0: everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
29: Collab. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
30: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ha, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap lang 14 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga.
8: Bangon, bayang mahal.
9: Bangon, bayang mahal.
12: Pag-uusapan,
18: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
22: Tatalakayin,
23: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
24: At sasagutin,
31: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan.
32: Dito sa Radyo Pilipinas
33: 738 AM.
7: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Capital 104.3 FM po muna, mga kababayan. Doon po mapapakinggan ang amin pong himpilan. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages. Sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Patuloy pa rin ang pagtutok natin sa mga lugar na pinaka nakaapektuhan, mga kababayan, ng mga nakalipas po na bagyo. And of course, ng epekto pa rin ng habagat. Sa ilang saglit po, makikipag-ugnayan tayo sa ilan sa ating mga miyembro. Mga namamahala po ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Tapos sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga lalawigan sa ating bansa. Pero bago yan, narito muna mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Prosecution, duda na susundin ni Vice President Sara Duterte ang ipinagbabawal ng Senate Impeachment Court. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
34: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
35: a Radyo Pilipinas coverage.
36: Ang inaasahan ng prosecution team ng Kamara na tatalima si Vice President Sara Duterte sa kautusan ng Senate Impeachment Court hinggil sa subjudice rule o Rule 18. Inihayag ni House Deputy Speaker Jay Kunghun na nagiging gawin na umano ng Vice Presidente ang pagbibigay ng puna at reaksyon sa mga ginagawa ng House Prosecution Panel maging ng Impeachment Court. Ito ang tugon ng kampo ng prosecution matapos maglabas ng formal na utos ang Senado na nagbabawal sa lahat ng sangkot sa paglilitis kabilang ang mga senador bilang hukom, presiding officer, magkabilang kampo at ang abogado na magsalita sa publiko upang hindi maapektuhan ang takbo at integridad ng kaso. Sa kabilang banda, nanindigan naman ang House Prosecution Team na susunod at magpapasa ilalim sa mga panuntunan ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Jay Kunghun.
37: Ever since naman, hindi siya nagbe-behave eh. Diba? Nakita niyo naman kung paano yung hassle niya sa labas, no? So talagang hindi natin ina-expect na ang Vice Presidente susunod sa utos ng ano, ng COTEC. Hindi nga nagpapakita eh.
36: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
34: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
35: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon nakatakdang mag-inspeksyon sa drainage structure sa EDSA Balintawak. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
35: Radyo Pilipinas. Report.
38: Yes, Al, bilang bahagi nga nung tuloy-tuloy na pag-iinspeksyon ng DPWH sa mga flood mitigation projects sa bansa kasunod ng mga nagdaang pag-ulan, ay dito naman sa EDSA Balintawak ang magiging punteriya ng inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga. Ay inaasahang makakasama niya sa pag-iinspeksyon dito si Quezon City Mayor Joy Belmonte at pati na si NLEX President Luis Reñon na nandito na ngayon sa venue. Nandito tayo ngayon sa may Juliana Creek At kung matatandaan mo kasi, Al, nung nakaraang linggo, yung mga kasagsagan ng habagat ay talagang bumaha dito sa lugar ng EDSA Baligtawang. At kapansin-pansin nga natin dito, maliliit pala yung mga drainage system dito sa bahagi ng Baligtawang. At kani-kanina nakita natin, no, itong si NLEX President Luis Reño na meron siyang hawak na presentation. Mukhang ipresenta niya ito kay DPWH Secretary Vince Dizon para masolusyon na yung nagiging problema ng pagbaha dito sa lugar. So, tulong-tulong ito, whole of government approach. Inaasahan din natin mamaya-maya lamang ay parating na dito si Quezon City Mayor Joe Belmonte. Pero nandito na rin yung head ng engineering department ng Quezon City Local Government na si Attorney Dale Peral. At ang bahagi kasing ito, Al, ng Baligtawang, ito yung low point kung saan yung tubig mula sa Caloocan, EDSA at Baligtawang ay talagang dito bumababa. Kaya talagang nagbabaha kapag malakas ang pag-ulan. At maging yung mga residente na kausap natin kanina ay lagi raw nagtitiis sa baha dahil kapag tumaas na nga yung tubig dito sa Maytrick, ay talagang inaabot sila kahit yung mga nagtitinda dito ay apektado yung kanilang negosyo. So mamaya alamin natin ano yung magiging solusyon ng DPWH, ng pamunuan ng NLEX at ng Quezon City Government para masolusyon na nga yung problema ng pagbaha dito sa bahagi ng EDSA Baligtawang. Mula sa Quezon City para sa Bago Pilipinas, narandasta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Marian Bastasa. Sa mga susunod na pagkakataon, alamin natin ano kaya yung ipipresenta nitong NLEX kaya DPWH Secretary Vince Dizon. Baka may chance ba na isasara ang EDSA Baligtawang, kaya bahagi po na yan. Kung sakali ano, na palalakihin yung mga drainage systems dyan, pantabayanan po natin yan, mga kababayan. Samantala, dalawang contractor na humarang sa dagdag sahod sa National Capital Region nakakuha ng bilyong pisong halaga ng kontrata sa DPWH. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi niligsa ni kamagagawa Portulis Representative Edison Fernando ang Revicon Trading at ang R2 Builders dahil sa umunay pagpigil sa pagpupatupad ng wage increase sa Metro Manila. Sa talakay ng panukalang 2027 budget ng DPWH, nausisan ni San Fernando ang mga kontratang nakuha ng dalawang kumpanya mula sa ahensya. Ayon sa DPWH, mula 2016 ay nakakuha ang Revicon ng 174 na kontrata kung saan 150 ang completed na at merong kabuang halaga na 9 billion pesos. Ito rin ang kontratista para sa phase 1 ng EDSA Rehabilitation at sinabi nitong nagkaroon ng problema sa isang bahagi ng proyekto dahil sa naipon ng tubig kaya naman nasira yung asparto. Samantala, lumabas sa DPWH portal na nasa 2.7 billion pesos yung halaga ng mga kontratang nakuha ng R2 Builders mula naman 2021. Dahil dito, iginiti San Fernando na malalaking contractor ang dalawang kumpanya at hindi anya katanggap-tanggap. Naigit nila malulungi sila kung ipapatupad yung dagdag sahod para sa kanilang mga manggagawa.
11: Ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Ngayon, ang argumento ng Revicon at ng R2 Builders, kapag daw pinatupad yung barya na nga na dagdag sahod, eh malulugi raw yung kanilang kumpanya. Paanong malulugi itong mga kumpanyang to kung coming from the secretary and DPWH, they were able to secure billions of pesos of contracts and yet, they cannot pay their workers a measly 60 pesos increase from the 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Kathleen Forbes.
6: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Agingan ko lang ng konti yung ulat ni Kathleen Forbes. Ano bang pinagkaiba niya dun sa isang bilyonaryo daw na kapag sinalo yung systems lost, malulugi raw yung kanilang kumpanya. Samantalang ito, nakatanggap 9 billion pesos worth of contracts mula sa DPWH. Yung malulugi raw kapag tinaasan ng 85 pesos yung sahod ng kanilang mga manggagawa. Ganun na ba kaliit ang bilyon ngayon? medyo fishy. Well, anyway, narito muna mga kababayan ang ating panayam sa umagang ito. Ugnay pa rin po ito ng pagbabantay natin sa ilang bahagi po ng ating bansa, mga bayan-bayan sa iba't ibang mga lalawigan po sa ating bansa. Matinding naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at and of course ng habagat. Kakausap natin ngayong umagang ito live mula po sa Makabebe, Pampanga, ang kanilang MDRRM officer, si Ginoong Jomel Cruz. Sir Jomel, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Al. Magandang umaga po.
7: Hello, Sir Jomel.
1: Hello.
7: Okay, babalikan natin ang linya ni Ginoong Jomel Cruz mula po sa Makabebe, Pampanga. Kanina, sinasabi ni Kathleen sa kanyang ulat, out of 170 plus na kontrata, 150 na yung natapos. Okay, natapos. Walang problema. But, sumunod ba ito sa mga palatuntunan? O sumunod ba ito sa panuntunan? Nakatakda. Ano po? What are the standards, no, ng kanilang mga trabaho? Alamin natin yan sa mga susunod na pagkakataon. But this time, mga kababayan, muli po nating i-introduce si Ginoong Jomel Cruz, ang MDRRM officer ng Makabebe, Pampanga. Sir Jomel, magandang umaga po.
1: Hello, Sir. Sir Al, magandang umaga po. Naririnig po ba ako ng maayos?
7: Apo, ayan. Sir Jomel, medyo mahina lamang po. Pero sige, susubukan po natin na... Okay. Isa pong magandang umaga po ulit, Sir Jomel Cruz, sir.
1: Magandang umaga din po.
7: Opo. Kamusta po, Sir Jomel, ngayon ang ating mga kababayan mula po sa Makabebe, Pampanga? Ito po yung nakalipas ng mga naranasan nga po nating sunod-sunod na bagyo. Ano po ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa Makabebe, Pampanga? At may mga barangay pa po ba na lubog pa rin sa baha?
1: Yes, opo. As of our report kaninang 6 a.m. sa PDRRM office po, lahat po, 25 barangays pa rin po ang baha dito sa bayan ng Makabebe, including po yung town plaza. Once kasi na binaha na yung town plaza, buong Makabebe na po ay baha na yung 25 barangays natin.
7: Nako. Yun pa lang, yun pa ang ginagamit po pala na palatandaan ng inyong lugar, ano po, sa Makabebe. But we have to know, ano po yung mga emergency response ng ating pong lokal na pamahalaan na ginagawa? Ano po, ano-ano po yung mga tulong na ipinaabot po ng ating mga barangay officials din dito sa 25 mga barangay na lubog pa rin sa baha upang matiyak po ang kaligtasan naman ng ating mga residente?
1: Okay po. Actually po, marami kasi we have been under flood waters more than 1 month. No, July pa po kasi kami binaha. Nung July, halos 15 to 17 barangays na po yung binaha namin. Tapos pagpasok ng August, nung yung enhanced habagat dahil po sa ating mga typhoons, doon talaga nag-solid na 25 barangays po ang binaha. So noon taman din po, every year po kasi nangyayari to. Kaya yung mga barangay officials natin, yung BDRRMC natin at saka yung MDRRMC ay laging nakahanda naman po sa mga ganitong sitwasyon. Unang-una pong ginawa namin ay yung sa MHO po, nagbigay ng mga doxycycline sa ating mga barangay para dun sa mga taong hindi makaiwas lumusong ay at least po protektado sila sa anumang sakit, lalong-lalo na sa leptospirosis na siyang talagang number one na sakit, no, during sa pagbangang ito, no. Tapos po patuloy po ang affected po kasi natin na families ay 26,800 plus, no. So na-serve na po natin yon sa pagbibigay ng mga food packs, lalong-lalo na sa mga areas na talagang mahirap puntahan also yung ating mga displaced na mga workers ay naayudahan na po rin natin, no? Tapos tuloy-tuloy po, isa po kasing pinakamahirap na bagay or activity kapag baha ang makabebe ay yung mga trabahador natin, no? Yung mga commuters at saka mga workers na nagtatrabaho sa labas ng makabebe, yung paglabas po nila. So we have been for the past 3 weeks, solid po yung paglibring sakay natin using different trucks, no? To ferry out people going in and out of Makabebe po. Yan, magmulang 6 a.m. hanggang 9 p.m. po ng gabi. Pero kahapon po, nag-instruct ang ating local chief executive na i-extend pa hanggang alas 11 ng gabi yung pag-delivering sakay para sa mga trabahador na ginagabi po, lalong-lalo na yung nagtatrabaho sa SM, lalabas sila alas 9, alas 10 pa. So, para meron po silang masakyan pa uwi sa kanilang bayan, no, sa Makabebe. So, tuloy-tuloy po yon. We have like 6 to 8 trucks kapag hindi po nasira yung mga ano natin, resources, nandun po sa ballpark figure na yon ang ating mga trucks na flying out, in and out of Makabebe.
7: Mm-hmm. Opo. Sir Jomel, gusto ko lang pong malaman din, ano, in some areas dito kasi sa ating bansa, maraming kaso ng leptospirosis. And actually, mga ospital na nakakausap natin from the NKTI, yun nga, no, medyo nahihirapan na rin yung kanilang bed capacity. Sa Makabebe po ba, may mga naitala na po ba tayong kaso ng leptospirosis? Gaano po karami ito? At kung meron po, meron na po bang casualty?
1: Okay. Actually po, kahapon nagkaroon kami ng emergency meeting with Governor Nanay and Vice Gov. Kasama po yung mga mayors ng 4th District at saka yung PHO, yung Provincial Health Officers po, para i-remind nga po yung ating mga kapitan kami dun sa mga cases ng leptospirosis. Pero sa awa po ng may kapalo, ayang Makabebe po ay nagkaroon lang ng isang kaso 2 weeks ago, pero minor lang po. Na-discharge na po yon. And ngayon, wala po tayong mga pasyente or mga kababayan na nasa hospital at ang sakit ay leptospirosis. So, ang ano naman po natin dyan, we are attributing that kasi po yung mga taga Makabebe, dahil sanay na na every year binabaha, they know how to take care of themselves, no? Especially, makita kung mapapasyal po kayo dito, lahat ng taong halos, no, mga 80% siguro ng mga taong naglalakad sa baha ay naka-wader, naka-bota, yan. So hindi po talaga sila pabaya, no. At the same time, nagkaroon po kasi tayo ng first wave ng distribution of doxycycline sa mga barangay. So I think nakatulong po 'yon. And at the same time po, dahil naka-suspend po yung classes, no, or yung face-to-face, pero naka-online naman po yung ating mga bata. So nakikiusap po ako sa mga teachers nila and mga punong guro na to remind them to stay at home pagkatapos ng online classes. Instead na maglaro po sila or magtampisaw sa baha, ay manatili na lamang po sa bahay para hindi sila makasagap ng anumang sakit, lalong-lalo na po yung leptospirosis or umaaksidente na baka malunod or makuryente, ganun. So, patuloy po sa abot kaya ng ating DRRM capacity, mga malilit na bagay pero importante. So, we communicate po and we inform our kabalin in the most possible way po.
7: Po, Sir Jomel, gusto ko lang rin po malaman, banggit nyo nga po, no, halos taon-taon naman binabaha ang Makabebe. May timeline ba? Gano'n ba katagal bago humupa yung baha? How long does that take?
1: Actually po, meron kami kasing areas talaga na yung low-lying na hindi na nawawala yung tubig pa, no? Even

0: yung plaza, ang Kabayanan ay baha. So imagine na lang po natin yung mga other low-lying areas. So sa tansya namin po, mga 2 weeks pa po before talagang maramdaman namin yung paghupa ng tubig, no? Kasi we are still accommodating po yung tubig na nanggagaling sa taas, no? Ang Makabebe po kasi ay yan ang pinaka lowest or catch basin ng Pampanga River Basin, no? So which extends up to Nueva Ecija. So yung pong mga tubig doon, tubig ulan or bababa po dito in a matter of 4 to 6 days. Nasa Makabebe area na po yan. So kaya medyo mabagal po yung paghupa. And then sinasalubong po siya ng high tide. Today po ang high tide is 4.3 feet. So kapag mataas po ang dagat, hindi po makalusong o makababa ang tubig galing sa ating mga rivers. So yan po talaga yung sistema. So hanggang hindi po mag-low tide ng todo, like next week po, we're looking at lower high tides, no? Lower level of high tides, around mga 2.5 to 3. Yan, medyo ihigop na po yung dagat nun at hopefully makalabas po yung mga na-impound na water within our barangays.
1: Mm-hmm. Sir Jomel, ano, nakapanayam ko kasi nung, if I'm not mistaken, nung Lunes si Gov Nanay. Tapos sinasabi niya na ang Pampanga, ang catch basin naman ng mga Karatig na bayan din naman. At ang Makabebe naman, ang catch basin ng Pampanga. Kaya, nako, kawawa naman yung ating mga kababayan sa Makabebe. Pero dahil sa maagap na tulong ng ating MDRRM at ng ating lokal na pamahalaan, ay natutulungan yung ating mga kababayan. But now, dahil meron pong posibilidad na mga bagong papasok na sama ng panahon dito po sa ating bansa, ano pong pinaghahandaan ngayon ng lokal na pamahalaan?
0: Well, tuloy lang po tayo, no? Kasi nandito na tayo. Sabi nga namin, what more can you expect? So kung ganito na yung tubig, I think it reached its level na talagang saturated na kami. Hindi na pwedeng masyadong tumaas niyan kasi nandiyan naman po yung dagat, no, para sa tubig para kumiksip yan, no? Pero kami po, patuloy pa rin po, nagre-regroup kami every time na mag-assess kami ng risk, no? Pina-fine-tune po natin kung ano pa yung hindi natin naibibigay o naaabot o naitutulong sa ating mga kababayan. So, very much responsive naman po yung LGU. Tulad nung last week, meron po tayong area ng left bank ng Pampanga River na na-breach na around 20 to 30 meters po yun at nakatutok po yun dun sa isang coastal barangay natin, yung Candelaria. So, nagka-force evacuation po kami dun kasi na-identify namin merong mga 5 to 6 families dun sa danger zone. So, in-evacuate po na, force evacuate po namin yan at dinala sa isang mataas na na eskwelahan malapit dun sa barangay na yun, no? So, patuloy po, nakamonitor naman po yung ating mga barangay, pati yung mga BHW po, nakaantabay yan sa ating mga when it comes to health requirements, no? Isa pa po sa ating mga kinikater, yung ating mga dialysis patients, no? All over Makabebe. Kapag po mahirap silang ma-access o makapunta dun sa dialysis center sa Makabebe man o sa may province, at tinutulungan po natin sila, no? Kinoconnect po natin sila. Like one time, nakiusap po ako sa bayan ng Apalit na i-evacuate dun yung isang pasyente dahil hirap magbalik-balikan ng Makabebe. So, okay naman po. Pinagbigyan tayo, kaya tuloy-tuloy yung every other day na dialysis niya dahil nakapag-evacuate po sila. Mm-hmm. So ganun po, kung ano man po yung request even ng province, lalo-lalo na sa mga patient transport, we try our best to give them options, no, kung paano makalabas ng Makabebe. Mm-hmm. So tapos yung isang evacuation road namin, yung

0: road bike. Dahil po medyo masikip yon, so we make sure na yung PNP natin ay nagpapatrol ya to keep that area ano passable po at hindi magka-traffic kasi isa po yun sa ating mga emergency evacuation roads no para makalabas po yung pasyente palabas ng Makabede, pwede po siyang dalhin ng Malolos, pwede siyang dalhin ng San Fernando and or JBL ganun. So yun po.
1: Mm-hmm. And lastly po, Sir Jomel, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking pangangailangan ngayon ng Makabebe na gusto nyo pong ipaabot sa atin pong national government para ihingi po ng tulong?
0: Well, yung immediate po, kasi nagtagal na to, no? Alam nyo naman po yung stress sa resources natin, financial, no? Kapag nagtatagal yung mga ganyang mga sakuna, or disaster, ayun. So, in-assure naman po kami ni Secretary Rex Gatchalian nung nagpunta siya last week dito na when it comes to food packs, kami po ay susuportahan, no? Dahil alam nga po nila na prolonged na to. Usually, ang threshold lang namin is nasa 2 weeks, no? But we're going more than 3 weeks already, so yun. And sa amin naman po, ang talagang gusto namin yung pangmatagalan solusyon. No? Even the whole Pampanga is clamoring for that. Mm. Ang ano po namin is magkaroon ng isang master plan, no? Flood master plan for the entire area of Pampanga. Kasi hindi lang naman po ang Makabebe ang apektado. No? Mm. We may be the worst, but the rest affected din, no? So, yun po, yung talagang science and nature-based kung pwede na flood control master plan na pinag-aralan ng husto para kung sakaling ma-implement po yan, ay talagang pakikinabangan po ng ating mga kababayan. No?
1: Opo.
0: At hindi po nasasayang yung pera ng gobyerno.
1: Opo. And magandang balita actually dahil mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagtungo sa Pampanga, no? At kasama niya si ni Administrator Eddie Guillen, may plano na sila para hindi lamang para sa Pampanga kundi sa buong Central Luzon. In any case, maraming salamat po sa oras ninyo na ibinigay sa amin ngayong umagang ito, Sir Jomel Cruz. Mabuhay po kayo, sir, at ang ating mga kasamahan mula sa MDRRM ng Makabebe Pampanga.
0: Maraming salamat din po, Sir Al, at kayo rin po, mag-iingat at mabuhay din po kayo.
1: Po, kayo rin mag-iingat, sir. Maraming salamat po.
2: Bangon, bangon. Bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 42 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Samantala, mga kababayan mula sa Makabebe, Pampanga, nandito naman tayo ngayon sa lalawigan ng Bulacan. Ang kanilang hepe, makakausap po natin ngayong umagang ito, Ginoong Manuel Lucban Jr., ang hepe po ng Bulacan PDRRMO. Sir Manuel, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, tsaka sa ating mga tagapakinig.
1: Po, Sir Manuel, mabilisan lang. We understand that you're busy this morning. Ano po ang pinakahuling sitwasyon sa Bulacan na naranasan po natin dulot ng dalawang pagkasunod na bagyo at ang bagyo ng habagat?
15: Po, sa pangkasalukuyan po ngayon ay medyo fair weather na tayo rito at kahit paano ay sumisikat ng araw. Pero hindi pa rin po natin maiaalis na meron pa rin po tayong mga ilang evacuation centers na nabukas at ilang displaced person na nasa loob pa rin po ng ating mga evacuation center.
1: Opo. Sir Opo. Manuel, may mga kaso rin ba tayo ng leptospirosis? Kasi maraming mga bayan sa atin pong bansa eh, may mga naitatala ng kaso.
15: So maganda naman po yung tala ng ating PHO na sa pangkasulukuyan po ay wala pa rin naman po tayong naging recorded na na nagkaroon ng leptospirosis. So ang pamalang palalawigan po kasi bago pa lang po magsimula yung pagbabaha, ang katunayan niyan ay nagpatuloy na mula down to the RHU po natin, mga district hospital ay namigay po tayo ng mga doxycycline pati sa mga barangay, siguro po ayun po ang naging dahilan. Kaya up to now po ay wala pa po tayong naitala.
1: Opo. Bukod po sa pamamahagi natin ng mga doxycycline prophylaxis, ano po ang emergency response ng Bulacan Provincial Government para po matulungan yung ating mga kababayan?
15: Opo. Sa ating panlalawigan at sa ating mga city, municipalidad, ano, nagkaroon po ng mahigpit na direktiba ang ating chairman, DRRM, na si Governor Daniel Fernando, na patuloy po na mag-monitor ng anuman ang pwedeng maibigay na assistance sa ating mga kalalawigan. Dito po sa ating lalawigan mismo ay lagi tayong may nakahandang mga rescue teams kung kinakailangan. At ganun din, yung ating mga DRRM sa mga LGUs ay nakahanda po o continuously monitoring. Patuloy din po tayong umaagapay sa mga nasa displaced person natin ng pamimigay po ng relief operation, ng mga relief goods, relief operations. So katulong po natin dito ang DSWD at ang mga pamahalaan lalawigan sa pagbipatuloy na pagbibigay ng tulong dito sa mga evacuation centers para masigurado yung displaced person ay hindi magutom habang nananatili po doon.
1: Mm-hmm.
15: Gayun din Opo, gayon din naman po ay dito nga po dito sa health health issues po natin ay ang ating health office ay nakikipag-ugnayan down to the barangay para masigurado na wala pong magkaroon ng leptospirosis maliban sa gamot. Patuloy ang pagbibigay ng impormasyon tungkol po rito, information campaign para umiwas sa mga paglusong sa bako, at kung di naman maiiwasan, siguraduhin magugas, at kung may masugat ay uminom po ng doxycycline nga po na atin namang ready available sa lahat ng ating mga health units. At ganun din po ang patuloy na paalala ng ating chairman din na yung ating mga kailugan ay masigurado na mabantayan, mapagbawalan pa rin ang ating ang ilog para maiwasan ang mga nalulunod na bata. So dito po tayo nakatuon sa mga paalalang ginagawa ng ating DRN chairman para sa mga kadaglian na response po natin.
1: Opo. Sir Manuel, gusto lang din naming malaman, may mga kababayan pa po ba tayong naglalagi sa mga evacuation centers? Kung meron pa po, gaano karami itong mga ito?
15: sa ngayon po, sa limang bayan po na nakatala po sa atin, ay meron pa rin po tayo na 5,953 na individuals o 1,711 na families po ito. Opo. Ito po ay galing po sa Kalumpit, sa Malolo, sa Hagonoy, Pombong at Pulilan. Makikita rito, no, itong Kalumpit, Hagonoy, Malolo at Pombong, pare-pareho po natin itong nasa coastal areas dahil po kasi sila ay naapektuhan pa rin ng high tide. Ang masasabi ko na rin po, ang high tide po kasi natin ngayon ay umaabot ng almost 4 feet ng alas 9, bandang alas 9:30. Ganun din, meron po tayong tinatawag kasing back flooding. Ito po yung mga ulan na nade-delay po ang pagdating dito sa atin kahit apat na araw ng may araw halos o magumanda ang panahon, pero bumababa pa lang po ang mga tubig na galing po ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija dito sa area ng Kalumpit at ito po ay kumakalat. Ganun din yung sa bundok ng Rizal ng North Sagaray. Dito naman po yan sa area ng mga bumababa rin po sa ating mga coastal areas. Kaya napapanatili po na may tubig pa rin po sa lugar.
1: Opo. Sir, gaano po karami ang estimated natin ng mga pagkasira, no, sa kabuhayan ng ating mga kababayan? May mga naapektuhan bang infrastruktura? How about yung sa ating sektor ng agrikultura? Gaano po karami ang damage dyan?
15: Opo. Sa sektor po ng agrikultura, tayo po ay nakapagtala na magkasama na po yung ating agriculture tsaka fisheries ng about 15,723,170. In addition po to dun sa nauna na naming report na about 120 million. So kung matutusin, mga 137 million na po ito. So, sa agrikultura pa lang. Ito, latest na lang po kasi ito, itong nabanggit ko as of August 25 na, pero nauna meron na rin po kaming nauna na about 120 million ito. So, sa ano naman po natin, sa mga livestock and poultry, nagkaroon po lang po tayo ng mga 4,641 na nakaitala na naka-apekto sa ating livestock and poultry. At doon naman po sa ating mga infrastructure, tayo po ay may naitala na about 180 million na about 180 million para sa mga naapektuhan na mga LGUs natin tungkol sa kanilang mga infrastructure.
1: Mm-hmm. Opo, Sir Manny, gusto ko na lang rin pong itanong, ano po mensahe nyo sa ating mga kababayan? And most particularly, ano po ang pangangailangan natin na gusto nating ipaabot sa national government? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
15: Unang-una na, ang ating mga kalalawigan ay lubos pa rin natin pinapaalalahanan na lalo na sa mga magulang at sa mga may kapasidad na tumingin sa mga matatanda o dito sa mga senior citizen natin, na tunay na tingnan ang kanilang mga kasamahan, lalo na yung mga bata, na huwag po munang paliguin sa mga ilog, huwag paglaruin sa mga daluyan ng tubig, dahil nakakalungkot man sabihin tayo ay nagkaroon ng ilang mga insidente ng pagkalunod.
1: Hello, Sir Manny? Okay, naputol ang linya ni Sir Manny. In any case, pa-extra na rin naman ano, si Sir Manny. Kindly relay na lang yung ating pasasalamat sa kanya. Samantala, isa pong pahabol na ulat, GSIS nag-alok ng nasa 4.4 billion pesos na emergency loan para sa mga siyam na lugar na nasa lanta ng baha nitong mga nagdaang bagyo at panlalasa ng habagat sa Luzon. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kina kapatid na yan, magandang umaga, no? Mag-a-allocate nga ang Government Service Insurance System o GSIS ng nasa 4.4 billion pesos na halaga ng emergency loan para sa siyam na lugar dito nga sa Luzon na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Ang sa GSIS kabilang ang mga kasalukuyang aktibong miyembro at mga pensioners at kabilang din ang mga disability pensioners sa lalawigan ng Cavite, Rodriguez Rizal, Pampanga, Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan, Masinloc, Zambales, Mangaldan at Dagupan City at kabila din ang Santa Barbara sa Pangasinan. Maaaring makabil kinakapatinalya ng emergency loan ang bawat kwalipikadong miyembro mula 20,000 hanggang 40,000 pesos at maaaring bayaran sa loob ng 36 months na may 6% interest. Kinakapatid na yan, wala pa rin dito sa GSIS para sa Bangon Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At sa pamamagitan ng ulat na yan, ni kinakapatid na AJ Ignacio, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Mr. Jomel Cruz mula po sa Makabebe, Pampanga. And then of course, Mr. Manny Lucban Jr. mula po sa Bulacan. Maraming salamat din sa ating mga nakatungat na kasama dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Boss Mark Bukiron. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang from the production division, Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena. At tabayanan po mga balita, ihahatid sa atin ni Ms. Keith Pulitin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kumpleto na ng PNP. Ama ng grade 8 shooter kinasuhan. May ulat si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nakumpleto na ng Philippine National Police ang imbestigasyon nito kasakaso ng pamamaril ng isang grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga University noong Agosto 18. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Allen Reyko, sumasa ilalim na sa verifikasyon ng mga detalye ng magiging ulat bago ito isumite kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Layo nito natiyakin ang mga detalye ng ulat at kung mayroon pang ibang impormasyon na kinakailangan kumpirmahin. Magugunit ang bukod sa grade 8 shooter, patay din ang grade 10 student sa kasagsagan ng pamamaril. Kasunod dito, sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in a homicide at physical injury ang ama ng grade 8 shooter na siyang may-ari ng baril na ginamit sa insidente. Ito dahil sa naging kapabayaan nito sa pag-iingat ng kanyang armas na nagamit sa pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panukalang magbabawal ng social media sa mga batang 16 years old pababa na sa plenaryo na ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inendorso na sa plenaryo ng Senado ang panukalang magtatakda ng edad na 16 bilang minimum age para magkaroon ng social media account. Ito ay matapos ma-sponsor ni Senate Committee on Public Information Chairman Senator Robin Padilla ang Senate Bill 2424 o ang panukalang Child Online Safety and Protection Act. Layunin ng panukala na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online exploitation, harmful content at iba pang panganib sa internet. Inaatasan nito ang social media platforms na magpatupad ng age assurance systems para mapigilan ang mga wala pang 16 years old na gumawa o magpanatili ng account. Hindi naman saklaw ang mga platform na sertipikado para sa edukasyon, email, private messaging apps at serbisyong hindi pangunahing nakatuon sa social networking. Inaatasan din ng social media company na magkaroon ng lokal na kinatawan at tanggapan sa Pilipinas. Samantala, hinihikayat ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak habang pinoprotektahan ang kanilang personal na information alinsunod sa Data Privacy Act. Binigyang din ni Padilla ang lumalaking panganib online kabilang ang cyberbullying, online sexual exploitation at harmful content. Bukas naman anya ang senador sa karagdagang pagsusuri at amendments sa panukala. Mula senador para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. panauhing pandangal sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Nakatakda rin siyang gamaran ng honorary degree. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila ngayong umaga. Alas 10, sinaasahan si Pangulong Marcos na kung saan ay magkakaroon din ng conferment o gawad sa punong ekutibo ng honorary degree bilang pagkilala sa natatanging ambag at serbisyo nito sa bansa. Tema sa pagtatapos ng mga taga-PLM ang mga makabagong pantas, taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. Wala sinasabing aktibidad ay tutulak naman ang Pangulo sa San Jose, Batangas. Ito ay para bisitahin ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative na nakatuon sa produksyon, pagproseso, marketing at distribution ng mga produktong itlog. Isa sa sinasabing pinakamahalagang proyekto ng cooperative ay ang egg processing plant na itinayo noong 2012 sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Naglalayon itong makapagsupply ng processed egg products. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga mambabatas, umalma sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na lack of evidence umano ang prosecution sa kanyang paglilitis. Mga opisyal hinikayat na harapin ang impeachment trial laban sa kanya. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Umalag ang mga mambabatas sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang naipresentang ebidensya ang prosecution sa kanyang impeachment trial. Ayon na kaya House Prosecutor Terry Ridon, kailangang umatend ng pangalawang pangulo sa kanyang sariling impeachment trial upang makita niya ang bigat na mga aligasyon laban sa kanya. Anya, tapos na ang 19 na araw ng paglilitis pero hindi pa rin ito sumisipot. Bumuelta din si Deputy Speaker Jefferson Conghun at binigyan diin ang kawalan ng respeto ng Vice Presidente sa Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon at Deputy Speaker Jay Conghun.
6: Siguro po kung nagpakita ang ating pong pangalawang pangulo sa paglilitis, wala po nung umpisa. Hindi ko malalaman po niya yung estado ng po nga paglalatag po ng ebidensya.
7: Hindi siya makapunta dito, hindi na siya maka-attend dito, tapos kung saan-saan pa siya nagano, no? Kung ano pa yung kanyang sinasabi.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DENR Express, dadalhin sa Negros Island at Cagayan Valley Region. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Tuloy-tuloy ang pag-ikot sa iba't ibang rehiyon ng DENR Express na inisyatiba ng Department of Environment and Natural Resources para mas mailapit ang mga environmental permitting at regulatory services sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng mobile service hubs, kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access ang environmental permit processing, technical assistance, document validation at gabay sa compliance requirements. Ngayong araw, i-deploy ang DENR Express sa Negros Island mula August 27 to 28 at gayon din sa Cagayan Valley. Sinimulang ilunsad ang programa noong Abril na layong mabawasan ang oras, gastos at abala ng mga aplikante sa pagproseso ng kanilang mga negosyo at partikular na yung mga maliliit na negosyo, local government units at mga komunidad. Mula sa DENR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo sa
13: training po kami sa DOST.
14: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat.
14: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Leslie Bocopo, Leslie Bocopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay eksakto na pong 9:08 ng umaga. Araw po ng Huwebes. It is a Thursday morning at petsa po ay Agosto 27, 2026. Nung ako'y papunta dito sa stasyon ngayong umaga, umulan na naman. So, ayun. Umaaraw, umuulan, so talagang pabago-bago ang ating panahon ngayon. So mag-ingat tayong lahat, magdala palagi ng rainwear, no? Yung tinatawag na yung payong, sombrero. Kung kayo'y nagmamotor, magdala kayo ng kapote. Kasi tila uulan na naman at hanggang bukas ito. The times are changing, even the seasons, no? We are under a global climate change. That is why the weather that we are experiencing are extreme. Extreme in the sense, pag mainit, napakainit. At pag umuulan, napakalakas ang buhos ng ulan. Ako'y bumabati sa aking mga cousins ulit, yung mga ka-senior group ko, yung MPR, sila Alfred Apu Balbin at si Ruben Protasio. Mukhang na-delay ng konti ang ating interview sa inyo, but we will have you very soon, no? At saka yung Ground Zero on February 14, 2027, the launch of the rocket, no? Right at the Lalo, Cagayan, no? Meron tayong special panauhin ngayong umaga. Siya ay, how should I say it? Nakilala ko siya nung kami nasa elementaryo. Sa Tagalog, elementary. But I knew him and he knew me when we were in elementary. We were in grade school. We were classmates, no? So, ang sabi nung tech, mababang paaralan. Nakong very, ano talaga, ang tech natin, very supportive. So, maraming salamat. Mababang paaralan. So, ibig sabihin, ang high school ay mataas na paaralan. Yan. Okay. Hindi raw siya tech. Okay. Anyway, bago tayo pumunta sa ating panauhin, magpunta muna tayo. May live report kay J. Mark Dagala, MMDA General Manager Nicholas Thorea III, umapela sa mga vendor na makipagtulungan sa pamahalaan para sa maayos, malinis at ligtas na bangketa at komunidad. J. Mark?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Manong Desli, ramdam ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicholas Thorea III ang hirap at pakikipagsapalaran ng mga sidewalk vendor may maiuwi lamang sa kanilang pamilya. Ito ang tinuruan ni Thorea na makipagdialogo siya sa mga tindero at tindera ng Quezon City sa isinagawang vendor summit nito kamakalawa. Dito, binalikan ni Thorea ang maliit na tahian ng kanyang ina sa palengke sa Dumangas, Iloilo na siyang pangunahing pinagkukunan ng panustos para sa kanilang apat na magkakapatid. Git ni Thorea, nauunawaan ng pamahalaan ang maliit na pwestong pinagkakasya ng bawat vendor o bawat nagtitinda sa mga bangketa. Pero dapat ay maisaayos naman ito upang mapakinabangan din ng lahat. Kaya naman umapila siya sa mga tindero at tindera, sa mga bangketa, sa mga palengke na hindi masama na magtinda. Subalit, kinakailangan makipagtulungan sa pamahalaan upang maisaayos at malinis at maging ligtas ang mga bangketa at komunidad sa kanilang sa mas nakararaming mamamayan. Para sa Kuya Leslie, makahingi lang ako ng isang flash report.
2: Radyo Pilipinas. Sige, okay. Flash report.
20: Nagpalabas ng abiso ang pamunuan ng Lasal Green Hills sa San Juan City, Kuya Leslie. Ito ay mula preschool hanggang grade 12 ay lilipat muna sa alternative learning or education. Ito ay online asynchronous classes. Bukas ngayong araw na ito bilang bahagi ng kanilang precautionary measure. Kasunod dito ng natanggap na security concern ng pamunuan ng naturang paaralan at kung saan ay natukoy na ang pinanggalingan nito. Kasunod dito ay nagkasasagawa ng mahigpit na pagkikipag-ugnayan ang pamunuan ng Lasal Green Hills sa mga otoridad upang inspeksyonin ang mga pasilidad at pagid ng paaralan sa mga estudyante. Wala pang ibang detalyeng binabanggit ang pamunuan ng Lasal Green Hills maliban na lamang dito sa kanilang post social media. Para sa Bagong Pilipinas, yung Martigana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog higit 147 milyong pisong tulong na ipamahagi na sa mga nasalanta ng bagyo sa habagat sa Ilocos Region. Mildred?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Mahigit 147.21 milyon pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Region 1. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pausulingan, sa datos na kanilang nakalap mula sa DSWD Field Office 1, umabot na sa 147,210,094.84 pesos ang naipagkaloob na tulong para sa 111,945 pamilya o 38.21% ng 292,966 pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Ani Pausulingan, sa naturang bilang, 67,000 pamilya sa Pangasinan o 34.83% ang nabigyan ng 81 million pesos na halaga ng tulong. 22,000 pamilya sa La Union o 84.27% ang tumanggap ng 39 million na halaga. 17,000 pamilya mula Dagupan City o 25.12% ang nakatira ng 19 million at Ilocos Sur 6,000 o 85.89% na tumanggap ng 8 million pesos na halaga ng assistance mula DSWD. Sa kabuuan, pumalo sa 409,000 pamilya mula sa 1,235 barangay sa rehiyon ang nasalanta ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ng Renewed Estrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan. Magpunta na tayo sa ating panauhin ngayong umaga. Tulad ng sinabi ko kanina, first time I knew about him and I knew him was many years ago. We were elementary classmates. So, and he rose to be a technocrat and a very effective public official in the sa DTI siya. Pero he worked at the Ministry of Human Settlements. He worked at the DAR, the DA, the DNR. And on the spiritual religious level, he was the former chairman of the Kamuning First United Methodist Church. So, ka-Methodist ko rin ito. Anyway, ipasok na natin siya. Pero bago natin siya ipasok, meron lang akong babanggitin, no? Kasi ito yung tungkol sa kanyang tungkulin, no? The Philippine Bamboo Industry Development Council, or the PBIDC, is the government agency responsible for overall policy direction and implementation of programs to develop the Philippine bamboo industry. Established under Executive Order No. 879 in 2010, it functions as an attached body to the DTI, or the Department of Trade and Industry, to promote bamboo utilization, product innovation, and rural livelihood. Mapapanayam natin ngayong umaga ang Executive Director ng PBIDC. Walang iba kung hindi si Rene Butch Madarang. Ipasok na natin siya. Magandang umaga sa iyo, Butch!
3: Magandang umaga po sa inyo, my classmate, kabatch, and kametodista. Magandang umaga at bambuhay sa ating milyon-milyong tagapakinig at and viewers ng Radyo Pilipinas Live.
21: Maraming salamat sa iyo, classmate boss. Maiba naman tayo sa usapin ngayong umaga sa programang ito kasi kadalasan ang pinag-uusapan dito ay politika. Yung mga newsmakers, yung mga commentaries, yung mga opinions. Pero maganda, I believe, classmate Butch, September is the bamboo month. Tama ba?
3: Tama po. It has been declared as September as Philippine Bamboo Month at sineselebrate din po ang World Bamboo Day on September 18.
21: Ayun, ang galing ha. Nako, marami tayong matututunan sa iyo ngayong umaga.
3: At kaarawan din po ng ating Pangulong Bongbong Marcos,
21: September 13, no? I believe he will be turning 69 already, no? No, classmate Butch, ang bamboo, I would say is a parang hindi nabibigyan ng masyadong kahalagahan. Tama ba ako? Parang kulang. Bitin, kumbaga.
3: Sabihin na lang po natin kulang because for the longest time po, we have been waiting for the pending bills. Marami pong pending bills since the 17th, 18th, 19th Congress na hindi na ipapasa ang batas para maisulong ng mabuti ang industriya ng kawayan.
21: Tama ka, classmate Butch. Yung on the legislative focus, the Philippine Congress is actively working to pass the Kawayan Act or the Philippine Bamboo Industry Development Act. This proposed law aims to fully institutionalize the PBIDC and provide it with independent funding. Napaka-importante po yun. Independent funding. And establish a dedicated bamboo industry research and development center to modernize the local value chain. Tama ba, classmate Butch?
3: Para na po rin kayo ang professor ko ngayon. Kayo, tama po lahat na sinabi ninyo.
21: Yun, ikaw naman ang aking pastor. Kasi po, Butch, I said earlier na parang kulang ang promotion ng ating kawayan. Pero, there is an island nation in the Caribbean who put the bamboo as their national tree or national plant. I speak of none other than the island of St. Lucia. Okay? So, they have given it prominence. Now, on our part, sa atin naman sa bansa natin, meron mga ilan sa lugar natin sa Pilipinas na kawayan. I will say Kawayan Masbate, Tagkawayan Quezon, Kawayan Cove sa
3: Isabela,
21: sa Nasugbo,
3: may Kawayan Bulacan,
21: Kawayan Ilocos Sur, Kawayan Biliran, Kawayan Lanao del Sur, Kawayan Kananga Leyte, Kawayan Creek Quezon, at tulad ng sabi mo, Kawayan Isabela. Pero ang national tree or national plant natin ay Nara. So, dapat talaga bigyan natin ng mas malaking halaga ang bamboo because ang dami palang gamit nito, ang daming function nito, classmate Butch.
3: Tama po kayo. At in fairness naman po, katulad na sinabi mo, maraming lungsod, barangay at sityo, lugar sa ating bayan, ang pangalan ay Kawayan.
21: Yes.
3: Ngayon po, in 2010, noong na-create po itong batas, executive order na ito, President GMA, ay sana po ay nandoon, nakasaad doon sa executive order na sana sa ating mga government and lalo na sa DepEd,
21: yes,
3: yung schools, chairs, and tables ay sana po ay magamit ay bamboo. Ayun. So ito po ang sinusulong namin na kung itong batas ay itong maipapasa na. Actually po, kahapon po, classmate Leslie,
21: yeah.
3: Galing po kami sa House of Representatives at doon po, humarap kami sa Committee on Agriculture and Food,
21: yes.
3: Na pinichair ni Congressman Mark Enverga, nakasuporta po si Congressman Joman Alba at iba pa. At nandun po ang former President, GMA,
21: aba.
3: Para isulong na at ipinasa na into a gumawa ng substitute bill at inaprubahan namin kahapon. Ito ay hinihintay na lang ng third and final reading sa House in just a matter of days.
21: Yes.
3: And then it will be transmitted to the Senate for ayun. The Kawayan Act naman po.
21: Ah.
3: So yun po ang kwento ng ating Kawayan on the legislative process that we have been for the longest time appealing to Congress to pass.
21: Napakagandang balita yan, Butch. In fact, yung key mandate na at function ng EO 879 is, katulad ng sabi mo, yung DepEd, ang sabi, it must source at least 25% of public school desks and furnitures from bamboo.
3: So, tama po. Kasi ang annual budget po nila for school desks, tables and chairs ay almost 1 billion.
21: Wow.
3: So 25% of that is an if bamboo ang gagamitin, ay susulong po ang ating mga plantation, mga farmers, plantation owners para magkaroon ng market ang kanilang mga itinanim naman. Kasi we have been pushing for the industry, yung mga advocates and farmers to plant. Pagkatapos ng planting, it matures na napakabilis, in 4 to 5 years, mature na, it can be harvested on the 6th year, para gawin na itong mga processed bamboo,
21: yes.
3: Engineered bamboo, and some other utensils pa, food, clothing, and shelter, yun po ang magbibigay buhay sa ating industriya.
21: Napakaganda. At saka may karagdagan pa, dun sa DNR, it must utilize bamboo in at least 20% of annual national reforestation and rehabilitation programs, hindi ba? So talagang it is a tall order because ang dami talagang function itong bamboo and we should be proud of it because classmate Bush, nung tayo lumalaki, pag sinabing bamboo, parang oriental ang dating, parang Chinese, di ba? Kasi marami sa kanilang art merong bamboo plant, di ba? In fact, we have to make the distinction. A bamboo is not a tree. It is a grass. It's a type of grass. Tama ba, classmate Butch?
3: Tama po. Kaya po siguro, yung national tree natin ay Nara.
21: Okay.
3: Kasi nga, ang bamboo ay isang grass. It is a green grass of hope, pag-asa at kinabukasan.
21: O ba, parang Engelbert Humperdinck ang dating nung sinabi mo.
3: Hindi. If coconut is the tree of life, green grass of home, Tom Jones yun.
21: Ay, oo nga pala. At saka, classmate Butch, pag sinabing bamboo, the first thing that comes to my mind is yung yung kawayan na tinik o yung giant bamboo, tama ba? Yun ang pinakamarami.
3: Tama po. Alam po ninyo, ang bamboo, it has more than 1,500 species sa buong mundo.
21: Okay.
3: Pero dito po sa Pilipinas, meron lang tayo mga 62 species,
21: yes.
3: Na nandito and some private plantation owners nakapagpasok dito ng iba't ibang species. We have, I think, about 80 to 100 species na nandito na.
21: Wow.
3: Yung binanggit ko rin yung kawayan tinik,
21: oh,
3: that's the most pinaka-abundant na species dito po sa ating bansa, ang kawayan tinik. You know, when you mentioned naman the giant bamboo, that's Dendrocalamus asper.
21: Wow.
3: Marami po niyan sa Mindanao,
21: ayun.
3: Sa Bukidnon, sa Cotabato. So, yun po ang pagkakaiba, ang ating kawayan tinik at ang giant bamboo na ito na po ang pinoproseso para maging engineered bamboo or laminated bamboo na ginagamit ng ating bansa. Marami na rin po ito.
21: So this will take the lead, yung siya ang talagang main focus sa mga bamboo. So, kasi meron pang may bolo, may bayog, may buho, may laak. Ito yung mga iba't ibang variety ng bamboo, no? At saka classmate Butch, it is also poetic if we remember you are pliant like the bamboo. You resilient. You bend. Yes. You do not break. You do not break. You bend for good reason. So you will remain erect after after the typhoon, di ba, classmate Butch? Ano pang magandang balita na pwede mong i-share sa atin, classmate Butch, tungkol dito sa PBIDC? Sige po.
3: Ang PBIDC po ay we have organized the regional and provincial bamboo development councils all over the country.
21: Yes.
3: So we have about 66 councils at mirroring yun pong Philippine Bamboo Industry Development Council na mother organization.
21: Yes.
3: Ng lahat po ng bamboo councils. Kaya po, and the PBIDC, the industry is being led. Ito po ang maganda rito. Even if it is operating on a zero budget, malaki po ang tulong ng private sector. Kasi dahil sa private sector initiatives, they set up their own plantations, they plant bamboo, they set up mga enterprises, mediums,
21: yes,
3: MSMEs, and yes, the big processors na nandun sa Mindanao and dito sa Luzon.
21: Yes.
3: So nabubuhay po ang industriya through the private sector, and ang technical assistance naman manggagaling dito sa ating member partner agencies ng PBIDC. Anim na ahensya po yan, and secretaries po ang members ng PBIDC. Kasama din po dyan ang League of Municipalities of the Philippines, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, PhilExport, and Chamber of Furniture Industries of the Philippines. So marami pong nakaabang dito sa Batasca kasi nga wala kaming budget, and we are, alam po naman ninyo, love of country and the passion. Kaya nga passionista ang tawag sa amin. Kawayan passionistas and bamboholics.
21: Oo.
3: Nasusulong po natin ito.
21: Hindi, tama. Total, ito, it is short of calling that tulungan naman natin in terms of budget ang PBIDC. Kasi nabanggit mo yung MSMC, doon sa DOST, it is mandated to allocate 20% of its MSME assistance funds to local bamboo enterprises. So talagang it is a tall order, no? And then the council works closely with other major executive bodies, like what you said, including the DA, the DNR, and the DOST to enhance agricultural productivity and create sustainable jobs in our communities. Diba? Napakaganda po. So talagang dapat isulong natin itong kawayan dahil this is a very useful living thing, no? It is a plant, it is a grass. Pero like what we always see, nakikita lang natin sa tabing daan, no? Parang we tend to neglect it. But with programs like that in the PBIDC, mukhang it will be on center stage. Salamat sa iyo, Executive Director Butch Madarang. But I know in the many years to come, this will see fruition. At talagang we will be toasting the efforts of your job here, classmate Butch.
3: Opo. Maraming salamat. Alam po ninyo, ang kawayan ay considered at dati tawag ay it's a poor man's timber.
21: Oh.
3: Dahil nga doon sa bahay kubo, ang tingin nila ay barong-barong. Iba pa na po ngayon. We call it now the tahanang kawayan, because yung tahanang kawayan, when it's made of engineered bamboo, mahal na po ito. Uh-oh. And it's really for the middle and high income. And there are bamboo pavilions all over the country na ginagawa ngayon.
21: Yes.
3: No, so well, it's not anymore the poor man's timber.
21: Hindi. Meron akong mga nabisitang mga
3: maganda,
21: modern at expensive na bahay. May mga kawayan na ginawa doon sa dingding nila. At saka yes, talagang at matibay talaga ang kawayan. Iyan ba'y na bibiktima rin ng anay? Hindi.
3: Pagka po hindi siya upon harvest kasi, the process is you have to treat Kailangan po iti-treat ito. Solutions, boric borax solutions.
21: Yes.
3: Well, upon harvest, iti-treat mo ito, ilulublob mo ang kawayan para siya. Kasi po, ang bamboo binubukbok dahil doon sa kanyang starch content. Kailangan maalis po ito. And when you remove that, take out the starch content, hindi na po siya atakihin ng mga insektong kumakain ng starch.
21: Ayun.
3: At binubukbok. Yun po. And for the, sa, yun nga, kasama na rin yun yung sa anay, if it's properly treated, with the yung tama pong formula, ay hindi na po siya bubukbukin, anayin, at it will last for a lifetime.
21: Ganun pala yun. As, at the first thing I see, I picture pag bamboo, yung raft na ginagamit natin, di ba? Kasi
3: yung balsa po, balsa.
21: O yung balsa, it is a floating contraption. Pag ito'y dinikit-dikit mo at tinali mo ng abaka or whatever, it will never sink. It will really float, no? Napakagaling, napaka-useful, classmate.
3: Classmate.
21: Yes, yes.
3: Alam po ninyo, ipresenta po namin ito sa DILG and dun sa Disaster Risk and Management Office.
21: Yes.
3: Na dapat ang lahat ng barangays na malapit o binabaha along the rivers,
21: yes,
3: yung mga tributaries,
21: yes,
3: na laging binabaha, kailangan meron silang nakaabang na balsa.
21: Oo nga, no?
3: Bamboo.
21: Oo nga.
3: Kailangan din merong bamboo ladder para merong pang-rescue.
21: Tama.
3: Yung balsa, instead of buying mga speedboats, hindi naman nila maaabot yung mga remote areas.
21: Tama
3: na flooded, ka. Inundated. Oo. Kung balsa, automatic nakaabang lang po sa mga barangay halls and then dun mismo sa on-site. Kung gagamitin yan, bamboo, raft, yung ladder para panungkit, at saka yung pang-rescue, at saka yung panungkit, at saka stretcher made of bamboo.
21: Tama ka.
3: So, magagamit po natin.
21: Dapat manawagan tayo for our 42,000 barangays na laging meron yan naka-standby na bamboo na balsa, no? Nakasandal lang doon sa pader, eh. Tapos in the event that there is a calamity such as a flood, yun eh, talagang very applicable. Kasi yung mga
3: murang-mura at bibilihin mo pa ito, it could be a livelihood.
21: Tama,
3: for,
21: no?
3: The communities.
21: Hindi.
3: Ang gagawa sila aside from the handicrafts and mga katre, hindi po ba?
21: Napakaganda. Hindi, we will take this opportunity because the Radyo

0: to coffin.
1: Oo nga, no?
0: From may ilas piñas bamboo organ ka pa.
1: Oo nga.
0: May Hawaiian watch ka pa, hindi ba? Food clothing and shelter nga, classmate eh.
1: Oo nga, hindi lang poetic.
0: Biomass pa, biomass.
1: Musical charcoal pa. Charcoal pa.
0: Bamboo na. Beer. Classmate, bamboo beer, iti-treat kita minsan.
1: Ano ba yun?
0: Bamboo
1: ano?
0: Tea. Bamboo beer, bamboo water.
1: Ang alam ko lang, classmate, yung bamboo shoot eh. Kasi yun ang parang...
0: Oh boy, labong. Eh, iba pa yun. That's food, di ba? Food.
1: Gusto ko yun.
0: Labong, labong, rabong.
1: Masarap yun.
0: And very nutritious.
1: Oo. Wow. Marami pa. Hindi, talagang dapat pala ang mga barangay natin utilizes the bamboo, no? Philippine bamboo, which is the local variety. Sabi mo, there are over 1,000 varieties worldwide, but in our country, there are 62. And then close to about 80 kasi siyempre may mga bagong umuusbong, no? But the kawayang tinik is very useful, no? At saka ang tagal talagang I don't wanna say the word bulok, ang tagal mabulok 'yan, pero kahit
0: if it's properly treated.
1: If it's properly treated, it will last a lifetime.
0: And if harvested do sa tamang panahon. Kaba tama nung yung mga ating mga ninuno, pagka sinabi, bakit ang tibay-tibay ng iyong bahikubo? At 'di ba, pa sa mga probinsya?
1: Tama.
0: Kasi taga sa panahon.
1: Ayun.
0: So there is mature na siya. Pagka hinarvest mo ng less than 3 year old ay hindi pa siya mature.
1: Classmate Butch, yung lifespan ng kawayang yung tinik, ganun katagal yan nabubuhay? How many years?
0: Ano po ba sinasabi ninyo? Yung plant or yung pagka-pinrosis na?
1: No, yung plant mismo.
0: Yung plant.
1: How long okay, does it live? How
0: ano po ninyo, meron ko po kami kasabihan. Every time we do bamboo planting and growing, once you plant, forever you harvest. Imagine po, kaya magandang reforestation planting material ito. Alam mo bakit?
1: Maganda din pala.
0: Isang planting material, isang propagule lang ang ilulubog mo sa lupa.
1: Yes.
0: In 3 to 5 years time and forever, dadami siya.
1: Ah.
0: It multiplies. Di ba yung isa, in 5 years time, magiging more or less average 15.
1: Yes.
0: Palms, magiging, di ba, 15 poles. And then, kailangan, on the 5th year, kasi nga, nagmamature into, in 4 to 5 years, so, you harvest. Systematic, huwag mo uubusin, no cut clean, hindi mo puputulin lahat.
1: Tama.
0: You just harvest, yun lang, nagmature na una.
1: Ayun, every 5 years. Oh,
0: yun na. So, pag pinutol mo yun, nagkakaroon pa ng space, lalabas na naman yung bamboo shoots niya, yung labong-dabong-rabong.
1: Ayun.
0: So, meron, kaya, dami ng parami, even if you cut, unlike yung forest trees, yung mga nara, mulabe, yakal, it takes 40 years para mag-mature, and then you just cut, and wala na naman. So, napakahirap ito, regenerative, sustainable,
1: And before you know it, you have a bamboo forest. You have a bamboo forest every 5 years.
0: Right.
1: Ang galing. Classmate Butch, magbe-break muna tayo, babalikan kita. We'll take a break. Sige po.
0: Right.
1: Thank you po.
0: Okay. Thank you.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero... lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. # panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.

0: impyerno.
1: Asahan nyo, papangandang natin ang servisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ito. Kung dati o inagalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
2: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
3: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
4: Mahal na Pangulo, hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
2: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
5: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Leslie Bocobo.
11: Leslie Bocobo.
10: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: At tayo'y nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:46 na with my special guest, si Rene Butch Madarang, ang Executive Director ng Philippine Bamboo Industry Development Council or the PBIDC. Classmate Butch, babalikan kita ngayon. Ha? Meron ka ba mang karagdagang mga balita para dun sa PBIDC?
13: Ang aming pong appeal ay naipasa na sana po ang batas. There are 19 measures or bills pending in the House of Representatives. Ayusin na po ito. Definitely, it will pass its third and final reading ultimately. And then, pag na-transmit na po ito sa Senado, sana po, interviewin niyo po ulit ako kung anong mangyayari because we are going to really knock on the doors of the senators para naman maipasa na po itong batas.
12: Hindi, sigurado yan kasi, Classmate Butch, pag ito'y napasa na sa Senado at magkakaroon na ng Bamboo Industry Research and Development Center, ikaw na ang magiging administrador nito. Tama ba?
13: Samahan mo ako, ha, classmate? Samahan mo ako.
12: Basta.
13: You be the spokesperson of the industry. Let you be the champion.
12: Retired na tayo. Anyway, classmate Butch, bago kita balikan for your last words, kasi malapit na tayo magtapos, magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa. Meron siyang live report. DPWH magtatayo ng malaking detention basin bilang solusyon sa baha sa EDSA Balintawak. Mary Ann?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Target ng Department of Public Works at DWH na magtayo nga ng malaking detention basin sa EDSA Balintawak bilang pangunahing solusyon para mawasan ng matinding pagbaha sa lugar. Ngayong umaga, inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizo ng lugar kasama si NLEX President Luis Reñon at ilang opisyal ng QC Local Government. Ayon sa kalihim, itatayo ang detention basin sa bahagi ng Andres Bonifacio Monument na inaasahang makatutulong hindi lamang sa EDSA kundi maging sa mga ang pasilidad ay didisenyo ng katuwa ang QC Government habang makikipagtulungan din ang NLEX lalo na sa pagpopondo ng proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
15: Nagawa natin itong detention basin na to. Lahat ng tubig, automatic doon na muna i-impact. Pero gagaliman din natin yung estero natin dito. Kasi nakita nyo naman, natakpanan niya yung mga pipe. Yung mga pipe natin ng DPWH, nangarahati na lang. So kawawa talaga yung mga rato, binabato rat. So magaking bagay talaga to. Kasi kung madidivert natin doon, madidiretso natin to, tataas yung capacity natin para mag-imbak ng tubig.
14: Ang pahayag ni Secretary Dizo, bukod sa detention basin, palalawakin rin umano ng DPWH ang dredging sa Balingasa Creek at gayon din ang drainage inlet bilang karagdagang hakbang para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa Balintawak at mga karatig lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Red Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na nasa Quezon City ngayon. Balikan na natin si Butch Madarang. Classmate Butch,
13: yes, plan.
12: Sige, tayo'y nananawagan na sana maipasa na ito sa Senado para patuloy ang suporta natin sa bamboo industry, no? So, in fact, I'd like to invite you again next month, September, Classmate Butch, kasi it is it will be the bamboo month, no? I suddenly have this urgent need and call to really promote this, like what I said earlier, na parang hindi natin masyadong binibigyan ng importansya ito, pero napakaraming gamit nitong grass na ito, bamboo, di ba, Classmate?
13: Opo, kung napanood niyo po yung sinabi ni Secretary Vince Dizon,
12: yes.
13: Ano po ito ang root cause of flooding in the Metro Manila area?
12: Yes.
13: Is yung kalbong kabundukan sa Sierra Madre at saka sa Upper Marikina Watershed.
12: Tama.
13: If we plant bamboo, the best nature-based solution, tama, to address the root cause of flooding, eh yun po sana ang gawin ng ating pamahalaan.
12: Tama. Tama. Hindi.
13: So,
12: ito'y magbubunga ito ng mga iba't ibang proyekto. Katulad ng sabi mo nga, yung flooding. But bamboo yata, it absorbs the water? Parang ganun ba?
13: Yes, kung yan po itatanim doon sa mga, it's actually equal to prevent soil erosion,
12: ayun,
13: and slope protection.
12: Oo, it is like a
13: sponge. Talagang ginagawa na po. Sa Manolos po, ginagawa nila yan.
12: Ayun.
13: And it's very effective and alam mo naman, mura, and then merong gamit para sa ating mga farmers, yung kanilang mga tinanim,
12: ayun,
13: na bamboo na matagal na nating ina-advocate at ini-espouse,
12: sige,
13: Classmate,
12: sige,
13: Leslie.
12: Okay, Butch, I will ask for your last words before I say goodbye. You have like 2 minutes, then magpapaalam ako until next interview next month. Sige, Butch.
13: Okay po. Maraming salamat sa Radyo Pilipinas and kay Classmate Leslie Bocapo Live for inviting the PBIDC to share kung ano po ang istorya ng Kawayan sa ating bansa. And together, let us build an industry that is not just profitable, but sustainable and resilient. An industry that will stand as a testament to our collective commitment to a better future. Let bamboo be the beacon of our joint efforts towards sustainable development, echoing our shared aspirations for generations to come. Hashtag Kawayan naman. Hashtag Kawayan pa rin. Hashtag Pass the Bamboo Act. Hashtag Pass the Kawayan Act. Kawayan for life. Bambuhay. Ito po ang aming sign.
12: Ayun.
13: Kawayan for life. Bambuhay.
12: Ayun.
13: Maraming salamat, Classmate Leslie Bocobo. I love you.
12: Maraming salamat sa iyo, Rene Butch Madarang, ang Executive Director ng Philippine Bamboo Industry Development Council or PBIDC. Nung kami nasa elementary, nag-graduate yan with honors, ako with horrors. So maraming salamat, Butch. I will see you next month. Salamat po. Magpunta na tayo kay Alvin Baltazar. Alamin naman natin ang sitwasyon sa PICC para sa gagawing pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 58th commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Alvin?
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
16: Kuya Leslie, anytime now ay darating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa PICC sapagkat expected siya ng alas 10 ngayong umaga para dumalo dito sa 58th commencement exercise ng PLN. Bukod dito sa kanyang attendance sa graduation rites sa Kuya Leslie, ay inaasahang magkakaroon din ng confirmment o gawad sa punong ekotibo. At ang gawad na ibibigay sa Pangulo ay yung conferment ng honorary degree. Ito yung tinatawag na doctorate for honorary degree of Doctor of Law ang ibibigay kay Pangulo Marcos. At tema ng pagtatapos ng mga taga-PLN ngayong taong ito ay yung makabagong pantas, taglay, ang karunungan tungkol sa kadakilaan at kaunlaran. Actually, merong morning batch at merong afternoon session ng graduation Pero ang mga kabilang dito sa morning session na Kuya Leslie ay mula sa College of Law, Graduate School of Law, College of Medicine, College of Physical Therapy, College of Nursing, at lahat ng graduate school program. So, anytime now, Kuya Leslie, ay parating na si Pangulo Marcos dito sa PICC para dito sa 28th commencement exercise ng PLN. Gatid natin mamaya, Kuya Leslie, yung magiging mensahe ni Pangulo Marcos taugnay itong event na ito. Wala pa rin dito sa PICC, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Maraming salamat, Alvin Baltasar, nandyan sa PICC for the 58th commencement exercise of the PLM or the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, who will confer a honorary doctorate degree on the President or Doctor of Laws. No? So, congratulations sa ating mahal na Pangulo. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa kila Jomari Refariel, kila Rolly Bumatayo, kay Alvin Pelgone, Rovan Malilin, Mark Bukiron, at ang executive producer, Christopher Tirambulo. I'll see you tomorrow with my special guest. Maraming salamat po.
11: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Ang oras sa buong Pilipinas. At lang minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Local Government Support Fund sa mga LGU, babantayan kung nagagamit ng maayos. May ulat si Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binigyan din ng palasyo na titiyak nilang nagagamit ng maayos ang tulong na binibigay ng National Government pababa sa local government. Ito ang tinayak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng dagdag na 1.14% na local government support fund para sa fiscal year 2027 na abot sa 58 billion pesos. Sabi ni Castro, kailangang mamonitor kung ang naibibigay na tulong sa lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi naaabuso. Gagalawan niya sa monitoring ni Castro ang mga kinauukulang ahensya gaya ng DPWH para makita ang infra projects gaya ng market roads, water systems, health facilities, mga tulay at iba pa. Kasama din na niya sa tututukan ng social development at scholarship projects na maaari naman tutukan ng DepEd, CHED at ng TESDA. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
19: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. Lahat ito ay imomonitor.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Panukalang School Safety Act na endorso na sa plenaryo ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Naipresenta na sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill 2426 o Panukalang Comprehensive School Safety Act na layong palakasin ang proteksyon sa mga estudyante at guro laban sa karahasan sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng National Comprehensive School Safety Framework na nakatuon sa prevention, response at recovery. Kabilang dito ang safety training, emergency protocols, regular drills, psychosocial support at localized school safety plans. Iminumungkahi rin ang pagpapalakas ng seguridad kabilang ang metal detectors, CCTV at mandatory bag checking batay sa risk assessment. Itinataguyo ng panukalang pagtutulungan ng mga paaralan, pamilya, barangay, lokal na pamahalaan, law enforcement agencies at health professionals. Nanawagan si Aquino sa Kongreso na agad nang ipasa ang panukala. Anya, kailangan kumilos na ngayon bago pa magkaroon ng panibagong trahedya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Publiko, muling binalaan ng PNP kaugnay sa bomb joke. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko, lalo na sa mga estudyante at kabataan, na seryosohin ang mga security protocols. Ito'y matapos maaresto ang isang 20 anyos na college student dahil sa bomb joke sa isang paaralan sa Argao, Cebu. Nangyari ang insidente nitong Agosto 25 sa Cebu Technological University sa Argao campus, nang marinig ng isang security guard ang estudyante na nagsabing may bomba umano sa loob ng kanyang bag habang nagsasagawa ng routine bag inspection. Nang inspeksyonin ng bag, walang nakitang bomba pero dinala ang estudyante sa kusodiya ng Argao Municipal Police Station at ngayon naharap sa paglabag sa Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
25: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
26: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
27: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
28: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
29: At
28: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
30: Nung natutunan ko po yung paggawa,
29: sino nagturo
30: sa training po nag-training kami sa DOST.
29: Sa DOST.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
31: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.

0: Joe Pilipinas, Hotline 1326.
1: Hoy, isang magandang umaga mga kababayan! It's Thursday again! What's up, Cyber Kadas? Alam, isa lang ang ibig sabihin yan. Kapag Thursday na, oras na, para maging cyber safe. Mukhang busy-busy ang ating kapartner na si CICC Undersecretary Aboy Paraiso. At meron na naman siyang bagong misyon. At dahil dyan, makakasama natin ulit ngayong araw na ito, CICC Director Aya Macalma. Director Aya, ready ka na ba ulit?
2: Yes, good morning sa ating mga Cyber Kadas. Good morning all. At mga Cyber Kadas, ready na ba kayo para pakinggan ang ating panibagong programa ngayong araw? Ito ay para nandito kami mga Cyber Kadas para tulungan ng ating mga kababayan na maging cyber alert. Dahil sa panahon ngayon, iba na ang may cyber alam. Yes. At syempre, para mas malaman ng mga kababayan natin ano nga ba ang pangunahing misyon or role ng CICC, ito ay ang pagiging Cyber Crime Complaint Center natin. Al, makakasama natin ngayon or mamaya live sa aming opisina sa Studio 7 mula sa C3 ay si Sir Ian Roy Perez na isa sa ating mga supervisor. Sila yung mga tumatanggap ng mga reklamo, complaints. Wala lang love life, ha?
1: Ayun. Hindi kasama yung love life dito, ha?
2: Yes.
1: Tsaka usaping pera. Pero pagbawi ng pera, pwede. Pero wag mo kayong manghihingi sa amin. Pero tamang-tama yan, partner, ha? Director Aya.
2: Okay.
1: Eh, magandang makilala naman natin kung sino-sino ba itong mga makakausap po natin maya-maya. At ano nga ba ang mga report ng ating mga kababayan tuwing nagre-report sila sa C3? Ayan.
2: Yes. Opo. I think ready na ba ang ating mga C3 agents dyan sa Studio 7. Yan. Tawagin na natin. Good morning, Sir Ian!
1: Hi, Sir Ian! Good morning!
3: Yes, good morning, Director Aya and Sir Adam.
1: Yan, Sir Ian, naririnig mo ba kami?
3: Yes po.
1: Yan.
2: Kamusta kayo dyan, Sir Ian? Meron na ba tayong mga walk-in complainants?
3: Ayos naman po, ma'am. As of now, wala pa po tayong walk-in complaint.
1: Opo. Sir Ian, ano ba kadalasan ang mga reports na natatanggap ng C3? Yan, yung mga kababayan po natin na nagla-lodge ng kanilang reports dyan sa ating tanggapan.
3: Actually sir, iba't-ibang klase po kasi ang natatanggap ng C3 na complaints. Iba-ibang moduses, gaya ng job scam, mga consumer fraud, online harassment, mga online lending harassment po.
2: Okay. Sir, bukod sir sa pagtawag natin sa hotline 1326, kayo din ba yung mga sumasagot sa ating mga emails or at sa ating social media? Medyo dumadami na ang ating followers sa CICC Facebook page, TikTok, and Instagram.
3: Yes po, Director Aya. Bali, may mga tao po tayo na naka-assign sa email na umahawak saka sa social media po natin. At same time, pagka talagang sumasagot din po sila ng tao.
1: Si Sir Ian Roy, feeling ko very chill lang itong taong ito. Very very chill si Sir Ian. Pero Sir Ian, paano nyo ba hinahandle yung mga cases? Alam naman natin kapag yung ating mga kababayan nagre-reklamo, medyo emosyonal. Lalo na kapag medyo traumatic yung kanilang nangyari sa kanila. Paano po natin hinahandle po ito?
3: Bali, sa ganung sitwasyon po kasi, iniintindi po namin sila dahil siyempre nascam po sila. Maliit man o malaking halaga yun na wala sa akin. Important po kasi yun dahil baga pinaghirapan po nila yun. Mga pera na wala po sa akin. Kaya naiintindihan po namin yung sitwasyon nila kung bakit sila po nagiging emosyonal.
2: Okay. Sir Ian,
3: yes,
2: kayo
3: po?
2: Normally dyan sa C3, syempre marami na tayong technology. Ang gaganda na ng mga technology natin. Meron pa kayo napupunan minsan na may nakakausap kayo mga AI calls?
3: Sa ngayon po, wala pa po kaming experience na AI calls. kasi kung ano naman po, malalaman po namin yon kung AI to, dahil parang di po kami, iba yung pagsasalita ng normal na tao sa kumparam sa AI to.
1: Okay. Medyo kakaiba nga, no, Dr. Director Aya, but minsan kasi parang robotic pakinggan.
2: Diba? Oo. Pero hindi kasi madali nang ang galing ng AI eh. Naiiba yung boses, nagagaya nga yung boses sa mga artista, di ba? Politiko at sino pa. So, pwede kasi, well, syempre, this is a free hotline, you know, yeah. They can just call anytime, mga nalulungkot ng trip-trip, yung mga ganon.
1: Harap ng advice sa love life.
2: Correct. So, alam mo na, baka ginagamit nila AI, wala lang, mag-trip nga tayo, wala tayong magawa, yung mga ganong bagay ba. Well, anyways, Sir Ian, may ano-ano ba yung mga unusual call na mga natanggap natin sa ating hotline 1326?
3: Well, actually, mga unusual na call po na parang nagkakamali lang po sila ng ano. Minsan, napagkakamali po tayo na may nilad. Dahil sa, ano nga po, 1326. Parang may nilad yata, 1623.
1: Ano kung ang hirap naman pala noon, Sir Ian, ano, masisisi talaga. Eh, ba't wala pa kaming tubig dito? Ay, hindi po, CICC po ito. Ayan, pero Sir Ian, nandiyan ka muna. Marami pa tayong pagkukwentuhan kasama si Director Aya. Dahil marami kaming gustong malaman kung bakit nga ba inaaksyonan ng CICC ang iba't ibang banta sa cyberspace.
3: Opo.
2: At partner, Al, hindi lang tayo magtatanong dito, ah. Siyempre, meron din tayong ibang programa na pwede rin natin, you know, tanungin sa ating mga CICC officials. Siyempre, baka yung iba, curious. May trabaho ba tayo dyan na makukuha sa C3? Nag-ano ba sila? Nagre-recruit ba sila ng mga agents sa C3 Hotline 1326? Tatanungin natin yan mamaya sa ating pagbabalik kay Sir Ian.
1: Okay, Sir Ian, at maya-maya, no, steady ka lang dyan, sabi nga. No. At Sir Ian, Ma'am Director Aya, opo, ilan sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig din sa ating pong palatuntunan, tutok lamang po dito sa ating palatuntunan ng CICC Hotline 136. Huwag po kayong bibitaw, mga kababayan. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: It's 16 minutes after 10 a.m. mga kababayan. Babalik po ang inyong palatuntunang CICC Hotline 1326. At naantabayanan po natin sa ilang saglit ang isa pong presidential event, ang pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilang saglit lamang po yan, mga kababayan. But of course, habang inaantabayanan po natin yan, nagbabalik po kami ulit ang CICC Hotline. Kasama pa rin, syempre, ang ating CICC Director, Aya Makalpa. Then of course, ang ating special guest, Director Aya, si Sir Ian.
2: Panawagan ko lang sa ating mga kababayan na nanonood, na nakikinig dito sa Hotline 1326, maaaring po kayong magbigay ng inyong mga katanungan, suggestion sa aming social media pages, Radyo Pilipinas, of course, CICC. Meron po kaming blue check, ha. Baka mamaya kasi marami pong gumagaya sa aming social media account, pero for Facebook or Meta, we have a blue check para lang po sa ating mga kababayan. Maaari din nyo kaming kausapin doon kapag may mga inquiry kayo about getting scam or something like that, or may mga kaibigan kayong na-scam. Just message us through our Hotline 1326 and sa ating social media pages. Pero si Sir Ian, Andiyan pa ba?
1: Sige, oh, tingnan natin. Andiyan pa ba si Ian?
2: Ba siya ngayon?
1: Ayun. Hello, Sir Ian. Magandang umaga
5: yes, po. Sir. Yes po, Sir Al and Director Aya.
1: Po, Sir Ian, sa inyo po, pwede nyo ba kaming unang bigyan muna no, ng mga pros and cons kung tumawag kami sa inyong hotline? Bigyan natin ng mga idea yung ating mga kababayan. At paano naman po kung walk-in?
5: Okay po, sa mga kababayan po natin na tumatawag sa ating hotline, so ang pros po nun, mas maganda po kung kompleto po yung mga information na kailangan namin hingin sa inyo, saka yung mga attachment na kailangan nyo pong isubmit sa amin para mas mapabilis po yung pag-process ng inyong report.
1: Mm-hmm.
2: Sir Ian, ano yung i-attach yung mismong mga
5: evidence po, screenshots na, ng digital evidence po na kailangan po ng ating investigation team.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, Sir Ian, ano, halimbawa, kasi we have two modes. Una, pwedeng online, pwedeng walk-in.
5: Apo.
1: So kapag walk-in, paano kung screenshot? Kailangan ba i-print ng ating mga kababayan?
5: Sa pag-walk-in naman po, kung meron naman po silang soft copy, tutulungan po namin sila kung paano na i-email yon or i-attach po para sa mga ano nila, evidences po.
1: Mm-hmm. Opo, paano nyo naman hinahandle halimbawang yung nagko-complaint, kulang yung kanilang requirement na ipinasa?
5: So tutulungan po namin sila, sir, na ano, pwede mag-i-email po kami sa kanila or tatawagan po namin sila para sabihin sa kanila yung mga kulang na or kailangan pa po nilang isubmit para makompleto po yung report nila.
1: Mm-hmm. Isa sa mga kadalasang tanong din po ng ating mga kababayan usually, no? Gaano ba katagal yung time frame ng pagpaprocess natin ng mga kasong inihahain sa C3?
5: Sa kung gaya po ng nasabi ko kanina, kung kompleto po ang mga nasubmit nila or mga information na kailangan po ng aming investigation team, mabilis po ito ma-process yung baga within the day mabibigyan po namin sila ng ticket number.
1: Wait lang, Sir Ian, ano, standby ka lamang po dyan dahil papapasukin muna natin ng isang kilos kampaneng pampanguluhan, pamantasan ng lungsod ng Maynila 58 commencement exercises. Narito po at ipaghahandog po namin sa inyo.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Serapio, pamantasan ng lungsod ng Maynila, University President and Chief Academic Officer, Attorney Domingo Reyes Jr., members of the PLM Board of Regents, college deans, university officials, faculty members and staff, graduating students and proud parents, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, I stand before you, humbled as the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. The theme of PLM's 58th commencement exercises is especially fitting. Mga makabagong pantas taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. It captures the purpose of education, to transform knowledge into wisdom, wisdom into excellency, and progress and service. And that, more than any degree or title bestowed today, is the standard to which I hold myself. For generations, PLM has opened opportunities for young Filipinos whose dreams should never be limited by their circumstances in life. PLM also holds a special place in our family, as the First Lady once taught at its College of Law. And through her years here, we became knowledgeable of the first-hand commitment of this university in shaping the future generations of Filipino professionals. Its history stands as proof that talent is universal and potential is found everywhere. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness. These ideals remind us that knowledge and wisdom must ultimately lead to the progress of our people. The promise of a tertiary education and training still does not reach every Filipino household equally. And thus, we remain committed to the full and effective implementation of the universal access to quality tertiary education. We continue to expand higher education opportunities and government financial assistance. We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. But access must mean more than entering a university. It must mean providing our students, regardless of circumstance, the support needed to complete their education and to realize the promise that a college degree can bring. We are doing this by expanding free higher education, which now benefits 2.62 million students, while continuing scholarship and financial assistance programs such as the Tertiary Education Subsidy and the Tulung Dunung Program. We have also launched the Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program for outstanding senior high school graduates pursuing priority degree programs. At the same time, we continue to strengthen technical vocational education and training as an equally important pathway to employment and livelihood. Through CHED and TESDA, we are working to ensure that young Filipinos can pursue the path best suited to their skills and aspirations, whether through a college degree or a technical vocational training. Every Filipino who completes higher education or training represents far more than a diploma or a certificate earned. This achievement gives someone a fairer chance to succeed, brings a family closer to a better future, equips a worker with the knowledge and skills for greater opportunities. Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, de kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan. So, to our graduates, may your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang PLM, mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: And Attorney Edward Serapio. Kaya, Bagyan, ang pinakamaganda sa maging bahagi ng talong pati ng Pangulo, kaugnayan itong faith commencement exercise ng PLM, ay yung kanyang binanggit na kaakibat ng pagkatapos ng mga estudyante ay mas magkakaroon ng chance para sa magandang oportunidad at saka chance para mas maging matagumpay. Masabot kamay nga yung pagkakataon para makamit yung magandang pinabukasan kapag may edukasyon. At ito nga ang sinisikap ng pamahalaan na ma-attend sa ating mga mag-aaral. At ito sa pamamagitan na rin yung ibang programa ng gobyerno ibigay sa ating mga estudyante. Nandiyan yung tinatawag na Bagong Pilipinas Scholarship Program na kung saan ay napakarami ng beneficiaryo ang nakinabang dito sa iba't ibang programa na ating pamahalaan. Kanilang na yung Tulong Dunong Program na kung saan ay meron ng 2.6 million beneficiaries. At kugnay pa rin itong 38 commencement exercise ng pamantasan ng lusod ng Maynila. Kalinsabay nito ay kinakaulog din sa Pangulo, sa Punong Ekutibo, yung Honorary Degree of Doctor of Law. At ito'y kaugnay ng naging kontribusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi lamang sa larangan ng edukasyon, kundi pati rin sa law and order, ganun din sa patuloy na pagsisikap ng kanyang administrasyon hinggil sa national development. Ayan muna ang ilang sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito sa ginawang 58 commands exercise ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. At mula dito sa okasyon ito, idediretso naman ang Pangulo sa Batangas para sa isa pang aktividad. Nagulat mula dito sa PICC, ako naman si Alvin Baltasar ng Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
1: And we're back. Nagbabalik po kami mga kababayan. 28 minutes past the hour of 10 a.m. Wala nga po dyan sa pinakahuling kilos kampaning pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa commencement exercises ng PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ama pa rin natin, of course, Director Ayo Macalma, ang aking partner for this morning.
2: Good morning and congratulations sa mga taga-PLM. Oh. Wow, at also kay Pangulo.
1: Oh, may honorary doctorate.
2: Doctorate si Pangulo. Congrats, Pangulo. Mm-hmm. How do we say it? President, Dr.
1: Ang dami.
2: Ferdinand R. Marcos Jr. But nevertheless, congratulations to all.
1: Siguro, Director Aya, no? His Excellency, Dr.
2: Yes. Bigatin eh, bigatin no? Na. Grabe.
1: Ganda pa naman ng kanyang academic regalia.
2: Oo, I love the color of the regalia that was given to him. I don't know kung I'm not an academe, pero ang ganda ng pagka-red niya sa may shoulder. Mm. May dating talaga eh.
1: Oo, talagang nakakaangat yun. Pero ayan, this is because of the contribution of the president.
2: That's correct,
1: in law and
2: correct.
1: Order. Ayan. Yes. Pero syempre, Director Aya, kasama pa rin natin, si Sir Ian Perez. Sir Ian, welcome back. Yes, ayan, balik muna
2: good
1: tayo sa iyo.
2: Yes, balik tayo.
5: Yes po.
2: Sure, okay.
5: Yes po, Kuya.
2: Just Director so to pick Aya. Up from the last point na binanggit nyo yung buong proseso, nakuha nyo na lahat ng mga kailangan natin sa mga complainants natin. Pero pagkatapos yung kunin lahat ng mga complaints, ebidensya at yung kanyang summary ba sa mga nangyari sa kanya, ano ang susunod na hakbang pagkatapos dito?
5: Bali, ang susunod po na is forward na po namin sa investigation team namin dahil sila na po yung mag-a-analyze kung ano pong kailangan gawin doon sa mga kaso na po na aming sinamit sa nila.
1: Opo, Sir Ian, standby ka lamang po dyan. Babasahin lang namin ni Director Aya. Baka may mga kababayan po tayo na gustong itanong. At kaya dumako muna tayo sa ating comments section. Titignan natin.
2: Marami.
1: Sige, tignan natin, si Director Aya.
2: Si RV Padios, good morning. Sabi niya, paano nila maban yung Facebook? Hindi nga ni. Ano daw mga pages ng mga influencers na nagpropromote sa mga illegal. Well, yun po ang mission. Just so to answer Sir RV Padios concern. Andun po si DICT, Secretary Henry Aguda, kasama po si Undersecretary Aboy Paraiso, mga sister companies po ng DICT, NTC, Comela, and even si NBI Director Matibag is also there to talk to the executives ng Meta as well as with Roblox para talaga bigyan natin ng seguridad ang lahat ng kabataan through online because that is our mandate sa CICC. We don't want we want to protect as well the children or even all the Filipinos all over the world through online. That's why we're doing this. So anyways, good morning sa iyo, Mr. RV Padios. I hope I answered this query ba to, concern. Anyways, two more. Good morning kay ZY Broza. So yun, good morning din kay Salmon Castro. So wala na daw mapapanood sila sa FB.
1: Bakit?
2: Kasi baka daw pag iban. No ma'am, ma'am sir, sorry kung if I ano. Anyways, hindi naman po namin i-resource. That's why all the agencies involved regarding po dito is doing what we're supposed to do to protect nga the children, all the Filipinos. We don't want to resort to that. Pero syempre, kapag hindi sila sumunod sa ating mga panuntunan dito sa ating bansa, eh dapat naman talaga, kasi that's why we just want to protect them. Yun lang po yung aming mission doon. Mm-hmm. We don't want this to happen though. So yun.
1: Opo, Director Aya, siguro you share my sentiments. Ano, naniniwala tayo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
2: That is correct.
1: So definitely, kailangan po natin talagang pangalagaan. At kaya nga nasabi ni Director Aya, ang pangunahing mandato po ng CICC ay siguraduhin protektado, hindi lamang po ang ating mga kabataan, kundi ang ating mga kababayan sa paggamit ng internet, sa cyberspace.
2: Yes, oo. So yun muna, ayun, mayroon pa nag-add, si Maisie. So yun, good morning po. Sky Chua, good morning din. So ayun, may mga complaints sila sa online lending app.
1: Ah, mga Ola.
2: Oo.
1: Opo, nako, next time, ano, pag we'll talk about that, Director Aya. Pero again, to sa ating mga kababayan po na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga pong ito, eh magandang umaga po sa inyo. Director Ayo, medyo napapasarap po ang ating kwentuhan, pero hindi pa tayo tapos dyan. Dahil marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng CICC Hotline 1-3-2-6.
0: CICC Hotline 1-3-2-6. CICC Hotline 1-3-2-6. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally,

0: Yan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So, sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung servisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: CICC Hotline 1326
8: sa Radyo Publiko, serbisyo
7: kasama si Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
9: And we're back 40 minutes after 10 a.m. Nagbabalik po kami kasama si Director Aya Makalma. Yeah, Director Aya, kasama pa rin natin si Sir Ian,
10: yes,
9: ano?
10: Yes, good morning to all. Baka yung iba diyan pungay-pungay pa, ayun, bagong gising. Kasi umuulan kanina.
9: Sarap matulog
10: kapag maganda ang panahon.
9: Oo. Pero Director Aya, kanina, no, pinag-uusapan natin with Sir Ian, oo, yung mga natatanggap natin ng mga calls, ay mga complaints na ipinapasa sa C3. Mm-mm. Eh, tanong natin si Sir Ian. Sir Ian, may mga

0: pagkakataon ba na yung mga tumatawag sa atin, eh, yung mga complaints nila medyo kakaiba? Yung bang tipong nanghihingi ng love advice? Yan.
1: actually, yung mga ganong love scam po ang tawag dun eh.
0: Mm.
1: So, usually, karamihan po nun natatapat pagka February bago mag-Valentine's po.
2: Oo, marami kasing mga marurupok.
0: Ayun, marurupok.
2: Maraming marurupok. Pero sir, meron ba kayo na-encounter na nagreklamo? Ito, nagbigay siya ng pera, pero hindi naman dumating si Papi or si Jowa online.
1: Meron po.
2: Meron bang nagaganap na, kunyari, laban-bawi yung complainant? Alam mo yun, syempre, na-in love.
0: Mm.
2: Pinakitaan ng mga ganito. Mga,
0: marupok.
2: marupok. Kinontak pa rin. Meron bang ganong instances? Kinontak pa rin. Tapos nagreklamo ulit sa inyo. Instances?
1: Bali, marami po, Ma'am Director Aya, yung mga ganong complaints, no? Yung pala nila, foreigner yung kausap nila. Hanggang nagkaroon daw sila ng relasyon, may pinangakong papadalang mga packages, papakasalan daw sila pagdating daw dito ng foreigner. Yung pala, papabonus sa kanila yung ano, package na papabayaran yung mga custom fee, which is di naman pala totoo.
0: Mm. Sila Sir po Ian, pero ito gusto ko itanong sa iyo ngayon. Well, eh kanina kasi nag-uusap kami ni Director Aya eh. Kayo, bilang kayo ay agent ng C3, eh, sino bang mas madalas na la-love scam? Mga lalaki ba o mga babae?
1: No, hindi ko po. Baga, siguro, depende po, no? Kung love scam yung pag-uusapan kasi. Gaya po ako,
2: sino ang mas marurupok? Ano tayo? Babae o ang lalaki?
0: Ayun, parang kanina pinag-uusapan namin ni Director Aya yan eh. Parang palagay ko mga lalaki eh. Director Aya.
2: Well, according sa last year data, 1% lang naman yung difference ng demographics na natanggap kong report na mas marurupok ng 1% ang mga lalaki.
0: Ayun.
2: Kaysa sa babae, syempre.
0: Yung mga modern Juan de la Cruz natin ngayon eh. Medyo pusong mamon pala, no? Sir Ian.
2: Mga AI photos din siguro yung mga pinapakita ng mga jowa nila online.
0: Ayan. May ganong instance na ba, Sir Ian, na ano, ang premise ng kanilang reklamo eh, hindi pala yon yung tao na ipinakita sa kanila. For example, nagsabi yung complainant, send ka naman ng picture mo or can you send me your picture? Tapos ang sinend na picture eh, AI pala galing.
1: Yes po. Meron pong ganon na yun nga po, pakilala pa pag nagsend sila ng picture, kala nila foreigner yung kausap nila, yung pala Pinoy din, scammer.
0: Hmm. Ayun eh, napakarami palang tinatanggap na complaint ng C3. At kung kanina, pinag-uusapan natin, Director Aya, yung challenges, eh ngayon, pag-usapan naman natin, ano nga ba ang future ng Cybercrime Complaint Center, Director Aya? Ano ba ang plans ng CICC ano po, para mas mapalakas itong C3, lalo na at integral part ito ng inyong ahensya?
2: Dahil dumadami na nga ang ano, well, through public information talaga, dissemination ng we have this hotline 1326, eh nagkukulang na ang ating mga agents to receive
0: talaga
2: phone calls because of our ano talaga intensified information drive nga dito sa hotline 1326. That's why we needed additional manpower for the cybercrime hotline 1326.
0: Ayun, tama.
2: So, Sir Ian, ano ba ang mga requirements ninyo para sa pagkakaroon ng mga bago ninyong kasama dyan sa
0: mga bagong agents?
2: Yes. Ano ba requirements? Dapat ba hindi marupok?
1: Dapat, una-una, hindi ka marupok kasi mahawak kayo ng iba't ibang complete eh. So, actually, ma'am, ang kailangan po ng C3, medyo IT or may knowledgeable talaga sa computer, saka sa investigation. Yan po. So, sa mga gusto po mag-apply, pwede po silang mag-check sa aming website. Pinopost po ng CICC kung ano po yung mga available na or vacant na position na pwede po nilang applyan.
2: Mga criminology graduate.
0: And mga IT.
2: Naku, hindi pala ako pwede dun.
0: Naku, bakit kaya, Director?
2: Mascom graduate ako.
0: Okay lang yon. At least mascom graduate. Ako, hindi ako pwede dun kasi marupok ako. Ay, hindi pala pwede. Yun yung unang requirement. Sabi ni Sir Ian Perez, kailangan daw hindi marupok. Okay. Ayan, with that.
2: Sir Ian, you have parting words ba na gusto nyong sabihin para sa mga complainants natin na nagpa-follow up or yung mga possible na mag-walk in dyan anytime? So, do you have any message to them para at least ready na sila kaagad kapag sila ay pumunta dyan sa Hotline 1-326?
1: Yes. Yes po. Bali, sa mga complainant po na gusto mag-walk in, andito lang po kami sa Studio 7, 3rd floor. 24/7 po kami bukas. At anytime, pwede po kayong pumunta. So, mas maganda po kung pagpunta niyo po rito, kumpleto po yung mga requirements or mga information na kailangan nating kunin para mas mapabilis po yung pag-process ng complaint natin.
0: With that, maraming salamat for joining us this morning,
2: yes,
0: Sir Ian Roy
2: you.
0: Perez.
2: Thank you, Sir Ian, and the C3 agents there. Good morning po sa inyong lahat.
0: Opo, good morning po. At saka yung ating mga kaibigan dyan, sila Sir Joy and Dapar.
2: Yes.
0: Ayan, magandang umaga po.
2: Sila SN, sila Dan, mga taga-PIO.
0: Nakikigulo na rin kasi ako minsan, Director Aya, sa C3.
2: Okay lang. Oh. Lahat naman sila dyan game.
0: Actually, yung ating mga kababayan din, welcome na welcome po sa pagpa-file ninyo ng inyong mga complaints.
2: Ayan. Yes, welcome po at open po kami 24/7. Malapit lang po kami sa MRT station kung gusto nyong MRT or kung nakabus kayo, nasa kabilang side lang kami. If you're coming from the south, so tatawid lang kayo. Mayroong, hindi na po mataas
0: mababa
2: yung bridge.
0: Na.
2: O, mababa na po.
0: Hindi na siya Mount Kamu.
2: Yes, oo. So, third floor lang po sa middle, sa Studio 7. Kung alam nyo yung GMA 7, yun. Dalawang building. Pagkatapos nun, yun na yung building ng C3 Hotline 1-326.
0: Apo, actually, Director Aya, kasi nga, yung mga una nating episodes, nakapunta na ako mismo, no, dun sa ating C3.
2: Mm-hmm.
0: Ayan, no, napakadaling ma-access niyan, mga kababayan. And in fact, ito kadalasan kasi problema sa ating mga kababayan. Pag pumapasok ng mga government offices, minsan kinakabahan o nahihiya magtanong. Huwag kayong mag-alala, yung ating mga kasamahan, yung mga C3 agents po natin, ano, very accommodating po mga kababayan.
2: Mm-hmm.
0: Sila na po ang tutulong sa inyo, sila na magtatanong para sa inyo, para lang masolusyonan yung inyong mga cyber problems.
2: Yes, okay. Anyways, marami pa tayong pwedeng i-discuss
0: pa, actually.
2: Sobrang dami pa eh. Gusto ko sana nga tanongin kay Sir Ian kung ano yung mga moduses ngayon, mga bago. Kasi syempre, ang technology ngayon napakabilis mag-evolve. Especially yung artificial intelligence nga na sinasabi natin na minsan magpapadala ng video, hindi pala siya yun.
0: Mm-hmm.
2: Yung
0: pictures.
2: Mga naging marupok dyan, mga pictures. So, actually, marami kami incoming projects sa Public Information Office na pupunta kami sa mga bawat barangay, bawat LGU to teach our, of course, yung mga, how do I say it, mga ano natin, senior citizens na mahirap unawain ang mga bagong teknolohiya.
0: Yeah.
2: At ang sa gayon, di naman sila nasa-scam.
0: Oo,
2: kasi
0: yung
2: madalas, yun yung mga binibiktima ng mga scammers ngayon.
0: Very vulnerable pa naman, Director Aya, yung ating mga senior citizens.
2: That
0: especially yung mga hindi tech-savvy.
2: Oo.
0: Medyo ano sila eh. Siyempre, dala na ng katandaan.
2: Oo.
0: Minsan, nahihirapan na silang makakita ng maayos. Or minsan, nalilito na rin.
2: Correct.
0: Sa mga, ano, madali pong tina-target yan.
2: Yung ano, no? Yung mga magsasend ng link. Nako, may huli ka. Ganito, ganyan.
0: Or nanalo ka ng ganito.
2: Oh, isa pa yun. Yun talaga yung mga clickbaits eh, no?
0: Totoo, yung Director Aya.
2: Nanalo ka, pero you have to claim it by clicking this link. Blah, blah, blah. Tapos, we'll ask more private or, you know, personal information.
0: Actually, Director Aya, may mga, ano ngayon, matatalino na yung mga scammers ngayon eh. Nagsispoof na sila ng mga SMS.
2: Oo.
0: Yung, kunwari, galing sa BPI, i-claim mo yung points for your credit card. Di ba? Minsan magugulat ka kung hindi ka nagmamalay. Parang maloloko ka ng mga taong ito.
2: Oo. Sinabi mo pa. Tapos paminsan pa, ano, sabihin na may nakuha sa account, may transaction na ganito. Susko, puti. Pero in fairness naman ngayon sa ating mga banks, may initiative na sila to inform the public also through the BSP kasi isa din siya sa mga partners namin. Kasi nga, if we don't regulate this, hindi natin sila, hindi natin to maihinto. Pwede maraming mas-scam. Siyempre, your hard-earned money nasa banko. Tapos bigla na lang sa isang idlap, mawawala. Of course, we want to protect the public as well through online. Tapos, meron, ito nga, sabi ni, ano, sino bang nabikti naman ng NCAP dito sa inyo?
0: may kilala ako na biktima ng NCAP. Pero legit 'yon, hindi. Hindi scam.
2: Hindi scam.
0: Pero nakakita na rin ako, Director Ayo, one time ang nangyari naman sa akin is may package daw akong paparating. From PhilExpress. Tapos wala naman ako ino-order. Buti sana kung umo-order ako. Eh kawawa kung ikaw eh medyo maraming naka-check out.
2: Oo. Gaya nga ng sinasabi namin sa lahat, actually.
0: Opo.
2: Kung alam mo naman, wala kang in-order online or meron kayong kasama sa bahay, dalawa, tatlo, call them. May padala ka ba? Check mo yung Lazada app mo or Shopee mo. Meron bang incoming ngayon? Eh kung wala naman, dead mahin nyo. Ito yung sinasabi namin, yung gaya lang sa kalsada, stop, look, and listen. Ganun na yung theory na din namin dito eh. Kasi hindi mo kailangan magmadali. Think first before you click that or think before you respond, ika nga. Kasi ganyan talaga ang modus nila. Pag mamadaliin ka nila in order for you na ma-disrupt yung utak mo na, ay, hindi pala, oo nga no, tawagan ko nga muna si kapatid, oy, may padala ka ba? So yung mga ganong bagay, simpleng bagay lang na ganon na you verify from your household na mga kasama mo, kasambahay mo, before you respond to that. Pero kung alam mo naman, wala kang padala, unlikely pa, kasi ako, honestly, ako nakatanggap niya, tawag ng tawag, yung package, alam mo, package yung bibigay sa akin, pang construction materials, eh hindi naman, hindi po ako bumu-order yung construction materials through online, so yung ganun na lang, so syempre, dined ako na lang, kahit tawag siya ng tawag, kasi honestly, nasagot ko siya for some reason eh, tapos biglang sila sa akin, wait po, ganoon ako, nag-text ako talaga sa lahat talaga ng family members sa bahay, ano yung pinapadala niyong construction materials? Ganun ang tanong ko, sabi ko. So, yung pala, so modus nga. So, mag-ingat lang. You just stop, look and listen, or breathe in a few minutes kung anong gagawin mo bago ka talaga mag-response.
0: Baka kasi nabigla ka lang minsan.
2: That
0: ano?
2: Is correct.
0: And actually, siguro, pwede rin gamitin rule of thumb ng ating mga kababayan, if it's too good to be true, that's malamang, right, mga kababayan, eh, hindi po yan totoo. Kasi syempre, marami rin yung mga scam na nanalo ka ng ganito, ganyan. Ako, napakarami po nating nakikitang ganyan. And of course, eh, syempre, eh, mag-iingat po tayo mga kababayan. Stop, look, listen, diba? Eh, pero breathe muna.
2: Breathe, oo. Yan. Seize the moment, yung tipong hindi ka harass, hindi ka...
0: Hindi ka nagmamadali.
2: Hindi ka nagmamadali. Kasi totoo, concerning yung mga ganyang issue, lalo in terms of money. Eh. Yung mga ganyan eh. Ah, dito na ako. Tagal-tagal ko rin may ganun eh.
0: Oo. Kasi nangaharas pa mismo yung rider. But anyway, mga kababayan, binabanggit po namin sa inyo ito para po maging gabay natin. Ano, makaiwas po tayo na ma-scam. Ano, tayo maging biktima ng kung ano-anong mga kumakalat na scam sa cyberspace. But most importantly, mga kababayan, kung kayo ay na-scam na, narito po ang CICC, ang C3, upang tanggapin ang inyong mga reklamo at tulungan po kayo, mga kababayan.
2: And also, by the way, we also open our hotline 1326 in order for the parents. Kapag may mga na-encounter sila sa mga online games natin.
0: Opo.
2: Kunyari may na-encounter sila ng mga unlikely, ito pinapagawa, may mga patasking para lang to up their game. And they find it unusual din na ito yung ginagawa. You tell us, ma'am, sirs, parents, guardians, our line is open for that kung may ma-monitor kayo. You let us know para at least mahanap din talaga natin yung mga ganitong perpetrators. However, our Secretary Aguda and Undersecretary Aboy Paraiso is working on it. That's why they have a big mission ngayon po sa Singapore to talk to them para at least to set things straight na para isa sa mga conditions kasi na sinet natin sa kanila previously was, of course, open an office here, physical office here in the country. Pangalawa dun yung safety measures sa mga children sa mga games online na dapat mga bata lang yung nag-uusap.
0: Exactly.
2: So, i-corporate natin yan sa national ID natin yan. So, para at least wala makakapasok dun sa conversation ng mga bata. So, everybody's just playing amongst their age group na din. Wala talagang infiltrate ng mga other, adult na pretending to be a kid. So, yun.
0: May mga kakaibang agenda. Mm-hmm. Ayun, na iniwasan po natin. Mm-hmm. And also, kanina, may nag-comment po, Director Aya, no? Ang misconception ng ating mga kababayan, basta-basta na lang ibaba ng Facebook. Hindi po. Mm-hmm. We have set conditions. Yes. Yung nga po yung mission nila, Yusek Caboy, and of course, Secretary Henry Aguda ng DICT. Yes. Hindi po yan unilateral, mga kababayan. We are doing this. The government is doing this to ensure the safety of everyone.
2: Oo.
0: Opo, so yun.
2: Kaya actually, we're planning to have a town hall meeting sa ating mga web developers as well. Of course, hindi lang kami dapat ma-involve, also the public. He wanted to know their sentiments. Of course, ayaw na din namin talagang i-resort to block it. Of course, meron tayo mga web developers na dyan kumikita, dyan kinukuha yung pangkabuhayan nila. We're not going to do that. That's why we wanted to know their sentiments, their thoughts on having, para at least meron tayong, we set some regulations. Mm-hmm. 'Di ba? Para lahat patas. Yeah. Walang nabibiktima ng mga bata. Pero syempre, of course, may iba kasi ginagawa pa lang therapy 'yan, yung ibang online games. I don't wanna mention the names anymore though.
0: Yeah.
2: Pero may mga complainants or rather may mga pumunta sa office namin na special child, gagalit siya sa parents niya kasi daw akala niya talaga kasi the misconception kasi talaga when the information brought to you is sometimes really different So the child sabi niya ibablock na daw yung Roblox, punta tayo sa CICC. So they really went there, so ayaw na natatakot talaga yung bata. So yun, bakit yung i-reblock yung room? There said it. Bakit yung i-reblock to? Tapos yun, we explain it to him na hindi naman. Temporary blocking at that time. I think that was like April or March yata.
0: Around that time.
2: So yun. So we just appease his, talagang concerning sa kanya kasi when I asked the parents, therapy pala niya yun. So marami naman naidudulot na maganda ang mga online games to some and then as well as, kumikita. So we'll be asking them, we'll probably announce it when exactly yung town hall meeting. We want to know their sentiments para at least we regulate what needs to be regulated through online.
0: Opo. Siyempre, yung ginagawa po ng CICC, again, bago gumawa ng pulisiya po ang ating pamahalaan, of course, we also consult the stakeholders.
2: That's right.
0: Yan, Director Aya, maraming salamat ngayon.
2: Bilis ng oras,
0: Director Aya.
2: Oo.
0: Kanina, nag-uusap lang tayo tungkol sa karupukan ng mga kababayan natin. But again, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong umagang ito, mga kababayan. Of course.
2: Walang problema nga sa dahil para sa ating mga cyberkadas, ang CICC po ay laging handa at your service. At dahil sa bagong Pilipinas, kahit sa digital world, walang Pilipinong may iwan. At sa ngalan nga po ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, ako po ang inyong lingkod, Aya Makalma.
0: At ako naman po, si Al Corpus, sa inyo pong lingkod ngayong umagang ito sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores. Hanggang sa muli, dito lang sa CICC Hotline 1326.
3: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738. AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay. Pangulo, ginawaran ng honorary degree sa commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila.
3: Headlines.
13: Mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
3: Headlines.
0: Higit 2 milyong family o food packs nakipagkaloob ng pamahalaan sa mga napinsala ng mga nagdaang kalamidad.
3: Headlines.
13: Higit 30 express lanes pinagana na ng Department of Health para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis sa iba't ibang rehiyon. DOH may sapat na gamit, gamot at tauhan para tugunan ang pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos Jr. bukas sa panukala para proteksyonan ang publiko laban sa mga rehistradong baril.
3: headlines.
13: At napaulat na pagsuporta ng China sa ilang politiko dapat imbestigahan ayon sa Malacanang.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, araw po ng Huwebes, August 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginawaran ng Honorary Degree of Doctor of Laws sa kanyang ginawang pagdalo sa 58th Commencement Exercises ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay at magandang bukas, kanyang binigyang diin. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pandangal, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 58th Commencement Exercise ang pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin sinagawa ang conferral of the Honorary Degree of Doctor of Law sa Punongay, Cotebo. Ang Honorary Degree of Doctors of Law ay pinagkaloob sa Pangulo bilang pagkilala na din sa naging kontribusyon ang kanyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nito yung tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong-Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Binigyan din rin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na anil mas magbibigay ng oportunidad at masabot kamay na tagumpay sa inaharap. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, de kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
14: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Isusulong ng Pilipinas ang mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng pumumuno nito bilang chair ngayong taon. Kasunod dito ng pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies kung saan nabatid na lumalakas ang ekonomiya at kahalagahan ng ASEAN at may potensyal pang lumakas ang posisyon bilang global power. Welcome naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pag-aaral. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy pang makikipagtulungan ang Pilipinas sa ASEAN member states para maisulong ang kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
16: ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So, as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad. Walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pagulan at pagbaha. Batay po sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2,129,989 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Nanghabagat kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1,000,000 FFPs. Bukod pa rito, nakapamahagi na rin ang DSWD ng 14,787 non-food items at 23,508 ready-to-eat food boxes. Kaugnay niyan, patuloy din ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na ang Aguilar, Pangasinan kung saan 6 na truck na may kargang 10,200 FFPs mula sa DSWD ang dumating para sa distribusyon sa mga komunidad na higit na naapektuhan ng bagyo at ng habagat. Patuloy na pinaiigting ng DSWD ang pre-positioning, replenishment at mabilis na paghahatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sumampa na sa mahigit 5.57 na milyong mahihirap, near poor at low income households ang nakatanggap na ng cash assistance sa ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang Agosto 26. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiwasan ang paglala ng kahirapan. Sa kabuuan bilang, mahigit 3.2 milyong households mula sa Group 1 ang nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda at mahigit 1.57 milyon naman mula sa Group 2 ang nabigyan na rin ng assistance. Samantala, nasa 802,216 low-income SSS members mula sa Group 3 ang nakatanggap na ng cash aid. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang pamamahagi ng uplift assistance sa mga natitirang target beneficiaries sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Humiling ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Budget ng replenishment para sa kanilang Quick Response Fund o QRF. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, walang patid ang pag-replenish sa kanilang stockpile sa gitna ng pagtulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ang QRF ay nagsisilbing standby funds ng mga ahensya tulad ng DSWD para agad magamit sa relief at rehabilitation programs tuwing may kalamidad. Maaari naman itong ma-replenish mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa sandaling umabot sa 50% ang balanse. Depende sa itinakdang guidelines ng Office of Civil Defense at Budget Department. Batay sa pinakahuling datos, may mahigit 3.7 million family food packs na o sa national stockpile at naka-preposition sa iba't ibang warehouse sa Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, puspusan ang kanilang ikinakasang dredging operations, partikular na sa southern part ng Metro Manila kung saan matindi ang problema sa pagbaha. Dito tinukoy ni GM Torre ang Las Piñas Parañaque River na tagus na rin hanggang sa lungsod ng Muntinlupa. Lumalabas kasi sa mga sinasagawang pag-aaral na nagiging mababaw talaga ang mga ilog, lalo na kung maraming solid waste o basura ang naiipon na sa ilalim ng mga ilog at pangunahing daluyan ng tubig na talagang kinakailangang hukayin at alisin sa pamamagitan ng dredging.
17: Tuloy-tuloy ho ang dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Parañaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Muntinlupa. Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na pumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
13: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maigting naman ang isinasagawang koordinasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa deployment ng tupad workers sa mga cleanup act initiatives ng MMDA. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager at Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong binigyan sila ng 10,000 slots para sa tupad workers na partikular na tututok sa paglilinis ng mga basura kasama na ang mga kalat sa waterways. Paglilinaw naman ni Torre, hindi naman isang bagsakang ide-deploy ang mga tupad workers dahil magiging staggered o utay-utay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang kanilang deployment. Hindi naman kanya-kanya magiging sistema ng tupad workers dahil MMDA workers pa rin ang magsusupervise sa mga ikakasang cleanup activities para mas maging coordinated at maayos ang paglilinis.
17: At sila ay under supervision, nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder, literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng additional manpower at doon natin sila unang inilalagay.
0: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Department of Public Works and Highways o DPWH, tututukan na rin ang pag-atayo ng water detention facilities sa National Capital Region. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Tututukan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng mga water detention facilities sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Sa budget briefing na ahensya, iminungkahi ni Paranaque Representative Brian Yamsuan na isama sa pipeline ng DPWH ang mga naturang pasilidad na magsisilbing imbakan ng tubig-ulan upang hindi agad mapunta ang malaking volume ng tubig sa mga waterways. Maari naman anya gamitin para rito ang mga open spaces, basketball courts at iba pang lugar, gaya ng mga detention facility na ginagamit sa ibang bansa. Pagtiyak ni DPWH Secretary Vince Dizo na prioridad na ng departamento ang pagtatayo ng water detention facilities matapos mismong ipag-utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dizo, isa lamang sa hamon ang right of way lalo na sa Metro Manila kung saan limitado na yung mga lugar na maaaring paglagyan ng malalaking detention facility. Kaya kailangan anya maging creative ang DPWH sa paghahanap ng mga lugar, kabilang ang paggamit ng mga open space, parke at iba pang maaaring gawing imbakan na tubig.
19: Talagang magiging priority po ngayon ng departamento moving forward, no, is yung mga water detention facilities. Kasi ang problema po talaga natin in our limited experience nung pumasok po kami late last year, kahit na po nagde-dredge tayo ng ating mga waterways, dahil nga po sa iba't ibang rason, na-clogged ang waterways natin o mababaw na talaga, kulang na talaga, ang isa sa mga kailangan natin gawin ngayon ay yung mga water detention facilities all over NCR and even in other major cities all over the country para i-imbak po muna ang tubig bago po tumapon sa ating mga waterways.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Department of Public Works and Highways makikipag-ugnayan sa water concessionaires para mapakinabangan ang tubig sa detention basins. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Habang pinalalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga detention basin kontra baha dito sa Metro Manila, makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga water concessionaire para mapakinabangan pa ang mga tubig na maiimbak sa mga pasilidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan sila sa Maynila at Manila Water para sa mga itatayong detention basin. Layo nito na hindi masayang ang tubig na maiipon sa mga naturang pasilidad.
21: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water. Kunyari dito, Maynila tayo dito. Yes. Maynila tayo dito. Kukunin ng Maynila yung tubig, hindi natin itatapon para iti-treat siya, magagamit ng mga kababayan natin.
20: Sa ganitong paraan, hindi lang umano mababawasan ang pagbaha, kundi mapapakinabangan pa ang tubig na naiipon tuwing umuulan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Sa lagay ng panahon, posibleng maging tropical depression sa mga susunod na araw, ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 sa madaling araw nang pumasok sa bansa ang LPA na nasa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, sa sandaling maging bagyo, ay tatawagin itong Pilandok. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa alinmang bahagi ng bansa, kapag naging tropical depression ay palalakasin ito ang habagat simula Biyernes hanggang Martes sa susunod na linggo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:18 ang atin pong oras, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Department of Energy para mapagana na at maisakatuparan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa Waste to Energy Program. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong on track ang kagawaran pagdating sa Waste to Energy Initiative ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, gugulong na ngayong October 2026 ang Green Energy Auction Program kung saan dito madetermina ang mga developer at investors na aaprobahan ng pamahalaan para mag-supply ng enerhiya gamit ang Waste to Energy Program. Habang umaarangkada sa early stages ang programa, ay kinakailangan na ng developers na mag-secure ng Waste Feedstock Supply Agreement sa local source o LGUs para malaman kung saan nila kukunin ang basurang kanilang i-convert sa enerhiya. Magiging malaking tulong ito ayon sa Kalihim para totoong mabawasan na ang basura sa bansa at masolusyonan ang usapin ng energy security ng Pilipinas.
13: Samantala, tiniyak
1: itong mga developers natin or mga investors natin, maghahanap po ng source ng basura nila. So, kakausapin na nila yung mga LGU natin or yung LMDA para po doon na lang ilagay ang basura. So, that means na diba, minsan kasi hindi maayos ang pag-itipon natin ng mga waste natin.
2: Opo.
1: At binartin. Alam, minsan pinakolekta nga pero pagkabaha, bumabalik. Ano? Ito naman, hindi na siya babalik. Hindi na siya magdadagdag sa baha. Isa pa, eh, magdadagdag pa siya ng energy at malilinis din yung paligid natin.
13: Sa kabilang dako, tiniyak mismo ng Department of Energy o DOE na magiging malinis ang proseso ng pagusunog o pagusulong ng basura sa ilalim ng Waste to Energy Program. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na kasama sa pinakamalalaking agam-agam ng publiko ang posibleng idulot namang polusyon sa kalikasan, partikular sa hangin ng gagawing Waste to Energy Initiative. Sagot naman dito ng kalihim na modernong teknolohiya na ang gagamitin para sa Waste to Energy Program ng pamahalaan kung saan halos wala ng harmful emissions ang ilalabas, lalo't ilang mga bansa na rin tulad ng Japan ang gumagawa nito at wala namang naitalang mataas antas ng polusyon. Magiging mahigpit din ang pamantay ng pamahalaan, partikular ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, Climate Change Commission at iba pang ahensya upang matiyak na compliant sa mga batas na pangkalikasan ang waste to energy plants.
1: Ano pong technology na available internationally? So, ito po yung gusto nating ikontrata. Ito mga tipo mga projects. Ayaw nating magdagdag pa. Makuha mo nga yung waste, yung solid waste, pero magdadagdag ka sa air pollution. So, ang requirement doon, eh, kailangan compliant ka sa requirement ng whether it's DOST, DNR, Climate Change Commission, na dapat compliant siya sa limits ng emissions na mapoproduce ng waste to energy facility mo. So, ito po, kasama po sa requirements yan.
13: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagana ng Department of Health o DOH ang 33 express lanes dito sa 33 ospital sa Luzon para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng sakit kasunod ng malawakang pagbahas na dulot ng mga bagyo at habagat. Kabilang sa mga DOH hospital na may leptospirosis fast lanes ay nasa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Una nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na agarang tugunan ang pagdagsa ng mga pasyente at pigilan ang siksikan sa mga ospital. Ipinatutupad naman ng DOH ang surge capacity management para tiyaking may sapat na kama at gamot ang mga ospital para sa mga maa-admit na pasyente. Handa ring alalayan ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics ang mga pasyente na mangangailangan ng medical consultation matapos ma-expose sa baha. Una lang ibinabala ng health authorities ang pagsipa ng leptospirosis cases.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sapat ang mga kagamitan, gamot at human resources ng Department of Health o DOH sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco na matamang tinututukan ng mga ospital at aktibo rin ang koordinasyon sa iba pa para matiyak na walang overcrowding at may bibigay pa rin ng iba't ibang serbisyong medikal. Sa kasalukuyan, may 450 kaso ng leptospirosis ang naka-admit sa mga DOH hospital sa Metro Manila.
22: Na-monitor po natin yung mga cases, tinitiyak po natin na meron tayong enough na kagamitan, yung mga gamot at yung mga HRH, yung mga human resources po natin, mga nurses, doctors, para po kahit po tumataas yung mga kaso natin at namamanage po ng maayos yung mga pasyente po natin. Coordinated po yung mga referrals natin through the public health unit po ng each hospital para po malipat at handa rin po yung hospital na magre-receive po ng mga pasyente.
13: Si DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, basic necessities sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila sakop na rin ng price freeze dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nadagdagan pa ang mga lugar na ipinatutupad ang price base sa mga basic necessities o pangunahing pangangailangan matapos ideklara ang state of calamity dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Maymay, Luis at Southwest Monsoon o Habagat. Sa datos mula sa Department of Trade and Industry o DTI, nadagdag dito ang 28 barangay sa lungsod ng Maynila kung saan iiral ang 60 days ang price freeze o hanggang October 19. Bukod pa rito, dagdag din sa listahan na ipatutupad ng price freeze ay ang buong lalawigan ng Bataan, Mangantarem, Pangasinan, Sablayan, Occidental, Mindoro at buong lalawigan ng Zambales. Base sa Price Act, sakop ng price freeze ang presyo ng bigas, mais, karne, isda, gulay, prutas at iba pa. Ganun din ang tubig, gatas, kape, maging ang asukal, asin, mantika, sabon, kandila, liquefied petroleum gas o LPG at kerosene o gaas. Layunin ng price freeze na matiyak ang stable na presyo ng pangunahing bilihin at matiyak na hindi ito maaabuso. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng nakapaloob ngayong flood control projects sa 2027 proposed national budget ay science-based at talagang mapapakinabangan. Ito naging pahayag ng kalihim kasabay ng pag-iit na lahat ng flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ay nakabase sa Project NOAA ng University of the Philippines. Nangangahulugan ito na ang mismo mga proyekto ay totoong idinisenyo upang pigilan ang baha at nakalagay sa totoong flood-prone areas. Makakasiguro rin na dekalidad at hindi lang basta-basta ang mga bubuoing flood control projects. Nangako rin ng kalihim na hindi na nila hahayaang maulit ang sitwasyon tulad ng Bulacan o sa Bulacan na panaypondo ng flood control lamang ngunit walang nangyari.
21: Most projects that we put in here are really in flood-prone areas. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangan ayusin ng mga napag-iwanan itong mga pambababoy nitong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan, in... Eh, no one will argue that we need flood mitigation projects in Bulacan. No one will argue that. They're flooded. They've been flooded for the last, I don't know, 2-3 decades already. And yet, bilyon-bilyon yung napasok dyan, ganito pa rin ang sitwasyon nila. So, kailangan talaga nating ayusin yun.
13: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang ginagawang pagtutok ng Department of Energy o DOE sa isa sa mga pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng alisin ang system loss charges sa electric bill ng mga Pilipino. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong may mga hakbang nang sinimula ng DOE para kahit papaano ay umusad na ang pagtatanggal sa system loss charge. Bagamat hindi aniya madaling tanggalin ito, ay buo ang suporta ng DOE na gumawa ng mga mekanismo para unti-unting maalis o mabawasan ang mga binabalikat na gastusin sa kuryente ng mga consumer. Pareho nang tinututukan dito ang non-technical system loss o ang resulta ng mga tinatawag na pagnanakaw sa kuryente at ang mas pagsasaayos ng sistema para mabawasan pa ang tinatawag na technical system loss.
1: Plano ng DOE, tatanggalin talaga yan. Yun yung mga non-technical na mga systems loss. So, we planned it out depending din sa kung ano yung performance or paano yung magre-respond ang ating mga stakeholders. Pero within a year or less, yun yung plano namin. Dun sa meron kaming Gantt chart or work plan nito eh. So, less than a year dapat matanggal yung mga unfair na charges.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Ikakasa ng National Food Authority o NFA ang negotiated auction ng aging pero dekalidad na milled rice sa pribadong sektor. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ang ipapa-auction na 37,000 metric tons ay mula sa mahigit na 741,000 bags na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 na sako ng bigas ang matagumpay na naisubasta noong nakaraang auction. Line na sabing auction na mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka sa Setyembre.
5: Buong 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging success dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000. Dadaan sa third process, tinatawag nating negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
7: Samantala, mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simula ng NFA ang pagbili ng palay sa Setyembre. Mula kasi sa 17 pesos kada kilo ay bibilhin na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 pesos kada kilo, nasisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Nalinaw naman ni Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facilities ang kanilang ahensya.
5: Kung dun po sa warehouse na wala kaming dryers, paumanhin po talaga kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet. Kanya ini-encourage natin, kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maghanap ng pwedeng marentaan na drying facilities.
7: Yan ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinimok ang Commission on Audit na ilabas ang final findings sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings ito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education noong panahon na si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Zubiri na makakatulong sa mga Senator Judge isang final na audit finding ng COA sa pagtitimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregular sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance. Binigyang diin rin ng Senator Judge na mahalagang magkaroon ng malinaw at final na audit findings para mas maging matibay, patas at may sapat na batayan ang magiging desisyon ng impeachment court. Gayunpaman, pinaalala ni Impeachment Court Presiding Officer Jesse Escudero na independent constitutional commission ng COA at hindi maaaring obligahin ng Senado na kumilos ayon sa kagustuhan ng impeachment court. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ng COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso. Maaarihan niyang timbangin ng impeachment court ang mga ebidensyang meron na ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Office of the Vice President pinuna ng House Prosecutor sa paggaslight sa mabilis na paggastos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nakusahan ng House Prosecution ng Office of the Vice President ng paggaslight matapos itong idahilan ang huling paglalabas ng pondo upang ipaliwanag ang mabilis na pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong, hindi maaaring maghugas kamay ang kampo ng bise at ipasa ang sisi sa Office of the President dahil lamang sa huling buwan ng taon ito na ilabas. Binigyan din ni Adyong na ibinigay ng pondo ng malinis ang hangarin at walang alinmang patakaran na nag-aatas sa OVP na ubusin ito bago matapos ang 2022. Sa halip na gumawa ng idadahilan, iginiit ng mambabatas na mas mahalaga maglabas ang vice-presidente ng malinaw at maayos na liquidation report ukol sa paggastos ng pondo. Nabatid na nakalaan ng 125 million pesos para sa physical at financial plan ng OVP sa huling tatlong buwan ng 2022, ngunit na ibaba ito noong December at umano'y naubos sa pagitan ng December 21 hanggang 31 lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo.
6: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
9: Pero, paano kung wala kang mask?
6: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patuloy na babantayan ng gobyerno ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF sa gitna ng panukalang mas mataas na pondo nito sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang panukalang budget para sa LGSF, mas mataas ng 1.14% kumpara sa 57.87 billion pesos na alokasyon para sa taong kasalukuyan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng LGUs sa karagdagang resources para sa mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ginagamit ang LGSF sa pamamahagi ng libreng bigas, gayon din sa infrastructure.

0: ang mga bagong talagang opisyal na National Movement of Young Legislators o NMYC na namuno ng mga ng may integridad, malasakit at matatag na pananagutan sa serbisyo publiko. Ang NMYL ay binubuo ng local officials na edad 40 years old pababa at tinatag noong 1989 sa pamamagitan ng Presidential Council for Youth Affairs. Nagtutulungan sila para palakasin ang leadership at legislative capacity sa mga miyembro nito at isinusulong ang mga inisyatiba upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tiwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng mga opisyal sa gitna ng modernong panahon ngayon.
1: I'm confident that you have, because you have been selected by your peers to take on that job. Take on that job seriously, because the people look to you, look to us, to be able to continue to work as and maximize all the means that are available to us to make their lives better and to make the Philippines better.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iginiit ng Malacanang na kailangang masusing imbestigahan kung may mga politiko na umano'y sinusuportahan ng China. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may ilang politiko na posibleng tumatanggap ng financial support mula sa China para sa mga pahayag na nagpapahina sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalagang huwag munang isiwalat ang mga sangkot na opisyal dahil kailangan munang imbestigahan ang mga paratang habang pag-aaralan ang mga kaso sakaling mapatunayan ang alegasyon.
4: Alam po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang na poprotekta sa mga tao laban sa mga hindi rehistradong baril. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang isulong ni DILG Secretary John Vic Rimulya na gawing non-bailable offense at aabot sa 20 taong pagkakakulong ang illegal possession ng loose firearms kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay Castro, bagamat suportado ng Pangulo ang anumang makabubuti sa bansa at sa interes ng mga Pilipino, ay kailangan muna niyang pag-aralan ang panukalang probisyon bago magkomento ukol dito.
4: Ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril. Hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon, kasi hindi yung lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinasapinal na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang report kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong nagdaang August 18 na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, nakumpleto na ng mga investigador mula sa Police Regional Office Zamboanga Peninsula o PRO9 ang kanilang report patungkol sa insidente at naisuminti na ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa ngayon aniya ay nasa pagsasapinal na ang report bago tuloy ang ilabas ng PNP ang kabuuan ng resulta ng investigasyon. Pagtitiyak pa ni Ko, masusi ang ginawang investigasyon at naikonsidera ang lahat ng accounts ng mga testigo at lahat ng nakalap na ebidensya sa nasabing insidente.
5: Isipit na ito, sinasabit na kay Chief PNP at upon final verification of the details ay i-release na po ito at maglalabas na po ng report ang ating Police Regional Office.
3: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Makakaharap ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Singapore ngayong Webes ang mga executive ng gaming platform na Roblox para sumunod sa 2 natitirang safety requirements. Bahagi ito ng pag-isigip ng gobyerno na matiyak ang kaligtasan ng Filipino users, partikular ang mga kabataan mula sa mapanganib na epekto ng online games. Nauna nang nakatugon ang roadblock sa limang demands ng kagawaran, ang default parental controls, chat monitoring para sa violent tendencies, at game classification

0: para sa mga bata, teenager at adult. Ang natitirang requirement naman ay ang integration ng national ID system para masiguro ang identity verification at pagtatatag ng physical office sa Pilipinas. Hindi lalang pa sa Oktubre ang ibinigay na deadline para makatugon ang roadblock sa limang requirements. Samantala, mga kasama ni Aguda sa pulong sa Singapore, si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, mga kinatawan ng Cybercrime Investigation and Coordination Center at iba pang mambabatas. Plano ng delegasyon na magdagdag ng mga ebidensya para makatulong sa investigasyon ng law enforcement. Sakaling hindi makatugon ang roadblock sa lahat ng requirements o hindi nagkasundo sa pulong, maglalatag ang gobyerno ng mga rekomendasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nangyaring tensyon sa pagitan ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Customs, isolated incident ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Tinuturing na isolated incident ng Philippine National Police ang umaray konfrontasyon sa pagitan ng ilang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group National Capital Region at ang Bureau of Customs sa Santa Maria sa Bulacan. Ang kay PNP Public Information Office Chief at Spokesman na Police Colonel Allen Ray Cook kinikilala at binibigyan pansin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Lagares Jr. ang insidente at tinatasa na ang Directorate for Investigation and Detection Management na magsagawa ng investigasyon. Kaya gamitin ng DIDM ang lahat ng kinakailangang units upang alamin ang buong pangyayari at matukoy ang katotohanan sa insidente. Binigyan din paniko ng pinahalaga ng PNP ang magandang ugnayan nito sa customs at hindi dapat maka-apekto ang insidente sa relasyon ng dalawang ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: Nais natin parating na yung relationship natin. We value our relationship with the BOC. This is an isolated incident. Personally, tinecognizance po ng ating Chief PNP yung nangyari to maintain our relationship with the BOC and so already directed yung DIDM po to conduct. So yung all units na concerned po na pwedeng gamitin ng DIDM ay magagamit po dito sa pag-iimbestiga to get to the truth regarding all circumstances regarding the incident po.
3: Samantala, nilinaw naman ni ko na hindi nangangahulugang guilty na ang 13 tauhan ng HPG na inalis muna sa kanilang pwesto matapos ang insidente. Anya, isinasagawa ang administrative relief upang tiyakin na ang patas at walang kinikilangin ang investigasyon at naiwasan din maimpluwensyaan ang mga sangkot ang gumugulong na proseso. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbura sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries ng pamahalaan, malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga sakahan sa bansa. Ang report hatid sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Malaking ginhawa ang dulot sa mga agrarian reform beneficiaries ng pagbura sa kanilang mga utang kabilang ang mga obligasyon sa amortization kasamang principal interest at penalties. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ay inihayag ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Nina Taduran na lampas 56 billion ang kabuuang utang na kinansila sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Narito ang kanyang pahayag.
6: Kung maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Secretary Conrado M. Estrella III, ang tanungan nun ni Secretary Boss, hindi lang nagtatapos dun sa pamamahagi ng lupa at pagbibigay ng support services ang dapat nating ibigay sa ating mga magsasaka.
5: Samantala, nilinaw ng DAR nitong Miyerkules na mananatili pa rin ang obligasyon ng mga benepisyaryo na magbayad ng taunang amilyar na makatutulong naman sa mga local government unit. Paliwalag naman ni DAR Director Eugene Folante, dahil wala nang ang obligasyon sa amortization ay maaari nang gamitin ng mga magsasaka ang dati sana nilang pambayad sa utang bilang kapital sa pagpapaunlad ng sakahan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kahandaan ng militar para sa nalalapit na BARM elections. Personal na sinuri ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Personal na tinungo ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete ang tanggapan ng 6th punong tanggapan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Siongco
7: sa Awang, Dato Udin, Sinsu at sa Maguindanao. Ito'y para suriin ang security preparations ng hanay ng militar para sa nalalapit na at makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayon Setyembre. Kasama niya sa pagbisita ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran. Sa naturang pagkukulong, tinalakay ang mga security updates, operational plans at paghahanda ng mga unit sa mga lugar na sakop ng halalan. Binigyan din pa ng AFP Chief ang pangangailangan manatiling alerto at handa ng mga sundalo sa anumang banta o insidenteng maaari makaapekto sa halalan. Kanya rin inatasan ng mga commander na palakasin ang intelligence monitoring, pakikipag-ugnayan at operational readiness sa kanilang mga lugar na nasa sakupan. Layo nito na matiyak ang seguridad ng mga botante, election personnel, kandidato at mga political party na sa buong proseso ng halalan. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng AFP sa Commission on Elections at ng Philippine National Police, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa mapayapa, maayos at kapanipaniwalang kauna-unahan BARMM parliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Philippine Women's Football Team na lalaban sa Asian Games, inanunsyo mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang 23-player lineup ng National Women's Team para sa 20th Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ang koponan ng 7 players na naglaro noong 2023 FIFA World Cup na sina goalkeeper Olivia McDaniel, defenders Hailey Long, Reyna Bonta, midfielders Jacqueline Sawicki, Katrina Gilu at Carly Frills. Gayun din si forward Angela Beard. Mga kasama nila ang 16 na bagong manlalaro ng bansa sa Asiad, sa paggabay pa rin ni Coach Mark Torcaso. Ang Continental Event ang magiging unang tournament ng Pilipinas matapos ang AFC Women's Asian Cup sa Australia, kung saan muli silang nag-qualify sa World Cup sa likod ng 2-0 win laban sa Uzbekistan noong March 19. Kaya magsisilbi ring parte ng training ng Pinay Booters ang Asian Games para naman sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Muling makakatapat ng Pilipinas ang Uzbekistan sa September 14 bago harapin ang Hong Kong sa September 17 at China sa September 21 sa Group G ng Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita sa ating lalawigan, sunod nating ihati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita kung baga meron siyang doon sa portal ng eGov. Pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, 11:52 ng umaga. Balita dito sa Luzon, cloud seeding operations ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Isabela nagtapos na. Level ng tubig sa Magat Dam napataas at napatubigan ang ilang pananim. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegarao, narito ang ulat ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, report.
13: Matagumpay na natapos ang isang brown cloud seeding operation sa nasasakupan ng Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, DA Bureau of Soils and Water Management, National Irrigation Administration at ng Philippine Air Force, nakumpleto ang 30 flight hours na sinimulang isagawa noong Hulyo 26 sa reservoir at watershed ng dam. Ito ay agarang tugon ng pamahalaan sa matinding epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura kung saan ang pondo ay nagmula sa DA National Rice Program. Sa pagtatapos nito, naitala rin ang 178.50 meters above sea level na water elevation ng dam. Ayon sa NIA, ito ay malaking pag-angat mula sa 159.76 meters above sea level noong July 16, ang pinakamababang water level na Magat Dam ngayong taon. Ang kasalukuyang pagtaas ng level ng tubig ay nagbigay ng mas malaking kapasidad para sa operasyon ng irigasyon sa Isabela at mga Karatig probinsya. Maliban sa cloud seeding operations, nakatulong din sa pagtaas ang antas ng tubig ang pag-uunang dulot ng mga bagyo nitong Agosto, gayon din ang habagat na nagbigay ng karagdagang inflow sa reservoir. Ang pagtatapos ng cloud seeding operations sa Magat Dam ay isa lamang sa makbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Napag-alamang may iba pang mga plano at intervensyon na ipatutupad sa susunod na mga buwan upang mas maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasakat masiguro ang patubig sa gitna ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tabuk. May gagawin pag-uulat si Emelia Bumatnong. Mga pulis ng PNP Kalinga na nagmula sa tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan lumagda sa Peace Covenant bilang pangako at pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan.
1: Radyo Pilipinas, report.
14: Lumagda sa isang peace covenant ang mga kawanin ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO na nagmula sa mga tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan Kalinga nitong August 24 sa lungsod ng Tabuk bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng mga isinagawang pagsisikap upang marisolba ang alitan ng dalawang tribo na nagkasundong itigil ang anumang tunggalian sa pamamagitan ng sipat na isang tradisyonal na proseso sa paggamit ng kapayapaan at kasunduan. Pinangunahan ni KPPO Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ang aktibidad na naglalayong itaguyod ang respeto, pagkakaisa at mapayapang paglutas ng mga alitan sa pagitan ng mga komunidad. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Fatiig ang mga pulis mula sa dalawang tribo na maging huwaran sa pagtataguyod ng kapayapaan at huwag makisangkot o magpalala ng anumang tribal conflict. Aniya, bilang mga tagpagpatupad ng batas, tungkulin nilang maging instrumento ng pagkakasundo at panatilihin ang kaayusan sa kanilang mga komunidad. Nagpasalamat naman si Fatiig sa mga tribal elders at ibabang stakeholders sa kanilang patuloy na suporta sa paglutas ng mga alitan at pagsusulong ng kapayapaan sa lalawigan ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sa Bicol Region, evacuation center para sa mga alagang hayop ipapatayo ng LGU Naga. Narito ang ulat ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isinusulong ng LGU Naga sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo ang pagmantini ng evacuation center para sa mga tao at mga alagang hayop tulad ng pusa, aso at iba pa. Nais ni Robredo na ligtas hindi lang ang kanyang mga nasasakupan kundi mga alagang hayop na bahagi na ng bawat pamilya. Kaugnay nito, aabuti naman sa 71 na mga kennel boxes ang na-deliver na sa City Veterinary Office at dadali ito sa mga evacuation centers. Didepende sa bilang ng mga animal evacuees ang paglalaan ng mga boxes kung saan prioridad ang mula sa mga mabababang lugar ng Naga na laging binabaha. Ang mga boxes ay binili mula sa pundo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa disaster preparedness. Samantala, layunin ito na gawing mas ligtas at organisado ang kapaligiran sa mga evacuation center. Maliban dito ay may sapat na pagkain din ang mga ito na nagpapatunay naman na mahal din ng mga nagenyo ang kanilang mga alaga. Samantala, magpapatayo naman ang mga community kitchen sa mga evacuation center para sa hot meals ng mga evacuees. Kaugnay pa rin ito, maipopromote ang sanitation practices, mapipigilan ang animal bite at allergies at iba pa. Magiging kampante naman ang isip ng mga pet lovers sa mga evacuees naman na mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mahagi ng fishing gear sa hinunangan Southern Leyte. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR Region 8 ng mga kagamitan para sa kabuhayan ng mga mangingisda, seaweed farmers at fisheries organization sa bayan ng hinunangan Southern Leyte. Unang ipinamahagi ng BFAR ang 15 units ng seaweed planting materials sa 15 benepisyaryo upang suportahan ang kanilang seaweed farming activities. 100 unit naman ng fishing gear ang ipinamahagi sa mga rehistradong mangingisda sa bayan para magamit sa kanilang mga aktibidad sa pangingisda. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang salt production materials para sa Tausan Fisher Folks Association at fingerling production materials para sa Biasong Salvacion Bugho o Tama Pump Boat Operators Association na nakalaan sa kanilang planong produksyon ng bangus fingerlings. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng hinunangan sa pangunguna ni Municipal Mayor Engineer Amar Joseph Tokmo sa BFAR Region 8 para sa patuloy na suporta nito sa fishery sectors ng bayan. Inaasahang makatutulong ang ipinamahaging kagamitan sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapaunlad ng mga gawaing pangisdaan sa hinunangan. Para sa Radyo Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, sa Mindanao, Tesda World Cafe of Opportunities dinagsa ng mga job seekers sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Dinagsa ng mga naghahanap ng trabaho ang World Cafe of Opportunities sa Iligan City. Isang job fair na isinagawa bilang bahagi ng 32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at pagdiriwang ng National Tech Work Day. Umabot sa halos 2,000 lokal at overseas job vacancies ang inialok ng mahigit 20 employers habang mahigit 3,000 posisyon naman ang inialok ng Armed Forces of the Philippines para sa mga job seekers sa Mindanao. Isa sa mga nakinabang si Asnur Langkwa ng Baloila, Northern Norte na na-hire on the spot bilang financial sales advisor sa isang insurance company. Nagpapasalamat din siya sa TESDA at lokal na pamahalaan sa tulong na ibinigay sa kanya upang agad siyang makahanap ng trabaho bilang first-time job seeker. Ayon kay TESDA ng Northern Norte Provincial Director Noraya Acas, layo ng programa na maiugnay ang skills training ng ahensya sa aktual na pagkakaroon ng trabaho. Ipinaalala naman niya na patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng libreng skills training, national certificate at training allowance na 160 pesos kada araw. Git pa niya itinutulak ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang training to trabaho bilang bahagi ng layunin ng ahensya na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipinong may kasanayan at national certificate. Alinsunod dito sa panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, hydroponics gardening patuloy na tinututukan ng Hingog City Agriculture Office. Sa detalye, mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Patuloy na tinutukan ng Hingog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kalaman para sa sustainable food production at agri-preneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 26, 2026. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
21: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
23: sa training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: protesta sa mga bayani noon ay dahil lumalaban ang mga ito para sa bayan kung saan buhay mismo nila ang kanilang ibinubuwis, habang ang mga alias sa resibo ng OVP o yung mga sinasabing informant hindi anya kikilos ng walang bayad. Bukod dito, ang mga bayani noon, kahit na gumagamit ng alias, alam ng lahat na totoong tao, taliwas sa mga pangalan sa resibo ng OVP na walang kasiguraduhan ng pagkakakilanlan o kung gawa-gawa lamang. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na hindi nila huhusgahan si Padilla dahil karapatan itong magpahayag. Gayunpaman, kailangan anyang maipakita sa taong bayan ang buong katotohanan upang hindi maligaw o malito ang mga kabataan sa tunay na mga bayani ng bansa at sa mga nagpapanggap lamang.
1: Yung mga informant ngayon na nagtatrabaho para sa bayad, kung ikukumpara mo sa mga bayani na nagbubuwis ng buhay at pawis, talino, para lang ipaglaban ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan nung panahon na ang Pilipinas ay nasasakop ng dayuhan. So medyo magkaiba po ang sitwasyon noon kesa itong mga sinasabi natin di umanong tumanggap ng milyong-milyong pondo para sa information at para sa mga rewards.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Paano kalang batas naman para sa permanente proteksyon ng mga mag-aaral? Suportado po ng Department of Education. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa?
4: Nagpahayag ng suporta si Education Secretary Sunny Angara sa panukalang batas na magkaroon ng permanenteng proteksyon ng mga paaralan para sa mga mag-aaral. Ito ang Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act na inihain ni Basic Education Chairman Sen. Bam Aquino. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon na ng permanenteng pondo para sa safety protocols sa mga eskwelahan, kasama sa popondohan ang pagtukoy sa mga panganib at security trainings para sa mga magulang, guro at student leaders. Mayroon ding emergency protocols, communication network active attack safety drills at pakikipagtulungan sa mga otoridad. Magkakaroon na rin ng psychosocial support, trauma care, return to school plan para naman sa mga apektadong tauhan. Pinasalamatan ni Secretary Angara si Senator Bam Aquino sa panukalang batas at anya ang pangangalaga sa mga mag-aaral ay nangangailangan ng sabay na pagtugon sa pisikal na seguridad sa campus at mas malalim na pangunawa sa mental health ng bawat isang mag-aaral. Patuloy naman ngayon ang paglalagay ng mga handheld metal visitor management system, regular na inspeksyon sa mga bag, perimeter fencing at CCTV network sa mga eskwelahan. Alinsunod dito sa nais at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maprotektahan ang mga estudyante sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ito, update lang ho dun sa nabanggit ko kanina, no? Kanina ho kasi sinuspindi po ng Lasal Green Hills yung pong kanilang face-to-face classes at lumipat sa asynchronous o online classes. Hanggang bukas po yan, batay ho dun sa kanilang anunsyo sa social media. Ano po? Kanina po nakapanayam itong si Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Raynan Patam. At kanya hong sinabi na isang estudyante nagpakilalang shooter ang bumulabog po sa klase at operasyon nitong Lasal Green Hills. Kinumpirma po ni Colonel Patam na nakilala na nila yung naturang mag-aaral. Nagsumbong kasi ang mga kapwa nito estudyante sa kanilang mga magulang makaraang mag-message sa group chat nila. Ha? At sinabi nito, eto ho, and I quote yung mga kataga ha, shooter ako, mag-ingat kayo. Ayon ho kay Patam, kasadong kausapin ho ng pamunuan ng eskwelahan ang naturang mag-aaral, gayon din ang kanyang guardian. Pero sa ngayon ay wala pong nakikita dahilan ang pulisya upang siyasatin kung nag-iingat nga ba ng armas sa naturang estudyante. Pero nagpatupad na ho ng online class ang De La Salle Green Hills hanggang bukas po, Agosto 28. Sinusuri na po ng Eastern Police District na Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Anti-Cybercrime Group ang security features po ng naturang paaralan.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.

0: Umano'y banta sa seguridad ng San Beda University Alabang nitong Miyerkules. Walang direktang ebidensya at pawang precautionary measures lang ayon sa Muntinlupa City Police. Detalye muna kay AJ Ignacio. AJ?
1: Yes, Tito J. Mark, walang nakuhang direktang ebidensya o verified communication ng Muntinlupa City Police sa naging banta sa seguridad, Tito J. Mark, sa San Beda University Alabang Campus nitong Miyerkules na magkansila nga ito ng klase kahapon dahil sa security threat. Ayon sa Muntinlupa City Police, Tito J. Mark, batay sa kanilang investigasyon, wala silang anumang nakuhang verified information at ebidensya na rin sa nasabing insidente. Dagdag pa ng Muntinlupa Police, Tito J. Mark, na precautionary measures lamang ang isinagawang paghihigpit sa seguridad ng San Beda upang maging handa lamang ang paralan sa nasabing banta. Samantala, Tito J. Mark, ngayong araw, balik normal na ang klase sa San Beda, Alabang, matapos nga ang naturang security threat. Eh, Tito J. Mark, ang nangyari kasi ay nagkaroon ng ilang napaulat na merong shooter na mamaril sa naturang eskwelahan, bagay na pinagandahan kagad ng Muntinlupa Police at ng San Beda Alabang University. Dito J. Mark, wala pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pero alam nyo, sa totoo lang, yung mga ganitong klase ng wag sana ikasasama ng loob ng mga kasamahan natin sa pamamahayag, no, sa industriya. Siguro yung mga pamunuan mismo nitong mga eskwelahan na ito na nakatatanggap po ng mga ganyang klase ng banta, mas minararapat po nila na wag na sigurong palakihin pa yung stigma, no? Dahil ang basa nga ho ng mga eksperto, meron hong tinatawag na copycat syndrome. Magmula nung mangyari ang dyan sa Tacloban, sunod-sunod na ho eh. Nasundan pa dito sa Zamboanga. Ano ho? Siguro, mga manapay, no? Sabi nga, walang magpupulis sa atin, kundi tayo-tayo rin. No? Siguro, panawagan, kunin ko na rin ito, siguro panawagan na ito sa mga kapwa natin mamamahayag, ano. Kamakailan nga na-interview natin ng KBP, di ba? Sabi nga, exercise yung diligence dun sa paglalahado ng mga ganitong klaseng storya. Siguro, hindi naman siguro kalabas yan kapag ka may nangyari, no, na meron hong eskwelahan na nag-anunsyo ng suspension ng classes because of security concern. Manapay, ilahad na lang natin kung ano yung anunsyo ng eskwelahan. Kung may magtanong, anong naging, siguro mas magandang doon na lang, huminto na tayo doon. I-anunsyo na lang natin na nagsuspendiho ng klase, ang face-to-face classes, ang isang eskwelahan. At pagkatapos noon ay, yun na. Pero alam niyo ho kasi tungkulin din ho ng mga mamamahayag na ilahad sa inyo yung kung ano yung sinabi ng mga otoridad. Kung ano yung katotohanan doon sa pangyayari sa labas, ano? Dahil karapatan ho ninyong malaman 'yon bilang aming mga tagapakinig at tagapanood. Pero sa kabilang banda, siguro mas magandang balansehin ho siguro. Lalo na ng mga media entity, no, ganitong klase ng mga balita, no. Bagamat kanina nga nabasa ko nga sa inyo yung update doon, dahil yun ho ay sinabi mismo, nanggaling mismo sa mga otoridad, no. May mga mekanismo, may mga paraan para, sabi nga eh, maibalita ho, maingat na maibalita sa publiko kung ano yung mga pangyayaring yan sa mga eskwelahan. At doon sa mga pamunuan ng eskwelahan, maganda ho yung ginagawa ninyo na sa halip na tumawag ng media, with all due fairness, isa direktang nakikipag-ugnayan ho sa mga otoridad, no? Para hindi na ho lumala ang sitwasyon. sama-sama ho natin pagtulungan ito. Bagamat sabi nga, hindi ito makukuha magdamag eh. Ano ho. Pero dapat, sentido ko muna at sabi nga, konsensya na nga lang din ang magdidikta kung ano yung mga dapat at hindi dapat, ano yung mga sensitibo at hindi sensitibo na may lahat sa ating mga kababayan. Dapat totoo, yes. Pero dapat din, maingat tayo.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Department of Health, nagbukas naman ng karagdagan leptospirosis fast lanes sa mga ospital na nasa pangangasiwa po ng pamahalaan. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
3: Inalist ng Department of Health ang pangamba ng mga magulang kaugnay sa gamutan sa leptospirosis. Ilan kasing magulang ang nagdadalawang isip na dalhin sa ospital ang kanilang kamag-anak matapos lumusong sa baha at nakita ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnata. Ayon kaya DOHOIC Secretary Edwin Mercado, kaysa private hospital dali ng pasyente, ay kaya itong makover ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefits package para sa moderate cases ng leptospirosis habang 400,000 naman para sa severe leptospirosis. Una nang sinabi ng DOH na mataas ang mortality rate kapag hindi naagapan ang leptospirosis.
4: Pinapaliwanag din, meron po tayong leptospirosis package sa PhilHealth. Malaki po ang tinaas. Yung datihan pong 20,000, doon po sa mga mild cases, umabot na po ng 64,000-68,000. At doon po sa severe cases po, umabot na 411,000. So yun po ay sapat na i-cover po yung ating mga na-hospital na mga kababayan. Kahit po sa private, dapat pag nandun po sa basic accommodation, ay sapat na po.
3: Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, legal counsel po ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ginit po na walang credible witness para pagbatayan po ng kaso laban sa mambabatas. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
5: Iginiit ng legal counsel ni dating Speaker Martin Romualdez na walang sapat na dahilan ang ombudsman para magsampa ng kaso laban sa late congressman kaugnay sa flood control scam. Ayon kay Attorney Eddie Fajardo, walaan niyang credible witness sa direkta nag-uugnay kay Romualdez sa umunay kickback at anomalya sa flood control. Sabi ni Fajardo na yung 32 dating tauhan ni dating Acobicol Portales Representative Zaldico, kabilang na ang star witness na si Orly Guteza, ay umatras na sa kanilang mga akusasyon laban kay Romualdez. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoa na hindi rin naman umano nagbigay ng testimonya na nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scam. Wala rin ayon district engineer, contractor o iba pang personnel sa ground na nagbigay ng testimonya laban sa dating speaker. Dahil dito naniniwala ang kampo ni Romualdez na dapat ibasura ng ombudsman ang reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun daw pong singil sa matrikula sa mga state universities, pinarerepaso po ng isang mambabata sa Commission on Higher Education. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay Melanie Baldos Reyes. Lan!
6: J. Mark, isinusulong sa Kamara ang posibleng paglibisa sa singil sa matrikula sa mga state universities and colleges o SUCs upang mas mapalakas ang pondo at kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, inusisa ng Tingog Party List Representative Jude Asidre, si Chet Chairperson Shirley Agrupis, hinggil sa posibilidad na magtakda ng mas makatotohan ng tuition fee rate tulad ng iminumungkahi niyang 200 pesos kada unit o kaya isang uniform rate para sa mga pampublikong kolehiyo. Nilinaw naman ni Asidre na hindi ito magiging dagdag pasanin o pabigat sa bulsa ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng Free Higher Education Act, anya ay mananatiling ang pamahalaan o gobyerno ang magbabayad at magre-reimburse ng matrikula ng mga estudyante sa SOUCs. Ayon pa kay Agrupis, may inihahanda ng panukala ang CHED na tinaguri ang multi-year pre-composite free education o free tuition fee na kasalukuyang pinag-aaralan ng mabuti at formal lang iaharap sa komite. Ipinaliwanag ng CHED chief na bagamat nakapagtala ng mataas na antas ng graduates o nagsipagtapos sa mga CUC sa kabila ng mababang budget sa matrikula, ang dagdag na pondo mula sa mas mataas na reimbursement ay malaking tulong upang bagyang matugunan ang mga kakulangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga senador na hindi raw pumapasok sa Senado, nako, eto na. Hindi raw tumatanggap ng sweldo. Yung mga, ano ba to? Kasama ba rito yung mga nakulong? Kasama ba rito yung mga nagtatago? Oh? Hindi naman nakakulong, pero nagtatago. Alamin nga natin. Wala kay Nympha Asuncion. Nympha?
7: Nung pirma ni Sen. President Sherwin Gatcharyan na hindi naman tumatanggap ng sweldo ang mga senador na hindi pa pumapasok ngayon sa Senado. Kabilang sa mga tinukoy ni Gatcharyan si Senador Laurel Legarda na nag-extend ng kanyang medical leave hanggang September 2. Gayun din ang mga nakakulong na sina Senador Jingoy Estrada at Senador Dante Marculeta, maging ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng Sen. President na alam na nila ang sakit ni Senadora Lauren pero hindi na niya ito ibinahagi bilang ito ay isang personal issue. Sa ngayon ay wala pa niyang impormasyon kung kailan makakabalik si Senadora Lauren. Samantala, ang sweldo naman anya ng mga senador na hindi nakukuha ay maaaring ideklarang savings ng Senado pwedeng gamitin sa ibang mga bagay. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatcharyan.
8: File siya ng medical leave, hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na nakadetain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila, no? Voluntarily. Oh, it's a very personal issue. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So nasabi niya 'yon. Meron siyang sakit na na seryoso. Nung nag-leave, file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya. So we've instructed the accounting department and the payroll department na i-suspend yung pagbibigay ng kanyang sweldo.
7: Hello. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Vietnamese naman ang biktima ng human trafficking sa Pasay City, nasa gipo ng National Bureau of Investigation. May detalye niyan si Luisa Irispe. Luisa?
9: Naligtas ng National Bureau of Investigation ang 5 Vietnamese na biktima umano ng sexual exploitation at human trafficking mula sa kapwa din nila Vietnamese sa Pasay City. Sa naging operasyon ng NBI Human Trafficking Division, nakatanggap sila ng tip na may isang Vietnamese national na nagbubugaw ng mga babae na nire-recruit pa nito mula Vietnam. Ilan sa mga ito ay minor de edad at dinadala sa Maynila. Ang sisteko kontakin sa isang messaging app ang suspect at dito na mag-aalok. Sa pamamagitan naman ng isang undercover agent, nahuli ang suspect sa isang hotel sa Pasay City at naligtas naman ang kasama nitong 2 Vietnamese national na isa sa kanila ay namamahalan ng messaging app at isa naman ay biktima ng sexual exploitation. Natuntun din ng NBI ang condominium kung saan nananatili ang 3 pang biktima at may nasabat pang hinihinalang shabu sa loob ng unit. Kasama naman ng NBI ang Pasay Social Welfare and Development Department upang sumakas lolo sa mga biktima. Pinuri naman ni NBI Director Melvin Matibag ang mabilis na aksyon ng kanilang mga tauhan upang labanan ng trafficking kahit pa ang sangkot dito ay mga dayuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Ay, bago po tayo matapos, binabati po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Umabot po kasi sa 36 na individual ang naaresto na kanilang tanggapan sa magkakasunod pong operasyon laban sa ilegal na droga, mga wanted person, illegal logging at fishing, at iba pang paglabag sa bata sa buong Western Visayas sa loob po ng 24 oras. Batay po sa Regional Operations Accomplishment Dashboard ng PRO 6 mula alas 6 sa umaga ng Agosto 26 hanggang alas 5.59 ng Agosto 27, nakapagsagawa po ang mga police unit sa buong rehiyon ng 33 operasyon. Sa kampanya po kontra illegal na droga, 5 individual po ang naaresto sa 5 operasyon at nakakumpiska po ng mahigit sa 74 na gramo po ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga po ng 642,000 piso. Sa manhunt operations po, 24 wanted person naman na naaresto, kabilang na po ang isang municipal level most wanted person at 23 iba pang mga wanted person. May 12 loose firearms din po at 6 na explosive devices ang isinuko po sa operasyon. At meron din pong operasyon kontra illegal logging kung saan po may na-aresto po at 6 po ang na-aresto at nakakumpiska po na mahigit sa 378 plywood board no board feet troso mga sabi nga eh mga troso po at 15 sako po ng uling na may kabuang halaga po ng 18,000 pesos. Sa kampanya naman po kontra illegal fishing, 8 operasyon po is sinagawa at 8 rin po ang naaresto. May mga nakumpiska rin po mga kagamitan. Sa pamamagitan po ng intelligence-driven law enforcement operations, mas aktibong presensya ng pulisya, magpagkakasa po ng checkpoints at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Nananatili po ang PRO6 sa peace and order sa rehiyon kung saan ay wala hong naitalang focus crime sa loob po ng nasabing panahon.
2: Mark in! Mark out!
0: Oy! Eto na. Ha?
10: Let's get ready to rumble!
0: Ayan na nga. Dahil nga dyan, kami ho'y magpansamantala humunang magsasara ng telon. Pero sa Lunes, magkarindi ka pumuli tayo. Holiday ha? Huy, long weekend. Long weekend sa Lunes. Saan ang biyahe nyo? Gusto nyo mag-broadcast tayo from Baguio? Oh? long weekend nila, sabi ni Aisa. Ayan o. Sa Lunes o, magkarinig. Bukas o, antabayanin po ninyo ang palatuntunang tahanan ng OFW. Alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Oy, happy birthday muna kay Kuyang Dan Garcia ng Department of Migrant Workers.
11: Happy birthday!
0: Ayun, happy birthday po sa inyo, Kuyang Dan. At bukas ay magpapapansit siya. Ano? Kuya Dan, pansit-pansit, pampahaba ng buhay, ha? O, ito. O, salamat to sa mga nakasama natin ngayon. Si Engineer Marvin Tulidana, si Engineer Matet Segovia, ang dalagang magayon, pero mas kalmado pa sa mayon. Ayan, si Matet. May craving ng champurado at tuyo. Oo, saka si Binibining Rose Ann Erno. Maraming salamat kay Aiza, kay Ice, kay Ace. But may ang nilalagay mo dyan? Ace. Ace as in Grace. at si Isa. Ayan, si Belle. Salamat po sa inyong pagtugay-gay. At tabayanan niyo po palatuntunan post-game kasama po si John Magulhatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po yun din ko, J. Mark Tagala. Bye! Happy weekend!
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
13: Hari ina.
11: daw nandidong kuwarano ni Anarampay na.
12: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
13: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Leslie Bocopo.
17: Leslie Bocopo.
16: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
17: Leslie Bocopo.
16: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
16: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
17: anytime, anywhere.
16: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo!
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: All U.S. states to resolve claims. It designed those social media platforms to keep children addicted. The settlements and a federal trial over allegations Meta's products harmed children and the company misled the public about their safety. California, Colorado, Kentucky, and New Jersey were expected to seek close to $200 billion in civil penalties. Governments around the world are trying to curb children's access to harmful online content, including a ban in Australia on social media for children under 16. That is our top of the hour news. It's now 5:06 in the afternoon.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
24: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
23: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
25: Rice farmer at vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
26: Pati bamboo?
27: So,
23: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
27: Dati-dati sa bahay lang siya.
1: Ngayon, kumikita na siya.
3: She's,
1: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa.
3: Sino nagturo
4: sa'yo? Nag-training
3: po kami sa DOSD. Sa DOSD.
23: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
3: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
8: Worry no more!
6: Recap tayo dito sa Post-Game!
8: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
8: 918 AM!
26: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: We have 10 minutes after 5. Ngayon pong Thursday afternoon, August 27, ang petsa natin, mga tropa. Ako po si John Mogol para dito sa Post Games Sports Radio 918. Live po tayo sa inyong mga radyo at by live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Isang nakakagutom na hapon sa inyong lahat. Di ko alam, pero amoy gambas dito sa loob ng studio. May kumain ba ng hipon dito, pare? Ba't amoy gambas dito? Kulang na lang malamig. Promise, amoy gambas. Paborito ko pa naman yung gambas. For today's episode, makibalita tayo, tropa, sa laban ng Pilipinas sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage sa Tainan, sa Chinese Taipei, sa Taiwan. Ano? Unfortunately, ay tapos na ang kampanya ng Pilipinas at they failed to qualify itong ating Philippine women's team para dun sa World Cup final next year. Group stage pa lang ito eh. Ano? The latest result ngayong araw is a 0-10 loss laban sa Venezuela. So, they went 0-2 actually ngayong araw nito kasi earlier natalo din sila sa Chinese Taipei. Ito yung ikatlong sunod na, or rather ikalawang sunod na pagkatalo ng Pilipinas after back-to-back wins kahapon. Second inning, dito nasira yung laro ng Pilipinas as Venezuela scored 6 runs in the second inning. Yung tatlo sa unang apat na batters ng Venezuela, lahat yan nagka-base hit including a single ni Victoria Rangel to give etong Venezuela a 2-0 lead. Next, si Srishna Arciniega Rojas with a double. Dalawang RBIs yung nagawa niya. And then naging 6-0 courtesy of Marlene Yendez Cordero. After mag 6-0 ang Venezuela, nag-decide ang Pilipinas magpalit ng pitcher. Si Marlene de la Cruz, pinalitan niya si Maria Cristine Bautista. Pero nakascore ulit yung Venezuela with de la Cruz on the mound. Meron siyang wild pitch doon kaya naging 7-0 yung score. So pinalitan ulit ng pitcher para sa Pilipinas, si Jojilyn Lim replaced de la Cruz and nakuha na ng Pilipinas doon yung third out of that inning. But the damage has been done. And naka tatlong runs pa itong Venezuela in the next three innings na itong kanilang huling group stage game dito sa Women's Baseball World Cup group stage. So, after 5 games, ang record ng Pilipinas is 2-3 sa standings. Nasa ika-apat silang pwesto. They lost to Japan on day 1, tapos dalawang sunod na panalo against Cuba and Great Britain kahapon, tapos dalawang sunod na talo ngayong araw na to against Chinese Taipei and Venezuela. So meaning, with a 2-3 record in 4th place and with how teams are stacked up dun sa standings, eh wala nang laglag na yung Pilipinas. Wala nang pag-asa na mag-qualify dun sa World Cup final. Kasi, 6 na koponan, ito pong naglalaro dito sa Tainan, single round robin. So that means, every team, tigli 5 laro. Now, top 3 lang yung magko-qualify para sa World Cup final next year. Japan, ang kasalukuyang number 1, 4-0. Wala pang talo yan. Yung Venezuela, solo second ngayon yan, 3-1 record. At pumapangatlo ang Chinese Taipei with a 2-1 record. Now, etong Chinese Taipei, posible pa to na maging 2-3. The same record ng Pilipinas. Dahil kasalukuyan, kalaban nila yung Japan and the way Japan has been playing dito sa tournament na to, I don't think ibibigay nila to sa Chinese Taipei. Isang malaking himala kapag nanalo ang Chinese Taipei against world number 1 and 7-time champion Japan. And then may huling laro pa yung Chinese Taipei ngayong araw against Great Britain na sa kasalukuyan ay wala pang naipapanalong laro. Pero hindi natin alam, baka makaisa yung Great Britain. Pero even if mangyari yun na 2-3 din yung kalabasan ng record ng Chinese Taipei katulad ng Pilipinas, eh natalo naman yung Pilipinas sa Chinese Taipei earlier today. So, kung gagamit yung win over the other, eh, wala pa rin. Wala pa rin habol. Ito pong Pilipinas. Ano? But despite etong naging resulta na to, despite the Philippines failing to qualify for the World Cup final, commendable pa rin po yung kanilang performance dito. No? Considering na first time naglaro ng Pilipinas dito sa Women's Baseball World Cup. Merong dalawang panalo against Cuba and against Great Britain. At itong dalawang kupuna na to, mas mataas ang ranking nito. In the world, number 7 yung Cuba, number 15 ang Great Britain. Ang Pilipinas, number 21. At bukod pa dyan, ito, pakonsuelo na rin ito, na in their opening game, kahit tatalo sa Japan, 3 runs lang yung nascore ng Japan. And yung ibang mga laro dito ng Japan, 13-0, talagang tinatambakan nila yung mga kalaban nila. But the Philippines was able to hold Japan to only 3 runs dun sa kanilang unang laro. So, moving forward, etong naging performance ng Philippine women's team natin sa WBC Women's Baseball World Cup Group Stage is a very solid foundation, ano? Moving forward sa iba pang pagkakataon na makapag-participate ang Pilipinas dito at sa iba pang international competition. So, saludo tayo sa naging paglaban ng Pilipinas dito against higher-ranked teams in the world dito sa Tainan, Taiwan. Ayan, 2-0 na 'yung 2-0 na 'yung Japan laban sa Chinese Taipei. Wala pa yatang nakaka-score against Japan dito sa tournament na 'to. Tingnan nga natin. O 13-0 'yung Cuba, panalo nila kanina, tapos ngayon lamang sila 2-0 against Chinese Taipei. Kahapon, August 26, 23-0 'yung panalo nila sa Great Britain. 4-0 laban sa Venezuela. So talagang wala pang nakaka-score laban dito sa Japan in this ongoing Women's Baseball World Cup Group Stage. Now, speaking of ongoing, tuloy ang aksyon sa US Open Pool Championship. At ang magandang balita rito, meron na tayong 4 na Q Masters na pasok na in the last 64 dun sa knockout round na to, Stage 2. Pinangungunahan yan ni 2021 US Open Pool Champion na si Carlo Biado. Ang pinakahuli niyang resulta, a 9-8 win laban kay Louis Chan ng Chinese Taipei. Hinabol to ni Carlo Biado, lamang siya 4-8. Isang rack na lang yung Chan ang aabante sa second round agad-agad. Tapos malalaglag si Carlo sa loser's bracket. Pero ginawa ng paraan ni Carlo Biado. Pinabot niya sa hill-hill, tapos kinumpleto niya sa rack number 17, yung kanyang 5-rack streak. So, wala pang talo si Carlo Biado dito sa kompetisyon, 3-0. 3-0 din si AJ Manas after nang talunin si Jason Shaw, 9-4, at kasama siya ni Carlo Biado in the last 64. Ganun din si Jeffrey Roda, 9-2 na panalo. Hindi yan si Jeffrey Roda pare. Yung 9-2 na panalo over Fraser Patrick. At si Roberto Gomez, 9-4 ang kanyang panalo laban kay Dominic Yastrab. So, 4 na Pilipino nasa knockout round na sa Stage 2. Susubukan pa ni Michael Bawanan na sumama kay Biado diyan. Hindi pa naglalaro eh. Ang kalaban niya si Landon Hollingsworth. Samantala, dun sa round 3 ng winner's qualification, natalo dyan sina Michael Feliciano, Marvin Assis, Harry Vergara. So, nasa loser's qualification naman sila, round 4. Ano? So, isang panalo dun ay aabante sila dun sa second stage. Meanwhile, sa round 2 ng loser's side, 4 na Pinoy, lahat panalo. Si Roland Garcia, tinalo niya si Sullivan Clark, 8-6. Panalo si Bernie Regalario kay Cody Stevens, 8-2. Si Levan Corteza, hindi pinaporma. Oh. Marcus Mosman, 8-0 para kay Levan. And then lastly, Jeffrey De Luna, 8-3 na panalo laban kay Brandon Schaaf. So, Nasa round 3 sila ng loser side, eh may round 4 pa. So dalawang panalo pa ang kailangan nitong apat na to to reach the round of 64. Posible to. 12 Pilipino ang maglalaro in the last 64 ng US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. And kung mangyari yan, sana iba-iba sila ng ano, iba-iba sila ng kalaban, ano, para may chance rin na 12 Pinoy pa yung aabante sa ano, dun sa round of 32. Diba? Kesa yung magkatapat kagad yung 2 Pinoy sa round of 64, bawas na kagad yung posibleng mag-qualify to the next round. So, hopefully umayon, ika nga, umayon ang lahat para sa mga Filipino Q Masters na naglalaro dito sa US Open Pool Championship. Uwi tayo dito sa Pilipinas. Congratulations sa NU Bulldogs. Sila po ang bagong kampyon ng UAAP Esports MLBB matapos na talunin ang defending champion De La Salle sa Grand Finals kahapon. 2-1 ang naging final score dito. Panalo yung NU sa Game 1, 23 in 14 minutes. Bumawi ang La Salle, Game 2, 9-5, 17 minutes. Game 3, ito yung pinakamabilis, 13 minutes lang, 11-6 sa score para sa Bulldogs. Si Johannes Tacio ang pinangalan ng Grand Finals MVP. Ang Adamson at saka UP, yung dalawang kumuha nung bronze medal. So wala nang ano to, wala nang battle for third. Natalo sa semi, sila na yung bronze medalists, Adamson at University of the Philippines. 5:22 ang atin pong oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Over the last 2 months, si Zeus Babanto, ang isa sa ating mga junior jiu-jitsu athletes, eh nakalikom ng 2 golds, 1 silver and 1 bronze sa 3 magkakaiba na international jiu-jitsu competitions. Nag-compete siya sa Asian Youth Championship, World Youth Championship at itong kakatapos lang na JJAU Regional Championship Southeast Asia. Doon niya nakuha yung bulto ng kanyang medalya, 2 golds and 1 silver. Now considering that he is only 15 years old, eh talagang napaka-impressive na ng kanyang performance kasi iba-ibang level ng competition eh. He was able to compete against some of the world's best, some of Asia's best, Southeast Asia's best at nagagawa niyang makakuha ng panalo. Let's find out more about etong ating batang jiu-jitsu champion dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Zeus Babanto.
2: Kasama po natin ang isa sa ating pinagmamalaking jiu-jitsu athlete na si Zeus Babanto. Zeus, welcome to the program. Congratulations mula sa recent win mo mula sa Cambodia.
3: Thank you po.
2: Yes, Zeus, 2 gold medals at 1 silver. Yun na panalunan mo mula dito sa JJAU Regional Championship Southeast Asia. So, gaano kalaking panalo ito para sa'yo?
3: Sobrang laki po since isa po to sa pinakamalaking competition po sa buong region po. Kaya napakalaking opportunity din po sa akin to na i-grab po.
2: Yes, ito
3: and
2: si Zeus.
3: And the fact that nanalo po ako ng gold tsaka 1 silver po. Sobrang laking ano po yun.
2: Zeus, again, itong 2 gold medals na kuha mo mula sa male, gi, and no gi. Minus 85 kilogram at saka above 85 kilogram. And then yung silver naman mula dun sa fighting jiu-jitsu. So,
3: yes po.
2: Balikan natin, no? Saan mo ba unang nakuha yung gold medal mo?
3: Nakuha ko po siya noong first day po ng event, which is sa gi po. Nakuha ko po siya noong nakascore po ako ng 3 points sa kalaban ko po. And doon ko po inalagaan ko na po yung score ko po from there.
2: Nakailang laban ka bago yung officially makuha mo na talaga yung gold? Sino-sino yung mga tinalo mo?
3: Uh, is since di po nakalaro ng Vietnam, since nakalaro ko din po siya sa fighting and medyo severe po yung damage niya kaya hindi po siya nakalaro sa gi. Ang nakalaro ko lang po is yung Singapore po.
2: So Singapore, ano yung kinalabasan ng laban niya ng Singapore?
3: Nanalo po ako with a score of 3-0 po.
2: Ah, okay. So again, instead na may Vietnam pa sana, hindi mo na nakalaban yung taga-Vietnam, yung Singapore na lang.
3: Sa Gi po.
2: So first gold medal yung nakuha mo mula sa Gi ng minus 85 kilogram. So paano tong nakatulong? Lalo na dalawang events pa yung sinalihan mo. Agad bang sumunod yung fighting or yung no-gi competition na?
3: Ang nauna po kasi is yung fighting. Ang next po doon is yung gi. Tapos yung last po is no-gi po.
2: Yes.
3: Last day po yung no-gi.
2: Pagdating doon sa yes, fighting po. Jiu-jitsu, ano naman nangyari doon, Zeus?
3: Ang nangyari po is ang score po namin noon is 3-2 po. Pagdating po ng second na start, nasuntok ko po yung partner ko po sa face po, which is not allowed po sa fighting. Sa fighting na event. So ang nangyari po, sobrang severe po ng damage niya since pumutok po yung labi niya. Ang ending dun po, yung nakakalokin ko po sana na Vietnam sa Giko, hindi na po nakalaro kasi sobrang severe din po yung sugat niya.
4: Siya din yung kalaban.
3: Since siya din po yung kalaban ko po sa Giko sa first round.
2: Ah, okay. So, dahil dun, paano ka namang nagsettle dun sa silver?
3: Since yung mga kalaro ko po nung time yun is naglalaro din po sa ibang sa Giko event po. Kaya hindi po sila nakaabot sa fighting po. Kaya ang result nun ako po yung nanalo.
2: Explain mo naman, no? Ano bang difference na itong gi competition or yung saniwaza at saka yung fighting jiu-jitsu?
3: Ang difference po ng gi tsaka fighting po is yung fighting po may tatlong part po yan, which is yung part 1, part 2, tsaka part 3. Yung part 1 po, ito po yung striking kung saan po, ito po gagamitin niyo yung karate niyo po para makagawa ng points. Sa part 2 naman po, kailangan niyo po siyang i-take down or throw gamit yung judo po or wrestling. And sa part 3 naman po, jiu-jitsu na po siya.
2: Yung pagkakaiba niya, malaking adjustment ba yun? Malaking adjustment yun kapag magkaibang competition. I mean, same tournament, pero magkakaibang events yung sinasalihan. Paanong challenge, paanong adjustment yung ginagawa mo kapag ganun?
3: Minimal lang naman po yung adjustment since ang kailangan ko lang po i-add sa fighting is yung striking po.
2: Hindi naman ganun ka... kalaki yung adjustment kapag dating doon. But of course, nung nakuha mo na yung dalawang medals, isang gold, isang silver, pagpunta doon sa last event mo, doon sa no-gi competition, mas inspired ka na, mas motivated ka na ba doon sa last event mo, Zeus?
3: Since may momentum na po ako na nanalo po ako ng isang silver tsaka isang gold yesterday and the fact that maglalaro din po ako ng no-gi, medyo exciting din po.
2: Pagdating dun sa no-gi competition, syempre nakuha mo na yung kumpiyansa na kailangan mo. Ilang fights pa yung hinarap mo?
3: Dalawa po. Ang una ko pong kalaro po is yung teammate ko po. Tapos yung pangalawang fight ko po is Vietnam po.
2: So, isang taga-Pilipinas din at saka isang Vietnamese. So, ang nakaharap mo sa finals, taga-Vietnam.
3: Opo. Round robin po siya since tatlo lang po kami. So, basically po, mag-iikot-ikot po kami ng kung sino yung pinakamadaming wins, siya po yung mag-gold.
2: Yes. Anong tumatakbo sa isip mo kapag lumalaban ka sa mat?
3: Ang una ko pong ginagawa is tinitignan ko po kung ano yung... moves or galaws ng opponent ko po is and i-adjust ko po siya sa game ko po. So for example po, ang alam ko po na marunong, for example, marunong mag-judo yung kalaro ko, ang gagawin ko po siya is i-wrestling ko na lang po siya. Or kung nag-guard po siya is ipapas ko na lang po. Ipapas ko po siya.
2: Mahirap ba yun? No, parang syempre, though may coach ka, sa side na lang yun, di ba? Pero ikaw na talaga, yung galaw mo na to talaga, ikaw na talaga magde-determine ng panalo, no? Anong pinakamabigat doon? Anong pinakamahirap doon?
3: Ang pinakamahirap po doon is mag-focus po and habang nakikinig sa coach. Since di mo na alam na tinatawag ka na pala na magpa-penalty ka and di mo marinig yung coach mo pa since nasa laro ka. So ito, yun po yung pinakamahirap.
2: Yes, mahirap kasi syempre, mas maingay na dun sa venue, tapos ikaw, focus ka, di ba? Meron ka ding strategy, syempre. So again, saan ka dadalhin na itong naging panalo mo from Cambodia, Sus?
3: May next po ako na game po sa Grand Prix. Same din po yung mga lalaruan ko, which is Gi, Nogi, and Fighting po. And hopefully manalo din po ako dun.
2: Kailan itong magiging competition ni Zeus?
3: September 2-7 po.
2: Bumalik ka na rin sa training after nung naging tournament sa Cambodia. Anong yung mga nasilip mo, mga nakita mo na dapat pang bigyan ng pansin or i-improve?
3: Siguro po yung sa, since medyo okay na din po yung passing ko, siguro po yung pagkuha na lang ng mga points and pag-secure po ng mga points and sa submissions din po.
2: Mm-mm. Sino ba yung pinaka-spar mate mo kapag training lang sa bansa?
3: Yung mga teammate ko po sa national team and yung mga teammates ko din po sa club po. Tsaka yung coach ko din po.
2: Ayun. Ang coach mo, si Coach Esti talaga?
3: Sa fighting po, si Coach Esti sa... Tapos po sa Gi and Nogi po si Coach Chris Gallego.
2: Ayun, so dalawa pala yung coach mo. Ikaw ba, Zeus, mas mahirap ba yun pag coach mo yung mom mo? Anong, paano mo nahihiwalay yung mom and son and, you know, yung coach na treatment kay Coach Esti?
3: Pag nasa event na po, is parang nawawala na po yung mga pagiging mom and son namin. And siguro yung student and teacher, ganun na po yung nangyari. Which is parang ako, susunod ako sa teacher, tas gagawin ko yung ginagawa ng, ay, sinasabi ng teacher, is yung, tas yung teacher naman is nagsasabi ng mga moves or mga cautions na maaaring mangyari sa ako. Yun po.
2: So, in a way, kaya namang i-separate, no? Yung personal na as mom, hindi mo siya tinitingnan as mom mo kapag training, talagang as coach.
3: Hindi po.
2: Anong favorite na advice ang gusto mo from Coach SD Liwanel?
3: Siguro po na maging humble lang and every time na manalo ka is so maging humble ka lang kasi hindi mo alam na may mga tao po diyan sa paligid na gusto kang talunin po. So stay humble lang and stay ready.
2: Mm-mm. Siyempre, hindi natin maikakaila yung mom mo kapag pag-uusapan natin. Yung isa sa talaga matagumpay na Filipina athlete, si Esti Liwanel, yes, nandiyan talaga, di ba? So, yes, ano yung tingin mong namana mo sa kanya?
3: Super proud po ako since isa po siya sa pinakamagaling na athlete and also pinakamagaling na coaches since halos lahat po ng mga techniques ko is na galing sa kanya po.
2: Mm-mm. Technique. Ano bang favorite na technique mo? Usually, saan mo tinatapos yung laban mo? Sus.
3: Tinatapos ko po siya is from staying sa side control or sa mount po. Usually po kasi since sa weight po namin is sobrang laki po. Medyo mahirap po makahanap ng submissions since ang ginagawa ko na lang po is magsistay sa isang place and kung may opportunity po na may makasub or makakuha ng sobrang advantageous na position, kukunin ko na lang po.
2: Mm-mm. Zeus, syempre 15 years old ka pero yung sinasalihan mo talaga nasa 85 kilograms. So ito talaga
3: Yes.
2: yung panlaban mo na weight division. Ano ka ba? Matangkad ba si Zeus? Ano bang height ni Zeus?
3: Ang height ko po is mga 5'7 po. Tapos yung mga kalaro ko po is 5'11 to 6 foot pataas.
2: Wow. So akala natin matangkad na si Zeus dun sa edad niya, no? Pala mas matatangkad pa. So kung na-mention mo, kung most of the time mas matatangkad yung kalaban mo, ano naman ang strength mo?
3: Ang strength ko naman po is since maliit po ako, super compact po yung katawan ko. Basically po, yung strength, medyo malakas po ako and mabilis po compared sa kanila. Ang advantage po nila sa akin is yung reach po. Yung reach lang po.
2: Mm-mm.
3: So, ang advantage ko nila sa kanila is yung speed ko po and yung strength.
2: Yes, bibilisan na lang, no? Doon
3: Opo.
2: Mo sila mauutakan sa part na yon, no? Pero syempre,
3: yes,
2: bago ka talaga mag-compete sa abroad, talagang 4 years old ka pa lang, nagsimula ka na, di ba? Pero judo
3: Opo.
2: Yung base na sport mo, no?
3: Opo.
2: So, itong pagkakahilig mo, no, sa sport, saan mo nakuha? Sino yung naging first coach mo? Si Coach Este rin ba?
3: Ma'am ko din po, yung pinaka-first coach ko po. Actually, habang national team pa po siya, sinasama niya na po ako sa training room niya po, and doon po ako nag-roll, mga ganun po.
2: So, nung nakikita mo before, bata ka pa, na judo, di ba? Ano yun? Gusto mo
3: yes,
2: na rin
3: po.
2: Siyang subukan? Wala ka ng ibang sport na tinry before? As in, ganito lang, yung sport sa mat?
3: Trinay ko din po na mag-swimming and mag-gumawa ng ibang hobbies. Pero sadyang judo lang po talaga yung pinaka nakatatak sa utak ko po na sport. Kaya yun po talaga.
2: So since 4 years old, and then yung jiu-jitsu, sinubukan mo may jiu-jitsu 2022?
3: Opo. Actually po, nag-start, sinubukan po pong mag-compete ng jiu-jitsu noong 2018. Kaso nga lang po, nung natalo na ako, sinabi ko sa sarili ko na mag-quit na ako ng jiu-jitsu since hindi naman ako magaling. Tapos nung pagbalik ko po ng jiu-jitsu noong 2024 and nag-compete po ako sa Asia Pacific,

0: Yes, talagang meron pa palang ibubuga, no? Kumbaga, hindi pa yun tamang panahon para sa iyo, yung 2018 na yun. Pero at least, nakatulong siya para magamit mo, di ba? Para mas ma-inspire ka sa pagbabalik. Pero syempre, at 15 years old, buong bansa na, buong Pilipinas na inire-represent mo, gano'ng kalaking bagay sa iyo. Na-feel mo na ba yun? Na, ay, national athlete ako, pambato ako ng buong Pilipinas, buong Pilipinas yung dinadala ko kapag nagko-compete ako. Nasa ano mo na ba yun? Mo na
1: Opo,
0: yan?
1: since alam ko po na rinerepresent ko po yung Philippines sa international sport, napakalaking bagay po to sa akin and na responsibility na kailangan pong gampanan since ako po ay national athlete sa na rinerepresent yung kanyang bansa sa isang malaking event po tulad ng Southeast Asian Regionals po.
0: Yes, kung babalikan natin, kailan officially na naging miyembro ka na ng ano ng ating Philippine Youth Team 2022?
1: 2024 po.
0: At 2024. So kung titingnan natin, nasa
1: Opo.
0: 2 years yung official no na member ng ating national
1: Yes
0: team.
1: po.
0: Ano so far yung favorite mong achievement or award na nakuha na ni Zeus?
1: Pinaka-favorite na award ko po na nakuha so far sa pagiging national team athlete ko po is sa 2024 World Championship sa Greece po. Nakakuha po ako dun ng silver medal sa Nogi po. Actually, hindi ko po siya expect na manalo sa Nogi since sobrang konti lang po yung preparation ko sa Nogi na habang actually the night after nag-uusap kami ng teammate ko na since konti lang yung training natin sa Nogi, enjoy na lang natin. And kinabukasan, nagulat na lang ako, nanalo na ako ng silver medal. So, yun po yung pinaka-favorite ko po na competition so far po.
0: So ano ka noon? 13 years old ka lang noon.
1: Yes po.
0: Grabe, 13 ka then 2024, 'di ba? Yun pa yung official na naging na nag-start yung journey mo sa ating national youth team, no? Sa edad
1: Yes
0: mo
1: po.
0: ngayon, Zeus, gano'n na ba kalaki yung pangarap mo para sa sarili mo, para sa ating Philippine team? Ito na ba yung nakikita mo na parang until the end, ito yung gusto mong gawin? Gano'n na ba yun?
1: Yes po, pero sobrang hirap po siya parang i-maintain since sobrang dami din po kasi ng mga sports na sinasarian ko tulad ng judo, jiu-jitsu, crush, sambo, ay sambo, wrestling po, yun po. So sobrang hirap din po siya i-manage. Pero nakikita ko din po kasi yung passion ko dito na gusto ko po tong ituloy and gusto ko po siyang i-thrive pa and gusto ko po siyang pagandahin po yung ano po.
0: Pero ngayon wala ka pang napipili kung alin talaga yung gusto mong yun na yung I mean,
1: Kung pwede lang
0: idire-diretso.
1: po, kakain ng kakayanin ng time ko, pag sabay-sabay yung tatlo, pwede din naman eh.
0: Oo. Kung kaya naman, di naman conflict sa schedule, di ba?
1: Apo.
0: Yes. Zeus, kamusta ka sa school? Napagsasabay mo ba yung studies mo, tsaka yung pagiging athlete mo?
1: Okay naman po. Medyo natatabunan na po ng mga activities, pero so far medyo okay naman po.
0: Tatanungin natin yun sa ano, sa prof mo. But of
1: Ano
0: course,
1: po?
0: again, two competitions pa. Yun na ba yung ano mo? Parang natitirang competitions mo for this year or meron pa ba?
1: Meron pa po. Ang last ko po sa jiu-jitsu is yung Grand Prix po and meron din po ko sa wrestling. Gaganapin na din po siya this weekend po sa QC and siguro last ko na po na comp, official comp is sa Crush na po.
0: So, yun nga, gaya nga ng sabi
1: National.
0: mo, talagang ano, talagang ikot ka dun sa iba't ibang mga sports, no? But at least, no, nag-excel ka naman din sa lahat, no? Zeus, syempre, kung babalikan mo lang, no, since day one na pumasok ka sa

0: sport up to now, ano yung napatunayan mo?
1: Siguro napatunayan ko po na kaya ko po siyang ituloy and i-maintain po. Yun po. Na kaya ko po siyang i-maintain, kaya ko po siyang palaguin, kaya ko po siyang i-pagandahin pa. Yun po.
0: Meron
1: Hindi
0: ka
1: lang po
0: bang
1: siya parang, uy, naglalaro ako ng malakas ako, ganun. Parang pinapoint out ko po na pinaninindigan ko po siya.
0: Yes. Zeus, syempre marami ka din dun sa mga sports na sinusubukan mo ngayon. Meron din dyan syempre mga Olympic sports gaya ng judo and wrestling,
1: Judo
0: di
1: or
0: ba?
1: wrestling po. Opo.
0: Oo. Ikaw ba, hindi mo naisip na parang dun ka na lang mag-focus kung alin yung Olympic sports?
1: Hindi naman po ibig sabihin na kahit na since Olympics po siya, doon na
0: Yes.
1: lang po magbe-base. Pwede din naman pong tayong mag-explore ng mga ibang sport. Malay nyo po, pwede may mas bigger opportunity po doon sa ibang sport. Gaya nito po, sa Jiu-Jitsu.
0: Yes.
1: Medyo madami-dami po yung opportunities ko sa ngayon sa Jiu-Jitsu kaysa po sa ibang sports po.
0: Yun, tama naman, no?
1: Yun
0: Kailangan
1: po.
0: open ka sa lahat ng ano opportunities, no? And syempre, yung jiu-jitsu dito sa
1: Yes
0: Pilipinas,
1: po.
0: talagang growing siya. Anong pakiramdam noon na kapag pag-usapan natin yung Philippine Jiu-Jitsu, nandun ka, nandun yung name ni Zeus Babanto at talagang nagre-represent sa Philippines.
1: Sobrang big, sobrang laking ano po siya, sobrang laking responsibility din po since kailangan mo pong dalhin yung name ng Jiu-Jitsu National Team, Jiu-Jitsu Philippine National Team as isa sa pinaka maganda at pinaka magagaling na Jiu-Jitsu team sa buong mundo po. So medyo mabigat po siya na responsibility na kailangan i-take
0: Yes,
1: and
0: kumbaga
1: panindigan.
0: may pride at saka may malaking responsibilidad yon, no, para sa iyo.
1: Opo.
0: Yes. Again, Zeus, ang iyong target, ano yung mission mo dito sa mga susunod pa na sasalihan mong competition? Sabi mo nga, same events, yung three events, gi, no gi, at saka yung fighting.
1: Fighting po sa Grand Prix. Ang pinaka-aim ko po talaga is makakuha ko po talaga yung gold. Pero any medal is okay naman po. Pero ang pinaka-aim ko po talaga is gold.
0: Yes, syempre naman,
1: Gold
0: no?
1: standard.
0: Yes, gold standard, no? Para kanino mo ba ginagawa yung lahat ng to, Zeus?
1: Ginagawa ko po to para sa mom ko po. Ginagawa po ko lahat para sa mom ko, para din po sa mga coaches ko po na naniniwala sa akin na mananalo ako, kay Coach Chris, kay Coach Ziggy, and sa mom ko po, and sa mga sponsors ko din po na patuloy pong sinusuportahan po ako sa aking journey po, gaya po ng dental clinic po ni Dr. Jonas and sa kay Sir Pep din po.
0: Anong pinakamalaking bagay na naitulong ng sports sa buong pagkatao?
1: Sobrang dami pong opportunities na nabigay ang sports sa akin. Gaya po ng unang-una po na pinakamalaking binigay ng sports sa akin is yung scholarship ko po sa UST. Tapos yung ano din po is yung pagiging national team din po. Parang pagiging national team din. And actually yun po yung isa sa yung dalawang pinakamalaking bagay na nabigay ng sports sa akin. Tsaka yung mga opportunities din po.
0: Saka sabihin natin, pati yung confidence, no? Syempre, hindi na,
1: Yung confidence
0: hindi mahiyain, di ba? Mas ano, kaya makipag-socialize, no? Pero yung course sa college, nasa isip mo na rin ba yung Sus? Ano bang gusto mong pag-aralan pagdating sa college?
1: Ano po, software engineer po yung gusto kong i-take po sa college.
0: Bakit? Sino ang inspiration mo kapag kumuha ka ng software engineering?
1: Yung inspiration, nakuha ko po to yung inspiration nung isa sa mga teammates po ng mom ko is niyayaya po ako na mag-take ng software engineer po since malaki din po yung opportunities na makukuha po, po sa work sa trabaho na doon po. So doon ko po
0: Yes.
1: siya nakuha na inspiration.
0: Yes, all the best, lalo na sa lahat ng mga gagawin mo pa. So again, parting message, may mga gusto ka pa bang pasalamatan? Ito yung chance mo.
1: Papasalamatan ko ulit po yung mga coaches ko dito sa KMA Fitness and Martial Arts, sila Coach Ziggy, sila Coach Ziggy Roses, Coach Christopher Gallego, and of course my mom po si ST Galiwanen. And nagte-thank you din po ako sa mga sponsor ko, yung Apostol Dental Clinic with Dr. Jonas Apostol ang nag-sponsor sa akin ng aking dental kit na force guard. And kay Pepeton Gocha din po, isa sa pinakamalaking sponsor ko po sa JAC Holdings po. And
0: yes,
1: sa mga teammates ko po sa national team, sobrang salamat po sa inyo dahil hanggang ngayon po is lumalakas po tayo ng pantay-pantay po. Yun lang po.
0: Yes, there you have it. Thank you so much and congratulations, Zeus Babanto. Good luck sa mga sasalihan mo pa in the near future.
1: Thank you po.
2: Sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
5: 8 minutes po bago mag, alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa post-game sa Sports Radio 918 AM. Now to wrap up today's episode, ito ang nangyari ngayong araw sa WNBA. Remember, kumpleto na yung walong koponan na maglalaro in the quarterfinals in the playoffs. So, at least yung bottom 4 teams, nung top 8 na yon, naglalaban-laban for seeding, ano? For better seeding position pagdating ng playoffs. But so far, itong Golden State Valkyries, maganda ang pwesto nito. Nasa second overall in the standings, especially after nung panalo nila ngayong araw, 89-64 laban sa Connecticut Sun Si Janelle Salon merong 15 points, Kyla Charles 14 points, 8 rebounds, and Veronica Burton with 12 points and 7 assists. First quarter pala, nagkatambakan eh. Nagbagsak ito pong Golden State ng 11-0 run. Si Burton, pasok yung 3 niya, tapos may steal and layup si Caitlin Cheng. Abante sila 19-7. Still in the first quarter, si Janelle Salon naman, tumira ng 3, pumasok yung 3-point shot niya. And I think this was a landing shot foul kasi tinawagan ng foul, ng flagrant foul yung Connecticut. So 4-point play complete para kay Salon. A 15-point lead at that point, 24-9. Second period, lalo pang idiniin ng Golden State itong Connecticut. Si Salon, nakadalawang sunod na 3, tapos Cecilia Zandalasini with 7 straight points. It's now a 48-27 advantage. All in all, ito pong Golden State shot 57.1% in the first half, 8 out of 13 ang kanilang 3-point shooting at abante sila 55-27 at the half. Ang record ngayon ng Golden State Valkyries, 27-11. The second best record sa buong liga, 3.5 games behind the Minnesota Lynx na number 1 ngayon. Eh, tingin ko baka may pag-asa pa tong Golden State to actually get the top seed because meron silang 6 na laro pang natitira in their schedule, ang Minnesota 5. But remember, they are only behind 3.5 games. So posibleng, unless manalo lahat yung Minnesota in those 5 remaining games, then wala na talaga. But I think susubukan nilang kunin yung top seed dito. Samantala, ito namang Seattle Storm, panalo laban sa Toronto Tempo 1978. A couple of teams na laglag na in the playoff race. Flo J. Johnson, 20 points para dito sa Seattle. So, dalawang laro nga lang ngayong araw in the WNBA. Samantala, sa mga sumusubaybay sa Major League Baseball, panalo po ang Milwaukee Brewers laban sa New York Mets. 8-1, Bryce Turang, 1 home run, 3 RBIs. At si Robert Gasser with 6 strikeouts in the game. Second inning, a 2-run single ni Sal Frelick plus an RBI single ni Garrett Mitchell. 4-0 ang abante ng Milwaukee. And then in the fourth, 1-2 count. Bryce Turang with a 3-run home run. And all of a sudden, it's a 7-0 lead. So the best record pa rin itong Milwaukee, 82-51. They have 2 more wins and 2 fewer losses than the Los Angeles Dodgers. Samantala, ito namang Tampa Bay Rays, panalo laban sa Detroit Tigers, 3-0. Si Freddy Peralta with 4 strikeouts in 6 innings. Ang record ngayon ng Tampa Bay, 79-54. At kung manalo sila sa susunod nilang laro, they will be the third team to reach 80 wins ngayong current season ito, joining, of course, the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers. Itong Dodgers, naisan ulit ng Atlanta Braves, panalo ang Atlanta 6-5. Ang Colorado Rockies, tinambakan ang Washington Nationals 3-1, 6-0 na panalo para sa Philadelphia Phillies over the Seattle Mariners. And you have the Chicago White Sox beating the Texas Rangers 10-4 in today's games ng Major League Baseball. It's now 5:57. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Susunod na Sports 918 with Ria Arevalo until 8 p.m. dito siyempre sa Sports Radio 918. Salamat po sa inyong pagtutok. I'm John Mogol. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer, sa commissable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Noong natutunan ko po yung paggawa.
14: Sino nagturo
13: siya? Nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST rin.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
16: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter dito lang sa PTV Sports.
2: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga graduate na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan sa kanyang pangunguna sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pangulong Marcos Jr. ginawaran ng pinakamataas na honorary degree ng universidad. Egg processing facility na tinulungan ng pamahalaan at ngayon nakagagawa na ng pasteurized at powdered egg. Personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Batangas ang benepisyong hatid niyan sa mga egg producer at consumer. Alamin! Sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, bunsod ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha, Health Department ininspeksyon ang leptospirosis express lane sa isang ospital sa Maynila. Presidential Communications Office, Department of Interior and Local Government at Commission on Higher Education sumalang sa budget briefings ngayong araw sa Kamara. Philippine National Police, handang-handa na sa security deployment para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na gaganapin sa susunod na buwan. At panibagong sama ng panahon, binabantayan ng pag-asa sa silangang bahagi ng bansa kung yan ay magiging bagyo o palalakasin pa nito ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Tutukan!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw.
3: Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga nasipagtapos na maging isang kasangkapan para makatulong sa bayan.
4: Ginawaran din ng universidad si Pangulong Marcos Jr. ng pinakamataas na honorary degree bilang pagkilala sa kanyang pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Narito ang ulat.
5: Graduate na ngayong araw sa kursong nursing si Hassan matapos ang 4 na taong pagpupursige. Pero bukod sa kanyang determinasyon, malaking tulong sa kanya ang tulong dunong scholarship mula sa CHED kung saan nakatanggap siya ng 7,500 kada semester.
6: Sobrang laking tulong niya po para sa akin since single mother po yung mom ko. And you know, yung cards ko po is sobrang magastos po as in nag-clinical duty kami. So bali yung stipend po na yun, nagamit ko po siya para po maraos ko po yung mga clinical duty ko po, yung mga return demonstration, tsaka yung mga ibang gastos po throughout my college years.
5: Isa lamang si Hassan sa mahigit 500 graduate sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati. Hinimok ng Pangulo ang mga nagsipagtapos na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan.
7: May your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines.
5: Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapalakas ng tertiary education sa bansa sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education, gayon din ang pag-expand ng Free Higher Education Initiative, maging ang Tertiary Education Subsidy at ang Tulong Dunong Program. Dagdag pa niya riyan ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program at ang pagpapalakas ng Technical Vocational Education at Training.
7: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon. Mas abot kamay, de kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
5: Samantala, iginawad ng PLM sa Pangulo ang Doctor of Laws Honoraris Causa, ang pinakamataas na honorary degree ng universidad. Pagkilala ito sa kanyang pagsusulong ng kaunlarang pang-ekonomiya, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at ang pagkakapantay-pantay sa lipunan.
7: I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building.
5: Kenneth pasyente. Para sa bayan.
4: Sa kabila ng walang tigil na pag-ulang naranasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang rehiyon ng Cordillera, nilinaw ng Agriculture Department na walang oversupply ng gulay doon. Bukod pa rito, agad ding inaksyonan ng kagawaran ng iba pang hinaing na mga magsasaka sa pamamagitan ng paghahatid ng mga aning gulay sa mga pamilihan sa labas ng rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Problema ng mga magsasaka at disposer sa Benguet Agri Pinoy Trading Center ang bumababang kalidad ng mga gulay dahil sa ilang linggong pag-ulan. Ayon sa farmer disposer na si Lovely, nabulok ang karamihang gulay o di kaya ay madali nang nasisira. Idinagdag niyang sa ngayon, marami pa rin hindi maibentang gulay dahil hindi na maganda ang kalidad nito.
9: Manmano nga talaga ti mailakod ditan, uray nung nagkastoy ti presyo nga mayatan, awang ti mailakod. Tana lusaw dan. Numot aga ti lumsot, ibaklod da. Tano apan iji babagamin niya papanan na, ibaklod da tana lusaw.
8: Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture Cordillera, na ibibiyahe lahat ang karamihang gulay mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, patungo sa NCR at ibang rehiyon. Maliban lamang sa repolyo dahil naiwan ang 148 metric tons na hindi na ibenta at 36 metric tons naman sa patatas. Iginiit din nilang walang oversupply sa mga gulay.
10: Yung mga hindi na bentang mga carrots or yung mga natapon na ay usually nang dumating na sa trading post, unwashed kasi ang mga yon tsaka buhos, kaya along the way uminit na yon, so may mga nalulusaw na. And then yung mga traders, mas prefer nila yung mga wash dahil nga hindi siya nabenta, na-slip pa. So, the last resort na ginawa na ng farmers natin ay ibalik sa farm.
8: Aniya, may ilang gulay na tumaas ang presyo gaya ng repolyo, habang bumaba naman ang presyo ng Chinese cabbage. Nananatili naman ang dating presyo ng carrots. Samantala, tuloy-tuloy ang tulong na kaloob ng ahensya sa mga apektadong magsasaka, maging ang paninigurong bukas ang market linkage ng mga magsasaka patungo sa mga mamimili kung saan ang ahensya na rin ang naghahatid ng mga gulay sa merkado sa labas ng rehiyon. Bukod dito, may kadiwa sa ibang mga rehiyon kung saan nila dinadala ang produkto ng mga magsasaka. Nagtatag din sila ng mga help desk sa mga trading post upang mas malapit ng puntahan ng mga magsasaka at traders sakaling makaranas sila ng suliranin.
10: Sila po yung tumitingin din sa mga unsold na especially carrots. So last week, meron mga unsold, and then kahapon, yun po yung tinulungan natin yung mga farmers na mabenta yun through our networking with our agencies, partner agencies. So, tayo na po yung, we volunteered, the office volunteered to wash and sort yung mga nakikitang possibility na itatapon na naman.
8: Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
3: Personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad sa isang ospital sa Maynila para tiyakin ang mabilisang pagtugon ng kagawaran sa mga pasyenteng may leptospirosis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Ilang araw nang masama ang pakiramdam ng 37-anyos na delivery rider na si Ricardo. Dulot ito ng sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat at bagyo nitong mga nakaraang linggo.
12: Tatlong araw na kasi ako nataas ang lagnat. Baka duda ko na rin, baka yun na yung leptos kasi nalusong ako sa baha. Tapos minsan natatalsikan sa mata.
11: Minabuti niyang magpatingin agad sa doktor. Dahil nga may fast lane o mas mabilis na proseso sa bungad pa lang ng ospital, agad na diagnose si Ricardo na may leptospirosis at mabilis ding nabigyan ng paunang lunas at laboratory test.
12: Mabilis yung servisyo na ito kasi nakikita agad yung
11: Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad ng San Lazaro Hospital sa Maynila at tiniyak na sapat ang pagtugon dito ng kagawaran. Batay sa pinakahuling tala ng ospital, umabot na sa 155 ang kasalukuyang nakakonfine dahil sa leptospirosis. Hindi bababa sa 30 ang mga bata habang lagpas 100 naman ang matanda. Kadalasan sa mga na-admit at kasalukuyang nagpapagaling ay mga pasyenteng sakop ng age group na 19 hanggang 35 anyos. Sumampa na sa 300 ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital simula January 1 na siyang may pinakamaraming naitalang kaso nito sa bansa. 138 patients naman ang na-discharge na.
13: So dahil nga nag-ulan noong mga nakaraang linggo, ngayon yung kasagsagan nung kumbaga yung incubation period ay ngayon nagmamanifest yung sakit. May sapat naman tayong mga gamit, kaya nga kami nagtayo din ng operation center dito sa ating Health Emergency Management Bureau.
11: Kabi-kabila rin ang koordinasyon ng DOH sa mga accredited hospitals dito sa bansa. May 33 ospital na ang may special fast lanes para sa mga pasyenteng may mild symptoms, habang agad namang inirerekomendang malipat sa advanced facilities ang mga may malubhang kondisyon.
13: Time is of the essence eh. Dapat lalo na po pag nagmanifest na nagkakaroon na po ng problema sa bato, nagkakaroon po ng problema sa baga, ay agaran pong mahemodialize at mabigyan po ng antibiotics. So mayroon naman pong triaging na ginagawa.
11: Nagpatupad din ng mahigpit na triaging at protocol ng DOH kung sino ang mga pwedeng sa bahay nilang magpagaling, kailangan ng hospital admission o nangangailangan ng hemodialysis. Nanawagan din ng kalihim na pumunta muna sa mga pinakamalapit na rural health unit o barangay health center bago dumiretso sa mga ospital para rin hindi na mahirapan pang bumiyahe. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Tizon ang EDSA Balintawa kung saan pinaplanong itayo ang isang malaking detention basin bilang solusyon sa nararanasang pagbaha sa lugar at maging sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Inaulat ni J.M. Thompson.
14: Tumanda na ang residenteng si Mary Rose sa bahaging ito ng Balintawak at anya, noon pa man ay binabaha na talaga ang lugar ng kanyang munting tindahan. Kaya kapag umaabot na hanggang tuhod ang baha sa labas ng kanyang tindahan, apektado ang kanyang hanap buhay.
15: Wala po talaga mga customer eh. Walang makadaan, walang tao.
14: Sa pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa EDSA Balintawak sa Quezon City ngayong araw, isang malaking detention basin ang nakikita ng DPWH bilang kritikal na solusyon na itatayo sa harap ng Andres Bonifacio Monument.
16: Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiipsan yung body dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mababawasan natin.
15: Malaking bagay na po sa inyo kasi hindi na bagay. Lahat po ng tao, makakadaan na. Wala po kasi talaga makadaan dyan pag mataas ang tubig.
14: Inaasahang magagawa ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan sa susunod na taon sa oras din na maayos ang right-of-way sa lugar. Nagpapasalamat naman sa Secretary Dizon kay North Luzon Expressway President Luis Reñon dahil magiging katuwang ng DPWH ang NLEX sa gagawing detention basin.
17: Tuloy-tuloy na dredging operation, drainage system improvement at paglalagay ng detention basin. Yan ang tuloy-tuloy na ginagawa ng Department of Public Works and Highways para matiyak na mababawasan ang mga pagbaha, lalo na tuwing maulan.
14: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na bukod sa pagpapababa ng baha sa lugar, makatutulong din ang detention basin para magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init.
16: Inutusan tayo ni PBBM na i-coordinate lahat ng mga detention basins na gagawin natin sa mga water concessionaires natin, yung Manila Water at Maynigan, para yung tubig na maiimbak natin hindi naman masasayang at itatapon lang natin sa mga estero. Na kung pwede, papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water.
14: Imbis kasi na itatapon ng mga tubig na maiipon, kukuhanin ito ng mga water concessionaire, dadaan sa ilang treatment plants at masusuplayan ng malinis na tubig ang ilang komunidad. Tinitiyak naman ng kalihim na akma ang proyekto sa Drainage Master Plan ng Quezon City. Mas mahigpit din anya ngayon ang ahensya sa mga proyektong kailangan talaga ng mga komunidad, kaya mapapansin din ang mas kaunting proyekto ng ahensya para sa 2027.
16: Wala na yung mga dating gawe sa budget. Napansin nyo naman, no? Talagang nanggaling yan sa baba, sa community. Kompleto ang mga requirements dapat. Wala na yung project title lang tsaka cost. So hindi ngayon basta-basta na lang pipirma ang mga DE kasi may takot sila eh. Kasi nakapirma sila dyan. Pag yan may problema, papakita ko sa kanila yan. Papakita ko yan sa NBI o sa Ombudsman. Open and shut yan. Makukulong itong mga DE na to.
14: Patuloy naman ang pagtitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang mga programa at proyekto na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
4: Patuloy sa paghahatid ng iba't ibang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Patuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Maymay, Luis at Neneng. Sa paunang datos ng ahensya, mahigit 2.2 milyon na mga pamilya sa mahigit 5,800 na barangay sa iba't ibang lugar sa bansa ang apektado.
19: Initial data pa lang po ito sa, kaya nga sabi ko kanina, ongoing pa po ang aming cross-validation with the local government units, lalo na po sa mga probinsya ng Bulacan, Bataan at saka Pampanga. Ang direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, tiyakin na mabigyan po agad ng tulong.
18: Kabilang sa mga tinututukan ng DSWD ang mga pamilyang nasiraan ng bahay at naantala ang kabuhayan. Para sa mga kwalipikado, may emergency cash transfer ang ahensya na nasa 5,000 hanggang 25,000 pesos depende sa kanilang sitwasyon at pangangailangan. Samantala, patuloy rin ang paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga evacuation center at mga apektadong komunidad.
20: Merong mga sleeping kits, hygiene kits, maternity kits. Our disaster resource center in Pasay and in Cebu continue po nag-produce ng family food packs or nag-repack.
18: Sa kabuuan, umabot na sa 1.4 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD. Patuloy din ang pag-replenish ng stockpile ng ahensya sa mga production center maging ang standby funds nito para naman agad silang makatugon kung sakaling may pangangailangan. Hindi lang pagkain ang kabilang sa ayuda. Bukod sa mga non-food items, sinisiguro rin ng DSWD na napangangalagaan ang kapakanan ng mga lumikas sa evacuation centers, kaya't may mga serbisyo rin para sa kanilang mental health, gaya ng psychological first aid, proteksyon ng mga bata at mga evacuees na nasa vulnerable sector.
19: Trabaho ng DSWD ay agapayan yung ating mga local government units, itrained sa mga mental health and psychosocial support, at iyakin na may mga venues para ma-process po yung mga trauma, anxiety, depression, and yung nararanasang malulungkot na karanasan ng ating mga kababayan.
18: Habang patuloy ang disaster response, inihahanda na rin ng DSWD ang mga hakbang gaya ng cash for work at iba pang cash assistance para naman matulungan ang mga pamilyang apektado na makabangon mula sa trahedya. Carlo Candelaria, para sa bayan.
3: Tiniyak ng UP Resilient NOAA Center na kanilang gagamitin ng tama ang 1 bilyong pisong pondo para makatulong na mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sa isang press conference na pinangunahan ni UP Resilience Institute Executive Director Alfredo Lagmay, kanilang inilatag ang mga proyektong paglalaanan ng nasabing pondo. Anya, hindi bara-bara kundi sistematikong gagamitin ang pondo para magkaroon ng science-based system para sa flood management, disaster risk reduction at climate resilience.
21: Nag-anticipate na po kami. Even before we received the 1 billion, we've been working with DPWH, we've been working with MMDA. Kasi ganun po dapat. We anticipate kailangan natin mangyari kahit wala pang pera. So, ayun po. Kasi gusto natin talaga makatulong and we want the best for our kababayan.
4: Isinailalim sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ang itinuturong sanhi nito ay ang Super El Nino. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
22: 3 linggo nang naapektuhan ng tagtuyot ang ilang residente sa Dinagat Island.
0: dahil sa kawalan ng ulan. Ayon kay Governor Nilo de Meray Jr., ramdam na ang epekto ng Super El Nino, kabilang ang pagkatuyo ng ilang pinagkukunan ng tubig at kakulangan ng supply sa mga paaralan at ospital. Apektado rin ang agrikultura dahil sa mga nalalantang pananim habang nakararanas din ng forest fire sa ilang kagubatan. Maging ang mga mangingisda ay kaunti na rin umano ang nakukuhang isda.
1: Kaya they are requesting for us to supply water. Ngayon nagla-line up yung ibang mga tao sa ibang areas kasi hindi na nga umaabot yung water sa kanila.
0: Dahil dito, nagdeklara ng state of calamity ang Dinagat Islands, epektibo noong Agosto 25. Layunin itong mapabilis ang pagtugon at paghahanda sa posibleng mas matinding epekto ng tagtuyot, lalo't inaasahang magpapatuloy ang mainit na panahon hanggang sa susunod na taon. Sa ilalim ng deklarasyon, maaari ring gamitin ng probinsya ang Quick Response Fund para sa mga kinakailang hakbang at ayuda.
1: Na 20,000 more or less ang affected sa 140,000 dinagat noon, so we are declaring it now para kung anong mitigation na pwedeng gawin ng provincial government, local government and national to ease the pain of having no water.
0: Bago pa man naranasan ang problema sa tubig, naghanda na ang Dinagat Islands para sa naturang kalamidad. Ngunit hindi pa ito sapat, kaya malaking tulong talaga ang pagdeklara ng state of calamity. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza para sa Bayan.
3: Namuong potential bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaya asahan ang paglakas muli ng habagat. Ayon sa PAGASA, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan bukas, lalo na sa weekend, ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming volume na pag-ulan bukas, ang Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Ang low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Tatawagin yan bagyong talindok o pilandok. Hindi naman ito lalapit o tatawid sa kalupaan, pero babala po ng PAGASA, palalakasin muli ng habagat for this long weekend. Kaya naman na mainam na stay indoors po at planuhin ang inyong mga lakad for this long weekend. Bukas sa Luzon, makararanas po ng occasional rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon naman dito sa Metro Manila at malalabing bahagi ng Luzon. Ganyan din ang weather conditions sa Negros Island region at sa Silangang Visayas, dulot ng habagat. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng malaking bahagi ng Mindanao. Pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this weekend sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At abangan, Malacanang sinabing wala pang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi dulot ng flash flood sa Nepal.
3: Budget briefing ng PCO isinagawa ngayong araw sa Kamara.
4: At Philippine National Police nakahanda na para tiyakin ang seguridad ng kauna-unahang barn parliamentary election sa Setyembre. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: For our next food crawl.
23: Ano ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
22: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
23: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kayang spilingin.
22: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
23: Hindi raw to baby pusit eh. Psst lang daw. Nabagsak.
24: Wala rin joke mo.
22: Dito lang sa PTV.
25: Is it a yes or a no?
26: Are you anti or pro?
25: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
26: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
25: Pag-usapan natin yan sa
26: Schoolmates,
5: the country's longest running youth forum and debate show on TV.
25: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
22: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Hindi na masasayang pa mga itlog na hindi maibenta dahil tinulungan ng gobyerno ang isang egg processing facility sa San Jose, Batangas na ngayon nakagagawa na ng pasteurized and powdered egg kung saan personal din itong binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ang hatid niya na iba pang benepisyo sa mga egg producer at consumer, alamin sa ulat ni Clazel Fordilia.
1: Halos 3 milyong itlog ang nasasayang ng kooperatibang ito sa San Jose, Batangas. Pero sa tulong ng egg processing facility at teknolohiya na ibinigay ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, ang mga itlog na hindi maibenta dahil sa oversupply at itinatapo na lamang noon, napapakinabangan na ngayon. Ginagawa na kasi itong pasteurized at powdered egg. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang prosesong yan sa kanyang pagbisita sa planta.
2: Walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business.
1: Ayon sa DOST, 2 linggo lamang ang shelf life ng sariwang itlog na madali pang mabasag. Pero ang pinulbos na itlog, di na kailangan masyadong maingat sa pagdadala. Maari pang tumagal ng hanggang 2 taon.
3: Hawak ko na itong isang sachet ng powdered egg. Naglalaman ng 10 grams o katumbas ng isang itlog. Para makain o mainom, kailangan ihalo sa mainit na 30 ml ng tubig. Kanawin! Ito na yung consistency, parang sariwang itlog lang din. Yung lasa, kapareho lang pero hindi masyadong malansa. Pwede na itong ihalo sa Vietnamese coffee o kaya lagyan ng asin at prituhin.
4: Pwede pang magamit ito sa disaster, operation, school feeding, at iba pang mga aktibidad na kailangang magpakain sa ating mga kababayan.
1: Dahil sa mga naisasalbang itlog, lulobo na sa 18 milyong piso ang karagdagang kita ng kooperatiba.
5: Dati, sila maliliit lang na poultry, pero dahil nga po sa katagalan sa pagkaroon ng pricing, plant ng Pepco, lumakugo po ng lumago at mas marami pong employment yung naidulot nito. Mas maraming pamilya na tunungan.
1: Ano naman kaya ang epekto sa supply at presyo?
6: More eggs or more products na masasave natin, it's better for our food security needs, ano? At masastore na natin for, you know, kung kailangan. Less wastage talaga means lower cost din, lower, pati production cost natin bababa if we can save it, eh.
1: Ibinibenta na ng Co-op ang mga pasteurized at powdered eggs sa mga manufacturer, hotel at restaurant. Ginagamit na rin ito sa mga training facility na katuwang ng TESDA na nagbibigay naman ng libreng kasanayan sa mga nais pumasok sa food business.
7: Instead of using yung fresh egg, ang ginagamit na po namin in baking, yun na pong product ng Bepco. Yung innovation ng Bepco, sinabayan namin para ma-educate yung ating mga kababayan na pwede pala yung pasteurized at saka yung powdered egg in our daily use sa kahit sa bahay or kahit sa negosyo.
1: Nakapagbigay ng kumpanya TESDA ng libreng scholarship sa higit 300 estudyante. Isa si Ariel sa mga nabenepisyuhan. Mula sa pagiging call center, isa na siyang trainer sa paggamit ng mga processed egg at nagbabalak na rin magnegosyo.
8: Nagkaroon po tayo ng oportunidad na maging trainer po. Makapag-share din po ng knowledge sa end user po sa mga beneficiaries po ng ating government scholarship.
1: Ang mga itlog na nabibili natin, huwag ismulin dahil hindi lang ito source ng murang protina, kundi kabuhayan tungo sa isang bukas na maganda at masagana. Clazel Fordilia para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal matapos ang nangyaring flash flood sa naturang bansa. Sa payag ng Pangulo, ipinarating niya ang malalim na pakidalamhati ng Pilipinas sa Nepal at sa lahat ng mga apektado ng kalamidad. Nagpaabot din siya ng simpatya sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, kaibigan at kapamilya, at nanalangin para sa kanilang lakas at katatagan sa gitna ng trahedya. Una nang sinabi ng Malacañang, wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasugatan sa kalamidad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga kinatawan ng Pilipinas sa Nepal para matiyak kung may mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad.
9: Ang administrasyon sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
0: Samantala, nilinaw ng Malacañang na wala pang ipinatutupad na pagbabawal sa Facebook sa Pilipinas. Kasunod yan ang naunang pahayag na bukas ang administrasyon sa posibilidad na iban ang social media platforms dahil sa negatibong epekto umano nito sa kabataan. Ay kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang usapin at wala pang konkretong desisyon ukol dito. Aniya, nakikipagtulungan ng Facebook sa mga otoridad, partikular sa mabilis na pagtatanggal ng mga post na naglalaman ng fake news at karahasan. Tinawag yan ni Castro bilang magandang senyales at hinikayat ang lahat ng social media platforms na makipagtulungan sa gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at mararahas na content.
9: Ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang sinyales po yan. Kasi para sa lahat na rin po ng mga social media platforms, maging tulong po kayo sa pamahalaan para maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na hindi na po sana kumakalat pa dahil sa mga maling impormasyon o sobrang mararahas.
10: Samantala, suportado ni Education Secretary Sonny Angara ang Comprehensive School Safety Act na ipinanukala ni Senator Bam Aquino. Layunin itong gawing permanenteng batas sa mga inisyatiba ng Department of Education para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Nakatutok ang panukala sa tatlong haligi, ang pag-iwas, pagtugon at pagbangon, kabilang na ang campus security, emergency response at mental health support. Sinabi ng kalihim na kailangan magkaisa ang buong komunidad para maprotektahan ang mga bata at matiyak na magpapatuloy ang mga hakbang pangsiguridad para sa mga susunod na henerasyon. Kasabay nito, pinalalakas din ng DepEd ang mga serbisyo sa proteksyon ng mga estudyante at mga mekanismo sa pagsuporta sa kanilang mental health. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas na lugar para sa pagkatuto ang mga paaralan, lalo na sa gitna ng mga kamakailang insidente ng pamamaril sa ilang eskwelahan.
0: Sa kabila ng iba't ibang isyung kinahaharap ng bansa, nananatiling nakatutok ang maraming Pilipino sa usapin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey. Yan ang ulat ni Elijah Canla.
11: Sa kabila ng pagputok ng iba't ibang isyung panlipunan sa bansa ngayon, marami pa rin sa mga Pilipino ang nakatutok at nakasubaybay sa kahihinatnan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang lumabas sa pinakahuling survey ng Momentum Research sa isang non-commissioned study patungkol sa persepsyon ng publiko sa mga umiiral na suliraning kinahaharap ng bansa. Lumalabas na nasa 70% ng mga Pilipino ang nababalitaan at patuloy na nakasubaybay sa paglilitis sa bise na kung saan tumaas pa ito ng 2.2% mula sa datos noong buwan ng Hulyo. Marami rin ang nagpahayag na nararapat na personal na dumalo si VP Sara sa pagdinig kung saan 79% ang pabor dito kontra sa 15% na nagpahayag na hindi ito mahalaga. Samantala, kung kabatira naman sa paratang o articles of impeachment ang bise ang pag-uusapan, nasa 38% ang nagpahayag ng kaalaman nila sa maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds, kasunod ng assassination plot sa first couple at sa dating House Speaker na may 15%. Pumangatlo naman ang panunuhol o bribery sa kawaniin ng DepEd na nagtala ng 13% na sinundan ng issue sa unexplained at ill-gotten wealth na nasa 7%. Nang tanungin naman ang publiko kung ano sa mga sumusunod na paratang ang lubos na kapanipaniwala, nanguna sa survey ang maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds na may 28%. Sinundan ito ng tangkang pagpatay sa pangulo at kamag-anak nito at ang hindi maipaliwanag na yaman. Sa tanong na masasabi bang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan ang alleged misuse of confidential funds ng BICE, 79% ang sumang-ayon dito habang 21% naman

0: ng mga balita sa social media na isa rin sa mga pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng sambayanan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Iginit ng Malacanang na may malinaw na pagkakaiba sa paggamit ng pseudonyms sa mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa mga alias na lumitaw sa mga resibo na isinumite kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tugon ito ng palasyo sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng mga alias o alias sa mga bayani at ng mga pangalang gaya ni na Mary Grace Piatos, Andy Ling, Pagong, Pusa at Belat na nakalista sa ilang resibo. Git niya, gumamit ng pseudonym sa mga bayani para maitago ang kanilang pagkakakilanlan habang lumalaban para sa bayan. Ani ang mga bayani ay mga totoong tao, ay pinagtanggol ang bansa ng walang hinihinging kapalit. Habang sinabi nito na hindi malinaw kung totoong tao mga individual na nakapangalan sa ilang resibo ng confidential funds. Gayunman, iginagalang ng Malacanang ang karapatan sa pamahayag ni Senador Padilla, pero mahalaga na ilahad ang katotohanan para hindi malito ang publiko.
2: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
3: Samantala, nais ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng contempt power. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Romulla, ito ay para magkaroon ng ngipin ang ahensya. Kasunod na rin ng mga inilalabas na sabpina ng anti-graft body. Anya, makatutulong kung magkakaroon ng batas para masuportahan ng Ombudsman. Samantala, ayon pa kay Romulla, kasalukuyang nagsasagawa sila ng lifestyle checks sa mahigit 100 government officials.
4: Para wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Kasi marami pa rin humatikas ang ulo pagdating po sa cooperation po sa Office of the Ombudsman. We are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission on customs, in LTO, and other income generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor.
1: Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor, maging ng kabataan at akademya, sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan. Bahagi yan ng kanyang talumpati sa ginanap na ASEAN IPR University Tours sa Ateneo de Manila University. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Idinaos ngayong umaga sa Ateneo de Manila University ang ASEAN Institute for Peace and Reconciliation University Tour. Layon ng aktibidad na magkaroon ng plataforma para pag-usapan ang regional peace, security at governance ngayong hawak ng Pilipinas ang chairship ng ASEAN ngayong taon. Tinalakay rin sa nasabing aktibidad ang ambag ng Pilipinas pagdating sa regional peace building, partikular ang Bangsamoro peace process. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento na kinakailangan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ibinida rin ito ang mahalagang papel ng kabataan at akademya sa mga umuusbong na bantang pansiguridad sa rehiyon.
6: Sustained dialogue, inclusive participation, responsive governance, and strong local leadership can transform conflict into opportunities for peace and development. And this is where the sharing of experiences and best practices becomes very important. Copying in school is a mortal sin, but in governance, copying best practices, especially programs that have proven effective, is not only allowed, it should be encouraged. Of course, we do not simply copy and paste. We learn from what works, understand why it works, adapt it to our own circumstances, and improve upon it.
5: Binigyan din sa talakayan ang mga bagong hamon na kinakaharap ng ASEAN tulad ng cyber threat, disinformation,

0: Maritime disputes at climate-related risks kasabay ng pagbabahagi ng Pilipinas ng karanasan nito sa localized peacebuilding. Ipinaalala naman ni Philippine Permanent Representative to ASEAN Evangeline Jimenez Ducroc na hindi lang nasa kamay ng mga pamahalaan at mga diplomat ang pagtugon sa mga nasabing hamon.
1: Peacebuilding cannot be left only to governments and diplomats, especially as peace and security challenges are becoming very complex, from geopolitical tensions and maritime disputes, violent extremism, cyber threats, disinformation, climate insecurity, and social polarization. Addressing these challenges require not only political decisions, but also a knowledge of history, local conditions, all of which research, dialogue, and critical thinking can unpack.
0: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Siniguro ng Senate Committee on Finance na magiging transparent at may pananagutan ang ipatutupad na panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
3: Isang people's budget na katutok sa mga pangailangan ng mga Pilipino. Ito ang tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito kasabay ng Development Budget Coordination Committee o DBCC briefing. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay, seguridad at infrastruktura.
4: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating makababayan, isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation.
3: Tiniyak din ni Ejercito na harangin anumang last-minute insertions sa bicameral conference committee para masiguro ang transparency at accountability sa bawat piso. Inirekomenda ng pamahalaan ang 7.2 trillion pesos national budget para sa fiscal year 2027, nakatumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa at 6% na mas mataas kumpara sa 2026 GAA. Nakalaan ang malaking budget ng dagdag na budget sa mga mandatory expenditures tulad ng mas mataas na national tax allotment para sa mga LGU at pagtaas ng sweldo ng mga kawanin ng gobyerno at militara.
5: The 7.2 trillion peso budget before us therefore represents more than a spending ceiling. It is the product of months of rigorous review to ensure that we will meet the country's most urgent needs today without compromising our capacity to meet the challenges of tomorrow. The fiscal year 2027 national budget carries the theme People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, effectively capturing a simple but critical principle. Economic progress must ultimately be measured by how it improves the lives of Filipinos.
3: Sa usapin ng ekonomiya, tinututukan na ang underspending sa isyu ng flood control sa pamamagitan ng high-impact projects.
6: Implementing agencies will accelerate high-impact infrastructure projects through catch-up plans with clear milestones and accountability measures. This is essential to reverse underspending and restore public investment as a driver of growth.
3: Sa usapin ng inflation, binigyan din ni BSP Governor Elly Remolona na tumaas ang inflation dahil sa pagsipa ng presyo ng langis sa world market, bunso ng tensyon sa Middle East. Magandang balita naman dahil nagpapatuloy na matatag ang banking system ng bansa. Maaari namang makatulong ang Pax-Silica Initiative para mapalakas ang export sector. Positibo rin ang revenue collection ng bansa.
7: As we continue to stay the course to meet our fiscal program for the year, as of June 2026, we have reached 49.7% of our full-year target. Despite global shocks and external pressures, tax collections reached 2.14 trillion pesos in the first half of the year, 5.4% higher than the same period last year. The Bureau of Customs, in particular, is on track to reach the 1 trillion peso mark in collections this year, 2026.
3: Isa rin sa long-term solution ang pagpapataas sa savings ng bansa. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
8: Sumalang ngayong araw sa budget briefing ng Kamara ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Presidential Communications Office para sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Ang mga kaganapan sa Kamara silipin sa ulat ni Bel Custodio, live. Bel?
2: Kenneth, sa layunin na mas palakasin at palawakin ang information dissemination ng para sa mga ahensya o para sa mga programa ng mga gobyerno, ay nakikipagtulungan o nagtutulungan na ang Presidential Communications Office at House Committee on Appropriations para tiyakin na may sapat na budget para rito. Sa isinagawang budget briefing ng Presidential Communications Office, ipresenta ni PCO Secretary Dave Gomez ang mga budget priorities ng ahensya. Kabilang ang pinalakas sa National Government Strategic Communications Program, Media and Information Literacy Campaign, Multisectoral Campaign para Labanan ang Fake News, Digital Transformation and Technology Upgrades, Bagong Pilipinas Studios at Improved Energy Efficiency and Conservation Project. Mahigit 784.5 million pesos ang 2027 National Expenditure Program ng PCO, mas mababa ito ng 19.3% kumpara sa 2026 budget. Nasa 697.6 million pesos naman ang 2027 NEP ng Philippine Information Agency, habang 499.7 million sa Public Radio Broadcasting Program. 138.3 million pesos naman ang alokasyon ng MOOE para sa People's Television Network, habang wala namang inilaang MOOE sa IBC 13 dahil sa nakaabang itong privatization. Dahil dito, minungkahi ni Representative Robert Nazal Jr. na magkaroon ng transition fund ng IBC.
8: Wag na, charot.
9: No, nang hindi natin nabebenta, tapos sa hindi naman ma-cover yung expenses nila.
10: The pros, we should be increasing the budget. Madam Chair, just to give context to the committee, because we should be benchmarking across ASEAN to see what our neighbors are spending. Madam Chair, do you know how much Indonesia is spending for their state media? For Televisi Republic Indonesia, it's roughly 4 billion pesos. For Radio Republic Indonesia, it's 3.4 billion pesos. Here, we're only talking about hundreds of millions of pesos for our state media, and we can't...
11: Wala pong napondo for next year at all, not a single...
7: How much did you request for that to continue?
11: The Bagong Pilipinas Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
2: Para mas malawak at makatulong sa pamumuhay ng tao ang maaabot ng programa ng PTV, iminungkahin ni PTV General Manager Lino Cayetano na sasapat na ang 1.7 billion pesos sa pondo kagaya ng hiniling na budget ng kanyang predecessor.
11: Wala pong napondo for next year at all, not a single.
7: How much did you request for that to continue?
11: The Bagong Pilipinas Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
2: Layunin ng hiling na pataasin ang pondo upang maging maayos at sapat ang kagabitan ng network at makalawak ang digital reach para sa mas maging epektibo ang participatory governance, communication dissemination at developmental communication. Bukod dito, hindi rin nilagyan ng pondo ang 2027 NEP ng Bagong Pilipinas Studio na magagabit para sa news production at online content, kundi maging sa mga pribadong sektor at content creators ang libre. Hindi rin napaglaanan ng pondo ang pagrenta ng opisina ng PNA habang isinasailalim sa retrofitting ang kanilang gusali na pinamamahayan na ng mga paniki dahil sa tila kakulangan sa pagpupondo para sa serbisyo at programa ng PCO at mga kasama nitong ahensya. Naghain ng motion si Representative Zia Alonto Adio na re-reinstate ang proposed budget ng PCO na sinuportahan naman ng mga mambabatas ng komite.
7: May I appeal to all members present here that we request that the chairman of the appropriation to reinstate the budget that was initially requested by the PCO, including OSIL and attached agencies.
12: In behalf of the PCO family, Your Honor, we will submit to you the original NEP that we gave the DBM and identify the items that were cut and provide the necessary justification for the restorations of the cut.
2: Samantala, suportado rin ng Kongreso ang Department of Interior and Local Government para sa pagsulong ng mas ligtas at matatag na komunidad. 332.5 billion pesos ang nakalaang proposed budget para sa DILG, mas mataas na mahigit 7% kumpara sa 2026 budget. 242.5 billion naman ang nakalaan para sa Philippine National Police na layunin para sa mga programa sa pagpapaigting ng seguridad, threat reporting channels, disaster preparedness at forensic services. Isinasagawa rin ang budget briefing ng Commission on Higher Education na may mahigit 35 billion pesos sa panukalang pondo batay sa 2027 National Expenditure Program. 98% dito ay para sa higher education programs, scholarship, subsidies, grant at assistance. Hiling naman ng CHED na ibalik na sana ang 70 billion pesos ang magiging panukalang pondo mula sa budget proposal ng ahensya para mas maraming makinabang sa mga nasabing programa at mapaunlad ang digital infrastructure. Sa kabila nito, itinaas naman ang NEP para sa medical scholarship at return services mula 1.17 million pesos proposal na naging 1.23 million pesos na ito sa President's budget sa 2027. Kenneth, sa katatapos lamang na budget briefing ng PCO ay tiniyak ni PCO Secretary Dave Gomez na hindi mawawalan ng hanap buhay ang mga empleyado ng IBC kung sakaling ma-privatize na ito at maaari ring ma-absorb ang ilang mga programa at block timers nito kagaya ng Congress TV sa PTV. Samantala naman ay ayon kay DILG Secretary John Vicremulla ay nais ang ahensya na marepaso o ma-amyendahan ang IRR nila para makapagsagawa ng inspeksyon sa mga bahay ng mga uniform personnel na may lawfully issued firearms para matiyak na nakatabi ito sa tamang lagayan. Ito ay matapos na malaman na lumabag sa safekeeping protocol sa PNP ang mga pulis na nagmamay-ari ng mga baril na nagamit naman sa shooting incident sa Zamboanga City at sa Tacloban City. Balik sa iyo, Kenneth.
8: Maraming salamat, Bel Custodio.
2: Nakahanda na ang pambansang pulisya sa kanilang security deployment para sa kauna-unahang bomb parliamentary elections sa darating na buwan ng Setyembre, kung saan aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipakakalat sa rehiyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigen.
13: Walang nakikitang grupo o individual ang Philippine National Police o PNP na maaaring manabutahe sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ilang linggo ito bago ang itinagdang halalan ngayong buwan ng Setyembre. Ayon kay Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, all systems go na ang security deployment para sa halalan. Katunayan, 98% na daw ang PNP na handa.
14: 98% na nga po, tapos na tayo. Of course, we leave some room for some contingencies kung ano man may magbabago pong sitwasyon or kung ano may bagong pangyayari. And we have prepared all contingency plans for anything that might develop.
13: Sa kabila nito, ay tiniyak ng PNP na may nakalatag daw silang contingency measure sakaling may magtangkang manggulo sa aktibidad.
14: Kagaya po ng sinabi natin, we are prepared for any contingency. Meron po tayong mga contingency plans in place para for any threat. So lahat po naman ng ganito, tinitignan natin kung if there are any threats or anything that will hinder the conduct of the peaceful of a peaceful election po. So we are ready for any eventuality.
13: Kahapon, personal na nagtungo si DILG Secretary John Vicremulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Maguindanao para tingnan ang latag ng seguridad. Aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipapakalat ng PNP para sa BARMM elections. Mahigit 4,000 dito ay manggagaling sa ProBar, habang ang natitira ay augmentation mula sa iba't ibang unit at regional offices. May nakahanda din ng PNP na mahigit 1,000 pulis na maaaring magsilbi bilang Special Electoral Board kung kakailanganin.
14: Heightened alert po sila sa BARM, and this could change kung depending on the situation as ma-assess po ng ating higher headquarters.
13: Sa September 14, nakatakdang isagawa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Ryan Lisiges, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, natanggap na ng mga manggagawa sa Davao City ang tulong mula sa DOLE sa ilalim ng Tupad Program. Layo nitong makatulong sa kabuhayan at makapagbigay ng dagdag kita sa mga individual na nangangailangan nito. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
1: Higit 100 individual ang nagtulong-tulong sa paglilinis sa isang paaralan sa Turil, Davao City. Kabilang sila sa mga beripisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o Tupad Program. Sa ilalim ito ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagsisikap na makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga individual na labis na nangangailangan nito. Isa na rito ang senior citizen na si Nanay Thelma. Aminado siya na hindi sapat ang kanyang sweldo bilang utility sa paaralan para sa kanyang mga pangangailangan sa maintenance at pang-araw-araw na konsumo.
2: Kadungag o katabang sa akong kalisod ba niya. Gi-operan po minister nga panhiyon din he. Kay haron makadungag po o tabang sa muang kuan panginahanglan.
1: Isa rin sa mga beripisyaryo si Alfonso, isang construction worker. Ayon sa kanya, umaabot lamang sa halos 2,000 piso ang kanyang kinikita bawat kinsenas bilang construction worker na hindi sapat para sa pangangailangan ng kanyang pamilya.
3: Init kayo niya. Bugat ang trabaho. Tapos, dako kay tabang ni Pod kay makadugang sa mga sweldo.
1: Malaki rin ang pasasalamat ng isang school principal sa Tupad Program na nakatulong upang mas mapaganda pa ang kanyang paaralan. Kabilang dito ang pagmementina ng kalinisan sa loob at labas ng mga silid-aralan, paggawa ng compost pit at iba pang gawain sa tulong ng mga Tupad beneficiaries.
4: Ito, dahil kahit na in short term lang sila, pero makabigay din ito ng at trabaho sa katulad nila na naghanap ng trabaho. So yan isa sa mga pinapasalamatan ko bilang isang school head dito sa Cusing Bayabas Station High School.
1: Dito sa Davao Region, umaabot sa halos 13,000 ang bilang ng mga Tupad beneficiaries para sa Brigada Eskwela 2025 to 2026, kung saan halos 71 million pesos ang inilaan ng DOLE 11. Para makinabang sa Tupad, kailangan lamang na lumapit sa mga otorisadong public employment office ng DOLE. Libre rin ang pag-a-apply sa programa. Magsasagawa ng profiling upang matukoy kung kwalipikado ang isang individual na maging benepisyaryo ng Tupad. Ang mga mapipili ay magtatrabaho mula 10 hanggang 70 araw kung saan ang kanilang sahod ay ibabase sa minimum wage sa lugar ng benepisyaryo. Hangad din ang mga benepisyaryo na mapanatili at mapalakas pa ang programang ito dahil marami pa rin individual ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Noong 2009, unang itinatag ang Tupad Program upang matulungan ang mga labis na naapektado ng pinsalang idinulot ng Bagyong Undoy. Sa kasulukuyan, patuloy itong pinalalakas ng kasulukuyang administrasyon. Israel Damaulao, para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
6: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.
8: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
16: She's,
15: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo
17: sa training po nag-training kami sa DOST.
16: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
14: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
22: To give the facts the best.
23: 2026.
24: Salam, salam, salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:11 in the evening. It's a Thursday at ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Isa na namang Thursday, 27th of August 2026. Ang pagsasamahan natin dito sa ating programa Salam Radio, syempre. At kanina nanonood tayo nung Bangsamoro Parliamentary First Bangsamoro Parliamentary Election Debate. Kung saan gaganapin nga ang Bangsamoro Parliamentary Election this coming September 14 sa Bangsamoro Region. Ito po yung kauna-unahang parliamentary election na gaganapin sa Mindanao, particularly in the region of Bangsamoro. So why is this very important? Kasi at least, di ba, magkakaroon na ng pagkakataon ng ating mga kababayang Bangsamoro na maihalal ang kanilang mga gustong mamuno sa kanila. Because in the past 7 years, nasa transition period from ARMM to BARMM, ang autonomous region, na kung saan ang mga namumuno nito ay appointed by the president. So naghati no during the time of former President Duterte and now President Ferdinand R. Marcos Jr. So nagkaroon ng BTA 1, nagkaroon ng BTA 2 hanggang sa umabot sa ngayong election. Actually, BTA 2 lang umabot kasi na-extend and na-extend yung BTA 2 batch. At saka may mga napalitan naman. No? But anyway, mamaya hopefully makakasama natin ang isa sa mga organizers ng First Bangsamoro Parliamentary Election Debate, na kung saan ay dinaluhan nito ng 16 na mga party, political parties, na kasama doon sa mga nagdebate. The flow was very good. Kumbaga masasabi natin na napaka maayos nung naging debate, no, from various groups, no. And what I like most is the question thrown doon sa mga panelists, no? Kung saan natataon, kailangan ma-address, at napaka-importante. Kudos to the IAG na siyang namuno o kaya nag-spearhead para doon sa Bangsamoro Parliamentary Election Debate. Kumusta? Kanina maulan. Medyo umulan kanina at tayo po ay nagbabadyaba. Hindi naman, pero 'di ba? Ayun, nakita ko na yung video. Actually kahapon din sabi nakita natin yung pinag-usapan natin together with yung sandstorm na sinasabi. No, nakita ko yung video. At talagang akalain mong sandstorm talaga kasi talagang makapal yung mist ba yun? Or dusts na talagang sumakop in the areas of Pasay, no, pati doon sa mismong area ng Senate sa Jokno Boulevard. So marami nga din ang nagtaka kung ano nga yun, pero ika nga, no, explain sa atin ng ating pag-asa na hindi po yun sandstorm. The lack of term used. Pero mas kilala sa naipon daw ng mga dust together with the moist at saka yung pag-uulan, yung lagay ng makulimlim na panahon, doon na nagkaroon ng inakala na dust or sandstorm, pero sabi niya it's dust collected and contributing to the risk or to the atmosphere. Sabi ng iba, baka naman daw dahil 'di ba may nagkakaroon ng ano reclamation doon sa area, eh baka malakas lang yung hangin tapos nadala. Anyways, marami tayong balita na ihahatid din sa inyo sa ating programang Salam Radio. At yun na nga, no? Tingnan natin kung baka may makasama tayo. Congratulations sa mga taga Quiapo Muslim Town, kasi ngayon ata yung culmination ng kanilang 3-day commemoration on the building 50 years ng Manila Golden Mosque. Samantala, narito na po ang mga headlines ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: House prosecution posibleng magpatupad ng pagbabago sa hanay na kanilang tagapagsalita. Bagong direktor ng Police Regional Office 10, opisyal ng nanungkulang sa pwesto. Rice distribution program ng bawat bayan makikinabang, isa isinagawa sa Zamboanga, Sibugay. 11 bayan sa Pangasinan naka-alerto sa regulated water release ng San Roque Dam. Lanao del Sur, pinagting ang Women Development Council's NIA Region 1, pinarangalan sa ambag sa agrikultura at food security. DOH Region 9 at NCIP nagsigawa ng medical outreach para sa National Indigenous Peoples Day. Desisyon sa kasong rape na kinakaharap ni Rep. Marcy Teodoro nasa kamay na ng Marikina Trial Court ayon sa Department of Justice. Target ang zero dengue death sa taong 2030 ng ASEAN United, suportado ng lokal na pamahalaan ng Iligan City.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: O nga pala, yun din yung nangyari sa Nepal, no? Yung nangyari sa Nepal, I think kahapon, no, na kung saan kumitil na ng almost 166 yung natala, 300 plus yung nawawala, and sabi nila ay baka umabot ng 1,000. Ang nakakagulat noon, there are ang daming number ng mga turista, no, nasa 300 plus daw ng mga turista ang pinaghahanap dahil doon sa nangyari nga na technically parang avalanche, and then yun nga na doon dumiretso sa river, no? At well, sabi nga ng ilang mga expert din, it's also part of the climate change, no, kasi yun yung reason kaya yung mga glaciers sa part of Himalaya stretch, no, range, Himalaya range, ay natutunaw na daw dahil nga doon sa init ngayon ng panahon. So yelo na mismo natutunaw, na yun yung naging sanhi nung flash flood or flash flood and mud flow na nangyari kahapon sa Nepal. So nakakagulat lang, no, kasi grabe, isang buong sabi nga doon sa isang report, it has not been touched, at yung parang sacred yun, eh parang alam mo yun, yung areas na yun, ang daming pumupunta doon ng mga turista, kaya gusto nila yung puntahan because it's very sacred and untouched, no? But unfortunately, due to forces of nature, eh yun yung nangyari. Anyway, eto na po ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Okay. Bagong direktor ng Police Regional Office 10, opisyal na nanungkulan sa pwesto. Para sa detalye, mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Dandy.
0: May bago ng itinalagang Regional Director ng Police Regional Office 10 sa katauhan ni Police Brigadier General Nestor Ababagay Jr. na siyang humalili kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano na siya namang bagong itinalagang Regional Director ng National Capital Region o NCR. Dumating na kanina si RD Babagay para sa official na Assumption of Duty Ceremony, pinangunahan ni Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Bernard Banak, itinao sa Pro-10 Headquarters Camp Alagar, Cagayan de Oro City. Si Babagay ay miyembro ng Patnubay Class of 1995 ng PNPA. Humawak na rin ang iba't ibang katungkulan sa PNP. Naging Commandant of Cadets of the PNPA, dating Director ng Police Security and Protection Group, dating RD ng Pro-5, dating Deputy Director ng Directorate for Investigation and Detective Management. Sa mensahe ni RD Babagay, kanyang hinimok ang kanyang mga kinasasakupan na itaguyod ang pwersa ng kapulisan na disiplinado, nakikita ng komunidad, matiwasay sa pagresponde, determinado sa pagtugis ng mga pinaghahanap na elemento lumabag sa batas, at epektibong pagresolba ng kriminalidad. Sa paraang ito, makukuha at mapapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan ng Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, gikan Mindanao sa Iligan, Dandy Macarambon, at sa Mindanao pa rin, Rice Distribution Program ng bawat bayan makinabang or makikinabang, isinagawa sa Sambuanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin live kay Leslie Cubol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Leslie.
4: Patapos na ang pamamahagi ng tig-10 kilong bigas sa bawat beneficiaryo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang Rice Distribution Program sa 16 na mga bayan sa Sambuanga, Sibugay. Tiniyak ni Governor Dolce N. K. Hopper na ang direktang tulong at pag-asa ay makakarating sa bawat pamilya. Ayon kay Hopper, umabot sa 16 na munisipyo mula sa 1st at 2nd District ng Sambuanga, Sibugay ang nakatanggap pa ng benepisyo mula sa programa ng Pangulo. Anya, ang BBM Rice Distribution Program ay isang malinaw na patunay ng pagkakaisa at pagkalinga para sa bawat pamilyang Sibugaynon. Taos pusong pinasalamatan ni Governor Hopper si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa mapagbala at kapakipakinabang na programang ito na may napakalaking tulong sa mga maumayan. Kanyang hiling sa Pangulo ay pagpatuloy ang pagtulong at ipagpatuloy ang pag-aruga sa bawat Sibugaynon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
2: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, 7:23 in the evening, magbibigay lang daan muna tayo sa ilang mga paalala at azan para sa Aisha Prayer. Narito po.

0: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao at sa kasalukuyan tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM at syempre pa sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas Facebook page, higit 2 milyon na po tayo na followers. At syempre pa sa Free TV, via joint cooperation ng PTV at ng RP1, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
8: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. House prosecution posibleng magpatupad ng pagbabago sa hanay ng kanilang tagapagsalita. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lenny.
11: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na magpatupad ng mga pagbabago sa kanilang hanay ng mga tagapagsalita kasunod ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Senado ng Rule 18 o ang sub judice rule sa impeachment court. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, isa sa mga tagapagsalita ng panel, pinag-uusapan ng opsyon kung saan ang ilang prosecutor ay magbibitiw sa kanilang posisyon sa panel upang tumutok ng buong panahon bilang mga spokesperson. Ito ay bunsod ng babala ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero laban sa pagtalakay sa merito ng kaso sa publiko. Nalilimitahan na ang mga pwedeng sabihin ng mga prosecutors na humaharap sa mga panayam. Nilinaw ni Adyong na hindi mababawasan ang bilang ng kanilang mga tagapagsalita. Sa halip-an niya, posibleng palawakin pa ang kanilang team sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga bagong spokesperson na hindi formal na miyembro ng prosecution panel.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes, 7:34 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Gaya nga na nabanggit natin, ha, yung sa nangyari sa Nepal, no? It's part yung ika nga, climate change that is happening. Kasi, alam mo yun, avalanche, tapos ganun pala katindi pag nahuhulog yung mga ganong glaciers, no? Galing po yon sa Himalayas Range, no? Na kung saan malalaking bitak ng glaciers o yung mga yelo doon sa mga mountainous areas of the Himalayas. So, noong nawala yung kapit niya, no? Nahulog, natunaw, di dire-diretso. Pero hindi siya yung natunaw, yung na-drip, ha? Yung parang alam mo yun, natutunaw talaga. Talagang isang parte ng glacier na nag-give up and then nahulog, na dire-diretso nahulog na doon sa mountain range. It's unfortunately doon na din dumiretso sa river. Hindi naman daw yun na yung river na yon, hindi siya, kumbaga siya parang hindi siya monster river, no, na lumalaki o kaya lumiliit. Actually may dam pa nga siya, eh, no? So the river is controlled siya. But unfortunately what happened, no, ay talagang hindi kinaya the capacity. Yun daw yung range na yon, yung river na yon, the community that has been living there, eh, kumbaga, eh, mula pa sa kanilang mga kaninu-ninu-ninu-nunuan, no, na tagal nang nakatira doon. But because, yun nga, ito yung mga effect, isa sa mga effect na masasabi natin ng climate change. Umiinit po ang mundo, kaya naman hanggang sa mga yelo sa mga mountainous areas ay natutunaw. And not only that, doon na din, 'di ba? Kita niyo sa Antarctica, 'di ba? 'Di ba? Andun yung mga glaciers din doon ay natutunaw na din. So that's the effect. Kaya naman matindi yung pagbaha dahil tumataas yung level ng tubig sa ating mundo.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Kaya naman, alam mo yung dati naalala ko talaga eh. Every time experts would talk about climate change, parang wala lang sa atin. And that was somewhere around 10, 20 years ago, no? Pero ngayon, andito na. Talagang we are experiencing yung mga sinasabi nila na posible, eh, eto na. Anyways, patungkol sa very successful na first Bangsamoro parliamentary election debate, no, makakasama natin ang organizer ng first Bangsamoro debate na mula sa IAG, ang kanilang tagapagsalita, Professor Sheila Algabre. Prof, magandang gabi.
7: Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa.
9: Yes, the last time that we had you is yun nga po pinag-uusapan natin kung ano yung magiging takbo ng first Bangsamoro parliamentary election debate. At kanina nga po kami ay tumutok, nanood, nag-share din nung mga ganap sa pangyayaring yon, at kudos to the organizers sa lahat ng kasama mula sa at sa mga taga IAG. So ang tingin niyo po, ano po sa tingin niyo, or how did you see yung takbo na at saka syempre pakikiisa ng bawat political party sa ginanap niyo pong debate?
7: Yes, actually masayang-masaya tayo, no, dahil yung 13 political parties, masaya naman sila at handang-handa kanina sa debate, no. So oo, kung napanood po natin yung debate, no, na live stream naman siya.
9: Mm-hmm.
7: Nakita natin yung mga kasagutan ng mga parties sa iba't ibang
9: very
7: mga katanungan, no.
9: Oo.
7: Masyadong
9: very
7: statesman. Yes, so very strong and very committed doon sa kanilang mga issues na kanilang binanibigyan.
9: Oo. Since hindi po naman namin napansin, honestly, hindi ko napapansin yung audience. Kumusta naman po yung audience doon sa Notre Dame Gym? Kumusta yung kanilang appreciation? Parang si Ma'am Mags, if I'm not mistaken, yung almost pinipigilan lang niya yung mga tao, yung mga audience na nanood. Dahil overflowing, overwhelming yung kanilang reaction every time magsalita. Either yung kanilang sinusuportahan o kaya yung mga paniniwala na tingin nila'y tama na nabanggit ng mga panelists.
7: Yes, so kung mapansin natin, sabi nga namin,

0: kinig, no? At pinapalakpakan nga nila yung mga sagot ng ating mga debaters.
1: Ako, one of the most that I appreciated, that talagang napasaludo ako, is the questions thrown to the panelists. Kasi talagang naaayon, tama lang, at kumakatawan sa almost lahat ng aspeto na pangailangan ng Bangsa Moro, naihatid po ninyo.
0: Mm-hmm. Yes, actually talagang napag-isipan matagal nating binuo yung mga katanungan, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga topics, alam natin na yun ay mga importanteng mga themes sa Bangsa Moro, no? Tulad nung economy and human development, yung peace and security,
1: mm-hmm,
0: at yung panghuli, yung good governance, no? So, ito ay mga katanungan na nakuha natin sa mga researches na nagawa na. At the same time, galing din to sa mga katanungang na ibahagi sa atin ng mga experts, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga larangang ito. So, nagpapasalamat din tayo sa mga nag-contribute ng mga questions.
1: Oo. Sana nga po makakuha kami ng kopya ng mga questions na yan para at least tingnan natin, baka mamaya masagot din ng ilan na ating makasama dito sa programa. Matingnan natin kung ano din yung kanilang nakikitang solusyon o kaya nakikita nilang pwede nila ma-contribute when it comes to those situations na naganap. Pero with regards to how the panelists have performed, yung mga representatives ng mga political parties, we do not want to be biased, pero I think may napusuan ka na, o kaya baka naman, Director, may napabilib ka na din sa mga panelists na pinapakinggan nyo po kanina.
0: Siyempre, no, katulad din ng mga ordinaryong botante, no, alam natin kung sino talaga yung mga no na nakikita natin na akmang-akma yung mga kasagutan, responses doon sa mga katanungan, na kung saan alam natin na malamang ito sila ay nasa pwesto na, no, talagang makakatulong, no?
1: Oo.
0: Sa mga issues na kinakaharap ng barn.
1: At one point, yung isang panelist pa ay naging emotional at halos malapit ng mapaiyak. But anyways, tingin niyo po ba nasagot ng mga or nasagot ng mga panelists yung mga tanong? Actually, the questions are coming from the stakeholders of the Bangsa Moro. Nasagot po ba nila at nakumbinsi po ba nila yung mga tagapakinig natin? And for almost nakikita ko nagpipik ng 5,000 ang views na nanonood during the yung kasagsagan ng debate.
0: Yes, dahil kahit yung ating mga live audience, no, na nakikinig dito, yun ang nakikita natin, mga around 400 people lang nasa loob ng gymnasium, nakikita natin na tumatango, no, at nagpapalakpakan tuwing yung mga debaters ay sumasagot sa mga katanungan. So, sa tingin ko na nasagot naman yung mga tanong, no, ng maayos, very deep naman din yung mga refleksyon ng mga debaters sa bawat tanong na naiba to sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, maganda din yung interpellation, no, dahil yun ay mga talagang kasuyang issues, no, na kinakaharap natin sa barn.
1: Sa tingin niyo po ba nakapili ang Bangsa Moro na boboto this coming September 14 dahil nanood sila at nalaman nila kung ano nga ba yung kaya ng kanilang ng mga kumakandidato, even though it's represented by political party represented by the representatives, nakapili sila ng kanilang iboboto?
0: Yes, so sa tingin ko talagang nakapili sila kasi
1: yan
0: kahit
1: maganda.
0: Ito ay diniliver ng representative.
1: Yes.
0: Ito pa rin yung stance, no, ng partido, no. Yung kanilang kasagutan, tulad nga ng naunang interview na nasabi ko, hindi ito kasagutan na personal ng kanilang mga debaters. Pero ito ay hindi lang nagbigay ng go signal mismo yung party, no, nung dun sa mga katanungan na yon. So, sa tingin ko, yun ay yung debate na bago lang natapos ay isang pagkakataon talaga, no, para sa ating mga botante na makapili, no, at masaya naman tayo na somehow, no?

0: sarili nga sila nung kanilang mga political parties na bobotohin sa darating na September 14.
1: Ayan, okay. Bilang panghuli kanina, nakita ko po ay parang nag-signing, nagkaroon ng signing, tama po ba? Ang mga yes, representatives?
0: Merong kasi tayong mga advocacy groups.
1: Oo.
0: May tatlo tayong advocacy groups na kung saan naglahag ng kanilang mga statements at hinikayat nila, in-invite nila yung mga political parties, no, na yun yung second part na mag-commit dun sa or mag-commit dun sa covenant na kanilang naisulat or nailahag dun sa mas malaki ang tarpaulin, no. So meron tayong grupo nung Duyog ng Bangsamoro, meron din tayong grupo nung Coalition for Social Accountability and Transparency at yung women's group, no, yung We Act 1325.
1: Ayan.
0: So masaya tayo dahil halos lahat, no?
1: Positivo, very
0: lahat
1: positive,
0: lahat ng
1: yes.
0: parties nag-commit doon sa tatlong advocacy groups na yun, no?
1: Ayan. Maraming salamat po sa Institute for Autonomy and Governance at sa mga kasama ninyo, kasangganin nyo at sa lahat sa media na nag-cover at naging successful po ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections Debate. At sana po, ano po ang aasahan ng mga kababayan natin from your organizations sa tuloy-tuloy na suporta nyo para sa makamit ang layunin ng Bangsamoro?
0: Yung Institute for Autonomy and Governance, kasama ng Notre Dame University at Independent Election Monitoring Center ay patuloy, no, na magmamatsyag, magmo-monitor sa election sa darating na September 14. No? So ito yung aming mga ways forward. At isa sa puso din natin yung mga nasabi ng ating
1: yes.
0: mga party debaters. Titingnan natin, maniningil tayo kung
1: yes.
0: sila ay nasa
1: pati. Sabi nyo nga, maniningil.
0: Oo.
1: Oo, tama, tama.
0: Maniningil tayo, patuloy tayong mag-monitor ng kanilang mga nasabing mga polisiya na gusto nilang gawin kung sila ay mahahalal. So, yun siguro yung ways forward, no, ng tatlong mga organizations na to na nag-organize din. Hindi lang po yung mga ibang stakeholders, pati kami, no, na nag-organize
1: yes.
0: ito. Itingnan po natin kung talagang ito ay magagawa ng ating mga political parties na lumahok dito sa debate.
1: Ano naman po ang mensahe ninyo para sa mga Bangsamoro na nakinig, nakiisa, at sumuporta, nanood sa activity nyo po?
2: Hindi ko na marinig.
1: Ano naman
2: hello?
1: Po? Hello, ano naman po ang mensahe niyo para sa mga Bangsamoro na nanood, nakinig at nakiisa sa inyong activity?
0: Pwedeng pakiulit, mukhang hindi ko na ho naririnig yung inyong.
1: Yes, hello ma'am. Hello. Yan, naririnig niyo po ako. Hello, hello. Yes, ma'am. Hello?
0: Mukhang medyo choppy na po kasi.
1: Okay, try na natin umikot ng konti. Kasi ang hinihiling ko po ay ano po ang mensahe ninyo para sa mga Bangsamoro na sumuporta, nakinig at nakiisa sa inyong event. Hello?
0: Hello? Pwede pong pakiulit.
1: Ayan, try natin ulit ma'am ha. Ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga Bangsamoro?
0: Okay, so pasensya po, medyo choppy, no? So sa lahat po ng ating kababayan dito sa BARM, malapit na po yung election. Napakinggan po natin yung ating mga lalahok na political parties. Sana po ay nakatulong yun sa inyong pagdesisyon para kung sino po yung inyong bobotohin sa darating na election, no?
1: Posible
0: at nagpapasalamat kami sa lahat din ng mga political parties na lumahok dito sa debate.
1: Posible po ba na magkaroon din para sa mga district representatives o masyado marami, hindi na makaya?
0: Sa ngayon mukhang gahol na tayo sa panahon, parang
1: okay.
0: hindi na
1: kaya.
0: Posible pa yung debate para sa district. Right?
1: Okay, umasa po kayo, nakatuwang po ninyo ang Salam Radio, ang Radyo Pilipinas, ang PCO sa
0: hello?
1: Sunod-sunod sa suporta ninyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Director Programs and Institute for Autonomy and Governance, Professor Sheila Algabre.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:50 in the evening. Maraming salamat kay Professor Sheila Algabre, Director for Programs Institute of Autonomy and Governance. 7:51, mag-break pa tayo? O, break muna tayo. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:52 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako susugong ko lang ha, yun nabanggit ni Professor Algabre na kung saan isa sa mga or spokesperson ng IEG doon nga po sa naganap na debate sa Bangsamoro. So may Cotabato po yun, Cotabato, Notre Dame, Cotabato. Napaka timing ng ginawa nila sa panahon na hindi talaga mapag-isa ng ating mga kababayang Bangsamoro kung sino yung kanilang iboboto. Technically, if I'm not mistaken, dalawa o tatlo ang pwedeng iboto, if I'm not mistaken, doon sa party, no? Kasi hindi naman pwedeng isa, no? Kasi, kumbaga, 841 kasi yung bubunuin na grupo, no? So, sana po ay doon sa mga nanood, doon sa makakarinig ng mga debate, makakapanood, sana magbigay sa inyo ng tamang desisyon sa darating na eleksyon. Wag na po yung kung sino yung may aabot, yun po yung iboboto nyo. Wag na po tayo doon. Doon na lang tayo doon sa may maganda yung plataforma. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Desisyon sa kasong rape na kinahaharap ni Representative Marcy Teodoro nasa kamay na ng Marikina Trial Court ayon sa Department of Justice. Para sa detalye, alam natin kay Diki Zarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
5: Binigyan din ng Department of Justice na nananatiling inosente si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro at ang korte ang magpapasya ukol sa isinampang kaso laban sa kanya. Sa isang press briefing, sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Normandato na ang pagsasampa ng kaso sa kulang hukuman sa Marikina City ay resulta ng prosecutorial evaluation at ang usapin ay dadaan na sa susunod na proseso. Samantala, iginit ang legal counsel ni Teodoro na si Attorney Alma Malonga na walang sapat na basehan ang mga reklamo ang isinampan laban sa kongresista at kinwestiyon ang mga pangyayari sa paglabas ng resolusyon sa kaso. Kinwestiyon din na Malonga kung bakit hindi nilagdaan ng DOJ panel prosecutor na nagsagawa ng investigasyon ang resolusyon kundi ng ibang state prosecutors. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, target na zero dengue death sa taong 2030 ng ASEAN United suportado ng lokal na pamahalaan ng Iligan City. Mula Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
6: Suportado ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang ASEAN United Zero Dengue Death 2030 sa layuning maging dengue-free ang lungsod sa pamamagitan ng pinaigting na kamalayan, pagpigil at pinag-ibayong sama-samang aksyon ng komunidad. Layunin nito na makamit ang inahangad na walang namamatay sa dengue pagsapit ng taong 2030. Sa karagdagang detalye, ang Department of Health at Health Coalitions ng Bansa at Timog Silangang Asya ay pinupunta Nigeria ang zero death dahil sa dengue sa pamamagitan ng pinaigtingin na maagang detection at diagnosis o pagsusuri, vector control sa pamamagitan ng pagtanggal o alisin ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng paglinis sa kapaligiran at pinag-iba yung edukasyon sa publiko sa pamamagitan ng information, education, and communication o IEC campaign. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, DOH Region 9 at NCIP nagsagawa ng medical outreach para sa National Indigenous Peoples Day. Mula Zamboanga, alamin natin kay Justine Bolanon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Justine.
7: Nakipag-ugnayan ang Department of Health o DOH Region 9 sa National Commission on Indigenous Peoples sa NCIP at mga lokal na ehensya sa pagsasagwa ng medical outreach sa mispilidad ng Lapu-an, Zamboanga del Sur. Nasa 230 benepisyaryo mula sa Ruturang Bayan ang naserbisyuhan sa nasabing aktibidad na bahagi ng National Indigenous Peoples Day. Kabilang sa mga serbisyong inilapit sa komunidad, ang libreng medical na konsultasyon, screening sa tuberculosis at HIV at pagpaparehistro sa PhilHealth. Namigay rin ang interagency team ng mga assistive devices tulad ng wheelchair at walker, hygiene kits at mga collapsible water jug. Ipinapakita sa aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng mga ehensya upang itaguyod ang pagkakamantay-pantay at direktang ilapit ang accessible ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad ng IPs sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bolanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Yeah, maraming salamat, Justine Bolanon. Samantala, Lanao del Sur, pinaigting ang Women Development Councils. Para sa detalye, alamin natin mula Marawi na Diff Haji Nabil.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Na Diff.
8: Pinalalakas ng Provincial Government of Lanao del Sur ang partisipasyon ng kababaihan sa pamamahala at community development sa pamamagitan ng orientation on the LGU Women Development Council na ay sinagawa noong Agosto 26 sa Social Hall ng New Capital Complex, Buod sa Cayo, Marawi City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang local government units, kabilang ang Municipal Local Government Operations Officers, Guide Focal Persons, Traditional Leaders, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at Panglungsod, at mga planning coordinators at administrators. Kasama rin sa orientation ang mga kinatawan ng partner agencies, non-government organizations, civil society organizations at iba pang sectoral groups. Ipinaliwanag ni Ms. Alia K. Lukman, focal person ng Provincial Guide Office, ang layunin ng programa at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng organisadong mekanismo para sa representasyon at partisipasyon ng kababaihan sa governance at community development. Tinalakay rin ni Dr. Hasana Age Malik Unda ng Bangsamoro Women Commission, Lanao del Sur, ang Women, Peace and Security Agenda, habang ipinaliwanag naman ni Ms. Fatima Sohra P. Makadag ng MILG Lanao del Sur ang mga tungkulin, membership at proseso ng pagbuo ng Local Council of Women. Pinangunahan naman ni Professor Nabiha Lao ang workshop at open forum para talakayin ang pagtatatag ng Municipal at Provincial Women Councils. Bilang konkretong hakbang, nangako ang mga lumahok na maisaayos at maisumite ang kanilang Municipal Women Councils sa September 28 hanggang September 30 bago ang nakatakdang Provincial Women Council Assembly sa October 1. Layunin ng programa na magkaroon ng mas organisado at inklusibong plataforma kung saan maririnig ang boses ng kababaihan at mapapalakas ang kanilang papel sa pamamahala at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Adif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Maraming salamat, Nadif. Samantala, tuloy-tuloy tayo. 11 bayan sa Pangasinan naka-alerto sa regulated water release ng San Roque Dam. Mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Mildred.
9: Pinag-iingat ang mga komunidad sa 11 bayan sa Pangasinan matapos magsagawa ng low-level water release ang San Roque Dam bilang precautionary measure bunsod ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang sa mga bayan ng San Manuel, San Nicolas, Asinggan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasi, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang. Ayon sa National Power Corporation, San Roque Dam Office, umabot sa 275.45 meters above sea level ang antas ng tubig sa dam. Bandang alas alas 9 ng umaga noong August 26. Dahil sa patuloy na pag-ulan at inaasahang mas malalakas pang buhos ng ulan ngayong weekend, binuksan ng MPC ang isang gate ng low-level outlet dakong alas 5 ng hapon na may tinatayang discharge na 150 cubic meters per second. Inabisuhan ang LDRRMOs na manatiling alerto at magsagawa ng kinakailangang paghahanda, lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga ilog. Hiniling din sa LGUs na agad ipaalam sa mga residente ang sitwasyon, particular sa flood-prone areas at mga komunidad na malapit sa riverbanks. Ayon sa San Roque Dam Office, maaaring magbago ang sitwasyon depende sa lagay ng panahon at dami ng ulan na pumapasok sa basin. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, DFA nagpabatid ng pakikiramay sa mga apektado ng baha sa Nepal. Embahada at konsolidad ng Pilipinas nakikipag-ugnayan sa Nepali authorities kung may Pilipinong nangailangan ng tulong. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas.
1: Luisa.
10: Pinaniniwala ang may isang Pilipino na ang napaulat na nawawala dulot ng bigla ang flash flood o baha sa Nepal. Batay sa inilabas na listahan ng Nepal Tourism Board ngayong araw na siyang National Tourism Organization ng Nepal, may isang Pilipino ang nawawala mula sa 644 na missing na travelers mula nang nangyari ang insidente. Patuloy naman ang verifikasyon ng Nepali authorities sa mga travel agencies, guides, local authorities at security agencies sa impormasyon ng mga napaulat na nawawala. Wala pa rin kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs hinggil sa umunoy nawawalang Pilipino, pero patuloy na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para alamin kung may apektadong Pilipino sa Nepal. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Ah, meron pa pala. Okay, NIA Region 1, pinarangalan sa AMBAG sa Agrikultura at Food Security. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
11: Kinilala ang National Irrigation Administration Region 1 sa mahalagang papel nito sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagsuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka sa Ilocos Region. Iginawad ang pagkilala ng Department of Agriculture Ilocos Region sa 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony sa DINSU International Convention Center sa Bacnotan, La Union. Binigyan diin ang AMBAG na NIA hindi lamang sa irrigation development kundi maging sa pagpapalakas ng agricultural sector at food security. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad, pagpapatakbo at pagpapanatili ng irrigation systems, tumutulong ang NIA na matiyak ang sapat na tubig para sa sustainable crop production, lalo na sa mga komunidad na nagtatanim ng palay. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa DA at iba pang agricultural stakeholders upang matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang produktibidad, mapanatili ang kabuhayan at magkaroon ng mas magandang oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: At yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga ating kaakibat, Engineers Rosan Erno, Matet Sigovia at Engineer Marvin Toledano. At sa production side, makasama naman natin si Sir Aiza Dan at si Miss Jamie Quito, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, kakumpo niyo lingkod, Nords Maginanaw. Kita-kita po ulit tayo bukas, Jama'a Mubarak, dito sa ating programa Salam Radio, na nagsasabi na sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:04, magandang gabi. Susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Go Agri! Go Agri! Ang programa lamang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: The public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
22: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
21: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
23: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
22: Pati bamboo?
21: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo
24: sa training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
21: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Yes, no, magandang gabi sa ating lahat, no. At ngayong gabi na naman ay isa na namang talakayan, mahaba, isang oras na talakayan, at siyempre, no, pag-uusap natin ang maraming issue sa ating bayan, no. Alam mo naman, Admin Rich, na ito nga pala, magandang gabi sa iyo, Admin Rich, no. So, bago mag-greet, ano muna tayo, segue muna tayo sa ibang bagay. So, sa ating mga kabibigan, sa mga ating lodi, magandang gabi. Nandito naman tayo sa isang oras na huntahan, talakayan at kwentuhan para sa isang maabuluhang mga kwento ng buhay. At syempre, yung mga serbisyo at programa ng gobyerno na aming inihatid sa inyo, no. At syempre, nandito po tayo sa Radyo Pilipinas. At ako po si AJ13 Vlog para po sa isang oras na naman na talakayan ng ating programa. At Admin Rich, sige, bumati ka na, Admin Rich. Magandang gabi sa iyo.
6: Yeah, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ng Radyo Pilipinas at sa lahat po ng mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW, maging dito po, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa lahat po ng mga vloggers na kasamahan po natin. Yan, kamusta po kayo? At saka syempre, binabati din natin yung mga staff, no, ng Radyo Pilipinas sa patuloy po na pagtulong sa atin kapag tayo ay umere dito po sa Radyo Pilipinas, sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Yes,
6: yeah, kamusta ka na
5: ito? Yes, ayos naman, Admin Rich, no. Siyempre, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms, sa pangunguna po ng Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas at 104.3 The Capitals. So, Admin Rich, no, muli, ano mo masasabi mo, Admin Rich?
6: Yes, yun nga, AJ, no, napapanood tayo sa mga social media platform at Facebook live streaming, at saka syempre sa For the Box. Wala dito yung nakalimutan ko. Hindi ko na bakala ang chat.
5: Oh, sige, napapanood din po sa PTV, sa mga mayroong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at ng GMA7 sa For the Box ng Channel 45-49. At napapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong FM band, no. At siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO sa ating Acting Secretary Dave Gomez. Maraming salamat po, Secretary Dave, dahil sa patuloy po ninyong pag-alaw sa amin na magkaroon dito ng programa sa Radyo Pilipinas, no. Naka isang taon at kalahati na tayo, ano? Naka 18 naman sa tayo, Admin Rich, di ba? So, ang taganda pala natin dito, no? Patapos, ayun, parang nagkwentuhan lang, no? Parang usual na nakita natin, panagkita kayo na tayo, no? At syempre po, sa ating mga OFW, no? At syempre po, sa ating mga kabayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat, no? At naway maging maayos po ang inyong pamumuhay at siyempre no, tutok lang po sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas no, at siyempre sa mga OFW nating mga kababayan around the world no. Kaya naman alam mo admits, dati na akong OFW for how many years, 16 years no, na naging OFW ako diyan sa bansang ng Middle East. At siyempre po sa ating mga kababayan diyan no, at mga ka-atleta ko diyan sa FRU, sa 3F Striders, sa Filipino International Triathletes, at nandiyan din po sa Dubai Striders no. Ayan, mga nakasama ko 'yan, Dubai sa Dubai Creek. At siyempre po ang ating mga sa ating mga kababayan dito sa Mega Manila, magandang gabi po sa inyong lahat at naway ay natutok na po ayo sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Admin, may dadagdag ka pa?
6: Wala naman.
5: Yes, no.
6: Start
5: na tayo, no. So at yung mga topic na ating pag-uusapan ay ito yung mga latest na topic, no. Tsaka, importante ito yung malaman ng ating mga kababayan, no. At siyempre, bago 'yan, panoorin po natin ang video, no.
7: Mula sa puno ng nyog, naging simbolo ng pagka-Pilipino. Ngayon, muli nagbabalik ang ningning ng isang pambansang yaman. Tara't saksiyan ang reopening ng Coconut Palace, isang iconic na simbolo ng musay, kultura at galing ng Pilipino. Ngayon ay muling binigyan buhay para sa bagong henerasyon.
8: Alam mo yung Coconut Palace, isang national heritage. Alam po ninyo na bawat materials na ginawa para sa Coconut Palace ay gawa sa coconut. Kaya napaka-importante na maipakita natin sa lahat ng mga kasabahan natin sa Pilipinas na kaya natin gumawa ng isang building na gawa sa gamit na ating nakikita, katulad ng coconut tree. Yan, napaka-importante nito sapagkat national heritage po ito. Inaasahan po natin na ang ating mga kababayan ay magagamit at makikita itong Coconut Palace matapos po tayong magpakita nito sa ating mga bisita sa darating na asihan. At kami po ay natutuwa sapagkat naibalik po natin ang sigla, ang kagandahan ng ating Coconut Palace, National Heritage, National Treasure, National Park.
9: I'm very, very grateful to be able to see it again. So, well, First Lady, of course, has put her shoulder to the wheel. Archie is long for loop. And we have now this the Coconut Palace back to its old glory. And the reason that we had done it was because we needed more extra spaces for the summit, the ASEAN summit that's coming in November. And I would be very, very proud to bring any of our guests here to come and stay and to enjoy their time here in the Philippines. We are very lucky to be the first to see the new, improved, rehabilitated, remodeled Coconut Palace.

0: Yes, no, napanood naman natin yung pagbubukas ng Coconut Palace, no. For how many years, no? Na natenga yan since 1986-87 isinarado na yan, no, ng administrasyon ni Cory Aquino. So, napabayaan, hindi na napapakinabangan, halos nabulok na, 'di ba? Pero ang ating administrasyon ng Marcos ay talaga namang binubuhay nilang muli. Yung mga, alam naman natin na ito isang national heritage. Kaya ito, imagine mo, ito ay ginawa sa pamamagitan po ng nyog, no? Sa ano, yung tree ng nyog, no? At para ipakita yung pagkamalikhain ng, ano, ng ating kapwa Pilipino, nating mga Pilipino. At ito ay tinawag na tahanan ng Pilipino, di ba? So ang nag-ano niyan, ang architecture niyan ay si Francisco Bobby Manyosa, no? Siya yung naging isang national artist ang nagdesenyo ng Coconut Palace, no. Admin Rich, ano man sabi mo diyan sa pagbubukas muli ng Coconut Palace?
1: Siyempre, AJ, no, natutuwa tayo dahil itong ang Coconut Palace na to ay matagal din na tinengga, no? At
0: yes,
1: saka talagang napapayaan. Pero ito nga, sa panahon ng ating Pangulong PDM ay talagang tinututukan niya at kanyang nire-revive muli, no? Yung mga structures na mga buildings, structures na talagang napabayaan sa panahon ng ibang mga presidente. So dito, itong Coconut Palace na to, AJ, alam naman natin na pag sinabing na Coconut Palace, talagang tatak na
0: Imelda. Yes, tatak Marcos.
1: At kita natin na itong Coconut Palace na to, napakaganda niyan, AJ. Nakapunta ako dati nung nasa condition pa yan ng, sa panahon, no, ni President Marcos pa. Halip pa ako noon, no? At maganda talaga siya. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano na ang itsura, pero sabi nga ay nirevive ito at saka binubuksan muli, no? Para makita na talagang ang ating Pangulo ay ayaw po niya na pabayaan itong mga structures, mga buildings na to, dahil siyempre, AJ, ginastusan yan, eh. At saka yan ay tatak ng ating heritage, ng ating kultura.
0: Yes,
1: bilang Pilipino, no? At bilang Pilipino, siyempre, tumatak na yan sa history natin, eh. Yung mga structures na yan, yung mga buildings na yan, no? Nakatatak na yan sa ating history. At kapag ito ay pinabayaan, it means na pagsasayang, no, ng ating hindi lang resources, no, sa pera, hindi lang sa pera, kundi maging yung ating heritage, yung ating kultura,
0: yes,
1: na nasayang at nawala.
0: No?
1: Yes. Oo, napapabayaan. Kaya ito, maganda ito ngayon dahil nire-revive na ang Pangulo natin. At alam ko na marami pang mga structures at mga let's say kahit mga park, no, na talagang napabayaan. Alam mo, AJ, gusto ko i-revive sana ng Pangulo natin yung Nayong Pilipino. Kasi dati nagpupunta kami dyan sa Nayong Pilipino, napakaganda.
0: Oh, yes.
1: Replica siya, AJ, no? Replica
0: ng mayon.
1: Siya ng mga
0: ng mayon.
1: Magagandang tanaw. Oo. Lahat ng mga, halos lahat ng magagandang tanaw, kaya mga sa iba-ibang mga
0: nakapag-field trip kami dyan nung first year high school ako.
1: Oo, nandoon, replica.
0: Dati ang bayad lang, 50, sa field trip, 50 pesos lang, eh. Buo na, nandoon na, eh. Museum, mapupuntaan ninyo, yan.
1: Ibang lugar sa Pilipinas, no, San Visayas, Mindanao, yung mga historical places.
0: Yes,
1: nandun,
0: totoo.
1: Nakikita ko, no?
0: Yes.
1: Yung mga lugar sa Buanga, mga lugar sa Mindanao, no, nandoon, na pag nagpunta ka doon sa Nayang Pilipino, parang, ay, akala mo totoo, yung pala replica lang.
0: Tapos yung Mayon Volcano, Mayon Volcano ba yun? O Mount Apo yata yun. Inaakit namin, pero mababa lang naman siya. Hindi naman siya ganoon kataasan.
1: Nandoon, replica siya, eh. So, sana, hinihingi ko sa mahal na Pangulo, no? Sana, i-revive itong Mayong Pilipino. Kasi napakaganda nito, AJ, no?
0: Yes, tama ka dyan.
1: Ano kaya nangyari ngayon sa Nayong Pilipino?
0: Alam mo, Admin Rich, itong mga proyekto ni First Lady Imelda Romualdez Marcos, dyan, especially dyan sa may CCP complex, una na lang ginawa itong CCP, di ba? yung pinaka-cultural center complex. Ginawa niya na yan yung cultural center of the Philippines. Pinaayos ulit, pinarevive para mas mapaganda. Sumunod na ginawa lang ipaayos, itong PICC, no? Katapos nga lang, halos done na talaga yung pagpapagawa sa PICC. At ito naman, next naman, itong Coconut Palace, no? So, dapat, so inaasahan ko rin ma-i-revive at ma-re-renovate itong Folk Arts Theater. Kasi di ba, wala na, nasira na lang eh. Nasira na lang yung Procast Theater. Eh, dati diyan ginagawa yung mga graduation day namin, diyan ginagawa yung mga films, yung mga awards night, diyan ginagawa, pati iba pang mga events, no? Diyan ginagawa. Importante yun eh. Di ba? Pero ngayon, yung ang daming nagdaan mga administrasyon, pinabahayaan nila. Dapat, sana napapakinabangan yun, pinakakitaan din ng gobyerno. Pero ang ginawa nila, dahil Marcos nga naman ang nag-create, nagpagawa, talagang binaliwala nila para hindi nga naman maalala ng mga tao ang Marcos. Pero ang nangyari, mas lalong minahal ng tao ang mga Marcos after almost 40 years of 4 decades. No? Kaya nung pagkapanalo ng PBBM, ay, paano na lang, no? So wala na ang mga Pilipino ngayon ay talagang ayaw ng pababain si PBBM sa kanyang pwesto. 'Di ba? So dapat talaga ma-extend ng ating ang term ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ikaw, Admin
1: Rich. Yung sabi mo nga yung Folk Arts Theater, no, nanonood kami diyan kasi madalas mahilig diyan mag-concert, no, sina Pops Fernandez.
0: Yes,
1: concert,
0: oy, mga Pops,
1: concert king, no? Pops Fernandez, Martin Rivera, no? Madalas yan mag-concert. Paborito nila yung Folk Arts Theater. No? So, pumunta kami dyan, nanonood kami ng concert, no? So, dati, gamit na gamit talaga yan, AJ. Pero,
0: yes, totoo yun, yan.
1: Pagkatapos na nawala si Apolacay, no? Pinatapon sila sa Hawaii, ay maraming mga structures, mga buildings, no? Na gawa ng mga Marcos at First Lady. Ang talagang pinabayaan, no? At yung iba ay talagang abandonado na. Yung iba naman ay pinagbibenta. At yung iba naman ay wala na. Talagang nabunok na lang at hindi na napakinabangan. Kaya ito, pasalamat tayo, no? Dahil ng pangulo natin ay talagang nire-revive niya ito.
0: Yes.
1: At isa nga, AJ, no? Yung pagka-revive ng PICC. Sabi ko nga, kahit yung mga anti-Marcos dyan, no, dyan gumagraduate.
0: Yes.
1: Dyan nagpapigyan quote, no, mga anti-Marcos.
0: Diba? Yes, mga conventions, di ba? May mga rin silang conventions. Wala
1: tayo tumuntong dyan. Kasi nung ginagawa yung PICC, eh, antay kayo ng antay dahil, ano, ayaw nyo. Dahil nasabihin nyo na, ay, ano lang yan, garbo lang yan, yung makailangan yan, no? Yan yung mga sinasabi. Pero, nung nagawa na, aba, nakikinabang naman sila, kahit yung mga apo, kahit yung mga anak nila, no? Nakikinabang, at sa mga susunod pang lahi nila, ay makikinabang pa rin. Diba?
0: At syempre, Adminich, no, hindi natin kakalimutan, nabigyan ng credit at pasasalamat si First Lady Lisa Araneter Marcos para sa restoration ng mga PICCs, CCP, at ito ngang Coconut Palace, dahil, di ba, siya ngayon nagpasimuno para sa restoration ng Coconut Palace, no? So salamat sa iyo, First Lady Lisa Araneta Marcos, sa iyong siyempre pagmamahal sa mga kultura ng ating bansa.
1: Mm-hmm. Siya kahit
0: yung malakad yan,
1: no? Siya
0: yung nagpa-renovate. Yes, no. Taga naman nakabilib si First Lady, di ba?
1: Pinakahuling renovation sa panahon pa ni FL Imelda Romualdez Marcos pagkatapos. Kaya na-renovate ulit sa panahon ni FL Lisa Marcos. No? Kaya
0: yes, tama
1: ito
0: dyan.
1: Ang daming nagagawa ng ating First Lady na talagang makabuluhan.
0: Okay, no, Adminich, so, mag-break muna tayo at siyempre magbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin,
3: may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
8: Navigating our future together.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At din Ditch, no, napag-usapan natin yung ito nga pag reopen ng Coconut Palace at syempre, no, sa mga nagdaang panahon, no, parang reminiscence na naman ito, no. Kumbaga back to old ways, no, ang nangyayari. Pero yung old ways na yun ay naging mas naaganda pa kasi maranasan ng mga bagong henerasyon kung ano yung kagandahan, no, ng itong pinagmamalaki ng ating administrasyon, itong Coconut Palace, which is yari sa Nyug, no, which is the isa yan sa pinaka national heritage natin. So after that, no, Rich, ito na namang bagong event, no, kung saan nagkaroon ng 50th commencement exercise ang PLM, no, at syempre naging guest speaker dito ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So panoorin natin yung video. Isang makabuluhang araw para sa managsipagtapos ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM ang isang nagawa sa 58 commencement exercises ngayong August 27, 2026 sa Philippine International Convention Center o PICC Plenary Hall sa Pasay City. Ang seremonya ay bahagi ng pagkilala sa mga bagong graduates na inaasahang magagamit ng kanilang kaalaman hindi lamang para sa pansariling tagumpay kundi para sa paglilingkod sa komunidad at bansa. Isa sa pinamalagang bahagi ng seremonya ang pagdalo ni President Marcos Jr. na nagsilbing commencement speaker. Sa okasyon, ipinagkaloob sa Pangulo ang Honorary Dr. Flows Honoris Causa ang pinamataas na honorary degree ng PLM. Ayon sa PLM, ang pagkilalang ito ay kaugnay ng mga hakbang na administrasyon sa rule of law, economic development, access to education, public health services, at social equity.
7: The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Whereas, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. has demonstrated exemplary leadership in advancing national development, upholding the rule of law, promoting social equity, and fostering educational opportunities for the youth. His Excellency's vision, programs, and projects have substantially contributed to progress in education and public health in the City of Manila and the nation. Among these projects is the construction of PLM Allied Health Services Building that will provide state-of-the-art facilities of a modern and well-equipped learning environment for students of Allied Health Sciences, which includes medicine, nursing, physical therapy, and other related programs.
12: His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., throughout his years in public service, has carried the responsibility of leadership with a vision of strengthening institutions, expanding opportunities, and addressing the needs of communities. As President of the Republic of the Philippines, he has led programs and initiatives to promote economic development, improve access to education, strengthen public health services, and advance social equity. His administration recognizes the important role of education in nation building.
13: This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines.

0: Galing naman.
1: Alright, no, napanood natin ang video no regarding dito nga sa 58 commencements exercises ng PLM, no. So ano masaya mo, admin?
0: Ang galing naman kasi biro mo si presidente yung kanilang speaker, no?
1: Social na, no? Social nila. And last days ko. Yorma, ikaw na. No? Last mo kay PBBM, ha?
0: Congratulations. Grabe, no? Pamantasan ng konsod ng Maynila. Napakapalad yun talaga, no? Kasi hindi lahat ng mga universities na state universities ay pupuntahan nga, no? PBBM, pero itong pamantasan ng kasi sa Maynila ay talagang ano
1: alaga-alaga ni PBBM, ha?
0: Naging special, no, na speaker.
1: Uy, mayroong issue dyan, ha? Tungkol dyan sa, di ba, ang PLM nga ay ginawaran si ang ating mahal na Pangulo ng Honorary Doctors of Law. Honoris causa at ang pinamataas, ito yung pinamataas na honorary degree ng PLM. Ang issue dyan ay itong mga DDS, no? Sabi nila na, oh, doktor na siya, dati lang siyang pasyente. Natatuwa ako sa nila, ang tatalino nila. Ano masasabi mo sa mga nasasabi mo, mga DDS na, inaano, bakit siya binigyan ng doctorate, no?
0: Hindi naman doctor, medicine yun eh. Parang ano yan, PhD.
1: Hindi naman siya ganun eh. Hindi naman siya ganun yung pagiging doktor niya para ano. Kasi yun sa ano yan, yung mga coast na ginawa ng ating mahal na Pangulo katulad sa paglaban sa pagsugpo sa mga yan, yung mga corruptions, mga ganyan, di ba? Social equity, sinasabi niya ganyan, di ba? At sa rule of law, pagkapatag sa rule of law, yun ibig sabihin yung kung bakit siya nagawa ng doctorate na ganyan.

0: pagkabigay ng honorary doctor kay presidente, no? Diyan sila talagang tumitira. Pero alam mo yun, naatawa dahil ano ba talagang sila? Lahat ba sila? Ano? Napag-aral ng college o kahit high school lang, alam mo na yan, di ba? Parang, alam mo, admin reach. Hindi naman, sa bilang tao, hindi naman natin kailangan tayo napaagaling o napaatalino natin. Ang importante lang dyan, admin, meron tayong maraming common sense. Kapag wala ang common sense, yan. Dyan nagkaatalo. Kahit matalino ka pa, pag wala ang common sense, yari. Di ba, admin? Ika-admin. Ano masasabi mo sa kanilang mga birada kay PBBM?
1: Ay, yung mga yan kasi, talagang kahit ano pa yung gawin ni PBBM, ay walang mabuti. No? Yes. Para sa kanila, walang mabuti na ginagawa ang Pangulo. Eh kahit nga kapag nagpo-post ako tungkol sa proyekto ng Pangulo, no? Napakaganda ng proyekto, ng programa ng Pangulo. Aba, talagang sasabihin pa, magkukomento pa talaga ng hindi maganda. Parang hindi sila natutuwa sa mga magagandang nagawa ng ating Pangulo. Parang talagang ano sila, no? Yung lahat talaga negative, talagang wala talaga sila ka-response na maganda. So, yung sa kanila kasi parang ano na eh, yung pagiging kulto, no? Idolatry na ginagawa na nilang idol, no?
0: Yung, yes, totoo yan, admin.
1: Idolatry na kahit na anong gawin maayos, no, ng ating Pangulo, PBBM, baliwala na sa kanila yan kasi makapix na yung kanilang utak, no? Kulto nga eh.
0: Zombie na sila, zombie.
1: Na wala na silang pakialam kahit anong gawin na maganda ng Pangulo. Talagang ibabash nila, galit sila, no? So, isa lang talaga ang gusto nila, ang Duterte. So, ganun po sila katitid ang kanilang utak, no? Ganun katitid ang utak, ganun sila kang BOBO, no? Ganun sila ka ABA. At hindi na natin mababago, no? Yung kanilang pag-iisip. Kasi talagang BOBO na talaga sila. Mas pinili nila maging BOBO, no?
0: Di, kailangan na lang i-exercise yan, no? Exorcism ang kailangan diyan, mga pari talaga ang kailangan diyan para mawala yung spell, no, sa nila, no, spell. Alam mo na atakot sa mga ganyan kasi para sila zombie, no, isang galawan, no, isang para may nagkukumpas ay ila, no, mga zombie. Ganyan yung mga zombie, di ba? So ayan, tinatawag na talaga na karimarimarim na nangyari sa ating bansa, no, na yung may mga ganyang group of people, no, group of people na naapektuhan ng zombie virus. Apektado taga sila. So ito nga, ano, since na ang ating mahal na Pangulo ay taga namang tutok na tutok sa mga ganitong klaseng mga adikain, no, syempre unang-una yung maapagpatayo pa o maiano pa yung mapalawak pa yung mga schools na mabigyan ng mas magandang pagkakataon ng mga mag-aaral upang syempre, no, mas mapanuto at maitaas yung antas ng kanilang edukasyon, no, ng mga state universities, no, ay mga ganyan, di ba? Hindi lang yun na kasi, di ba, nagpapagawa rin ng building para sa mga medical, no, parang ano, health science ang ating mahal na Pangulo sa PLM, no, para bagong building para sa mga medical students, no, para nang sa gayon ay focus sila, meron silang sariling hospital na kanilang pagpraktisan na kanilang profession na in the future. At syempre nang sa gayon yung focus ba nila doon lang talaga natutok, hindi yung kasi kailangan nilang pumunta sa ibang lugar kasi wala silang sariling hospital yung PLM. So ito na, napagkataon ng PLM na talagang mapanuto yung mga medical students nila tsaka yung mga medical allied sciences na mga estudyante sa anilang eskwelahan, no? Di ba?
1: Oo.
0: May tagdag ka pa, tama, admin? Ka
1: yun nga, alam naman natin na ang pamulo natin ngayon ay talagang number one priority niya, no? Yung education, aging, no? Kaya nga, itong sector ng education ay nakakuha talaga ng grabe ng napalaking mga budget, no? Trillion na, AJ.
0: Mm-hmm.
1: So, first time nga na nangyari na

0: need, no, ng sector ng edukasyon, itong standard ng is it UN, no?
1: Yes,
0: na,
1: UN.
0: Yung standard, no? First time ito na nangyari. Kasi nga, ang Pangulo natin, ginawa niya talagang priority itong education. Kasi naniniwala siya na kapag nag-invest ka sa education ng mga kabataan, ay future ito eh. Kasi sila yung tinatawag na pag-asa ng bayan. At once na nag-invest ka dito, wala kang talo. Kasi ini-invest mo yan sa mga kabataan na in the future, sila yung mag-lead sa bayan natin.
1: Yes.
0: Kaya ito,
1: tama ka dyan.
0: Kita natin, we're on the right track ng pagulo natin. Kaya itong mga universities ay talagang dinadagdagan, no, ng mga buildings para mga facilities, no, at ina-upgrade, no, yung mga kailangan nila ng mga gamit na facilities para talagang makapag-aral sila ng maayos at mas maging maging convenient itong mga bata, itong mga learners sa kanilang pag-aaral. Dahil alam naman natin na kapag ang mga learners natin ay naibibigay sa kanila yung kanilang mga need, kanilang mga pangangailangan dyan sa kanilang klase, ay mas makakapag-focus sila sa pag-aaral. At talagang makakapag-tutok sila, no, sa kanilang mga lessons. Unlike po
1: yes,
0: sa sinasabi
1: ng
0: ang vice-presidente na hindi naman daw kailangan ng building, hindi naman daw kailangan ng classroom, kahit daw sa puno. Hindi po totoo yun dahil pag-focus ng pag-aaral mo kung nasa ilalim ka ng puno pagkatapos ng sikat ng araw, pagkatapos yung pause mo tumatagalita, diba? So hindi ka makakapag-aaral ng maayos.
1: Talino eh, talino eh. Dep and secretary dati yon. Yun no, ayun nga admins no. So tungo tayo sa ating huling topic no. So panoorin natin tong last video natin.
2: Paano ba mag-apply ng loan gamit ang SB Corp money? Una, ianda at kunan ng larawan ang inyong mga documental requirements. Government Issued ID, DTI or SEC Registration. Kakailanganin ipresenta ang mga business registration documents, dalhin ng Mayor's Permit o BMVA Certificate para sa loan amounts na hihigit sa 100,000 piso. Sa loan amounts na 100,000 piso pababa, maaari rin ipresenta ang Barangay Certification. Ihanda rin ang proof of bank account. Para sa loan amount na higit sa 100,000 piso, ihanda ang post-dated checks. Kailangan din i-upload ang mga larawan ng business operations and assets. Ihanda ang corporate documents kung kayo ay nabibilang sa partnership, corporation o kooperatiba. Ikalawang step, i-download ang SB Corp Money App. Gamit ang inyong mga cellphone, i-scan ang QR code na nakikita sa inyong mga screen. Kapag na-download na ang SB Corp Money Mobile App, kailangan ninyong gumawa ng account. Step 1. I-click ang Create Account. Step 2. Piliin ang larapat na uri ng inyong business. Step 3. Ilagay ang inyong business name. Step 4. Kumpletuhin ang mga hilingin detalye ng business owner. Kabilang ang pangalan, larawan, contact number, email address, at gumawa ng account password para sa inyong mobile app. Step 5. Ihanda ang sarili para sa gagawing face verification. Para sa account creation, makaka-receive ng one-time code sa inyong niregister na email address o cellphone number. Isang paalala, siguraduhin tama at kumpleto ang lahat ng detalye i-upload sa SB Corp Money Mobile App. Step 6. Kumpletuhin ang inyong profile setup. Ihanda ang digital copy ng inyong requirements dahil sa step na ito i-upload ang mga ito. Good news! Kapag kumpleto na ang inyong profile, maaari ka nang makapag-apply ng loan. pinduin ang apply for a loan button at piliin ang angkop na loan program o services para sa inyong negosyo.
1: Yes, no, napad naman natin yung ito, SB Corp, no, actually, admin rich, no, nakita ko lang to kasi although narinig ko siya before, pero hindi ako matutok sa kung ano itong SB Corp. Pero kanina, abang nag-browse ako sa aking, ano, sa Google, sa aking, ito, sa page ko, sa FB, lumabas tong si SB Corp. Kaya naisip po na itong gawin topic kasi, alam mo, katulad yung mga nag-ano, no, yung kumukuha ng sustainable livelihood program ng mga ating mga kababayan, no, para sa mga small and medium entrepreneur, no, SMEs. So, importante ito eh, para madagdagan yung kanilang puhunan, no. So, kailangan natin na mabigyan din ng mga information ng ating mga kababayan. At syempre, katulad ako, no, meron, nag-avail ako ng sustainable livelihood program, di ba? So, if in case na maging effective po yung mag-succeed ako dito sa sustainable livelihood program, pwede ako makahiram dito sa SB Corp mapag-loan, sa SB Corp money. So, is actually kagabi, tinry ko mag-create ng account. Pero hindi ka pala makapag-create ng account hanggang wala ka pa namang dokumentong na i-upload. So, kung wala pa namang business, hindi ka makapag-create ng account mo rito. Kahit yung gusto mo lang makapag-login lang, pagan, hindi pwede, hindi ka allowed. Unless kung meron ka ng mga supporting papers na i-upload mo, nang sa gayon ay mapaprocess nila ng mabilisan. In 10 days lang, actually 7 to 10 days lang ang processing eh. Ang bilis, di ba? So, dapat meron ka nang naka 1 year ka na sa business mo o meron ka nang existing business na 1 year na, no? So, para ikaw maka-avail ka dito po, dito sa SB Corp o Small Business Corporation ng para mapag-loan. Imagine mo, step by step yung kanyang maliwanag yung kanyang pagkakalahad ng kanyang kung paano ang isang mangungutang ay makapag-apply ng loan. At ito ay napabilis. So, just be ready lang naman po yung mga documents nyo kung meron naman kayong dokumento na at legal yung mga documents ninyo, hindi peke. At para po na rin po sa ating kaalaman, iwasan po natin yung pumunta sa mga iba pang mga outlet o yung mga fixers ba na para bang hihinga ng pera para ma-approve ka ng dun sa may ito sa SB Corp ng maayos, pero kadalasan, excuse me po, nahirap pa magsandal sa ipin ko, gumagalaw-galaw. Yun nga, kadalasan napepfake yung ating mga kababayan na gusto mangutang, sila pa nakukuha na ng pera tapos hindi rin na-approve dahil nga peke yung pagkagawa, no? Inunahan na sila yung mga fixers. So beware po sa mga fixers, no? Tumungo lamang po yun sa Google o sa Play Store at i-type nyo rin yung SB Corp Money Application app. I-download po ninyo yan at syempre po sundin nyo po yung mga step-by-step na panuntunan dyan para po kung gusto nyo makapangutang ay ayan po ang pinada best para sa mga small business entrepreneurs, no? So, dali na, no? Admin rich, mag-ano na tayo, business tayo para next year, makakautang na tayo sa SB Corp. Kailangan natin mangutang para magkaroon tayo ng business. So, yun nga po, no, sa ating mga abayan, nagkapasalamat po tayo sa kay Admin Rich dahil sa late notice na sinabi ko sa kanya na samahan ako dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas dahil nakalimutan ko siyang sabihin ng mas maaga dahil naging busy ako sa paggawa ng mga materials. So, Admin Rich, your message sa ating mga kababayan. Tapos na ating programa. Kulang, no?
0: Okay, maraming salamat sa mga nanonood po sa atin, no? Sa mga OFW, syempre sa mga kaibigan po natin, no? Sa ibang lupalop ng Pilipinas at saka maraming salamat kay Amerizul, na palaging nanonood sa atin, kay Tersita Anakaya, maraming maraming salamat. At saka maraming maraming pong salamat sa Radyo Pilipinas sa patuloy po na pagtutulong sa amin ng kapag kami inundiin. Tsaka shout out sa scammer dyan, no? kung pwede magbayad, magbayad kami.
1: Kaibigan mo ba yan? Kaibigan mo?
0: Tama na. Tama na itin po at baka ko anong kamasabi ko.
1: So yun nga, no, maraming maraming salamat sa iyo, Admin Rich, no? Sa mga scammer dyan, good luck! Kaya sa ating mga abayan, no, around the world, no, sa mga OFWs, kay Miss Wilma of Florida, USA, maraming salamat sa pagsuporta. At syempre kay Carclea, no, na taga USA din po yan, salamat din sa mga sa mga pagtulong at syempre suporta na ibinibigay mo sa iyong kapwa vloggers, no. At sa ating mga kapwa vloggers, no, nakalimutan kong banggitin, no, maraming salamat sa mga vloggers na pro-government at mga Marcos loyalists, no. At siyempre sa mga Marcos loyalists na matyagang nanonood sa atin at sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Ito po inyong Nicole, si Ayot Tatim Vlog. So, good night!
0: Bye!
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Magbantay kayo. Mapagpalang araw ng Huwebes, kapatid, kapistahan ngayon ni San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Pagbati po sa mga kapatid nating Agustinians at lahat ng deboto ni San Agustin. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 25, Talata 1 hanggang 13.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Tinutukoy ng kwentong ito ang mangyayari sa kaharian ng langit. 10 abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang 5 sa kanila, at matalino naman ang 5 pa. Dinala ng mga hangal na abay ang kanilang mga lampara nang walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ng matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na, may tumawag,
4: 'Dumarating na ang nobyo! Lumabas kayo at salubungin siya!'
3: Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino,
5: "Bigyan naman niyo kami ng inyong langis dahil mahina na."

0: ang ningas ng aming lampara.
1: Sumagot ang mga matatalino.
0: Baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo.
1: Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag.
0: Panginoon! Panginoon! Pagbuksan kami! Panginoon!
1: Ngunit sumagot siya,
2: talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala.
1: Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras.
3: Ibinahagi ni Sister Edith Leda ng Daughters of St. Paul ang pagnibilay. Sa talinhagang ito, limang dalaga ang matalino sapagkat naghanda sila ng sapat na langis para sa kanilang ilawan. Samantalang ang lima ay nagpabaya at hindi naging handa. Nang dumating ang pasintahang lalaki, ang manghanda lamang ang nakapasok sa piging. Malinaw ang mensahe sa atin. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang ating buhay Kristiyano ay isang patuloy na paghanda sa pagdating ng Panginoon. Ang langis sa ating ilawan ay maaaring ang ating pananampalataya, panalangin, pagmamahal at mabubuting gawa. Para kay San Agustin na kapistahan ngayon, ang langis ng matatalinong birhen ay kawang gawa o pag-ibig at isang matuwid na budhi. Ipinaliwanag niya na ang panloob na langis na ito ang kumakatawan sa mabubuting gawa dahil sa dalisay na pag-ibig sa Diyos, sa halip na para sa papuri ng tao. Manalangin tayo. Tulungan mo po akong maging handa sa iyong pagdating. Punuin mo po ang aking puso ng pananampalataya, dalisay na pag-ibig at tapat na paglilingkod sa iyo at sa aking kapwa. Huwag mong hayaang mapundi ang ilawan ng aking pag-asa at pagmamahal. Amen.
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaaring niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngala ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela. yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan, balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahati ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan. Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses, isang balita, nagkakaisa. Balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng hipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Radyo Publiko Servisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
8: Balitang pambansa.
9: Sa ulo ng ating
8: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa,
11: pagtulungan
9: para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
9: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: And The Capital.
9: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo
9: sa mamamayang Pilipino.
0: In the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3 The Capital.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
0: Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
13: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
9: Radio Pilipinas
0: and Capital 104.3 Collab.
9: Radio Pilipinas
0: News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon
16: sa Philippine Sports Broadcast.
17: Pop
6: pinakapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
13: Collab.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
9: Balita,
11: balita,
9: balita.
11: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
14: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kaya.
11: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
9: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. 738
9: AM.
15: Yes, magandang umaga po ulit sa inyo. Siyempre, maligaya na rin kasi ako yung makakasama nyo ngayong umaga. Sa ngalan pa rin po ni Lawrence Tanhoko, ako po si Joy Camar. Ang ligaya ng inyong umaga. Ayan, wala kayong choice. Yun na yung pinangatawanan ko na ano. Tawag sa sarili ko dito sa Ronda Pilipinas. Anyway, it's 4:07 in the morning. At syempre, ngayong umaga po ay mapag-uusapan natin at malalaman natin, mapapakinggan nyo o kaya mapapanood nyo sa live stream sa Facebook yung mga latest na balita, mga pangyayari, mahalagang pangyayari sa ating bansa na nirondahan po namin. At syempre kasama ang ating mga reporters sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. At ayan na nga po, no, sana po ay maayos ang inyong tulog. Nasa mabuti kayong kalagayan ngayong umaga. Safe kayo at doon sa mga gising na, mag-inat-inat na po at stretching. Yun ang inat na nga, stretching. And then, mag-exercise kung kaya nyo, ano po, para maging ready kayo at maging malakas for the whole day. At syempre ngayon ay araw na ng Biyernes. Biyernes is, ano, Mongo Day. Mongo Day. Hindi. Biyernes syempre yung last day of the weekdays. Tapos weekend na dun sa mga regular, yung ano, yung working day nila. Ngayon ay August 28, 2026 at syempre happy fiesta po kahit di naman kami nagse-celebrate ng fiesta pero bayan ko kasi yun. Sa bayan ng Bae sa Laguna, happy fiesta po ngayong araw. And bati na rin ng happy birthday kasi sunod-sunod yung birthday ng tatay ko nung 26, yung kapatid kong babae ng 27 at ngayong araw 28 yung isa sa mga kababata ko at tag dito. Kababata at churchmate, ayun, si Ken, si Papa ko, si Grace at si Ken. Ayan, happy birthday po at sa lahat po nagse-celebrate ng birthday. Ngayong August, pahabol na kasi magse-September na, no? Ang bilis ng panahon. Anyway, it's 4:09 in the morning. Ngayon po ay alamin natin kung ano ba ang lalamanin at pag-uusapan natin ngayong umaga. At syempre, klase sa ilang mga lugar sa bansa, suspendido pa rin bunsod ng inaasahang epekto ng habagat. Halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay pumalo sa 5.95 billion pesos. Kaso ng leptospirosis sa bansa, hindi pa dapat ika-alarma. Publiko pinapayuhan naman na agarang magpa-check up kung may sintomas para maagapan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng naganap na malawakang flash flood sa Nepal at China border. Panukalang School Safety Act na endorso na sa plenaryo ng Senado. At Malacañang, tiniyak ang mahigpit na pag-monitor sa paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF.

0: Ayan, dahil nga sa patuloy pa rin po na pag-ulan-ulan, dala ng habagat. Doon po sa ibang mga bahagi po ng ating bansa ay wala pa rin pong pasok. Although, yung face-to-face classes lang usually yung kinakansela . Dahil, syempre, gusto pa rin natin na magtuloy-tuloy dahil alam naman natin parang mga ilang weeks na po yung pag-ulan. Ilang weeks na rin walang pasok yung mga bata, yung mga estudyante. So, para naman magtuloy-tuloy ang kanilang pagkatuto, yung face-to-face classes lang para hindi sila ma-stranded kung sakaling lumakas ang ulan, magkaroon ng mga pagbaha. Hindi na sila kailangan pumasok sa school, pero meron pa rin po silang mga activities, no, online activities, dahil yun na nga po yung ating naging kultura ba tawag yan? Other modalities para maipagpatuloy yung pagkatuto ng mga estudyante. At syempre, dapat ay updated po yung mga parents and guardians sa mga activities ng kanilang mga anak para masiguro na habang nasa bahay ay magawa nila yung mga activities, yung mga homework ba tawag doon, or tasks na binibigay ng kanilang mga teachers. Okay, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan, dulot pa rin po ng habagat. Ang Maynila, Malabon City, Caloocan City, Marikina City, Quezon City, Valenzuela City, San Juan City, Mandaluyong City, Paranaque City, Taguig City, at Navota City. Aguilar, Binmeli, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem, at Agno sa lalawigan naman ng Pangasinan. Kasama rin sa mga kanselado ang o suspendido ang face-to-face classes ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Makabebe at Magalang sa lalawigan naman ng Pampanga. Plaridel, Pulilan, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Maykawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas, Santa Maria at Giginto sa Bulacan. Sa lalawigan naman ng Nueva Ecija, okay, kasama pala dito yung buong lalawigan ng Nueva Ecija, Tanza, Cavite at Taytay, Cainta at San Mateo sa lalawigan naman ng Rizal. Samantala, walang face-to-face classes mula sa daycare hanggang senior high school lang po sa Bakun, Kibungan at Atok sa lalawigan ng Benguet. At ang buong lalawigan ng Bataan, wala rin pong face-to-face class. Walang face-to-face classes sa Laug Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga. So yun po yung mga specific na nag-cancela po ng kanilang mga face-to-face classes. So ngayon po, as I said, ay i-monitor po natin ang ating mga estudyante, mga anak po natin, yung mga guardian dyan, mga lolo't lola, mga magulang. I-check natin kung ano yung mga activities na ipinapagawa ng kanilang mga teachers para hindi naman magkaroon, matambakan ng mga gawain sa school yung mga bata at mag-cellphone lang sa buong magdamag. Maging productive po ang araw kahit na po walang pasok. At syempre, maging maingat po at maging aware po kayo sa paligid kung sakaling flood-prone area ang inyong lugar. O minsan nga, kahit hindi flood-prone area dahil sa sobrang tuloy-tuloy na pag-ulan sa inyong lugar, ay posible po ang pagbaha. Kaya naman, kaya para hindi po kayo manginig. Sa oras na kung kailan na, kung kailan tumataas na yung tubig, ay maging mapagmatsyag po sa paligid ang lahat po ng mga apektado ng habagat ngayon. Ingat po ang lahat. Ayan, so kaugnay naman po ng ng sama ng panahon. So dito umabot na po sa 5.95 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura mula sa mga epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama pala ang Neneng dito at habagat. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sinabi ng OCD o yung Office of Civil Defense na umabot sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Aabot sa 7.7 million naman na individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa mga sumusunod na lugar. So ito po yung mga affected na mga regions at mga lalawigan kung na... puro region pala ito. Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region o yung CAR, Metro Manila o yung National Capital Region, NCR yan, at Mimaropa. Nananatili sa 31 ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga kalamidad. 19 naman na iba pa ang nasugatan habang 3 ang naiulat na nawawala. Ayon pa sa OCD, nakapamigay na ang pamahalaan ng mga 1.56 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad. So ayan po ang update sa ating naging epekto ng mga nagdaang sama ng panahon sa atin kasi nga, may iba't ibang weather system, sunod-sunod, ano po. Tapos pinalalakas pa, hindi ko alam kung habagat ang nagpalakas, pinalakas ang habagat o basta nagpalakasan sila. Nagpalakasan yung ating mga ano weather systems, ano po. Kaya naman, syempre, ang paalala ng pag-asa, lagi po tayong makikinig ng balita. At kung syempre, kung babad naman kayo sa social media, abangan po natin yung DOST Pag-asa page o kaya yung website po nila. Doon po may mga update kung may mga namumuuba dyang bagyo. Although kung ano naman eh, kung talagang lagi kayong babad sa social media, malalaman at malalaman nyo sa balita at sa mga newsfeed nyo na kung meron pong mga sama ng panahon na ano na makakaapekto sa lugar nyo para naman maging handa kayo at kung kailangan magtaas ng gamit, kung kailangan lumikas, ay alam na po ninyo. Okay, so ito naman tayo, it's 4:19 in the morning. Ito naman po ay, although medyo may kaugnayan pa rin sa pagbaha, kasi kaya nagkakaroon nito, hulaan nyo, ano ba to? Nagkakaroon tayo nito dahil sa mga pagbaha. Ano to? Hulaan nyo. Sakit to eh. Nagsisimula sa L, nagtatapos sa S. Ayan po ay leptospirosis. Ayan, so yung update naman, anong tungkol sa leptospirosis naman para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. So, hindi pa maituturing na nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa buong bansa. So, ibig sabihin lang, wag muna tayong magpanik. Pero syempre, sa kabila nun, no, tiniyak ito ni Dr. Ron Jean Solante, chairman at head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa isang panayam sa media, sinabi ni Dr. Solante na kailangan lamang gawin sa ngayon ay agarang magpa-check up kung may sintomas upang maagapan bago pa maging malalang kaso. So yun naman ang paalala, no? O, hindi porke sabihin na natin, hindi naman daw masyadong nakaka-alarma yung pagtaas. Eh kung meron kayong symptoms, huwag po kayong matakot na magpa-check up po. Mamaya, no, meron ako ditong konting information. Ano nga ba yung mga sintomas? Kasi baka nga naman wala kayong idea, no? Na yung palang nararamdaman nyo, sintomas na pala ng leptospirosis. Although yung, malalaman nyo naman yun kung sumuong kayo. Sumuong? Kung oo nga, nababad yung paa nyo, or I mean, yung katawan nyo sa baha, lumusong ba kayo, or may sugat ba kayo nung lumusong kayo. So yun, para ma-assess po ng tama, at ma-address at syempre maagapan kasi naging possible din po maging malala ito at maging cause of death. Kaya for your safety, ayun na nga po. Huwag po matakot na magpa check up po in case na meron kayong simptoma. So dagdag pa ng expert na si Dr. Solante para naman matukoy kung isa na itong outbreak. Kailangan pa daw nabalikan ang record sa mga nakalipas na taon at tukuyin kung ngayong 2026 ang pinakamataas na kaso. So kaugnay nito, aabot na sa 155 na leptospirosis patient ang naka-admit sa San Lazaro Hospital. Karamihan sa mga ito ay edad 19 to 35, habang siyam na ang nasawi ngayong buwan, edad 22 to 59. So kaya nga, wag po nating ipagwawalang bahala ano, yung leptospirosis. Kung eto nga, paano nga natin malalaman? Kung may symptoms, paano nyo naman malalaman? Ano-ano ba ito? So, meron po tayong naka-flash sa screen from the Department of Health, no? So, ito po yung information para malaman nyo, no? Although, parang nung mga nakaraan na bagyuhan din, nadi-discuss na rin namin dito sa Ronda Pilipinas kung ano ba yung leptospirosis, ano ba yung mga symptoms ito. Pero mas maganda na napapaalalahanan po ang publiko, ang ating mga tagapakinig, kung ano nga ba ito at paano natin matutukoy na kailangan na natin magpa-check up. Actually, yung pinaka nalalaman ko dito, kung talagang madalas kang, ano, kumbaga, wala kang choice, talagang lagi ka nakababad sa baha, kailangan mong uminom ng doxycycline, no? At ang alam ko, available po yan sa mga public hospitals or sa health center, lalo na kung ano, kung talagang kinakailangan po. Okay, so ano nga ba ang leptospirosis? Ito ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria na nakukuha mula sa ihi ng mga infected na hayop na maaring makontamina ang lupa at tubig. So hindi lang pala to sa daga, pero kadalasan po kasi no, yung naririnig natin, ang leptospirosis ay mula sa ihi ng daga, pero kahit sino pala na hayop, kahit ano pala, sino? Kahit anong hayop na infected ay pwedeng magdala ng leptospirosis or pirosis. So paano ba na ipapasa ang leptospirosis, hayop na infected? So karaniwan nga dito yung nabanggit ko kanina, daga, kasama pala guys, yung baboy, baka, kambing, maging yung ating mga alagang aso at iba pang hayop siguro, pati pusa, no, na pwede pa ring ma-infect ng leptospirosis. Kaya iingatan din po natin ng ating mga alaga. Yan, kasama din dito yung kontaminadong tubig o lupa. So, ang bacteria na Leptospira species ay maaaring kumalat sa kontaminadong tubig o lupa. So, even pala doon, kung kunwari nagyayapak ka, tapos yung naapakan mong lupa, ano, ay infected ng Leptospira SP ba to, or species, kung ano man itong tawag dito. Yung bacteria na yon, particularly, ay pwede pa rin tayong ma-infect ng leptospirosis. So, mag-iingat po ang lahat. Siyempre, kung hindi naman maiwasan, kasi nga, kunwari, naglikas kayo ng gamit, kayo mismo lumikas habang kasagsagan ng bagyo o sama ng panahon. After na lang po nun siguro, kung kayo ay dumating na sa bahay, sa evacuation center, or sa pinaglipatan nyo na bahay na safe, ay maglinis po ng katawan. Ano po, no? I-maintain na lang po yung proper hygiene kung saan man po kayo. Linisin nyo yung katawan na nababad sa baha. Siyempre, ano na, overall ligo na lang, no? At siyempre, kung possible, kung meron kayong access sa gamot, yun nga yung sinasabi ko, yung doxycycline. Kumonsulto po kayo kung kailang, kumbaga, anong history ng mga activities nyo na may kaugnayan sa posibilidad na magkaroon kayo ng leptospirosis. Tapos kung may symptoms kayo nararamdaman, kumonsulta na lang sa mga espesyalista. Ayun na nga. It's 4:25 in the morning. Okay. So dito naman, no, kaugnay pa rin po ng leptospirosis. Leptospirosis na nga lang kasi yun yung mas madalas kong marinig eh. Inalis ng Department of Health ang pangamba ng mga magulang kaugnay sa gamutan sa leptospirosis. Paano? Bakit ba? Ilan kasing magulang ang nagdalawang isip na dalhin sa ospital ang kanilang mga kamag-anak matapos lumusong sa baha at nakitaan ang sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat. So ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, kahit sa private hospital dalhin ang pasyente ay kaya itong makover ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefits package para sa moderate cases ng leptospirosis, habang 400,000 pesos naman ang benefits package para sa severe leptospirosis. Ayan, so hindi naman po natin no, inaabangan na magkaroon po ng leptospirosis, pero ang ating mga kamag-anak, ang ating kapamilya or tayo mismo, no? Pero at least meron tayong safety net ba tawag doon, or meron tayong kasiguraduhan na makakatugon ang PhilHealth po. Mako-cover ng PhilHealth ang leptospirosis kasi mas pinataas na po nila yung coverage. Ayan. So ito na nga po ang hindi ko tinapos yung so ito na nga ang mga tao na maaaring maawa ay sa pamamagitan ng pagtasik ng kontaminadong tubig, ihi sa mata, ilong at bibig. Baging ang pagkain at pag-inom ng maduming pagkain at tubig, paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat, pagpasok ng bakterya sa mga sugat o sirang balat. So yun yung way para makakuha po ng leptospirobacteria at magkaroon ng leptospirosis. Ang mga symptoms, ito na nga kasi naman eh. Hindi ko nabanggit. So ito na nga po yung mga ano, yung lagnat, pananakit ng kalamnan ng guya. Ano yung kalamnan ng guya? Ang alam ko lang guya, hayo. Pero yung pananakit ng kalamnan ninyo, panginginig ng katawan, pananakit ng ulo at katawan, pagtatae, yung ano, yung ang tawag dito? Yun na yun. Hindi mahanap, hindi ko mahagilap ano nga ba yung English ng pagtatae para hindi naman masyadong ano yung pero mga Pilipino naman tayo, yung pagtatae, pamamantal, paninilaw ng balat, kasama pala yung pamumula ng mata. So yan, kung sa palagay nyo may activities kayo na posible kayong nakakuha ng ano, ng bacteria, ng leptospirosis, na magko-cause ng leptospirosis, at meron kayong mga gantong sintomas, punta na agad-agad sa ospital o sa mga magpakonsulta sa doktor. At sabi nga, mas mataas na yung PhilHealth coverage, kahit sa private hospital po kayo magpunta ay mako-cover po ng PhilHealth. Kasi minsan po no, sa public hospital medyo mahaba ang pila, ganyan. Kung talagang tapos ang kung ang pinakamalapit talaga na hospital sa inyo in case of emergency ay yung mga private hospital, okay, sabi ng PhilHealth 'yan. Sana po ay ano talaga ha, yung ating mga nag-a-assess ng PhilHealth sa mga ospital, private o public man, ay magkaroon po tayo ng bukas na puso sa mga kababayan natin na talagang makuha nila yung nararapat na coverage ng PhilHealth. Bilang isang tao na hindi na nang minsang nasa ospital ay parang kulang pa yung coverage na ibigay, pero syempre ano, kumbaga in the process naman na ano, ng pag-iimprove ng serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. So ang ating mga kababayan, yung mga nagbibigay ng service po, sana ay talagang maging ano tag dito, strict talaga nilang maibigay yung coverage na para sa ating mga kababayan, para sa amin, para sa ating lahat. Ayan, so it's 4:30 in the morning, impunto talaga. At syempre, magbabalik po ang Ronda Pilipinas, makinig po muna tayo ng ilang mga paalala.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Napaalala pa rin Chairman Tengco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Yes, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Kasama nyo pa rin po ako, si Joy Camar. Ayan, so kaugnay pa rin po ng mga pagbaha-baha dyan dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So meron po syempreng mga efforts ang ating pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, national government, para naman matugunan o makontrahin yung mga pagbaha. Yan nga, yung ating mga flood control projects. At meron nga pong tayo mga reports dito sa mga lalawigan. No? So, ilang intervensyon kontra baha sa Dagupan City, pinapatupad ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Yan po ay nirondahan ni Verna Beltran Adaban.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinilatag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang ilang interventions na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Public Works and Highways, upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lungsod, kabilang dito ang dredging, pagpapataas ng mga kalsada, pagpapalawak ng drainage system, rehabilitasyon ng mga creek, at pagpapatibay ng mga dike. Ayon kay Fernandez, mahalaga ang mga intervention dahil naapektuhan ang syudad sa pagdaloy ng tubig mula sa upstream, pagtaas ng Sinukalan River at pagtaas ng level ng dagat. Patuloy ang dredging sa pagpag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways upang mabawasan ang naiipong buhangin, basura at iba pang debris sa mga daluyan ng tubig. Bagamat pansamantalaan niya itong natigil dahil sa bagyo at kailangan munang ayusin ang mga kagamitan bago ipagpatuloy ang operasyon. Kasama rin sa flood mitigation plan ang pagkukumpuni ng tinatayang 9,200 linear meters ng dike, gayon din ang pagpapataas ng mga kalsada at pagpapahusay ng drainage system sa mga lugar na madalas bahain. Ayon kay Fernandez, kailangan magkakaugnay ang mga proyekto sa dredging, dike, kalsada, drainage upang maging mas epektibo ang pagtugon sa pagbaha. Gayunman, sinabi ng alkalde na hindi agad maayos ang problema at maaaring abutin ng ilang taon ang pagpapatupad ng lahat ng kinakailangang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: It's 4:39 in the morning. Nakalimutan yung yung bed. Ayan, so convergence approach naman ang isinusulong sa pagresponde sa regular na pagbaha sa Pangasinan particularly. Yan po ay nirondahan naman ni Mildred Kokya.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinusulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang convergence approach para magkaroon ng iisang direksyon ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa regular na pagbaha. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, kailangan pagsamahin ang expertise at resources ng iba't ibang ahensya at LGU sa halip na magkakahiwalay na tugunan ng problema sa baha. Sa isinagawang session, tinalakay ang kasalukuyang sitwasyon, mga hakbang at hamon sa pagbaha sa lalawigan, kabilang sa mga hakbangang declogging ng drainage system sa flood-prone areas at panukalang pagtataas ng mga bahaging kalsada na madaling bahain. Ayon kay DPWH Pangasinan 2nd District Engineer Justdado Lumibaw. Samantala, sinabi ng provincial engineer na si Amadeo Veras na natapos na ang dredging sa upper section ng Sinukalan River sa Kalasyaw habang nagpapatuloy ang dredging sa Marusay River. Layunin ng convergence approach na pagtibayin ng koordinasyon habang naghahanda ang Pangasinan sa posibleng epekto ng Typhoon Obet at pagpapalakas nito sa habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yes. Ayan nga po at nagpapatuloy po ang ating balitaan, 4:40. Dito naman po tayo dumako sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naapektuhan ng flash flood sa Nepal. So nakakalungkot po yan kung nakita nyo po sa social media yung mga pangyayari dyan. Ay, nakakalungkot at nakakatakot. So ito po yung pahayag ng Pangulo. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Nepal. Kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad na malapit sa hangganan ng Nepal at China. Sinabi ng Pangulo na nakikiramay ang Pilipinas sa mga pamilyang nawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinahayag din niya ang kanyang panalangin para sa lakas at katatagan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Samantala, patuloy na binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino roon. So kaugnay nga po nito, ang DFA po, Department of Foreign Affairs, ay nagpabatid ng pakikiramay sa mga apektado ng baha sa Nepal. Embahada at konsulado nakikipag-ugnayan sa Nepali authorities kung may Pilipinong nangangailangan ng tulong. Yan po ay nirondahan ng atin naman pong kapatid na si Luisa Erispe.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagpaabot ng kanyang simpatya at pakikiramay si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga taga-Nepal mula sa nangyaring flash flood kahapon. Sa kanyang post sa X, ayon kay Secretary Lazaro, bilang bansa na nakakaranas ng kaparehas ng mga uri ng sakuna, kaisaan niya ng Nepal ang Pilipinas. Patuloy naman na niyang ipagdarasal ng mga Pilipino ang Nepal para sa patuloy na lakas at katatagan. Samantala, bagamat wala pang kumpirmasyon kung may Pilipino nga bang napaulat na nawawala, ayon naman sa DFA, patuloy na nakatutok ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi at Honorary Consulate General ng Pilipinas sa Kathmandu, Nepal sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Patuloy din ang koordinasyon sa Nepali authorities para alamin kung may Pilipino ba na kinakailangan ng rescue o anumang uri ng tulong mula sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: It's 4:43 in the morning, no? Kaugnay pa rin po ng pangyayari dyan sa Nepal. Ito na nga. So, sabi ni Luisa ay walang kompirmasyon. Pero nito lamang po, samantala ay may isang Pilipino na umano ang napaulat na nawawala dulot ng bigla ang flash flood o baha sa Nepal. So, nawawala pa lang naman po, no? Batay sa inilabas na listahan ng Nepal Tourism Board, may isang Pilipino ang nawawala mula sa 644 missing na travelers mula nang mangyari ang insidente. So, patuloy na bineberipika ng Nepali authorities sa mga travel agencies, guides, local authorities at security agencies ang impormasyon ng mga napaulat na nawawala. Wala pa rin kumpirmasyon ang Department of Foreign Affairs hinggil sa umano'y nawawalang Pilipino. Yun nga ang nabanggit kanina. Pero patuloy na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para alamin kung may epektadong Pilipino sa Nepal. So, ayun naman po ang lagi na tugon ng pamahalaan, no? Kapag ka merong mga ganitong klaseng mga disasters, mga sakuna, may mga hindi magagandang nangyayari sa ibang bansa, ay nakaagapay naman po ang mga embahada. Consulate po dyan. Kung alin po ang pinakamalapit sa inyo na pwede nyo pong mahinga ng tulong, kung meron po tayong mga kababayan na nakikinig at kailangan ng tulong, pwede po kayong lumapit sa ating mga embassy at consulate po. At mag-ingat po kayo dyan. Ano po? Ayan. So, asahan nyo naman po na basta makalapit po kayo sa embassy dyan, kung anong malapit na tanggapan ng pamahalaan ng Pilipinas sa inyong lugar, ay tutulungan naman po kayo for sure. So, ingat po ang lahat ng ating mga kababayan. Oh, it's 4:45 in the morning. Pag-usapan naman natin ang School Safety Act na ito na ipresenta na sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill 2426 o yung panukalang Comprehensive School Safety Act na layong palakasin ng proteksyon sa mga estudyante at guro laban sa karahasan sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng National Comprehensive School Safety Framework na nakatuon sa prevention, response at recovery. Kabilang dito ang safety training, emergency protocols, regular drills, psychosocial support at localized school safety plans. Minamangkahi rin ang pagpapalakas ng seguridad, kabilang ang metal detector, CCTV, metal pala to. Metal detector, CCTV at mandatory bag checking batay sa risk assessment. Tinataguyod ng panukala ang pagtutulungan ng paaralan, pamilya, barangay, lokal na pamahalaan, law enforcement at health professionals. Nanawagan si Aquino sa Kongreso na agad ipasa ang panukalaan niya. Okay, ang panukalang batas. Anya, kailangan kumilos na ngayon bago pa magkaroon ng panibagong trahedya.

sa schools kung ano ba yung mga dapat na gawin, mga protocols na mai-establish kung sakali may emergency. So hindi lang naman shooting ano ang kinakaharap na mga problema sa mga paaralan, may mga iba't iba pa rin pong mga problema, no. At pero syempre ito yung pinaka-timely ngayon, yung shooting incident. At sana po ay talagang wag nang maulit, please lang po. So yung ating mga magulang dyan at mga guardians dyan ay i-check nyo po, kamustihin nyo po yung inyong mga anak. Kasi sabi nga dito, ang solution dito para sa safety sa school, kailangan pagtulong-tulungan ng hindi lang ng school, kundi pati ng pamilya, ng local government, ng mga barangay, ng mga police, or law enforcement, at yung mga health professionals, lalo na yun sa mental health. Ano po? So, sama-sama po, tulong-tulong po tayo dito, at syempre, at sana eventually ay maipasa na po itong School Safety Act na ang lalamanin ay talagang makakatulong para ma-resolve yung mga gantong klaseng issue at problema sa mga paaralan po natin. Ayan! So, dito naman nagpahayab ng suporta si Education Secretary Sani Angara sa panukalang batas, itong Comprehensive School Safety Act, na magkaroon ng permanenteng proteksyon ang mga paaralan para sa mga mag-aaral. Ito ang Senate Bill number 2424. Ayan na nga, yung inihain ni Senador Aquino or Bam Aquino. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon na ng permanenteng pondo. So ito pala yung nilalaman ng batas na iyon. Ano po? Pondo para sa safety protocols ng mga eskwelahan. So ibig sabihin nun, masisiguro, wala nang excuse yung mga paaralan, lalo na yung mga public schools. No, wala kasi kaming metal detector, kaya hindi namin na-detect yung baril or kaya ay yung panaksak ng bata kung may ganun mang insidente, ano, yung mga pwedeng magamit sa pananakit. Wala nang excuse. Wala kasi kaming CCTV, hindi namin alam kung ano nangyari. No? Wala nang excuse po kapag nagkaroon ng ganitong klaseng batas, kasi masusuportahan na ng pondo ng pamahalaan yung mga public schools sa ating bansa, no, para magkaroon ng mga tools para ma-detect na po yung mga at ma-prevent yung mga karahasan sa mga schools. Ayan. So, para makausad tayo sa ating mga reporters, ito muna, no. Pag-usapan natin ang tiniyak ng Malacañang na mahigpit na pagmo-monitor po sa pambansang pamahalaan o ng pambansang pamahalaan sa paggamit at paggastos ng Local Government Support Fund, o yan po yung tinatawag na LGSF. Yan, ayon po kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi natatapos sa paglalaan ng pondo ang responsibilidad ng national government. So, anya, patuloy nitong babantayan kung maayos at tama ang paggamit ng pondo ng mga local government units. Ang Local Government Support Fund ay inilaan para sa mga pampublikong proyekto gaya ng infrastruktura, farm-to-market, roads, at water systems. Kasama rin po ang health facilities, disaster resiliency, at mga programang tumutulong sa mahihirap na sektor. Umabot sa 57.8 billion pesos umano ang pondo ng LGSF. Hindi pala umano, sigurado ang pondo ng LGSF ngayong taon, at iminungkahing gawing 58.53 billion pesos ang pondo nito sa 2027. So ayun na nga po ang pinangako ng Pangulo sa pamamagitan po ng pahayag ni Yusek Castro na babantayan nila, sisiguraduhin nila na yung binibigay na pondo sa mga local government, yun nga pong LGSF, kaya po sinawag siyang Local Government Support Fund, para masuportahan po yung mga local government sa iba't ibang mga proyekto po nila at programa. At syempre, alam naman natin, lesson learned tayo, no, sa flood control projects po natin dyan. Ayun, so yung lesson learned ay kailangan imo-monitor mo, hindi yung basta, okay, ito na yung pondo, tapos hindi mo naman nakita kung talagang may flood control, di ba? So, ganun din po sa mga lokal na pamahalaan, kung may specific silang programa, at yun nga ngayon nabanggit ko, may kalsada, mga farm to market na itatayo,

0: or kaya may mga infrastructures, mga buildings for senior citizens, usually ganun eh, o kaya mga health centers, ganyan. So sisiguraduhin na po ng Malacañang na kanilang imo-monitor yung mga local government projects. At syempre, meron din tayong papel bilang mga mamamayan. Bantayan din natin, ano po. Tingnan natin yung mga pinagtatatayo dyan sa ating mga lugar. Tingnan natin kung may progreso ba. Baka mamaya, nakatambak lang yung mga materyales, ano po. So, ano rin tayo? Maging, ang tawag dito? Vigilante yung nasasabi ko. Eh, hindi po yun, hindi yun. Mali-mali yun, mali. Ang tawag doon, dapat aware tayo sa nasa paligid natin, no? Lalo na yung mga projects na ginagawa sa atin. Kung sa palagay nyo, nakatenga na lang siya, i-report po natin, ano, siguro sa DILG, kasi yung DILG po yung una, kumbaga, yun yung pinakauna sa isip ko na pwede nating mapag-reportan. Hindi ko alam kung may active pa ba yung 8888 na yan. Pwede rin po doon kasi naire-report din po yung mga government offices doon para kung merong mga nakatenga lang na kunwari ay napondahan na pero hindi naman ginagawa, no? Ay ma-report po natin at masolusyunan, syempre. At yun na nga po, magpasok na tayo ng ilang mga reports mula sa ating mga masisipag na reporters sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So dito nga, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nag-issue ng 12 show cause order laban sa pasaway na PUV operators. Yan po ay nirondahan ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 12 show cause order ang inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ikanasa nitong field operations laban sa mga POV operator na may iba't ibang paglabag. Sa isinagong operasyon sa EDSA Busway Carousel at sa rutang Cubao Rodriguez UV Express, nag-deploy ang LTFRB ng ilang mystery riders at enforcement personnel. Sa EDSA Busway, 6 na SEOs ang inissue laban sa mga operator na lumabag sa itinakdang oras ng paghinto sa mga estasyon. Samantala, 6 na show cause order rin ang inilabas laban sa mga operator ng Cubao Rodriguez UV Express dahil naman sa paggamit ng mga sasakyang hindi maayos ang kondisyon kabila ang mga unit na hindi gumagana ng mga air conditioning system. Ayon sa LTFRB, patuloy nitong paiigtiin ang monitoring at enforcement sa mga lansangan para matiyak ang maayos at maasahang serbisyo ng mga pampublikong transportasyon sa mga commuter. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 1, 2, 3, let's go! Ayan, so nasa 8,000 tertiary education subsidy scholars naman sa Eastern Samar ang benepisyaryo ng pinansyal na ayuda ng pamahalaan. Yan po ay nirondahan ni Penelope Pomida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Higit 8,000 scholars sa Eastern Samar ang benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy o TES ayon kay CHED Regional Director Maximo Alhibe. Itong inihayag ni Alhibe sa 2026 UNIFAS TES Congress na isinagawa sa Provincial Capital Gym sa Borongan City. Ang programa ay bahagi ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak ang mas malawak at direktang akses ng mga kabataang Pilipino sa dekalidad na edukasyon. Umabot sa 2,800 TES grantees ang dumalo sa morning session mula sa iba't ibang campus ng Eastern Samar State University at pribadong higher education institution sa lalawigan. Tinalakay sa Kongreso ang 2026 TES at tulong dunong program guidelines, pagbubukas ng piso account sa land bank at financial literacy. Sa ilalim ng TES, maaring makatanggap ng hanggang 20,000 pesos kada academic year ang kwalipikadong scholar sa pampublikong institusyon habang hanggang 27,000 pesos naman para sa mga nasa pribadong paaralan. Hinikayat ni Governor Ralph Vincent Ibardoni ang mga estudyante na gamitin ng wasto ang subsidy at pahalagahan ang pagkakataong makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: 1, 2, 3, let's go! Yes, ayan na nga po, 1, 2, 3, let's go na. Uuwi na po si Joy Camara. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At sa ating mga kasama po behind the scenes sa technical side, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli si Joy Camara at mag-ingat po ang lahat. Good morning!
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: At
7: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
10: training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
17: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
18: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
16: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon, at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs, kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
20: Source of Daily Agri News. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-28 ng Agosto taong 2026. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. At matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngala po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
20: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: Sa ulo ng ating balita, mas mataas na kita at mas malawak na access sa merkado para sa mga egg producer, siniguro ng Marcos Administration.
20: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: Mas mataas na buying price ng palay malapit na ang pakinabangan ng mga magsasaka.
20: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: At NFA, pinamamadali na ang pag-auction sa aging milled rice bilang paghanda sa wet harvest season.
20: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinalawak ng pamahalaan ang mga hakbang at programa na magpapataas sa kita at magpapatatag sa access ng egg producer sa merkado. Ito ay ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng kaliwat-kanang hakbang upang palakasin ang post-production at agricultural value chain sa bansa sa pamamagitan ng mga pasilidad at teknolohiyang nakatutok sa pagproseso, pag-imbak at pagbuo ng mga produktong gawa sa itlog. Sa pagbisita ng Pangulo sa Batangas Egg Producer Multipurpose Cooperative, inspeksyon nito ang mga pasilidad at operasyon sa proseso ng itlog, kabilang ang liquid egg pasteurization at price drying, gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng DA at DOST o ng Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang kooperatiba ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong upang mapataas ng 125% ang sales at 25% sa productivity ng kooperatiba. Papasukin muna natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Higit 600,000 pisong halaga ng agricultural inputs inilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng bagyo at habagat. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Marian Bastasa, ibalita mo.
20: Radyo Pilipinas Report.
1: Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan ng mga sunod-sunod na bagyo at ng enhanced southwest monsoon. Kabilang dito ang nasa higit 600 milyong pisong halaga na ng agri-inputs gaya ng binhi ng palay, mais, gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ang NFA ng nasa 9,000 sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimoropa. Habang nasa 35.67 milyon piso ang indemnification na nailaan din sa 5,000 insured farmers at fisher folk. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga LGU kabila ang pagmamobilisa ng mga logistical support at kadiwa trucks. Sa ulat naman ng DA, umabot na sa higit 2 bilyon ang pinsala at pagkalugis sa sektor ng agrikultura sa 8 rehiyon kung saan apektado ang nasa 69,000 magsasaka at mangisda. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Higit 1,000 mga sugarcane farmers sa Hinigaran, Negros Occidental na apektado ng RSSI infestation tumanggap ng tulong mula sa gobyerno. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Erineta, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Tumanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT Assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region ang 1,433 na sugarcane farmer sa Hinigaran Negros Occidental na naapektuhan ng Red Striped Subscale Insect o RSSI. Umabot sa 14,795,725 pesos ang kabuuang ECT Assistance na ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Layunin ng ayuda na matulungan ang mga lokal na sugarcane farmer na matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at mabawasan ang epekto ng RSSI infestation sa kanilang kabuhayan. Bahagi rin ang pamamahagi ng ECT sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong sektor bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga suliraning pang-agrikultura. Patuloy naman ang pagsasagawa ng DSWD-NIR ng payout sa iba pang bahagi ng rehiyon na apektado ng infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
21: Niya nagsagawa ng Dam Safety Reconciliation at Data Validation Activity sa Albay mula sa DWJS, Radyo Pilipinas Albay. Dayana Mendez, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Pinangunahan ng National Irrigation Administration Central Office ang pagsasagawa ng Dam Safety Reconciliation and Data Validation Activity sa mga dam ng National Irrigation System sa probinsya ng Albay upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na operasyon ng mga irrigation infrastructure. Layunin ng aktibidad na higit na mapalakas ang dam safety management at maintenance practices ng NIA. Kabilang dito ang pagsasagawa ng field inspection, verifikasyon ng mahalagang operational data at pagsusuri sa kasalukuyang kondisyon ng mga dam. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa mga opisyal at operations and maintenance personnel ng Albay Tocatanduanes Irrigation Management Office at NIA Regional Office. Ayon sa NIA Bicol, sa pamamagitan ng patuloy na validation at assessment ng mga pasilidad, mas napapalakas ang kahandaan ng ahensya na matukoy at may sagawa ang kinakailangang maintenance interventions. Sa ganitong paraan, napapanatili ang maayos, ligtas at matatag na operasyon ng mga irrigation infrastructure para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
21: Mga magsasaka ng niyog sa Camiguin, sumailalim sa pagsasana hinggil sa native cattle production. Mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Kokoy Medina, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Umabot sa 27 mga magsaka ng niyog mula sa lalawigan ng Camiguin ang sumailalim sa pagsasanay ng native cattle production and management sa Bureau of Animal Industry na nasa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga magsasaka na sumali sa pagsasanay ay mula sa Tangaros Mula Coconut Farmers Organization ng Katangman, Camiguin. Ang mga kalahok ng mga magsasaka ay makakatanggap ng baka mula sa BEI Cattle Dispersal Program kung saan kanilang magamit ang kanilang natutunan sa pagsasanay upang maalagaan at mapalakipan nila ang mga baka. Ang mga kalahok ay tinuruan din kung paano ang wastong pag-alaga ng baka, pagpapadami ng mga baka at paano nila isali ang pagpalaki ng bagka habang sila ay nagtatanim ng niyog. Sa pamamagitan nito, mabigyan ng pag-asa ang mga magsaka na magdagan ang kanilang kita at mapaunlad pa ang kanilang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
21: 554 na mga magsasaka sa Paracelis Mountain Province nakatanggap ng libreng abono mula sa DA. Mula sa DZRA Radyo Pilipinas, Bontok. Dona Kawis Balyo, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Katanggap ng libreng abono ang mahigit 500 magsasaka mula sa siyam na barangay sa bayan ng Paracelis Mountain Province. Ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA ang nasabing tulong noong unang linggo ng Agosto. Isinagawa ang distribusyon sa Aromoy, Bananao, Paracelis sa pangunguna ng mga tauhan ng DA at ng Office for Agricultural Services, LGU Paracelis. Ang mga benepisyaryo ay mga magsasaka na nauna nang nakatanggap ng rice seeds assistance mula sa DA noong buwan ng Mayo at Hunyo. Ang pagbibigay ng fertilizer assistance ay bahagi ng patuloy na suporta ng DA upang matiyak ang mas maayos na paglago ng mga pananim at mapataas ang ani ng mga magsasaka ngayong cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
21: Modernong rice processing system pinasinayaan na sa Sayan City of Muñoz, Nueva Ecija. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Tayug. Leslie Jimino, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Opisyal nang binuksan ang bagong rice processing system level 2 sa Barangay Rizal sa Muñoz, Nueva Ecija sa pamamagitan ng isang blessing ceremony. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Personal na dinalukan ni City Mayor Baby Army Alvarez ang aktibidad bilang pagpapakita ng suporta sa programa. Layo nitong mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka at mapatatag ang sektor ng agrikultura sa lungsod. Ayon sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMEC, mas malakas ang kapasidad ng bagong pasilidad kumpara sa naunang RPS-1. May kakayahan na itong magproseso ng 2-3 tonelada kada oras gamit ang multi-pass rice mill. Bukod dito, dodoblihin din nito ang holding capacity ng recirculating dryer na abot na ngayon sa 12 tonelada mula sa dating 6 na tonelada lamang. Ang RPS ay dinisenyo upang maging katuwang ng iba pang mga makinarya sa paghahanda ng lupa, pagtatanim at pag-aani. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, inaasang mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga Pilipinong magsasaka na makipagsabayan sa produksyon ng mga karatig bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
21: Mga magsasaka sa Santa Barbara, Pangasinan tumanggap ng libreng pataba mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa DZMQ, Radyo Pilipinas, Dagupan, Sara Kayabyab, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Matagumpay ang isinagawang pamahagi ng mga pataba o biofertilizer ng Municipal Agriculture's Office ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa mga rehistradong magsasaka mula sa iba't ibang sakop nitong barangay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka mula sa 11 barangay na kinabibilangan ng Leut, Erfe, Banzal, Banawang, Tulyaw, Alibago, Dalungi, Tibag East, Tibag West, sa Minyan East at Minyan West. Sa isinagawang distribusyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng national at local government na isulong ang sustainableng farming practices at matiyak na may access ang mga local farmers sa dekalidad na agricultural inputs. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng biofertilizers, layunin nito na makatulong sa pagpapataas ng productivity at crop yield ng mga magsasaka habang isinusulong ang mas responsable at napapanatiling pamaraan ng pagsasaka. Patuloy namang nakatuon ang Municipal Agriculture's Office sa pagbibigay ng suporta, serbisyo at mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
21: 2 asosasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Norte dumaan sa pagsasanay sa ilalim ng DTI at Don Mariano Marcos State University. Mula sa DWSB, Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo!
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Nadagdagan ng mga bagong kaalaman ang mga magsasakang membro ng Organikong Magsasaka Incorporated at Sanyata Farmers Association sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte matapos ang pagsasanay na isinagawa ng Department of Trade and Industry at Mariano Marcos State University. Hinggil ito sa konseptong freeze drying, food safety at good manufacturing practices gamit ang mga makabagong makinarya sa pagproseso ng mga pagkaing produkto. Unang nagbigay ang DTI Ilocos Norte ng mga kagamitan sa paggawa ng mga crackers o chips para iproseso ang mga sobrang ani na gulay mula sa bukid habang ang pasilidad ay counterpart ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte na inilagay sa Vir Hills Integrated Farm. Ayon kay DTI Provincial Director Amelia Galvez, natutunan ng mga miyembro ang wastong paggamit ng mga kagamitang ito at sa pangangalaga upang magtagal at mas maraming produkto ang magagawa at may bebenta sa merkado. Ang hakbang ng DTI at MMSU ay suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang mga maliliit na negosyo, gayon din ang mga magsasaka upang magkaroon ng dagdag na kabuhayan na susuporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at food security sa lalawigan at sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
21: Mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling sinimula o simulan ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay sa buwan ng Setyembre. Mula kasi sa 17 piso ay bibili na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 piso kada kilo, nasisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Sa kabila nito, nilinaw naman na ni Administrator Larry Lacson na bibilin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facility ang kanilang ahensya. Mia Zamboanga Sibugay at mga magsasaka sa bayan ng CI pinagtibay ang kanilang pagtutulungan para mas mapahusay ang serbisyo sa irigasyon. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay, Leslie Cabol, ibalita mo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinagtibay ng National Irrigation Administration, Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa pamumuno ni Acting Division Manager Engineer Rex Pinatakan at mga magsasaka sa CI ang kanilang pagtutulungan para sa mas mahusay na serbisyo sa irrigasyon. Nagsagawa ang niya Zamboanga Sibugay ng isang clustered turnout service area group o tisaga meeting kasama ang mga magsasaka sa Barangay Kamanga sa bayan ng CI upang talakayin at pag-usapan ang mga pangailangan at programa sa patubig ng mga magsasaka at asosasyon. Pinagsama-sama ng aktibidad ang mga irrigators association at mga magsasakang benepisyaryo upang talakayin ang mga prioridad sa irrigasyon, mga kasalukuyang proyekto at ang mga pangangailangan ng kani-kanilang nasasakupang lugar. Binigyan din ni Engineer Plaza ang patuloy na pagsisikap ng NIA na suriin at magbutihin ang mga umiiral na pasilidad ng patubig sa pamamagitan ng patuloy na inventaryo ng mga sistema ng irigasyon at lugar na sineserbisyuhan. Ipaniliwanag niya na ang inventaryo ay tumutulong na malaman ang mga lugar na kailangang kumpunihin at pagbutihin at gagabay sa paghahanda sa tamang intervensyon. Nagpahig naman ng kanyang pasasalamat ang Pangulo ng Bingon Irrigators Association dahil sa pagtatayo ng NIA ng 800 metrong konkretong kanal ng tubig at karagdagang 800 metrong daan at paglilinis ng kanilang dam. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
21: Mga magsasaka ng mais sa Batang Batanes nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DABES. Mula sa DWBT, Radyo Pilipinas, Batanes, Bea Gaza de Guzman, ibalita mo!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagtungo ang Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES team sa Islang Bayan ng Sabtang upang mabahagi ng tulong pinansyal sa mga lokal na magsasaka ng mais na naapektuhan ng nagdaang El Nino. Kabahagi pa rin ito ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP na naglalayong magabot ng agarang ayuda sa mga sektor ng agrikultura na labis na napinsala ng tagtuyot. Pinangunahan ang aktibidad ni na DABES Disbursing Officer Arnulfo Ortiz, Agricultural Program Coordinating Officer Joan Blanca at iba pang staff ng DABES. Kabuo ang 34 na kwalipikadong magsasaka ng mais sa bayan na nakatanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda. Tiniyak ng kagawaran ang lahat ng nakakuha ng tulong, mga rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang masiguro ang legalidad at maayos na distribusyon ng pondo ng pamahalaan. Ayon sa DABES, ang tulong pinansyal na ito, malaking alalay para sa mga magsasaka upang muli silang makapagsimula sa kanilang pagtatanim at makabawi mula sa naging epekto ng nagdaang kalamidad. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Philfida nagsagawa ng pagsasanay sa paggamit ng abacus spindle stripping machine mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio. Joseph Cabanas, ibalita mo!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsagawa ang Philippine Fiber Industry Development Authority Region 1 ng training demonstration sa wastong paggamit ng abaca spindle stripping machine noong Agosto 3 sa lungsod ng Baguio. Pinangunahan ang aktibidad ni Philpida Director Fedonato sa tulong ng Erin Marti Fabricators bilang technical partner. Layunin ang pagsasanay na maituro sa mga kalahok ang tamang operasyon ng makina at ang epesyenteng paggamit nito upang mapabuti ang proseso sa pagkuha ng abaca fiber. Dumalo sa training ang mga kalahok mula sa iba't ibang lalawigan, kabilang ang Madyukayong Pagwa Association mula sa Natonin Mountain Province sa pangunguna ni Mayor Jose Agagon, Abaca Free Farmers Social Enterprises Incorporated mula Nueva Vizcaya at mga kalahok mula sa Sablan, Benguet. Binigyan ang mga kalahok ng pagkakataong aktual na patakbuhin ang mga bagong makina. Sa pamamagitan nito, napalawak ang kanilang technical na kakayahan at madagdagan ang kanilang kumpiyansa sa wasto at epesyenteng pagproseso ng abaka. Inaasahang makakatulong ang teknolohiyang ito sa pagpapataas ng produksyon, pagpapabuti ng fiber processing at pagpapalakas ng competitive ng industriya ng abaka sa bansa. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng liderato ni Philpida Executive Director Arnold Atienza bilang tugon sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Agriculture na palakasin ang sektor ng agrikultura at isulong ang isang mas sustainable at inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
21: Ikakasa ng National Food Authority ang negotiated auction ng aging pero dekalidad ng milled rice sa pribadong sektor. Sa isang panayam, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ipapa-auction ang 37,000 metriko tonelada ay mula sa mahigit 741,000 sako sa na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 sako ng bigas ang matagumpay naman nasa basta itong nakaraang auction. Layunin ng auction mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka na sa paparating na Setyembre. Radyo Pilipinas Naga tumanggap ng 2 parangal mula sa City Agriculture Office ng Naga City, Camarines Sur. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas Naga, Elaine Orong, ibalita mo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tumanggap ng 2 Certificate of Commendation ang Radyo Pilipinas Naga mula sa City Government of Naga at City Agriculture Office. personal na tinanggap ni Station Manager Ronil Peñaflor at ng team ang mga parangal mula kay Ms. Edlyn Apin ng City Agriculture Office. Ang unang certificate ay ibinigay noong July 16, 2026 sa Rocco Library, Naga City. Kinilala rito ang suporta ng Radyo Pilipinas Naga sa Sulong Kabayan Tulong ng Gobyerno Program, partikular sa donasyon ng school supplies at garden tools para sa Agri-Kaakian Project Launch at book reading activity. Ang pangalawang certificate naman ay tinanggap noong August 6, 2026 sa Zone 6, Panikwaso, Naga City, para ito sa donasyon ng school supplies during the outreach program at book reading activity kasama ang ICC-AFC. Ayon sa City Agriculture Office, malaki ang naitulong ng Radyo Pilipinas Naga at mga iba pang mga tumulong para ma-promote ang literacy, mahikayat ang pagmamahal sa pagbasa at mabigyan ng tulong ang mga bata at komunidad. Nagpasalamat ang himpilan kina City Mayor Honorable Maria Leonor G. Robredo, Acting City Agriculturist Ernesto E. Asensio III, ICC-AFC Chairperson Alfredo M. Gatungay at sa buong City Agriculture Office sa pagkilalang ito. Patuloy ang Radyo Pilipinas Naga sa paghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo para sa mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung natin okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
17: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
18: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
25: Mahal na Pangulo, hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
17: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
1: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
21: Mga kasama, makakausap po natin ang isang representante mula po sa Bureau of Soils and Water Management hinggil po sa pakinabang sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga pananim, kung ano nga ba ang silbi ng dumi ng hayop. Pero tatanungin din natin kung pwede rin po ba yung dumi ng tao para gamitin sa organic agriculture or organic farming, kung ano pa ba pwedeng paggamitan nito, kasi yung dumi pag nabubulok po ito, naglalabas po ito ng methane na pwede naman natin gamitin bilang biogas na source din po ng energy, ha. Sa panahon ngayon mahal kasi yung kuryente, no? Tapos mahal din yung abono. Pero paano rin kaya tayo makakatipid gamit yung makabagong teknolohiyang ito? Samantala muna, Kalinga State University tutulungan ang mga local food manufacturer sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, Estrella Loque, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: University na magkaroon ito ng ugnayan sa Food and Drugs Administration bilang suporta sa local food manufacturers sa lalawigan ay kay Dr. Melanie Santos Manuel, Director ng University Central Laboratory at Technical Laboratory Manager ng SSF Foods Analytical Laboratory. Tugon ito ni Dr. Manuel sa katanungan at suhestyon kung maaaring makipagtulungan ang universidad bilang suporta sa local food industry nang sagan magkaroon na ng FDA licenses ang managnenegosyo sa pagkain sa lalawigan. Ipinaliwan ni Manuel, mayroong pending approval na MOA sa pitan ng KSU at FDA, subalit mayroon pang ilang requirements na kailangang isecure at isumite. Tiniyak niya na pabibilisin na ang proseso upang makatulong na rin ang Foods Analytical Laboratory sa pangangailangan ng malokal na negosyante. Ikinatuwa naman ito ni Dr. Hasmid Donaal, Provincial Director ng Department of Science and Technology o DOST Kalinga. Ayon kay Donaal, malaki ang matitipid ng negosyante kung nasa malapit lamang ang laboratorio dahil kahit pabalik-balik sila para sa pagsusuri ng kanilang mga produkto, walang gaanong gastusin sa pamasahe at iba pang incidental expenses. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
21: At live and alive, kasama po natin si Engineer Rowel Calma, Agriculturist 2, Agricultural Land Management and Evaluation Division mula sa Bureau of Soils and Water Management sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Agriculture. Engineer Rowel, magandang umaga. Si Christopher po ito ng Radyo Pilipinas, Manila.
23: Magandang po, Sir Chris, at sa atin pong mga nakikinig at sumusubaybay po sa inyo pong programang Usapang Agrikultura. Okay.
21: Engineer, napag-usapan natin yung dumi ng hayop. Pwede ba yung gamitin din yung dumi ng tao sa organic agriculture? Ano po ba yung tinatawag na manure processing technology? Ang pinaka main ingredients kasi nito, yung pinaka pangunahing materialis na kailangan is yung dumi. So ano ba ang silbi nito sa organic agriculture? Go ahead, Engineer Rowel.
23: So ang manure processing unit po or MPU ay ito po ay kasalukuyang ni-implement po ng Bureau of Soils and Water Management. Siyempre po sa pangunguna po ng aming pambutihing OIC Director Denise A. Solano at ang aming pong OIC Assistant Director Engineer Eduardo Alberto. So gusto ko rin din po magpasalamat sa aming pong former director Dr. Gina Nilo na I think lagi niyo pong suki na nakakapanayam lagi po dito sa Usapang Agrikultura. So ito pong MPU ay ito po ay isang facility kung saan assess po natin ito pong mga waste, yung sinasabi niyo po kanina na particularly ito po ay nakadisenyo muna sa mga poultry manure o ipot na pwede po nating i-convert o i-process into compost or fertilizer po na magagamit po ng atin pong mga magsasaka sa kanila pong malupang sakahan. So in addition po Sir Chris, ano, gusto ko lang din pong isa pa pong layunin po ng atin pong project is hindi lang po mapagbigay ng maganda pong compost, kundi ito po ay masolve din po natin yung land use conflict. So kung naalala nyo po ay last week na interview nyo po ang amin pong Butihing Division Chief na si Ma'am Jovette Almeida. And meron po siyang binanggit na mga mapa, yung ating pong napa-aden sub-DC maps. So yun po ay base po kasi sa mga information sa ating pong mga pag-iikot, pag-interview sa mga poultry farms na nakakuha po natin yung mga location at nung pong in-overlay o nilagay po natin sa mapa, pinatong po natin dun sa sub-DC maps. So meron po kasi sa sub-DC po kasi meron yan recommendation kung strategically saan ba dapat natin ilalagay yung mga poultry houses. So nakita po kasi namin, yung pong ibang poultry nandun na po within the urban expansion po ng mga munisipyo. Nandun na po malapit sa mga residential areas natin. Yung iba po nandun na malapit sa mga irrigation facilities. Nandun pa malapit sa mga ilog, sa mga river, mga rivers, sa mga waterways. So in kung hindi po natin mapaprocess o madidispose ng mabuti, ang tendency po magkakaroon po ng pollution. So hindi naman po natin pwedeng utusan yung atin pong mga LGU na at tanggalin natin yung mga poultry houses kasi nauna yung residential dyan eh. Tanggalin natin yung mga residential kasi nauna ang poultry. So ang ginawa po ng Department of Agriculture under nga po sa BSWM ay nag-implement po tayo ng ganitong project para po yung atin pong mga problema dyan po sa mga poultry waste ay gawin po natin compost. Sabi nyo nga po, mahal na ngayon yung mga compost. Ito po ay hindi lang basta compost, good quality compost po ang ipaprocess natin. At the same time, masosolve po natin yung conflict na sinasabi po natin.
0: Ano to engineer? Yung process na to, naisip nyo to dahil nangihinayang kayo doon sa dumi ng hayop doon sa mga poultry kasi mga kasama, lagi natin naririnig minsan may mga reklamo yung mga residente na malapit doon sa mga poultry farm na madaming langaw dulot yung mga dumi ng mga hayop. Ito ba yung naging solusyon ng gobyerno para sa mga ganitong reklamo?
23: Yes po, Sir Chris. Actually, ang base po doon sa amin pong mga interview before po tayo mag-input ng ganitong project is tiningnan po muna natin on the field kung ano ba talaga yung nangyayari doon sa ano ba talaga yung problema nito with regards to sa poultry industry. Kasi alam naman po natin na the more na tumataas po yung demand ng ating pong poultry products is tumataas, nag-expand din po ating poultry industry. At the same time, yun nga po, mas nakakapag-produce tayo ng mas maraming yun nga po, waste or ipot. At kung yan po ay hindi nga po ma-manage ng maayos, ay magkakaroon po tayo ng pollution.
0: Engineer, ano po yung requirements? Halimbawa, gaano ba karaming manok? Halimbawa, kailangan ba 20 manok lang yung kailangan para magkaroon ng ganitong facility? O kailangan merong minimum or gaano or ano ba yung maximum din? Wala namang sinabing maximum na bilang ng hayop. Basta importante kasi halimbawa baka naman 10 manok lang ito, 'di ba? Hindi natin masabi may mga kasama rin tayo na yung mga magsasaka na gusto lang mag-alaga ng ano, no? Kaya nagsisimula pa lang. Paano po yung proseso po ng manure processing technology? Go ahead, engineer.
23: So ito po ay sinimulan po namin ang amin pong pilot site sa Padre Garcia, Batangas, since Batangas po is a top poultry producing provinces sa buong Pilipinas. So ito po ay based po doon sa atin pong capacity na inoffer po sa atin na technology ng atin pong winning supplier is meron po tayong 10 to 12 cubic meter or 6 to 7 tons per day na pwede pong i-process doon sa atin pong fermentation tank. So based po sa mga references and amin pong mga computation is approximately 100,000 heads po. Pwede na po tayong mag i-cater yung kanilang pong manure doon po sa capacity po na ngayon nakatayo po doon sa atin pong pilot site.
0: Engineer, paano mag-apply nito sa BSWM?
23: Yun nga po, pinaka maganda pong tanong kasi ngayon po, ang dami po sa amin nag-request, Sir Chris, no, nang nabalitaan nga po nila, ito pong manure processing facility ay ibig sabihin talagang in terms of waste management talagang gustong-gusto nila din na masolusyunan ito pong sa waste ng ating pong mga poultry. So ito po ay welcome po ang ating pong mga stakeholders, ating pong mga LGUs, including Farmers Agricultural Association, na magsulat lang po kayo ng letter sa amin pong tanggapan. Siyempre, naka-address po yan sa amin pong OIC Director Denise Isulano. At yan po ay pupuntahan po ng validation team Meron po tayong different technical considerations, meron po tayong validation form, at meron po tayong sinasalang-alang na criteria para po makapasa para po sa ganitong proyekto.
0: And Jill, ano pa mga requirements ito? Alam ba, kailangan ba ng business permit, sanitation permit, mga ganun?
23: Yan po ay actually yung po sa Batangas, ang isa po sa inano namin is yung ECC. So, isa po sa na permits, yun nga pong ECC, then building permits. Locally naman po, within the municipio lang naman yung ibang mga permits pag po magpratayo tayo ng manure processing.
0: So, gaano kalaki yung facility na ito?
23: Sa pilot site po natin ay, ito po ay meron pong capacity na 6 to 7 tons. 70 cubic meter po ang processing capacity po nung atin pong fermentation tank. So meron po siya approximately 6 to 7 tons per day ang kailangan natin ng manure para po ipaprocess doon sa atin pong tank. So naglagay din po kami ng warehouse. Sabi nyo nga po, if paano kung greater than 100,000, edi sobra-sobra na, baka naman matenga yung mga manure natin. So naglagay po kami ng warehouse. Doon po sa warehouse, meron tayong mga partition. Meron tayong storage para sa makukulang.

0: At yung operational expenses po, once na turnover na po natin sa recipient, sila na po bahala dun sa operation and expenses.
1: Magkano yung ganitong facility, sir?
0: Sa ngayon, sir, ang facility po natin ay umabot po ng around 30 million.
1: Wow!
0: So, kasi ito po ay meron po tayong warehouse, meron po tayong fermentation tank, at isa na po, sir, sa I think kagandahan din ng project, ito po ay solar powered na.
1: Okay.
0: So, actually, naglagay po kami ng solar powered and hybrid na po siya, yung connection niya. Ibig sabihin po, kung di po kaya ng solar, especially ganito pong tag-ulan, hindi niya po kayang masuportahan yung buong facilities, pwede po siyang kumuha sa battery, pwede rin po siyang kumuha sa grid. Oh, yun po, three-phase po ang need natin na electrical supply po para dito po sa ganitong machine kasi medyo malaki po siya. Around nasa 30 kilowatt po ang atin pong facility.
1: So sabi nyo, pagdating po sa maintenance and other operating expenses, asosasyon na yung ano yung gagastos. Magkano yung maintenance ito tsaka operating expenses?
0: Actually, sir, sa pilot site kasi natin is hindi pa siya totally nag-operate kasi ongoing po ang procurement natin ng warehouse at ongoing din po ang installation po ng transformer. So based po dun sa mga nakita namin is ang operational expenses ay nilagyan po namin based dun sa sinet namin na analysis is around 200,000 per year. So minimal lang naman po ang expenses kasi ang sa huling lang naman like sa Padre Garcia nagpapirma po tayo ng commitment na yung mga poultry growers nga po, yung mga poultry houses since laking tulong nito kasi yung iba po nape-penalize eh, napapasara sila. So sabi po ng mga poultry houses, kami na yung magdadala doon sa facility kasi napakalaking tulong sa amin. So less na po yon yung sa huling cost. Sa po sa ating kuryente, yun nga po hindi naman siya totally naka-asa doon sa grid. So, meron po siyang support ng solar powered system. And yung sa labor naman po, since ito na nga po ay mechanized na, actually, gusto rin pong i-add, Sir Chris, ito po ay mechanized na, automated na po. Na di-remote lang po yung atin pong fermentation tank. And doon po sa warehouse na ito is meron na po siyang conveying system. May okay. Ma-conveyor na po siya na yung pong fresh manure is dadali na po sa tank through conveyor sa atin pong fermentation tank. And paglabas po niya, naka-conveyor din po siya doon papunta sa atin pong storage. At meron din po tayong packaging machine. So, think yung operation expenses in terms of cost and labor po ay medyo di po ganun kalaki.
1: So, ibig sabihin, engineer, mula doon sa pag-collecta ng dumi hanggang maging packaging, computerized na yon. Kasi yung machine na yun lahat.
0: Yun po ang ideal po dun po sa atin pong dinisign. So ang ano lang po is yung po kasing pilot site natin sa Batangas is nakatayo po siya dun sa MRF nila, okay. Material Recovery Facility. So yung mga poultry houses po kinuha natin within the municipality. So pagdala po dun sa warehouse, kung yun nga po ay excess o hindi pa po pwedeng i-process, kung meron pong existing dun sa processing fermentation tank natin is ito po ay dito muna sa warehouse dadalhin.
1: Okay.
0: So after po nun is kung meron na pong vacant doon sa tank, is conveyor na lang po. Hindi na po papalahin o hindi na po ibabakho doon sa atin pong bucket elevator. Okay. So diretso na po, Sir Chris.
1: Sir, tama lang ko, dumi lang to ng hayop ang pwede, hindi dumi ng tao.
0: Ayun po yung isa sa inaano po namin kasi ang ways forward po namin is iba-iba namang klase ng manure,
1: okay,
0: ng livestock muna. So I think hindi pa po ako personally hindi pa po ako nakakakita ng dumi ng tao na gagawin pong yun nga po.
1: Pero to sir, dumi lang to ng manok lang ang kaya. Hindi actually, na yung ibang dumi.
0: Actually yun po Sir Chris kasi ang una po natin is naka-design po siya for poultry waste. Okay. Pero since nga po actually yun po yung waste forward namin kasi during site validation po since ang ating pong project ay natayo sa Padre Garcia which is the cattle capital of the Philippines.
1: Okay.
0: Meron po silang auction livestock market. Meron po sila din para sa mga kabayo. So lahat po yan, during site validation, kinuha po natin lahat ng volume ng mga manure yan. Kasi isa rin po sa problema nila, wala silang mapagtapunan. So after po nito, pag po naging operational na po yung atin pong system, ay itatry po namin after poultry is yun namang mga ibang livestock manure.
1: Okay.
0: So yun po ang wish forward po.
1: Ano ng mga baboy, kalabaw.
0: Yes po, pwede, yes po. Po.
1: Wow, ganda. Okay. Sa ngayon sir, paano yung disposal ng mga dumi ng mga farms natin? Paano ang proseso nun? Binubuhos na lang o tinatabak na lang sa lupa? Yung mga ganung dumi?
0: Yes po, Sir Chris. Actually, dito po sa ano po, sa Padre Garcia, isa pong problem nila is yun po kasing mga kumukulek nung mga kanilang manure is galing pa po ng Bagyo. So, ito po ay ginagamit sa mga naghahalaman po dun sa atin pong upper area sa Bagyo.

0: Then ngayon po, since tag-ulan po tapos mataas pa po yung fuel cost, hindi na po nakakababa yung mga taga Baguio. Kaya po ang nangyayari, yung mga poultry owners pa po yung nagsasabi sa mga nagtatanim doon na kunin nyo naman yung manure namin kasi mahigpit yung LGU na baka pasara kami, penalize kami. Kaya po yun po yung nung nag-interview po tayo, yun po yung ano nila na wala kami mapagtapunan kaya napakalaking tulong po ng project. So iba po, conventional talagang kinoconvert nila into compost but yun nga po mas matagal and pag umulan, iba talagang nababasa pa and hindi na po masyadong na-dispose o namamali.
1: So paano naman yung transport ng dumi siya, di ba delikado na ano ba kumalat yun o magkaroon ng contamination?
0: Actually, nakipag-coordinate po tayo with Menro. Meron po tayong mga consideration. So ang ano po nila is isasako po yung atin pong mga manure and then lalagyan po ng lona yung atin pong truck. Yan po ay susunod tayo doon po sa existing laws with regards to transport po ng manure. Since hindi naman po masyadong mahigpit din dahil ito po ay within the locality lang po yung atin pong project. Like po sa Padre Garcia, hindi po tayo naglagay ng project na kukuha po si Padre Garcia example sa kabilang munisipyo. Yun po ay medyo malaki na po yung limitation restriction po with regards to transport. So dito lang po within the locality lang.
1: So sir, last message po sa ating mga kasama po magsasaka.
0: So ayan po, gusto ko rin pong magpasalamat siyempre sa amin pong OIC Director at message po namin sa atin pong mga farmers. Ito na po yung atin pong solution sa taas nga po ng presyo ng atin pong compost o fertilizer. Sa atin naman pong mga LGU, ito na po yung intervention na pwede pong makatulong sa inyo pong waste management plan. At sa atin pong mga poultry growers, sa mga nagpapasara o nape-penalize po. So, ito po ay malaking tulong po sa inyo pong pag-dispose na inyo pong mga waste. At siyempre, sa community, masosolve na po natin yung land use conflict na sinasabi. Kaya welcome po, kung magre-request po kayo, welcome po kayo sa amin. Lahat po yan ay kikater natin at ibabalidate po natin. At sa mga magsasaka, lagi po namin kayong uunahin. Kaya nga po, yung amin pong sinasabi sa MPU project, hindi lang po siya basta manure processing unit, kundi ito po ay magsasaka, ay pangangalagaan at laging uunahin po.
1: Sir, maraming salamat po sa pagpunta po dito sa aming himpilan na para may paliwanag po ng malinaw kung ano po ibig sabihin po ng manure processing technology. At mga kasama, wala na po tayong oras ha. Maraming salamat sa nakasama ko sa production mula kay Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Mark Bukurin at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports Radio, si Nida Soriano, Suzette Baracamora at Gemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez, sa ngalan po ni Kahiro Robigado, ako po ang inyong nakasama, Christopher Terambulo. Hanggang sa susunod na linggo, huling araw na po ng Agosto sa linggo, sa Lunes. Ha? Ito po ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, Philippine Standard Time, tatlong minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng ating mga balita, halaga ng pinsala sa infrastruktura mula sa mga epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, at ang habagat umabot sa 5.95 billion pesos ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA.
0: Headlines.
3: International organizations at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad malapit sa hangganan ng Nepal at China.
0: Headlines.
3: Senado planong i-adjust ang kanilang legislative time para mapayagan na sabay isagawa ang plenary session at committee hearings para sa panukalang 2027 national budget.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, una na, sa panahon naglabas na ang Weather Bureau pag-asa ng orange rainfall warning. Asahan ang malakas na pag-ulan sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ang Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Malolos, Pulilan, Plaridel, Giginto, Bulacan at Baliwag sa Bulacan. Umabot na sa 5.95 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura mula sa mga epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang habagat. Ito'y ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sinabi ng OCD na umabot sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Aabot sa 7.7 million na individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa mga sumusunod na lugar. Sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Nananatili sa 31 ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga kalabidad. 19 na iba pa ang nasugatan habang 3 naman ang iniulat na nawawala. Ayon pa sa OCD, nakapamigay na ang pamahalaan ng 1.56 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pa nating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbigay na ng kautusan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng 1 billion peso allotment na magagamit para sa Project NOAA. Itong Nationwide Operational Assessment of Hazards na isang mahalagang disaster risk Reduction and Management Program na magpapalakas sa kapasidad ng bansa para ma-monitor, ma-assess at makaresponde sa mga natural hazards. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may direktiba na si Pangulong Marcos kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon para maipalabas na ang pondo na gagamitin sa proyekto na sa pamamagitan ng artificial intelligence ay maisasagawa ang real-time hazards monitoring at maagang pagtukoy sa posibleng pagbaha. Makakatulong ni Castro ang programa para sa mas maagang paghahanda at mabilis na kilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon dulot ng mga kalamidad. Gagamitin din ang pondo para sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan at teknolohiya, ganon din sa pagkuha ng mga eksperto na kailangan para maisakupatuparan ang naturang proyekto. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay na ulat, mambabatas mula Negros, itinutulak na gawing isang permanenteng institusyon ang Project NOAA. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Itinalugod ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ang paglalabas ng DBM ng 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA ng University of the Philippines System. Ayon kay Benitez, mahalaga ang pondo para sa flood modeling, LIDAR mapping at real-time hazard assessment na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Gayon man, sinabi ni Benitez na mas mainam kung maisan sa batas ang kanyang House Bill 2577 upang hindi na kailangang umasa ng Project NOAA sa paglalaan ng pondo kada budget season. Sa ilalim ng panukala, gagawing UP National Climate Resilience Institute. Ang kasalukuyang UP Resilience Institute na nagpapatakbo sa Project NOAA, magkakaroon ito ng sariling 9 items sa General Appropriations Act, permanent research positions at resilience knowledge platform na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan para makakuha ng hazard data. Ayon sa mambabata, sa halip na 1 taon lamang na may sapat na pondo ang Project NOAA, mas makabubuti kung magkakaroon ng bansa ng permanenteng institusyon para sa climate resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi pa maituturing na nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Tiniyak ito ni Dr. Ron Jean Solante, Chairman at Head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa isang panayam sa media, sinabi ni Dr. Solante na kailangan lamang gawin sa ngayon ay agarang magpa-check up kung may sintomas upang maagapan bago pa maging malalang kaso. Dagdag pa ng eksperto, para naman matukoy kung isa na itong outbreak, kailangan pambalikan ang record sa mga nakalipas na taon at tukuyin kung ngayong 2026 ang pinakamataas na kaso. Kaugnay nito, aabot na sa 155 o 155 na leptospirosis patient ang naka-admit sa San Lazaro Hospital. Karamihan sa mga ito ay edad 19 hanggang 35, habang 9 na ang nasawi ngayong buwan na may edad 22 hanggang 59.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalis naman ng Department of Health ang pangamba ng mga magulang kaugnay sa gamutan sa leptospirosis. Ilan kasing magulang ang nagdadalawang isip na dalhin sa ospital ang kanilang kamag-anak matapos lumusong sa baha at nakitaan ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, kahit sa private hospital dalhin ang pasyente ay kaya itong makover ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefits package para sa moderate cases ng leptospirosis, habang 400,000 pesos naman ang benefits package para sa severe leptospirosis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras po natin, 11 minuto po makalipas ang 6:00 ng umaga. Suspendido po ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. ang Maynila, Malabon City, Caloocan City, Marikina City, Quezon City, Valenzuela City, San Juan City, Mandaluyong, Parañaque City, Taguig City at Nabotas City. Gayun din sa Aguilar, Binmalay, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem at Agno sa lalawigan ng Pangasinan. Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Makabebe at Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Plaridel, Pulilan, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Mikawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas, Santa Maria at Giginto sa Bulacan, lalawigan ng Nueva Ecija, Tansa, Cavite at Taytay, Cainta at San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, walang face-to-face classes mula sa daycare hanggang senior high school sa Bakun, Kibungan at Atok sa lalawigan ng Benguet at buong lalawigan ng Bataan. Wala rin face-to-face classes sa Laog Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantalang international organizations at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations para sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood na kumitil ng mahigit 200 individual at nag-iwan ng malawakang pagkasira ng mga tahanan at iba pang infrastruktura. Ayon sa ulat ng Reuters, nagpadala ang India ng 10 metrikong toneladang relief supplies kabilang ang mga pansamantalang tirahan, kumot, hygiene kits, solar lamps at mga gamot. Nagla naman ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ng 1,000,000 Swiss franc o humigit kumulang $1.24 million para suportahan ang Nepal Red Cross sa relief operations. Ayon pa sa ulat, nagbigay rin ng Estados Unidos ng 500 dolyar at nagpadala ng Disaster Response Advisor. Samantala, nagbigay naman ng China ng emergency supplies at cash assistance habang naghahanda naman ang European Union ng karagdagang tulong. Patuloy naman ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta habang patuloy ang search and rescue operations lalo't mahigit 1,000 pa ang mga nawawala mula sa mga lugar na matinding na apektuhan ng baha. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad na malapit sa hangganan ng Nepal at China. Sinabi ng Pangulo na nakikiramay ang Pilipinas sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinahayag din niya ang kanyang panalangin para sa lakas at katatagan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Samantala, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino doon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaabot din ng kanyang simpatiya at pakikiramay si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga taga Nepal mula sa nangyaring flash flood noong Miyerkules. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi ni Lazaro na bilang bansa na nakakaranas ng kaparehas ng mga uri ng sakuna, kaisa ng Nepal ang Pilipinas. Anya, patuloy na ipagdarasal ng mga Pilipino ang Nepal para sa patuloy na lakas at katatagan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, may isang Pilipino na ang napaulat na nawawala dulot ng biglaang flash flood o baha sa Nepal. Batay sa inilabas na listahan ng Nepal Tourism Board, may isang Pilipino ang nawawala mula sa 644 missing na travelers mula nang mangyari ang insidente. Patuloy na bineberipika ng Nepali authorities sa mga travel agencies, guides, local authorities at security agencies ang impormasyon ng mga napaulat na nawawala. Wala pa rin kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs higil sa umano'y nawawalang Pilipino. pero patuloy na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para alamin kung may apektadong Pilipino sa Nepal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Plano ng Senado na i-adjust ang kanilang legislative time para mapayagan na sabay isagawa ang plenary session at ang committee hearings para sa panukalang 2027 national budget. Ito ay dahil sa limitadong oras ng mataas na kapulungan dahil na rin sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, plano nilang suspindihin ang kanilang rules para mapahintulutan ang Committee on Finance na makapagdaos ng pagdinig habang ongoing ang session.
7: So we're also going to adjust the legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing. Not this week, baka the following week. No? Second week. No? But I'm still consulting ang ating chairman ng finance.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian. Sa Senado pa rin, kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na tumatanggap ng sweldo ang mga Senado na hindi pa pumapasok ngayon sa Senado. Kabilang sa mga tinukoy ni Gatchalian ay si Senadora Lauren Legarda na nag-extend ng kanyang medical leave hanggang September 2 at ang mga nakakulong ngayong sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta maging ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng Senate President na alam na nila ang sakit ni Senadora Lauren pero hindi na niya ito ibinahagi bilang ito ay isang personal issue. Sa ngayon ay wala pa anyang impormasyon kung kailan babalik si Senadora Legarda. Samantala, sinabi ni Gatchalian na ang mga sweldo naman ng mga senador na hindi kumukuha ay maaring ideklarang savings ng Senado at pwedeng gamitin sa ibang mga bagay.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 19 minutes after 6 a.m. Narito po muna ang ilang mga paalala ng ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with
8: Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito po sa RP News Nationwide. Ako pa rin po inyong lingkod, Grace Velasco. Sinabi ng Malacanang na hindi maituturing na katulad ng mga bayani ang paggamit ng mga alyas na lumitaw sa mga resibo kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President o OBP. Ito naging tugon ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng pseudonym ng mga bayani noon at ng mga alyas na nakasaad sa mga dokumento ng confidential funds. Ayon kay Castro, ginamit ng mga bayani ang mga alyas upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan habang ipinaglalaban at ipinagtatanggol ang bansa. Sa kabilang banda, sinabi niyang may mga pangalan sa mga resibo na maaring ginamit para sa pagbabayad.
11: Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong ng mga informant, informer sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong na ipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Subiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings nito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education noong naging kalihim si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Subiri na makatutulong sa mga senator judge ang isang final na audit finding ng COA sa pagtimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregularidad sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance.
12: Can this court make representation with the COA, if possible, during the duration of this trial so that we may be guided as judges? Can they make their finding already with finality? Eh, who knows? They may say na wala namang nangyaring kalokohan. Itong article ay tapos na. Eh, pag sinabi naman talaga nila ay masyadong glaring yung mga violations, then tayo bilang mga judges will also be clarified kung meron talagang misuse of funds. Kasi yung arbiter talaga nito is COA. Diba? Lahat ng misuse of funds ng government agencies, it is the COA that makes that determination.
3: Si Senator Judge Juan Miguel Subiri.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinaalala naman ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na Independent Constitutional Commission ang COA at hindi maaring obligahin ng Impeachment Court na kumilos ayon sa kanilang kagustuhan. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ang COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Recantation ng mga testigo, posible pang maging dagdag ebidensya sa kaso laban kay former House Speaker Romualdez. Ito'y ayon sa Ombudsman. May report si Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tinabla ng Office of the Ombudsman ang pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na dapat nang ibasura ang kaso laban sa kanya kasunod ng pag-recant ng ilang testigo sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, iginiit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi otomatikong nabubura ng pag-atras o recantation ng mga testigo ang kanilang mga naunang testimonya. Sa halip, itinuturing pa itong karagdagang ebidensya ng Ombudsman na kailangan suriin kasama ng original na pahayag para matukoy kung alin sa dalawang bersyon ang totoo. Kaugnay nito, kinwestiyon din ng Ombudsman ang mga ulat na may ilang testigong nagtago matapos bawiin ang kanilang mga pahayag at may mga ilang binayaran umano para mag-recant. Giit ng Ombudsman, hindi dapat lituhin ang publiko sa tunay na kahulugan ng recantation. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Okay, oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mas mapapalakas ang pambansang depensa matapos dagdagan ng 10 bilyong piso ang panukalang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa taong 2027. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, gagamitin ang karagdagang pondo sa pagbili ng mga makabagong kagamitang militar lugar at pagsasaayos ng mga pasilidad ng AFP. Isa ito sa mga pangunahing prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa dagdag na alokasyon, aabot sa 50 bilyong piso ang kabuang pondong ilalaan para sa modernisasyon ng AFP sa susunod na taon. Samantalang naglaan din ang DBM ng 73.67 billion pesos para sa subsistence allowance na tinatayang 583,130 military and uniform personnel sa 2027 budget. Ayon sa ahensya, ipinapakita ng malaking pondong inilaan sa sektor ng depensa ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at uniform personnel na nangunguna sa pagpapanatili ng seguridad, kapayapaan at kaayusan ng bansa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ating mga balita muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang buong suporta nito para sa isang mapayapa at maayos na 2026 BARM parliamentary elections. Ito ay inihayag ni AFP Chief of Staff General Antonio G. Navarrete sa final command conference na ginanap sa Camp Salipada, Kependaton, Maguindanao del Norte. Dumalo rin sa naturang pagpupulong sina Interior Secretary John Vic Remulla, Commission on Election na Chairperson George Erwin Garcia, Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa AFP Chief, mahalaga ang halalang ito dahil kumakatawan ito sa pag-asa ng mga komunidad sa BARM na patuloy na nagsisikap para sa kapayapaan at mas malawak na sariling pamamahala. Dagdag ni General Navarrete, layunin ng militar na maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan na bumoto at matiyak na malayang maririnig ang boses ng mga botante.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na mahigpit na imomonitor ng pambansang pamahalaan ang paggamit at paggastos ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi natatapos sa paglalaan ng pondo ang responsibilidad ng national government. Anya, patuloy nitong babantayan kung maayos at tama ang paggamit ng pondo ng mga local government unit. Ang Local Government Support Fund ay inilaan para sa mga pampublikong proyekto gaya ng infrastruktura, farm-to-market roads at water systems, health facilities, disaster resiliency at mga programang tumutulong sa mahihirap na sektor. Umaabot sa 56.8 bilyong piso ang pondo ng LGSF ngayong taon at iminungkahing gawing 58.53 billion pesos ang pondo nito sa 2027.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police sa 60 anyos o 60 years old, susuriin ng Kamara. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pag-aaralan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang posibleng pagtaas sa mandatory retirement age ng mga miyembro ng Philippine National Police mula 56 patungong 60 years old. Ito'y matapos ihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang kanyang suporta sa panukala. Binigyan diin ng kalihim na umaabot sa mahigit 70 years old ang life expectancy o inaasang haba ng buhay ng mga Pilipino, ibig sabihin ay competitive at produktibo pa ang mga pulis na sumasapit sa edad na 56. Ayon kay Manila Representative Rolando Valeriano, kasabay ng pagtaas ng edad ng pagliritiro, kailangan magpatupad ang DILG at PNP ng mahigpit na taunang health evaluation na angkop sa edad at kakayahan ng mga opisyal. Tiniyak naman ng mambabatas na maghahanap sila ng mga paraan upang madagdagan ang pondo ng mga law enforcement agencies sa ilalim ng DILG para sa panukalang 2027 budget. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: mas mataas na kita at mas malawak na access sa merkado para sa mga egg producers si Liguro ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Malalawak ng pamahalaan ng mga hakbang at programa na magpapataas sa kita at magpapatatag sa access ng egg producers sa merkado. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kariwatkan ng hakbang upang palakasin ang post-production at agricultural value chain sa bansa sa pamamagitan ng mga pasilidad at teknolohiyang makatutulong sa pagproseso, pag-iimbak at pagbuo ng mga produktong gawa mula sa itlog. Sa pagbisita ng Pangulo sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, ininspeksyon nito ang mga pasilidad at operasyon sa pagproseso ng itlog. Kabilang dito, ang liquid egg pasteurization at spray drying, gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang BEPCO ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong upang mapataas ang 125% ang sales at 25% ang productivity ng kooperatiba. Patuloy na susuportahan ang pamahalaan ng mga egg producers sa Batangas at sa buong bansa upang mabawasan ang pagkalugi at pagkaaksaya ng produkto, mapahaba ang shelf life ng egg products at mapalakas ang kanilang produksyon at kita.
17: Ang produkto na lumalabas dito sa PEPCO ay up to standard. Pwedeng i-export, pwedeng pagkain ito, kaya kailangan maselan tayo sa mga standards natin. At nakikita naman natin, walang nasasayang dito. Walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business. In other words, walang tinatapon. And that is again something very important because it is good for the environment and even equally important, the value added that comes from the process.
16: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang unang, mga unang bugso ng balita dito po sa Radyo Pilipinas Nationwide.

0: Okay, samantala, ang iba pang mga balita. Inami ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na mahirap panatilihing nasa 60 pesos kada dolyar ang palitan ng piso kontra dolyar dahil sa malaking trade deficit ng bansa. Sa budget hearing para sa panukalang 2027 national budget sa Senado, tinanong ni Senator Erwin Tulfo kung maari pang bumaba sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar matapos umabot sa 61 pesos 72 centavos kada US dollar. Ayon kay Remolona, may direktang epekto sa inflation ang paghina ng piso dahil nagmamahal ang mga imported goods kabilang ang langis, pagkain, raw materials at fertilizers. Gayunman, sinabi ng BSP Governor na mas malaki ang epekto nito sa inflation kapag mabilis o biglaan ang paghina ng piso. Anya, ang ginagawa ng BSP ay pagpipigil sa matitinding pagbabago sa exchange rate, hindi ang pagtatakda nito sa isang partikular na halaga. Sa halip na direktang kontrolin ng exchange rate, sinabi ni Remolona na kailangan palakasin ang exports ng bansa. Kabilang sa mga maaring makatulong dito ang FACSILICA at Luzon Economic Corridor, bagamat maaring matagalan pa bago makita ang epekto ng mga ito. Binanggit din ni Remolona ang pangangailangan pataasin ang savings rate ng bansa bilang pangmatagalang solusyon. Ayon sa kanya, nananatiling negatibo ang current account ng Pilipinas kahit isinaalang-alang ang remittances ng overseas Filipino workers at kita mula sa business process outsourcing o BPO. Samantala, iginiit ni Tulfo na kailangan maghanap ng mga paraan ang pamahalaan upang mapalakas ang exports at mabawasan ang labis na pagdepende sa remittances bilang pinagkukunan ng dolyar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, bagong Clark, Hanoi flights bubuksan sa Nobyembre. Turismo ng gitnang Luzon inaasahang lalakas. May report ang ating correspondent mula po sa Radyo Magazine, Hazel S. Guerra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bagong ruta patungong Hanoi, Vietnam mula Clark, Pampanga ang bubuksan simula November 19, 2026. Ayon kay Terry Flores ng Clark International Airport, tatlong beses kada linggo ang Clark-Hanoi flights via Cebu Pacific Air. Dahil dito, dagdag na 3,000 mga pasahero ang gagamit ng paliparan kada buwan. Malaki rin ani Flores ang epekto ng bagong ruta sa turismo ng Central Luzon.
3: Tourist destinations na makikita ng mga tao dito. Isa na nga dyan, yung proud na proud tayo. Siyempre, located tayo sa Pampanga at lahat. Sinabi mo Pampanga, yung tourism, Pampanga, at may mga ino-offer ng tours. Department of Tourism Region 3, para ma-experience sa mga bayan natin at mga turista na dumadalaw dito.
2: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sports news tayo. Gilas Pilipinas men sisimula ng kanilang kampanya sa round 2 ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. Detalya mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Muling lalaban para sa bayan ng ating Philippine Men's National Basketball Team o Gilas Pilipinas Men sa pagsisimula ng second round ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers dito po sa Mall of Asia Arena. Unang makaharap ng ating Gilas Men ang Koponan Jordan mamayang 8:30 in the evening. Nasa 2-4 ang record ng ating national team at kailangan nila ma-sweep ang mga games ngayong weekend para magkaroon pa rin ng chance sa mga mag-qualify mismo sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Inaasahan na muna para sa ating Gilas Men sina Kai Soto at Dwight Ramos dito po sa ating magiging laban kontra sa Jordan at maging sa Iran. Matapos ang laban ng Gilas sa Jordan, makaharap natin ng Iran sa darating na araw ng Linggo, 8 p.m. dito pa rin po sa Mall of Asia Arena. Maliban sa Gilas, magkakaroon din ng afternoon games ng second round ng World Cup qualifiers for the Asian Tournament ang Iran at New Zealand at ng Syria at saka Australia. Mula dito sa Mall of Asia Arena sa pagsisimula ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers from Sports Radio 918. Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, ang mga balita naman mula sa lalawigan sa pamgitan po naman ng mga station natin, ano, ng RP1 na provincial station sa ating pong pagbabalik. Oras natin, 39 minutes after 6 a.m.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
8: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami ng system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, patuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po si Grace Velasco, ang inyong tagapaghatid balita. Okay, sa mga balita naman mula sa mga lalawigan sa Luzon. Unahin po natin ang mga balita mula sa Luzon. waste to energy facility pabor ang Environment and Natural Resources Office, ngunit kailangan ng masusing pag-aaral. Ang buong ulat mula kay Ronnie Dorilag ng RP Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa kabila na maraming itinayong wind turbines at solar power projects para sa pagtangkilik sa renewable energy sa Ilocos Norte, pabor ang Environment and Natural Resources Office sa waste to energy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Environment Program Officer Joji Jimenez ng PGIN-ENRO na kailangan ng masusing pag-aaral upang maganda ang pagpapatupad nito. Gusto rin aniya ng mga leader ng probinsya na masolusyonan ang problema sa basura, ngunit nararapat na maaral ng mabuti dahil may umiiral na RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Aniya, ikukonsidera ang sitwasyon ng mga komunidad, health hazard at iba pang aspeto, lalo na sa datos sa volume ng basura sa lalawigan. Maalalang sinabi ni Sangguniang Panlalawigan Member Marlon Sales na may mga investor na nagpresenta ng kanilang teknolohiya sa pamahalang panlalawigan na tinatawag itong gasification process ng mga basura. Unang inihayag ng Department of Energy na posibleng makapagbigay ng mahigit 200 MW na enerhiya mula sa 9,000 metric tons na basura sa Metro Manila gamit ang waste-to-energy facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tupad workers sa Mountain Province na katulong sa komunidad at mga paaralan, TESDA at PESO. Tutulong sa pangmatagalang hanap buhay. Ang buong detalya mula kay Donalyn Cawis Balyo ng RP Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Maganda ang performance ng mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad sa Mountain Province. Ayon kay Labor and Employment Officer Mylene Palalo, nakita sa kanilang monitoring ang positibong epekto ng trabaho ng mga tupad beneficiaries sa mga komunidad at paaralan. Anya, hindi lamang walis tingting ang ginagamit ng mga manggagawa, kundi maging martilyo, pala at iba pang kagamitan sa kanilang mga gawain. Sa ngayon, may 421 na manggagawa ang kabilang sa Tupad Brigada Plus na magtatrabaho ng 10 araw hanggang katapusan ng Agosto, habang 124 naman ang nakatalaga sa mga komunidad sa Baoco, Besao, Bontok, Sagada at Natonin. Samantala, i-endorso rin ng DOLE ang mga tupad workers sa TESDA at Public Employment Service Office ng mga LGU para sa Skills Training at Career Development Support Program upang magkaroon ng oportunidad sa pangmatagalang trabaho at pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 200 tupad workers sa Balungaw, Pangasinan, nagsagawa ng clearing at declogging operations kontra baha sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Si Grace Aquar mula sa RP Tayug sa Balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsagawa ng clearing at declogging operation, paglilinis at pag-aalis ng mga damo sa mga gilid ng kalsada sa iba't ibang barangay at bahagi ng ilog sa Barangay Angaya Norte, Balungaw, Pangasinan, ang nasa 170 tupad workers.

0: pamahalaan at makatuwang na ahensya upang mapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig at maging mas handa ang mga komunidad sa panahon ng malakas na pag-ulan at kalamidad. Ayon kay Gansenya, tumatagal ng 10 araw ang programang tupad sa bawat batch ng mga tupad workers. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras po natin 48 minutes after 6 a.m., Police Regional Office Mimaropa gagamit ng drones sa police at rescue operations. Ang buong ulat mula kay May Pormaran ng RP Lucena.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinaghahandaan na ng Police Regional Office Mimaropa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa operasyon matapos simulan ng pagsasanay sa mga pulis sa paggamit ng drones para sa police operations, disaster response, search and rescue at iba pang public safety missions. Ayon sa pabatid ng PROM Mimaropa, simula na sa Camp Brigadier General Efehenio Navarro sa Calapan City ang 3 araw na drone equipment training and familiarization. Malaking tulong ang drone technology sa Mimaropa dahil sa heograpiya ng rehiyon na binubuo ng mga isla, bulubunduking lugar, baybayin at malalayong komunidad na maaaring mahirap marating lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Sa pamamagitan ng aerial view, mas mabilis na maaaring makita at masuri ng mga pulis at rescuers ang sitwasyon sa isang lugar bago magpadala ng mga tauhan. Maaari itong gamitin sa search and rescue, disaster assessment, security coverage, area monitoring at iba pang operasyon. Samantala, inihayag ni Police Regional Office Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, na hindi lamang pagbili ng makabagong kagamitan ang layunin ng modernization program, kundi ang paggamit nito upang maging mas mabilis at epektibo ang serbisyo sa publiko. Nilinaw ng PROM Mimaropa na hindi papalitan ng drones ang mga land-based na operation ng pulisya at sa halip magsisilbi itong karagdagang mata sa himpapawid upang mas mabilis matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng police personnel, rescuers at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 10 minuto pa bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga gurong PDL sa Ihawig Prison and Penal Farm sa Palawan sumailalim sa orientation kaugnay sa mga bagong alituntunin sa pagpapatupad ng ALS sa loob ng pasilidad. Pakinggan natin ang ulat ni Liz Pilapil ng RP Palawan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Isinagawa ng Ihawig Prison and Penal Farm o IPPF ngayong buwan ng Agosto ang Vehicle Orientation at Technical Assistance Single sa DepEd Order Number 001 Series of 2026 para sa mga tagapagpatupad ng Alternative Learning System o ALS sa IPPF Central Sub-Colony o CSC at Correctional Institute for Women o CIW Santa Lucia. Isinagawa ito noong 14 at 18 hanggang sa 19 ng kasalukuyang buwan na dinaluhan ng nasa 57 persons deprived of liberty o PDL mula sa IPPF, CSC at CIW Santa Lucia na nagsisilbing mga gurong PDL o Community ALS Implementers. Dito ay tinalakay ni Education Program Specialist 2, Ms. Dalisay Lacriores, ang tungkol sa nasabing DepEd Order upang mabigyan ng mga kalahok ng mas malino na pangunawa sa mga binagong alituntunin sa pagpapatupad ng programang ALS. Kabilang din sa ginawang aktibidad ang pagbibigay ng tulong teknikal, pagbuo ng action plan at talakayan tungkol sa mga tungkulin, responsibilidad at inaasahang pagganap ng mga gurong PDL upang epektibo nilang maibahagi ang mga kaalaman sa loob ng IPPF. Nagresulta rin ang aktibidad sa pagbuo ng action plan na idinisenyo upang gabayan at palakasin ang pagpapatupad ng mga aktibidad ng ALS. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Okay, Balitang Visayas, TESDA, naghatid ng trabaho at oportunidad sa World Cafe of Opportunities 2026 sa Southern Leyte. Si Jebic Epis ng RP Sogot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na idinaos ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang World Cafe of Opportunities o WCO sa Bayan ng Sugod, Lalawigan ng Southern Leyte. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang access ng mga TVET graduates, job seekers, skilled workers sa mga oportunidad sa trabaho at pagpapaunlad ng kasanayan. Dumalo sa nasabing aktibidad si Sugod Municipal Mayor Shepherd Tan,

0: board member Jason Calva, Manolo Shervo, Chief of Staff ni Congressman Cocuyap, Tesda Southern Leyte Provincial Director Emelda Malatbalat, mga kinatawan ng technical vocational institutions, mga employer, government agencies at iba pang stakeholders. Binigyan ng WCO ng pagkakataon ang mga skilled workers at naghahanap ng trabaho na direktang makausap ang mga kumpanyang may mga bakanting posisyon maging para sa mga oportunidad sa lokalidad at iba pang lugar. Bukod sa mga employer, lumahok din ang iba't ibang national government agencies at partner institution na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga programa, serbisyo at oportunidad na maaring makatulong sa personal, professional at kabuhayang pangailangan ng mga job seekers at skilled workers. Tampok din sa aktibidad ang Tibet Skills Demonstration at Showcases kung saan ipinapakita ang practical at industrial relevant na mga kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng Technical Educational Institution and Training. Naging matagumpay ang WCO sa tulong ng matibay na suporta ng Provincial Government ng Southern Leyte, LGU Sugod, Participating Employers, Technical Vocational Institutions, Government Agencies, TESDA Accredited Enterprises, at iba pang partner organization. Bahagi rin ng pagdiriwang ng 32nd anniversary ng TESDA ang nasabing aktibidad na nagpapakita ng patuloy na pagsikap ng ahensya na gawing angkop sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino at ng industriya ang technical education at skills development. Sa matagumpay na pagsasagawa ng WCO 2026, muling pinagtibay ng TESDA Southern Leyte, ang dedikasyon itong tiyakin ang bawat skilled individual ay magkakaroon ng access sa mga oportunidad kung saan magagamit ng produktibo at makabuluhan ang kanilang kaalaman, kakayahan at kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Walang gutom program nagbibigay ng bagong oportunidad para sa mga benepisyaryo sa Eastern Samar. Si Penelope Pumida ng RP Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi lamang pagkain ang natatanggap ng mga benepisyaryo ng walang gutong program, kundi maging mga oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at magkaroon ng kabuhayan, alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang dito ang 23 taong gulang na si Raymond, residente ng Barangay Anislag, Kinapondan, na nagsimula ng skills training sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA noong Agosto 18 ngayong taon. Sumasailalim si Raymond sa Shielded Metal Arc Welding National Certificate 1 Training na maaari niyang magamit sa paghahanap ng trabaho o pagbuo ng dagdag na pagkakakitaan. Bukod sa training, nakatatanggap din siya ng pagkain tuwing food redemption at kamakailan ay nabigyan ng 2,000 pesos uplift assistance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng walang gutom program at TESDA na bibigyan ng mga benepisyaryo ng pagkakataong magkaroon ng kasanayan at kakayahang makatutulong sa kanilang paghahanap buhay at pag-abot sa mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Mindanao, kampanya kontra open burning sa Davao Oriental, mas pinaigting. Narito si Marcel Dasalya ng RP Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinaigting ng Provincial Interagency Task Force sa Davao Oriental ang pagpapatupad ng batas laban sa open burning o pagsusunog ng solid at agricultural waste na maaaring magdulot ng grass fire at panganib sa buhay, ari-arian, sakahan at kapaligiran. Nagpulong ang task force itong Agosto 26 sa PDRRMO Administrative Building Government Center upang pagtibayin ang pagpapatupad ng Republic Act Number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, partikular ang pagbabawal sa open burning. Pinangunahan ng BFP Davao Oriental ang talakayan, katuwang ang DILG, Pamalapan na Lawigan, PNP, 101st Brigade, PDRRMO, DNR at iba pang ahensya. Layunin ng pagtutulungan na palakasin ang information campaign, community participation at maagap na pagtugon sa mga insidente ng open burning at grass fires. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang hanay ng ating mga balita ngayong araw po ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ng ating PBS News Team, Engineering Team at ng RP1 Production Team. At sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po naman si Grace Velasco. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pero mga kababayan, kami po ay napapakinggan pa rin at napapanood sa amin naman pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Poot. Magsama-sama po tayo ngayong umagang ito bago po mag-alas 8 ng umaga dito lamang po sa ating palatuntunang
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. para po doon sa ating mga kababayan. Ano po? Nababiyahe patungo sa kanilang mga trabaho ngayong umagang ito. From the private sector. Ilan kasi sa ating mga kababayan, ano, mula po sa public o yung sa ating mga government offices, ang iba sa kanila, work from home. Upang alamin ano ang kalagayan ng ating po mga pangunahing lansangan dito pa rin sa Metro Manila, makakasama natin ngayong umagang ito mula po sa MMDA Metro Base, Ms. Fe Carinan.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Good morning, Ma'am Fe.
6: Magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Al, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Pisahan po natin sa southbound ng EDSA. Kasapit po natin dito sa may Balintawak Cloverleaf. Makakaranas na po tayo ng moderate traffic. Then, magsapit naman po dito sa may Quezon City Academy. Nakakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Camias. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Yung pag-akyat po na natin ng flyover Artigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may street po ng Show Boulevard. Then pagsapit naman po natin dito sa may Estrella, moderate traffic na po. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Pero ato po yan, bibilis po ang Daloy. Mag-moderate heavy naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis po yan. Pagsapit naman po natin dito sa may Cabrera, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero pagbaba, mabilis na po. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnais Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonifacio. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth sa pasok. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may University Avenue. Pero after po yan, bibilis po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng Katipunan ng Katipunang flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may intersection ng Bonifacio. Pero ato po yung bibilis po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may Canley Industria. Pagsapit naman po natin dito sa may Lanuza Avenue, papalapit. Doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pero after po yan, bibilis po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may McKinley Road. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Pagsapit po natin dito sa may Levy Moriano, moderate heavy na po. Hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. After po yan, bibilis po hanggang pag-akyat po natin ng flyover Artigas. Ngunit pagsapit po dito sa may Green Meadows, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pagsapit naman po natin dito sa may Libis flyover, moderate heavy na po hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonifacio. Pero after po yan, bibilis po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motrista, ngayon ay Friday. May coding po tayo. Bawal po ang ending ng 9 and 0 sa plaka ng sasakyan sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din mag-strike, pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. So meron naman po mga katanungan o na-encounter na kailangan ko ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline ng D1-3. Yung politics ng traffic mula dito sa MMP Metro Bay.
5: Maraming salamat, Ms. Fe Carinan. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Bay. Mga kababayan po natin, napapasok pa lamang po sa kanikin nilang mga trabaho ngayong umagang ito. And of course, syempre doon sa mga estudyante na may pasok po ngayong umagang ito. Dala po tayo, mga kababayan, ng pananggalang sa ulan. Kung applicable po sa atin sa mga areas na patuloy pa rin binabaha sa mga sumandaling ito, mabuti siguro mga kababayan, magdala rin tayo nung bota. Ilang panangga lang po sa pagbabaha. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala, Office of the Civil Defense. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na nakapailalim sa Orange Rainfall Warning. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ang pinag-iingat nga ngayon ng Office of Civil Defense sa mga residente na nasa ilalim ng Orange Rainfall Warning ng PAGASA. Partikular na rito ayon sa OCD ang mga lalawigan na Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan. Dahil dito pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng landslide at flash flood. Sa ilalim kasi ng Orange Rainfall Warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetro ng dami ng ulan. Kasunod nito, umiiral naman ang yellow rainfall warning sa mga lugar ng Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga at Tarlac, Quindin, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 16 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Bing pitong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige. Sa punto pong ito mga kababayan, makakapanayan po natin mula sa Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing, and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara. ASEC Guevara ma'am, magandang umaga po.
8: Isang maulang umaga po sa ating lahat at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang magandang umaga po sa atin.
5: Magandang magandang umaga rin po ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito kahit medyo maulan. Ayon po sa DepDev, ang Kadiwa ng Pangulo program ay isa sa mga government programs na nakatutulong po sa pagbababa ng poverty incidence dito po sa ating bansa. Dito pong taong 2025. Ano po ba ang Kadiwa ng Pangulo?
8: Ang Kadiwa ng Pangulo ay isang proyekto po na pinangunahan ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos noong umpisa pa lang ng kanyang termino. Ito po ay isang direct market linkage no, mula sa ating mga magsasaka, mangingisda, direkta po sa ating mga retailer kung saan po nakakabenta po sila ng direkta sa ating mga mamimili. Sila na po mismo yung mga produkto nila. Binabawasan po natin yung tinatawag nating mga middleman, no, yung mga traders sa gitna. At yun po yung mabibili po na ating mga consumer ng mas mababa of course. And at the same time yung ating mga magsasaka at mangingisda ay direktang makaka, yung kita po nung pagbebenta nila ay direktang mapupunta po sa kanila. Napapataas po natin ang kita ng mga farmers at the same time mas mura pong nabibili na ating mga consumers yung mga pangunahing bilihin na binibenta po na ating mga magsasaka at mangingisda.
5: Opo, ASEC, para po sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino, paano ito nakakatulong sa pagpapagaan ng gastusin sa pagbili ng pagkain? And on that note, magkano po ba ang maaaring matipid sa pagbili ng mga pangunahing bilihin sa mga Kadiwa outlet kumpara kung bibili po kami sa mga regular na pamilihan?
8: Of course, kasi dahil direkta nga itong binibenta ng ating mga farmers, ang expectation po natin, of course, pagdating po sa presyuhan, ay mas mababa po ito ng mga 10 to 20%. Alam naman po natin, of course, na yung sa gitna, no, from the farm, sa punta po sa merkado, may mga cost po kasi ito, mga logistics, yung mga tao, So yun po yung nababawasan natin dahil yun po yung intervention na binibigay natin through the Kadiwa program. So nakakatulong po ito lalo-lalo na po doon sa mga kababayan po natin na may mga regular na mga Kadiwa centers at stores na malapit po sa kanila. Nakakabili na po sila ng mas mura at the same time mas fresh at mas sa dekalidad po yung nabibili nila dahil nga po direktang mga magsasaka po yung mga kooperatiba natin ang nagbebenta po dito.
5: Nabanggit nyo nga po, Asek, kanina no, na wawala yung tinatawag nating middleman. Pero para sa ating mga magsasaka at sa ating mga agri-producers, gaano po kalaki ang nagiging epekto nito sa kanilang kita kapag direkta nilang naibebenta ang kanilang mga produkto sa atin pong mga consumers?
8: Well, sa Kadiwa, alam naman natin, pag nababawasan po yung mga nasa patong-patong po na nasa gitna, ano, dahil yung kita niyan, direkta nang mapupunta sa ating mga magsasaka. Yung retail price, of course, bumababa dahil nga po nababawasan yung mga nasa gitna. Of course, walang nasisira, walang na-access dahil direkta na nga ito aside from yung sa presyo nga, no? Walang yung pagtaas ng kanilang kita, agad nilang nararamdaman yan. So, kumbaga, yung pagbibigay natin sa kanila nitong access sa, wala na po kasi silang gagastusin, no? Hindi sila magbabayad ng renta, hindi po sila, kumbaga wala na silang added na gagastusin pa para makapagbenta po sila direkta sa merkado. So ito po yung nakikita natin na talagang nakakatulong po sa ating mga farmers para po talagang madagdagan po yung kanilang kita at direkta nilang maibenta yung kanilang mga merkado, yung kanilang mga produkto sa ating mga consumers.
5: Opo, Asek. Naku, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan. Pero bukod po sa mga murang pagkain at dagdag na kita ng ating mga magsasaka at ng ating mga agri-producers, ano pa po yung pangmatagalang benepisyo nito para naman po sa mga ordinaryo nating mga kababayan?
8: Sa amin, sa Kadiwa, dito nga po sa programa, no, hindi lang po ito sa pagpamumura ng bilihin. Pangmatagalan po, pinapalakas po ng Kadiwa yung ating lokal na produksyon, yung pagkokooperatiba ng ating mga magsasaka, mga isda, kasi nga po pag hindi lang production sila naka-concentrate, no, pati po doon sa marketing. Ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce ang ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain. Kapag may tiyak at regular na merkado ang ating mga magsasaka, ang ating mga isda, mas may hikayat po sila na mag-produce, no, at maparami pa yung kanilang production. At syempre, pagka meron tayong production, mas nakakatulong po ito na magkaroon po tayo na mas sapat at mas mura pong pagkain dahil nga po tuloy-tuloy yung production na paparami natin at natutulungan natin yung ating mga farmers at mga mangisda natin.
5: Mm-hmm. Napakaganda po pala ng balita na yan. Asek, may plano po ba ang Department of Agriculture na magpalawak pa ng Kadiwa sa Pangulo program? At sa ngayon po ba, gano'ng karami na yung ating mga active outlets?
8: Sa ngayon po, meron po tayong 842 to be exact na Kadiwa outlets. Halo-halo na po yan, no? May mga centers, may stores, may pop-up stores, may mga request po from LGUs at ibang agencies. Ang ating pong target for 2028 ay nasa 1,500 po. So almost more than half na po ang ating nagawa para mapatayo po yung ating mga Kadiwa. Sa ngayon po, tayo ay nakikipagtulungan with other local government agencies, pati pa mga local government units para po ma-expand. May mga partnerships na po tayo together with like DOLE, DSWD, DILG of course para po mas mapalawak. Kasi nga po, pwede po natin itong itayo in partnership with other government agencies, no, at saka ibang mga LGUs at mga willing partners po natin na pwede po magbigay sa atin ng espasyo at saka kaukulang tulong. Definitely po, napaka marami po tayo ngayon na on the works sa mga project para mas ma-expand pa po natin dahil nga po ang demand ng mga tao is mas makarating po sa kanila, kumbaga mas maging accessible po ang Kadiwa sa kanila. So yan po yung talagang pinagsisikapan po namin ngayon na maparami. At hopefully po by 2028, ma-reach po namin yung target na 1,500 stores nationwide.
5: Naku. If 1,500 stores nationwide, mas marami pa po tayong mga kababayan na mapagseserbisyohan na ito pong programa po natin na ito. But paano po naman sinisiguro ng Department of Agriculture na ito po ay hindi lamang panandali ang solusyon, kundi magiging tuloy-tuloy na suporta sa atin pong mga kababayan?
8: Well, ngayon, ginagawa na natin talaga na it's an institutional program na po sa lahat na ng ginagawa natin. Kumbaga, lahat na ng marketing, strategiya ng marketing natin yun, sinasama na po natin yung kadiwa. No? Hindi na lang to basta parang nire-request lang o kumbaga panapanahong caravan lang kung merong event. O, no? Ginagawa po natin, ini-institutionalize po natin to. Ginagawa po natin mga permanent outlets na yung regular supply agreements, yan, logistics, mga trading facilities po, ginagawa na natin, tapos pinapangalanan natin siyang kadiwa. At yung mga farmers and fisher folk po natin, pinapalakas po natin yung kanilang, yun nga, yung pagre-rehistro nila ng kanilang mga organisasyon, ng kanilang mga kooperatiba. At the same time po, pati po dito sa Sagipsaka, no, yung ating po mga accredited kadiwa suppliers, mga stores, yan po, ginagawa na rin natin kasi nga, direktang access din po yun. Kumbaga, yung direktang farmer na po at or fisher folk yung pwedeng sumali dito sa mga procurement for Sagipsaka. So, ito po yung ginagawa natin para maging bahagi na po ang kadiwa, hindi lamang kumbaga may event lang, pero isa na siyang institutional na programa kung saan nilalagay na po natin doon yung food distribution natin, yung ating pagpapalakas ng ating food value chain. So, hindi lang po nakikinabang na dito yung farmers, pati po yung consumers na, no? So, end-to-end po yung ginagawa na natin dahil dito sa Kadiwa program. Sa katunayan po, simula nung 2022, no? Ang naging kita na overall, nasa 4.4 billion pesos na po ang ating nakalap na kita for our farmers. At almost mga 13 million na rin po mga kababayan natin ang regular po na natutulungan nitong ating kadiwa. So, talagang pati nga po yung effect niya, no, sa ating economic state natin ngayon, and malaki rin po yung nakokontribute niya sa pagpapababa po ng ating pagkain. So talagang tuloy-tuloy po ito at pinapalawak pa po natin para talagang mas marami pa pong mga magsasaka at the same time mga consumers natin na makinabang.
5: Opo, ASIC, ang tagumpay ng kadiwa pala redounds the benefit of the Filipino people. Mas maraming kadiwa, mas maraming matutulungan mga kababayan. Lastly po, ASIC, hingin na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin po mga tagapanood, tagapakinig, at sa atin po mga kababayan. Please go ahead po.
8: Yes, ang Department of Agriculture, sa pangunguna po, of course, ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang aming Secretary Francisco Kiko Pichu Laurel Jr. ay tulong-tulong pong at tuloy-tuloy na gumagawa po ng mga programa at bilang na rin po ang kadiwa ng Pangulo para po mapalapit natin, hindi lang po tulong para sa ating magsasaka pero tulong na rin sa ating mga consumers para po mas tuloy-tuloy yung produksyon at the same time po mas magkaroon po tayo sa access sa mas murang pagkain. Asahan nyo po na gagawin po namin at ginagawa namin ng mabuti ang aming trabaho at aming layunin para po talagang mabigyan ng karampatang suporta ang ating mga magsasaka at mga isda. And of course, yung tuloy-tuloy po na magkaroon po tayo ng mga ganitong programa na talaga pong nakakatulong po sa ating mga mamamayan.
5: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa Department of Agriculture.
8: Maraming salamat din po, Sir Al, at sa inyong mga tagapakinig at mga taga-suporta.
5: Maraming salamat po and good morning and happy weekend po, ASIC. Mga kababayan, ating pong napakinggan, ito po ang ating panayam kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Po ang ating panayam kay ASEC Genevieve Guevara tapos sa Department of Agriculture. Mantala, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan nararanasan sa Quezon City. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: At mula kaninang alas 6 ng umaga ay mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan na ang nararanasan dito sa Quezon City. Kanina binaybay natin ang Silcoa, ang Commonwealth. Ngayon ay papunta naman tayo ng East Avenue at talagang mahina hanggang katamtamang ulan nga yung
10: nararating habag at nasa above critical level po. Hello sir, yes sir.
5: Yes po, go ahead. Medyo na puputo lang ng
10: yes, sir. During peak po ng ating habagat season po. Yes sir. During po ng peak ng habagat sigot habagat po, kaya tayo po ay may natala na monitor na pagtaas ng ating mga river system. Actually ito po ay above critical level. Ito po yung mga Marusay River na affected po yung ating bayan ng Calasial, yung ating Sinukalan River na affected po yung San Barbara at Lagupat, yung ating Kamiling Tarlac River, although ito po ay outside the province of Pangasinan, minamonitor po namin ito dahil meron pong affectation ito sa bayan po namin sa mga tarong na ibarangay po dyan, labing apat po na affected po dyan. So nakitaan po ng pagtaas above critical level yung ating mga river system. After po noon, this latest po na update po natin ngayon for our river system, lahat naman po ay bumaba na. Although ito ay meron pa rin bagyang pagtaas, wala na po ito sa critical level, pero patuloy pa rin po yung ating pagbabantay dito sa ating mga river system gawa po ng ating mga malakas na ulan dito sa ating mga uplands, sa Baguio, sa Benguet, kasi yung aming lalabigan po ay catch basin po ito. So in-expect po natin na pag ito po ay bumaba, ay maaari po ito na maka-apekto po dito sa ating mga river system. At yung ating dam naman po sa San Roque, ay minomonitor po natin dahil meron po silang binukas na low-level outlet, although ito ay nasa 121 cubic meters per second po lamang, napakalit pa lamang po ito, kaya-kaya po itong i-absorb ng Agno River. So, base na rin po sa aming observation sa ating mga historical data, yung mapagba po actually, kailangan na rin natin i-factor in po dyan yung ating mga river system, yung siltation ng ating river system, yung ating high tide, yung patuloy na pag-ulan po, yung saturation po ng lupa pagka nagkasabay po yan, ayan ang budol po ng pagbaha, yung urban na sprawling, yung ating mga drainages na barado. So lahat po ito pinapactor in natin kaya nagkakaroon po ng pagbaha dito sa mga iba't ibang area sa aming lalawigan.
5: And lastly po, Sir Vincent, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Baka may mga kababayan po tayo na nakikinig ngayon na mula sa lalawigan ng Pangasinan. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
10: Yes po, para sa ating mga kababayan, patuloy po tayong tumutok sa ating mga credit news agency para maiwasan po yung ating mga fake news at kung gano'n po tayong pinapatupad yung ating mga LGU, may pinapatupad po sila ng preemptive evacuation, agad-agad po tayong tumulong para po sa kanilang kaligtasan. And again, lagi po namin sinasabi kung hindi naman po importante yung pupuntahan nila, huwag na po silang lumabas sa kanilang mga tahanan at patuloy po tayong maging resilient at handa para po dito sa ating mga nararanasang habagat or rainy season.
5: Opo, with that, Sir Vincent, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Alam namin, kapag may mga ganitong klaseng sakuna, ang laging nauuna dyan yung ating mga kasamahan mula po sa Disaster Risk Reduction and Management Offices. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan. Magandang umaga po, sir.
10: Yeah.

0: tumutulong sa ating mga kababayan. Dalasan nga, in coordination do sa ating mga local law enforcement agencies, sila rin yung tumutulong sa pag-rescue sa ating mga kababayan. Panawagan natin sa ating mga mambabatas, yung agarang pagpapasa Magna Carta for DRRM workers. Ang oras po natin, 49 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 51 minutes past the hour of 7 a.m. Para sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayong umagang ito dito po sa ating palatuntunan. Kakasama po natin ngayong umaga mula po sa ating mga kasamahan mula sa DOST Pagasa Weather Forecasting Center. Alamin natin ang pinakahuling lagay ng ating panahon mula kay Engineer Benny Estreja.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Morning Sir Benny.
13: Good morning sa inyo Sir Alan, ganyan sa ating mga tagasubaybay. Meron tayong low pressure area sa loob ng ating PAR na patuloy natin manomonitor at huling namataan at 720 kilometers silangan ng Ifbayat, Batanes. May katamtamang chance ha, na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 2 hanggang 3 araw. So throughout this weekend may chance po na magkakaroon tayo ng bagyo pa bago matapos ang buwan ng Agosto at ito ay papangalanan natin na Pilandok. Pero yung pinapakitang movement po nitong potential na bagyo is mananatili lamang sa hilagang bahagi ng Philippine Sea at patungo ng Taiwan later on. So, maliit lamang ang tsansa na ito ay magla-landfall or tatama sa ating kalupahan. Subalit, ito ay posibleng mag-enhance ng southwest monsoon or magpalakas ng habagat dito sa May Luzon at ilang bahagi po ng Visayas. So, within the next 24 hours, pinakamatindi ang ulan sa May Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union at Benguet. Mag-ingat po sa banta ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din po yung occasional rains or paminsa-minsang malakas na ulan over Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Gaynilan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at lalawigan po ng Antique. So mag-ingat din sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at possible din po dun sa mga nabanggit natin na lugar so far, yung heavy rainfall warnings. And as of the moment, meron tayong mga yellow and orange rainfall warnings dito sa May Central Luzon at sa Metro Manila. Sa nadito ng bahagi ng Luzon and Visayas, maulap din ang kalangitan at may chance ng mga kalat-kalat na ulan, generally light to moderate rains po ito. At ang Mindanao naman is part

0: Cloudy to cloudy skies at meron lamang isolated na ulan at localized thunderstorms. Yung muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang araw po.
1: Maraming salamat, Ginoong Benny Estareja. Po yung ating pinakahuling weather update mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako talagang pagkatagulan medyo hindi na pa sumasabit yung lalamunan ko. Samantala, gusto nating batiin mula kay Miss Elaine Alianige. Happy happy birthday kay Carla Condinera. Yan po ipagbate mula kay Miss Elaine Alianige. Miss Elaine ba ay panganay ni Sir Alan? Doon. Mula sa firstborn ni Sir Alan Alianige. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig dito po sa ating palatuntunang boses. Uli po, ako ang inyong lingkod, Alcor po sa pangalan po ni Ginoong Alan Alianige. Ito po ang nakasama ninyo ngayong umagang ito. Aming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Miss Marian Melos at Boss Mark Bukiron. Of course, maraming salamat din sa ating mga executive producers, ang Tres Marias, Miss Paula Antolin, Miss Ali Gumatay at Miss Glorife Bagon. Mga kababayan, ito ang palatuntunang boses dito lamang po sa Radyo Pilipinas. Bati po kami sa inyo ng isang maulang umaga and happy weekend, everyone.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: Nakakapagbigay
5: siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng